ka Vision FM ikona ngala. Mi buyile isikhulu shame. Nhlokomhaka hi kume papila ka xikalavito, i ri xikalavito i twanana na ex ya mngani wa yehe. Mngani wa yehe loko a twa ku ri okay. Se mun'we na miri yini a tshika munhu loyi a tlhelana na mngani wa yehe or swi njhani a nga hi nga n'wi pfuna njhani munhu loyi i ri kombela ku pfuniwa. Okay, yi tlhomeni ke mi ta tlhe yi ta yi sungula hi ku yi half pass. Okay, a ku na problem. Dankong.

Engalha. Ele é cafigino. Aí.

0: ile ka vision ina meto siswan ina meto okay akuna problem nta I save number ali iri topic iri lo iskala vito vito anga balabulika iri ato ito ana le ka relationship na ex ya mngano waye mngano yena lokuse ato akuri ingene le ka relationship na ex yena bungani dzwi hela seni anga Steve kuranga endla yini atsika munhu loyi a tlhelela ka mngano wa yena or aya mahlweni relationship ikombela ku pfuniwa ka mngani wa yena a tshika loyi a rhandana ku na yena
1: ku chelela mvula yini loko a n'wi chelela loko a fa
0: a tlhelela ka loyi a twanana ku na yena
1: munhu wa yena hi wa xisati wa xinuna
0: munhu loyi wa xisati munhu loyi wa xinuna mngani wa yena i n'wansati Hai le moyeni sisi.
1: Mina moyeni le moyeni ane uthi wa moyeni. Pula na vanwanyana. Mina moyeni da bakile ba la wa moyeni ba ba hetwa.
0: Okay. Okay, akuna problem. Akuna problem ngala. Okay, na kenza ngala.
1: Danke.
0: Danke.

0: risimra kahle ra ku maka del ako someone like you a hi kombile ku pfuniwa ka timhaka letiya ta xikalavito a ku ni twanana na ex ya munghana wa mehe. Munghana wa mina hi ku lo ku twa mhaka leyi a heta vunghani bya hina se a na ha swi tivi ku ri ni tshika munhu loyi ni tlhelelaka munghana wa mina or ni ya mahlweni hi relationship. A ni kombela ku pfuniwa. A hi n'wi pfuneni vayingisi hi ku ya hi mina before a nghenelele ka relationship leyi a swi lavi a bule na munghana wa yena ku ri mngani u nga swi twa njhani ni rhandzana na ex ya wena u nga swi twa njhani ni rhandzana na ex ya wena a twa mavonelo hambi a nga vuli vito ra munhu kambe a veka ke ku ri general knowledge a swi veka ku ri general knowledge a ta kota ku twa mavonelo ya munghana wa yena mara matiko va si mahalakile a swi lava a tlhelela a ndhaku a ya apologize mina ni nga ku a tlhelele ndhaku a ya apologize a hi swi tivi ku ri se i nghenelele ku fika kwihi ka relationship leyi na ti-feelings ta yena ti le kwihi mara xivutiso xa mina ni kha ni n'wi vutisa ku ri loko a nghena ka relationship leyi u ti considerile ti-feelings ta munghana wa yena na a swi hleketile ku ri munghana wa yena i ta swi twa na a hi n'wi pfuneni hi twa ku ri n'wina miri yini mhaka leyi kombela ku pfuniwa banani riqingho banani riqingho
1: hi bele riqingho hi nomu lowu eka 063-730-7890 kumbe 063-132-0818
0: a hi beni riqingho kumbe hi senda voice note kwala
2: kandziyisa rito ra wena
3: kandziyisa rito ra wena
2: ivi u yi rhumela eka WhatsApp 063-730-7890
0: a hi beni riqingho hi twa ku ri xikalavito hi nga n'wi pfuna njhani loko hi ri vangani a hi vini na ti-boundaries na ku rhandzana i nghala leyi me fukile ngala hi fukile ya tika mhaka leyi mara mina ni ri loko munhu a nghena ka relationship na ex ya munghana a swi lavi a vulavurisani na munghana wa yena ku sungula before a yi nghenelela marivito a nga vuli ku ri ni ya twanana na mani or i mani a ni lavaku just for ku twa option ya munghana wa yena ku ri u swi ta swi teka njhani mara ku va matisi ma halakile ni twa nga ku swi lava a ya apologize ka munghana loyi wa yena yi tika swinene u la ku pfuliwa n'wana vanhu a hi n'wi pfuneni a va nghenelele mina ni ku loko hi ha twananana na ti-ex ta vanhu va hi na vanghana a hi vulavurisani na munghana ku ri munghana loko no twanana na ex ya wena yi nga titwa njhani or swa pfumeleleka munghana ku ri un'wana a twanana na ex ya unwani na itwa mngani wa wena kuri anga ku yini before ingenelela ka relationship play hikuva loko so ngenelerile swa tikanyana kuri maka yilunga. Ya olovisa, ya olovisa. Okay. Asizeleki. Mari mina a ni kubula ku ri a ti option ya n'wina hambi a nga mi byeli straight. A ku hi nghala loko no twanana na ex ya n'wina i ta titwa njhani ivi n'wina mi ku hayi sweswo u nga swi endli hi nga holova ngopfu. Or hayi mina na ha ti ngheni ta ti-ex i nga twanana na vona a ni na problem.
4: Ee.
0: Hai hai intiso walo. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh.

0: Mandlakazi. Bekwani nale ka ngwajae.
1: Bekwani nale ka ngwajae.
0: O le kae ra shitiji 88.5. Vision FM.
2: Ya. Ile
0: kaya.
2: Vakumi kuri vasuka aka miti. Leyi nga hahluka.
3: Amen.
2: Vasuka aka miti. Leyi nga na madzolonga va tshamela ku kulwa. Papa na mhani. Vakula aka xiyimo xesho. Vange pfuki. Va kumeke va ri karhi va nga tiva swin'wana handle ka sweswi va swi vonaka ekaya.
3: Amen.
2: Swi onhela vana ku tlula na hi laha ni nga kotaka ku hlamusela hi kona. I ku nyiketa vana aka nala a nga javulusi.
4: Se swi vula ku loko ni kula emfundhisi mhani a va ri na ntolovelo wun'wana loyi a va tshama va karhi va wu vulavula. Va ku n'wina vana va mina loko hi tshika ni hambana na sesi wa mina hi ku vulavula lava a ni va tlhandlama va ku he n'wina loko mi vulavula mikutani mi vitana valala mi nghenisa valala hi ku vulavula ku ri loko hi hambana ku holova swi vitana valala endzeni ka muti. Se swi vula ku swi tiyisisa mhaka leyi mi hi vulaka ya ku loko tatana na manana va nga ri na ntshamiseko hi vona va chelaka va pfumelelaka ku nala a nghenela vana lava a va chela moya wo biha va tikuma va za va huma ndleleni va endla swilo swin'wana swa ku chavisa ngopfu.
2: I ntiyiso wa hetiseka hi swi khumbile kwala ku vulavuleni hi tirhisa va Efesa chapter 4 ni khoti 27 mara a hi tekeni 26 ya kombeta ku ri hambiloko hi ponisiwile hi chava xikomba ha kwata mara yi ri u nga weli evuton'wini.
4: Oh, powerful.
2: Swi ri a ku kwateni ka wena vona ku u vulavula yini u endla yini leswi nga ri ku vudyoho.
4: Okay.
2: Dyambu ri nga peli wa ha kwatile.
4: So
2: swi ri loko ni kumeka ni kwatile ni fanela ku kumeka ni karhi ni nga pfumelela xikomba xi ni pfuna ni nga niki nkarhi aka javulosi ni pfula tinyangwa ni pfulela nala wa vutomi bya ndyangu lowu ivi na vana ku va a nga endla ku rhandza ka yena makungu ya xikombo ya tsandzekisiwa.
4: Se bishop wa mina in summary loko hi ta ku n'wana loyi kumbe vana lava va hlayisekile endyangwini hi loko vatswari vambirhi mahanyelo ya vona va ri njhani so leswi nga ta endla ku ku na vumundzuku aka vana lava hi loko vanhu vambirhi lava nga tekana va hanyisaka yini so.
2: I swi khumbile mara
4: hi swona ho ndla nkomisoinaku
2: va kota ku twisisa mo hi kombeta ku ri n'wana loyi a kulaka a ri aka ndyangu loyi tata wa yena a nga ku tluweni hi mhani wa yena a hloniphiwa n'wana yaloye i kula a ri aka loko ku ri ximilani a hi ta ku xi byariwile a tlhelo ka mati makhulukeni n'wana loyi a kulaka aka ndyangu lowu mhani wa yena a nga ku rhandziweni hi tata wa yena i fana na ximilani lexi nga byariwa a tlhelo ka nambu lowu nga tshiku ho twa a xi dzudzi na matluka a xi tluli ku veka mihandzu aka tinguva hinkwato ta ku veka mihandzu i n'wana loyi a kulaka aka ndyangu lowu ku nga na ku rhandziwa ka mhani wa yena ku va na ku na ku yingisiwa na ku hloniphiwa ka tatana wa yena hi mhani wa yena n'wana yaloye i ta kula a va hinkwaswo leswi xikwembu xi nga n'wi endla ku va swona evuton'wini bya yena.
4: Okay. Bishop Amen, ni mani ni tlhela ni kota ku ni kombela leswi mi nga vula yini hi vaakelani lava miyelaka loko va vona n'wana aka makhelwani kumbe wansati aka makhelwani kumbe wanuna a ri ku xanisekeni ku kulukumba ngopfu mara va miyela va karhi va swona ku wanuna loyi wa hluphiwa hi nuna wa yena hi nsati wa yena wa hluphiwa n'wana loyiwani mhani na bava mhani na vana va bukutela bava loyi kumbe va n'wi xanisa hi tindlela to hambanahambana mi nga ku yini aka nxaniseko lowu va ku kona ku nga va ka n'wana ku nga va ku ri wanuna ku nga va ku ri wansati vaakelani va swi vona mara va miyela mi nga va tsundzuxa yini.
2: Mo ni kombeta ku ri hi ku ya hi Yohana wo sungula 3 yi nga va verse ya 18 ya kombeta ku loyi a vonaka makwerhu a ri aku pfumaleni yena a ri aka xiyimo shakuva anga kota kupfuna mara anga endi chumu hi swona yiri munhu ya loyi anga claima njhani ku rhandza ra xikwembu ri kona ndzeni ka mbilu ya yena ni kombeta yini lana ko kumeka ni nga vona ku ri n'wana loyi u le ku xanisiweni wa abuziwa ni nga endli chumu hi swona ni na nandzu lowukulu emahlweni ka xikwembu ni kumeka ni nga kota ku vona ku ri mhani loyi u le ku xanisiweni ni miyela ni endla wongani voni chumu ni ri aka xiyimo xa ku ni nga kota ku endla ku a pfuneka ni va ni ri na nandzu emahlweni ka xikwembu ivi ni kombeta ku ri ku na ku hambana hi ku ya hi xikwembu aka miti ya vanhu lava va nga na vuxaka na xikwembu xikwembu xi nga hosi aka ndyangu walowo na miti leyi yi nga ri ku na vuxaka na xikwembu hi ku ya hi rito ra xikwembu hi swi khumbi katsongo vhiki ri nga hundzi hi ku ya hi rito ra xikwembu a xi nga naveli ku va hi nga voniwa a tikhoto leti tengisaka na vadyohi a xi nga swi naveli mintengo ya hina a yi fanela ku kumeka yi ri karhi yi nga endliwa kwala andlwini ya ripfumelo hi solva swiphiqo swa hina ku nga ri ku teka timhaka ta hina hi tiyisa a tikhotweni ta misava hi tengisiwa hi vanhu va ku ri na xikwembu a va vuli chumu hi xona ti-values leti hi dyondzisiwaku tona hi rito aka vona a va ti tiri na nkoka se ni kombeta yini loko ni kumeka ni vona ku ri tlhabyani i kumeka a xalisa nsati na vana mara wa khongela hi khongela swin'we swi ri ndhawu yo sungula ku va ni nga kumeka ni ri karhi ni nga swi endla yi ri loko u vona makwerhu a kumeka ri karhi a nga endla vudyoho wa kumeka u ri karhi u nga n'wi tshineleli u n'wi kombeta vudyoho bya yena
4: okay yi mani ni heta hi ku ni ta nyika vayingiseri nkarhi sweswi tanihi nandza wa xikwembu mi nga tsundzuxa yini vafundhisi lava kun'wanyani va nga kona va nga na nkateko wa ku va va tikuma va ri xikarhi ka vanhu vo tala mara hikwalaho ka rirhandzu ra mali nkarhi wun'wanyana va hetelelaka va tsandzeka ku byela vanhu swilo leswi nga ntiyiso leswikulu leswi nga swona leswi bibele yi vulaka swona kun'wanyana loko wansati a ya ku ni tikeriwa hi leswo kari na swo kari na swo kari kumbe swaku ku heteleleni mfundhisi loyi hi ya a tlhaku a ya rhandzana na nsati lowu wa munhu loyi mi nga tsundzuxa yini hi ku ya hi vhangeli ya masiku ya namuntlha lama ku nga ha tirheki ngopfu Yesu ku tirhisiwaku va faya ene faya a hi Yesu ni
2: mo ni kombeta ni tirhisa nhlamulo ya rito leswi swi kongomisiwaka hina varhangeri a hi tweni ni hlaya Yakobo chapter 3 verse ya 1 ntsena yi ri vamakwerhu a swi fanelanga leswaku lavo tala exikarhi ka n'wina va hundzuka vadyondzisi hikuva ma swi tiva leswaku ku avanyisiwa ka hina vadyondzisi ku ta tika ku tlula ku avanyisiwa ka vanhu lavan'wana no lava ku kombeta ku ri loko ho twa wonge i ti-benefits ntsena leti kumeka u tani hi murhangeri hi rivala ku ri ku na ku avanyisiwa ende ho twa xi ta va strict aka hina tanihi varhangeri vadyondzisi ku tlula loko xi avanyisa lavan'wana mani ta ku ri a hi tiveni ku ri ha languteriwa hi xikwembu ende hi ta nyika vutihlamuleri emahlweni ka xona ni heta hi swivuriso 13 verse ya 17 ni hlaya hi xitsonga lexiya xa ku sungula yi swi veka hi ndlela leyi hi kombeta vutihlamuleri ka ku loko hi nga dyondzisi leswi vulaka hi xikwembu swi vula yini yi ri yingisani varisi va n'wina mi tiveka ehansi ka vona hikuva va hi tekela mimoya ya n'wina hikuva va ta vutisiwa hi yona va yingiseni leswaku va swi endla hi ku tsaka ku nga ri hi ku vilela hikuva sweswo swi nga ka swi nga mi humeseli kunene se laha ni le ku kombeteni ka ku ri ku va ni nga kumeka ni ri murhangeri ni dyondzisa ekerekeni i vutihlamuleri byikulu ngopfu emahlweni ka xikwembu xi ri loko ni ku avanyisa ni ta va strict a swi nga fani na le ka lava ya a vo dyondzisiwa se a hi veni na mapfali varhangeri kulori ka ku ri loko ho kumeka hi ri karhi hi nga va na rirhandzu ra rifuwo rirhandzu ra mali ivi hi nga ha vuli na leswi a hi fanele swi vula ku loko no n'wi tshinya u ta suka ni nga ha kumi leswiya a ni swi kumaka yena u ta ya a ya khongela na Thabyani a nga ha khongeli na mina hi ta va na nandzu lowukulu emahlweni ka Xikwembu xi hanyaka Xikwembu a xi hi pfuna
4: Halleluya. No ni khensile muyingiseri wa Vision FM wa ha ri kwala ka Vision FM aka nongonoko wa emindyangwini namuntlha hi le ku vulavuleni hi timhaka ta ndyangu kahle-kahle hi vulavula hi mhaka ya ku lexi xi vangaka mpfilumpfilu xi tlhelaka xi pfuvapfuva ntikelo wa ndyangu hi ku angarhela hi ku xi tlhelaka xi va na potential kumbe vuswikoti bya ku pyanya vumundzuku bya ndyangu walowo na ku herisa vutomi bya vana i yini muyingiseri wa Vision FM ni kombela ku kwalana na wena u va na xiavulo ku ri na marito ku ri na ti-comments ku ri na swivutiso i vutisa hi ku komisa ni kombela ku noko mi ndlaka ti-voice note mi nga lehisi ngopfu hi nikeni marito ya ku koma hi ta kota ku ya mahlweni mi le moyeni ka Vision FM hi perisa vona
2: njhani hi fanele hi languta foundation ya manghenelo ya hina ka leswi hi swi vulaka ku ri hi ponisiwile leswi swi ni vuyisa aka leswi a mi dyondzisa hi swona mpundzu ni ta kombela va ni hlayela loko ni hetini va ni hlayela Matthew chapter 15 verse number 7
4: swi lavaka mi va mi hi hlaya ku endlela ku nkarhi wa hina i wutsongonyana loko n'we mo kota ku hi hlaya mi yi khota kunene ku ri hi nga ha teki nkarhi khale mpfundhisi va khome foni le va nga kona
2: kunene kule na bibe yi ri loko lavambirhi va famba va fe mahlo va ri vambirhi hinkwavo va ta wela agojini and Isaiah ivi a vulavula hi mhaka leyo loko ni nga hoxile se xo hetelela lexi ni lava ku xi khoma i ku ri swi endliwa hi yini yi vulavula ngopfu hi n'wansati ku ri n'wansati i fane a yi vulavula ngopfu hi n'wansati ni nga nyika na swikombiso ni to khota Proverbs number 25 24 a ku tshama na n'wansati wa pongo u ya tshama henhla ka rhupi ya mazenge ku ya ku tlula ku tshama na n'wansati wa pongo se yi vulavula tivhese to tala hi n'wansati always n'wansati hi ku ri yi saseka anhentini ya n'wansati se a na ta vula ku swi endliwa hi yini ku ve ni n'wansati loyi ku vulavuriwa ku yena u huma laha ka rimbambu ra mina tanihi n'wanuna loyi va nga vulaka is the weaker vessels I think ni lava ku rhandza ku katsakalana leswiya hi ku komisa xa ni ta vula ku kahle why yi va yi vula yi laya ngopfu n'wansati inkomu na ku why i nga ku sathana xo hetelela u tirha ngopfu hi n'wansati masiwana inkomu
4: okay khesile swinene ni ta kombela mi ni tsalela xivutiso xi ku va nga hlamuli hinkwaswo sweswiwani tsatsalani swivutiso va nga swi vula swaku why bibele yi vulavula ngopfu hi n'wansati nkarhi n'wansati wo karhata ngopfu ni ta kombela ku teka van'wanyani ivi manjheni swivutiso swi ta hlayiwa swi ta va ta hlamula endzhaku ni ta teka lava mi le moyeni ka Vision FM
3: malungani bishop wa mina mi pfukile
4: hi pfuke swinene hi ngo vona ba
3: na pata Thabyani va khensa swinene va ringeta ku hi komba mhaka yikulukumba ngopfu mhaka leyi nga na dyondzo leswaku mampfilumpfilu na madzolonga emindyangwini swi vangiwa hi ku kala vutivi ku ri swi angarhele swi swo tala ngopfu ene va hi tlhantlhele yona leriya ra ku ri vavasati a va swi tivi leswaku n'wanuna u ta tshama a ri nhloko u tshama a ri na ku navela eka vana va yena i tshama a ri kha swi tiva ku ri hosi Yesu Kreste hi yena mutlheri ni mponisi wa hina hi yena loyi a tshamaka swa a hi nyika milawu hi yena munhu loyi a nga va a wa ri munhu wa xinuna so hi yo mhaka vavasati va fanele va landzelela milawu leyi vavanuna va va nyikaka yona ku endlela ku ri swivondzwani leswi swi nga disturb-iwi n'wanuna loko o ze a tala mbilu swi ya hlupha loko se a ri hava kreste i hetelela vana va kula ku hambana n'wansati a swi va rheta vana a ri yexe n'wansati a nge kurisi vana a ri yexe ku ri hava n'wanuna
5: amen
4: okay no ni khensa ngopfu swinene
3: thank you
4: a ni vulavula na mani okay va hatle va baleka ni ta kombela ku ri ni karhi ni teka ni ta teka mune wa vanhu sweswiwani i vambirhi lava nga vulavula ni ri and then yimani ni ta teka lavawani okay ni ta kutaniwa mi le moyeni ka Vision FM mi le moyeni
6: ahe na mi
4: eh
6: ahe professor mi
4: ahe mi nga ku yini n'wina
6: professor mi lexi ni nga xi vulaka a ni lava ku khensa ka program leyiwa ku ri mi le ku dyondziseni ka rixaka swilo swa ntiyiso ni ta xeweta mpfundhisi wa mina mpfundhisi Chabyani va vanhu va quality ni tsakisiwa hi ku va yimela mfumo wa Xikwembu hi ntiyiso a va bambateli so ni swi ni tsakisa ngopfu sweswo hikuva vanhu vo tala loko va ka va vulavula timhaka ta Xikwembu va ringeta ku bambatela va va na tlhelo leri vona va yimaku kona se mpfundhisi loko va ka va vulavula va nga ri ku bambateleni ende loko va ri ku vulavuleni ni twe na vhiki leri nga hela loko mi va vutisa swivutiso va vulavula a va vulavuli va nga seketela hi bibele va vulavula va kha va seketela bibele va khota leswi nga pfuna na hina tivhese tin'wana hi twe ingaku ta hi hlamari ti nga ku a ti kona ndeka bibele mara ti ri kona loko i pfula i kuma ti ri kona so ni khensa swinene a no lava ku khensa
4: okay no ni khensa
6: swinene mpfundhisi Chabyani na mi khensa swinene
4: danke okay yimani ni kutaniwani ni ta teka wa ku hetelela ni ta ya ka ti-WhatsApp ni vona ku ni kombela mi ni kuma mi le moyeni ka Vision FM hi pfukile minjhani n'wina eya va vulavula rito leswi ri vulaka swona amen inkomu swinene ni kombela ku ri a ni ti mpfundhisi mi va twini loko va karhi va vulavula ni ri
7: hinkwaswo
4: aka xivutiso xo sungula a xi ku yini kambe
5: xivutiso xo sungula a xi ku why bibele yi vulavula ngopfu hi vavasati ingaku hi vona va karhataka ngopfu
7: okay mo ni kombeta ku ri bibele ya vulavula hi vavasati na vavanuna mara loko swi ta amhakeni ya vukati va na xiave xikulu swinene hi hlayiliya ya proverbs chapter 14 verse ya 1 ni kombela ku yi hlaya hi xinghezi xa good news yi ri homes are made by the wisdom of women but are destroyed by foolishness lexi nga tumbelela vo tala i ku ri kusukela kwele a ku teni ka wansati a nyiketiwa ka wanuna xi kombeta ku ri i tela ku va mupfuni a suitable helper mi ni kumi ku ri hi twa wonge vavasati hi vona hi ku yi ri i weaker vessel va lava ku mpfuni hi ku ya hi Xikwembu yi ri i wanuna a lavaku ku pfuniwa se wansati hi laha hi nga kombeta hi kona loko o kota ku pleya role ya yena kahle yi ri u kota no cinca wanuna ku nga ri hi ku chumayila
4: okay
7: mara hi mahanyelo lawa a ma hanyaku se xa vulavula hi yena hiku u na nkoka swinene ka ku va ndyangu wu nga kota ku kumeka wu humelela yi ri ndyangu wo akiwa hi vutlhari bya wansati hayi bya wanuna se wansati wo tlhariha loko o kota ku byi hanya vutomi hambiloko wanuna o va xiphuta tani hi kata mhani luya wa le ka Samuel hi nga va chapter 25 loyi vito ra yena ku ri hlamuseriwa ri kombeta ku i xiphuta na n'wi rivala a fumile swinene a khwela Davhida i gina a tekiwa hi Davhida mhani loyi
4: Abigail
7: Abigail yi kombeta ku ri a tekiwe hi wanuna leyiwa i xiphuta mara a hanya vutomi mhani loyi
4: aka nuna loyi a ri anga a ri dodomedzi
7: a ri dodomedzi mara mhani loyi yi kumeka yi kombeta vutomi bya ku saseka ngopfu loko yena a ya hundza makumu ya kona ku hi mhaka ya vutomi bya swa xikwembu u gina a vasati wa hosi yo duma swinene ni kombeta yini ni kombeta ku ri ya vulavula hi wansati emhakeni ya vukati yi rhangisa yena ku ri tiveki hansi ka vurhangeri kumeka u ri karhi u nga hlonipha loko o endla sweswo i kota no wina nuna loyi a nga muhedeni a nga tiviku nchumu hi xikwembu a kumeka a tiva xikwembu a nga twangiriti
4: It's powerful. A ko hana xivutiso xin'wana ni twi nga ri a ko va lava van'wana a ko va ti-comments se n'wi hetani hi vantshwa lava a mi yimela vavantshwa hi lava mfundhisi mi nga va vutisa mi nga ku yini ka vona mi va vutisa yini ku va petsapetsa mhaka hi va nyika nkarhi va khongela ni voni nga ri mhaka is a done deal yi herile mhaka leyi mi nga ku yini n'wina n'wamihlave mi kona kwani
8: a mina a ni na xivutiso na laha ku seketele swa nga swikulu ku ri swi very very powerful munhu i dyondzeni swo tala na mina as youth ni va ni dyondze swo tala ku ri no ku se ni a tekiwa na titiva ti-protocols ta kona na leswi fa munhu a swi endlaku a hanyisa hi swona ku tiyisa muti wa yena ku huwa lowu wa strong lowukulu wa kahle ni dyondze swo tala swinene ka vona swinene
5: mfundhisi mina ni dyondze ku ri ku kala vutivi swi na nghozi swinene loko swi fika ka timhaka ta vukati
7: i ntiyiso vanhu va mina ku pfula xikwembu va herisiwa hi mhaka ya kala vutivi
5: hi swona and then dyondza futhifuthi ku ri n'wansati she's a helper aka n'wanuna wa yena ni tlhela ni dyondza futhifuthi ku ri n'wanuna hi yena nhloko ya muti ni tlhela ni dyondza futhifuthi ku ri n'wanuna i fanekele a rhandza nsati wa yena tanihiloko na yena a kha a ti rhandza ni tlhela ni dyondza nakambekambe ku ri loko i nghena vukatini i faneke i kha i va i kha i tiva milawu ya vukati i nga ngheni vukatini hi timhaka ta ku ri wena i nghena hi mhaka ya masangu ntsena swa masangu ko va timhaka ta bonus so ni dyondze swo tala ngopfu mfundhisi aka nhlokomhaka leyiwani ya namuntlha especially loko swi fika ka n'wansati na n'wanuna ku n'wansati i faneke a respect-a nuna wa yena ku ri n'wansati wa xikiripoto a nge aki muti ku ri n'wansati loyi a tshamaka a kha a karihela nuna wa yena nakambe ni tlhela ni dyondza futhi ku ri muti i n'wansati wu akiwa hi n'wansati loyi a nga tlhariha n'wansati loyi a nga tlhariha hi yena a endlaka leswaku ku va ku ri na muti lowu akekaka
7: ende vutlhari bya n'wansati i ku tiveka hansi ka vurhangeri bya nuna a hlonipha nuna
5: a tibyela ku ri nuna hi yena nhloko ya muti hi yena nhloko ya yena loyi a fanekele a n'wi hlonipha so namuntlha mfundhisi ni dyondze swo tala ngopfu so na tshemba leswaku vavasati hi dyondzini na vona vavanuna namuntlha va dyondzini leswaku va fanekele va rhandza vavasati va vona tanihiloko va rhandza mimirhi ya vona
7: ni ngo tsakela ku nyika bonasi ka vantshwa emhakeni ya vukati vantshwa va xinuna vaxisati loko ku ri ku i ntiyiso u ponisiwile wena yi ri mi nga rhwaleni mpingu wun'we na lava va nga ri ku va pfumeli ku kokiwa hi mali ku kokiwa hi mambalelo na ku saseka yi ri ku saseka ka nghwe swa kanganyisa ende swa hela u nga ngheni avukatini na munhu loyi a nga ponisiwangiku munhu un'wana na un'wana miri wa yena i ntepele ku nga va tepele ya xikwembu kumbe ku va tepele ya javulosi loko u nghena avukatini u ponisiwile i lava ku endla xikwembu na satani va maseve I ten tla xoxo.
5: Leswikulu.
7: U ten tla xoxo. Se, u nga pfuki u nghena aka vukati na munhu loyi a nga ponisiwangiki, u nga kanganyisiwi. U ti chela andilweni.
5: Amen.
7: I wanuna, i wansati ku mina moya. Vantshwa va xindhuna ku ri hayi ni ta xi hundula loko ni xi tekile. Why u nga sunguli u hundzula vatswari va wena na vamakwerhu loko ri ku u na matimba yo hundula? U ta kota n'wana wa le mitini. Vutisa Samson va n'wi xokoli mahlo lava hikuva a nga twi ku tsundzuxiwa hi vatswari lava a va n'wi kombeta ndlela ya kahle ya ku a wu nghena vukatini na munhu loyi a nga riki na ripfumelo leri wena u nga na rona aka Xikwembu.
5: Amen.
7: I advise ta mina ka vantshwa.
4: Exi, mfundhisi wa mina, ni kombela ku ri mi vulavula marito ku ya ku heteleleni a ni n'hweti leyi vuriwaka i n'hweti ya Mandela. Se mi nga va ni marito ya n'wina yo hetelela mi nga ma vula mi ku yini mi tlha eku heteleleni mi khongelela mindyangu leyi vabyaka sweswi yi gqumaka sweswi vamhani va nga tekiwa va ya vekiwa mindyangwini ivi na vo nkarhi wun'wani va fike va va na milomo va pfula milomo va chinga swinene ivi va papa laha va za va haka mabaji hi la nkolweni va huma va famba va ya hloma kwalomu hikwalaho ka ku va va nga ri na Xikwembu ku endlela ku at least ku va na ku vuyelelana Xikwembu xi endla singita ku vanhu lava va vuyelelana. Ni kombela ku marito ya n'wina yo hetelela mi nga va na marito wahi ivi endzhaku ka swi ta mi khongela mubishop wa mina.
7: Ni nga kombeta mhaka leyi va ri marito yo hetelela. Mi kombetile ku i n'hweti leyi aka tiko ra hina ni le misaveni hinkwayo yi nga niketeriwa ka ku tlangela vutomi bya Nelson Mandela. No la ku kombeta ku ri munhu un'wana na un'wana wanuna wansati loyi a nga konaka leyi misava lonkulu lontsongo a hi swi tiveni ku ri hi tile ku ri na mhaka nkulu leyi Xikwembu xi lavaka ku hi endla hi mina xi hi endla hi wena. Ku na xikongomelo xa nkoka hi vutomi bya wena Xikwembu xi lavaka ku xi humelerisa swi kota ku nyika mpfuno aka van'wana. Se a ni ta ku ri a hi kumekeni hi ri karhi hi nga pfumelela mutumbuluxi wa hina a kumeka a ri karhi a nga hi pfuna ku humelerisa leswi a nga endla hi tela swona aka leyi misava. N'wina ku kata na mina lava hi kumekaka hi tintswalo ta Xikwembu hi le vukatini vavanuna na vavasati a hi kumeke hi nga amukela Xikwembu xi hi pfuna ku humelerisa makungu ma xona.

0: lava ku huma vana lava va nga na vukwembu.
1: Amen.
0: Va nga ta kumeka va teka vukwembu lebyi byi kumeka byi ri karhi byi nga khavhara misava leyi hinkwayo yi voningeriwa yi lunghiwa va vuya aka xikwembu lexi hanyaka. I ku navela ka mbilu ya xikwembu xi ri ku navela ka xona i ku vanhu hinkwavo va nga ponisiwa ivi va fika aku tiveni ka ntiyiso. Se hina lava hi nga ponisiwa na vana va hina a hi pfumeleleni xikwembu ku ri hi hina na miti ya leyin'wani va papa va mhani na vana va vona va ponisiwa va fika aku tiveni ka ntiyiso ivi makungu ya xikwembu ya hetiseka emisaveni.
2: No, ni kombela ku mikhongela, mikhongelani mindyangu na vana lava nga na ntshikilelo emihleketweni hi mhaka ya vatswari lava va rhandzaka ku ti tsakisa hi swoka swi nga fambelani, ku va kupita ku xikwembu xi va pfuna va kota ku hlula ka swiyimo leswi.
0: Na khensa swinene. A hi khongeleni. Xikwembu ma kota hinkwaswo. Ku hava lexi mi tikelaka kumbe ku mi nonohela ku xi endla. Hi leyi miti xikwembu. Leyi yi nga ku fambeni kahle yin'wani yi nga ku tikeriweni lokukulu hi dyondzile eka siku lera namuntlha eka rito ra n'wina ku nga ntiyiso ha kota ku vona swivangelo swa mpfuvampfuvano na mitshikelelo leyo tala yi veke kona yi nga kona aka miti ya hina. Xikwembu xa hina ha tisola emahlweni ka n'wina a hi endlanga hi laha mi hlavuteleke ha kona ko va swi nga saseka aka vukati aka miti ya hina hi rivaleleni ha hundzuka hi kombela ku tweriwa vusiwana hi n'wina ha kombela xikwembu eka n'wina hi nyikeni tintswalo ta ku kota ku vutivi lebyi hi byi kumeke hi va vaendli va byona ku nga vi vati ntsena hi ku ya hi rito ra n'wina miri ku katekile lava twaka va tlhela va endla hi pfuneni xikwembu eku va vaendli va vutivi bya ntiyiso ku nga rito leri hi tintswalo ta n'wina mi hi dyondzeke rona. Xikwembu ha swi tiva leswaku mbilu ya n'wina yi lehile hi pfuneni xikwembu xa hina ku va vavanuna lava endlaka leswi nga kongoma hina ku va vavasati lava amukelaka vutihlamuleri ku endliwa leswi va kongomeke hi vito ra Hosi Yesu Kreste. Xikwembu tatana ha ri tiva rirhandzu ra n'wina aka vana hi lava vana lava va nga aka miti leyi va tikiselaka vutomi yi endlaka va kula va hlundzukile evuton'wini bya vona ha kombela xikwembu va pfuneni va nyikeni tintswalo ta ku kota ku hlula ku tikeriwa loko va hlanganaka na kona horisani xikwembu miti leyi vavisekeke hikuva vatswari va vona va vuya eku hundzukeni va endla leswi lavaka hi n'wina na kombela xikwembu xa hina hi vito ra Yesu Kreste ni ri eku rhandza ka n'wina a ku endleki makungu hinkwawo ya nala hi miti ya hina na vana va hina a ma tsandzeki hi vito ra Yesu Kreste. Xikwembu na mi khensa swinene hikokwalaho ka xitichi lexi hi kotile xikwembu ku fika lomu a hi ta tsandzeka ku fika hi tivisa timhaka leti ha mi khensa katekisani xitichi lexi yanani emahlweni mi fikelela lava mi lavaka ku va fikelela hi vito ra matimba ra Hosi Yesu Kreste. Xikwembu ha mi khensa. Amen.
1: Amen.
2: Hey mfundhisi wa mina yimani ni ku a mi se chayisa ma swi vona ni ta hi ta lava ku tlangisa ti-voice note leti nga laha mi ta va mi karhi mi ti yingisela loko ku ri na leti lavaka swivutiso hi ta vuya back ka n'wina ku mi kota ku hlamula.
0: Hayi ku hava pfuwa nonga.
2: Danke Bishop Ome. E nanza wa xikwembu mfundisi tatana Tlhabyani la ka xithelani va karhi va hlamusela ka timhaka letikulu va nga hlamusela timhaka letikulu kumba ta ku saseka xikongomelo nkulu xa nongonoko lowu wa namuntlha kumbe xa tinhlokomhaka leti a hi lava ku hi tsundzuxa vatekani ku hanya vutomi bya vuxiyaxiya loko va karhi va hanya ku va nga khadlanyani timbilu va nga tikumi rirhandzu leri n'wanuna a nga za a teka wansati hi rona a za ku nsati wa mina tana haleni a nga fiki wansati loyi a fika cinca loko a fika le kaya na yena n'wanuna a nga fiki loko a teke n'wana wa vanhu a n'wi veka kaya a tikuma sa cinca a nga havi swona xikongomelo xa kona a hi lava ku ntwanano lowu va nga tekanela wona loko va za va rhwalana lava nga vuya kona va za va vuya la ndyangwini swikongomelo leswiya swa vona swa vona va ri vambirhi a va heti swikongomelo swa Xikwembu ku ya hi milawu leyi Xikwembu xi lavaka yona xin'wana xa kona a hi lava ku ri vatswari va va na vutihlamuleri va kota ku dyondza ku tiva ku ri loko va za va tekana a va ha hanyeli vona ntsena va hanyela na swinon'wana leswi va nga swi pfula va fanele va hanya vutomi lebyinene lebyi nga ta endla leswaku swivanana leswi swi nga

swi fafa ku ruketelana ku ruketela vana ku bukutela vana a swi na mbuyelo handle ka ku kucetela nhlundzuko na ku chela nhlundzuko na ku pompela nhlundzuko aka vana leswaku vana lava loko va kula va kula va ri hi tindlela ta tihanyi leti va nga ta va kurisiwe hi tona. Xin'wana xa kona a ku ri ku tsundzuxa vaakelani vanhu lava nga kona leswaku ri mbuyelo lowunene wa leswaku hi ya va na muganga lowunene hi loko i nga hlayisi n'wana wa wena ntsena swi teka community hinkwayo ku kota ku va ku kurisa n'wana lero i matimba ya wena wena tanihi mhani tanihi muakelani ku kota ku hanya vutomi bya laha kuleke hi xikongomelo xa ku kota ku byala mbewu leyinene aka lava ha kulaka. Hikuva xikukwana xi tlhotlhoriwa xi kuma mhana xona a tshama henhla ka xona lexi nga xa mbaha loko na xo xi ya tshikela matandza xi tshama henhla ka matandza ku kondza matlhotlhora. Swi vula ku tlela ku tlula ka mhala hakunene ku letela n'wana wa le ndzeni mahanyelo ya mhani mahanyelo ya bava lama nga lamanene ku vulavula ka mhani ka bava ku vulavula ka bava aka mhani swi na nkucetelo lowunene aka vana ma ni twisisa ne namuntlha hi ba swinepe karhi hi swi makelamakelani hi the foda hi xin'wana lexiya xa hina ndzalo a xi hlekelela swi kahle n'wana luya a karhi a dyondza swin'wanyani ku a swi vona ku exi loko no teka hi munhu wa so swi nga va kahle se swi kahle ngopfu ku ri ndhuna a hanya kahle ku muganga wa yena wu va kahle. Stakeholder yin'wana na yin'wana loyi a nga muakatiko wa muganga a nga va n'wamabindzu a hanya kahle na nsati wa yena a hanya kahle na vana va yena a hanya kahle na community ku endlela ku mundzuku loko se a ya tikuma a nga ha fambisi xopo liya yi fambisa hi vana va yena kumbe hi van'wanyani na vona va kota ku dyondza ku n'wi hlonipha loko va n'wi vona va ku munhu loyi i hi hloniphini hi nkarhi lowu a ri na mabindzu ya yena. Hi fanele hi va tivoningo hi va xikombiso loko i ri thichara u mbala kahle u nga yi swichaphuchaphu xikolweni mbala kahle ku vana lava i hundzuka role model ya vona va titwa va ku hi lava ku ta fana na sesi swimanimani hi lava ku fana na meme swimanimani namuntlha nongonoko lowu a hi wutisa aka vanhu valava hinkwavo a hi lava ku ri aka munhu un'wana na un'wana laa nga tatana nkarhi wa ku a tsakisa ngopfu yena a wusuke hi ri bibele Jesu a nga tsakisi ngopfu yena a tela ku tsakisa tata wa yena hi ku vuyisela mimoya leyo tala aka Xikwembu. As a father tanihi tatana ntirho wa wena i ku vuyisela vumunhu lebyinene aka leswi u nga swi veleka emugangeni u va xikombiso u hanya kahle u nga vi corrupt u va munhu wa kahle a ni ma yi vona i xikongomelo lexi a hi ri na xona hi nongonoko lowu eka siku ra namuntlha yimani hi hundza helani hi ta kota ku tlangisa ti-voice note hi twa ku ti-voice note ti ri yini kota ku hlaya leswi nga kona lahaya Xikwembu a xi hi pfuneni xi hi katekisa mi ni twe kahle loko ni karhi ni endla nkomiso wa leswi a hi lava ku fikelela swona evuton'wini xikongomelo xa hina amen a hi ngeni.

vaka hina lava rhandzekaka. Hi risimu leri i ku lava ku ta nyika dyondzo eka vanhu hinkwavo laha hansi ka dyambu, leswaku va tolovela ku kunguhata swilo kumbe ku pulana swilo swa vona ka ha ri na nkarhi, hikuva vanhu vo tala va ya tisola

0: dyondzo leti mi hi nyikaka tona ti hi kota ku hi pfula mahlo laha a hi balekile. Ni ta hlamusela hi liya ya ku va Josefa va makwerhu wa yena va n'wi xengile. Josefa loko a ri karhi a vulavula a va nga n'wi teki a ri nchumu, mara hikuva va n'wi xenga va n'wi suse emun'wini va n'wi yisa endhutini. Leswi a va nga swi langutelangi ku i ta va hosi leyikulu na vona va va hansi ka yena. Ku va munhu a ri karhi a vona swi endla ku ri a va na vutivi, hi ku ku vona swi suka swi ya swi suka emahlweni ivi swi ya edzongweni, swi kota ku fika swi vulavula ku lexiya i xi vonaku a xi lunghangi, lexiya i xi vonaku ka voko ra xinene xi right. Se hi dyondzeke ngopfu na ku va hina hi tshama hi amili hi rito ra Yesu Kreste wa Nazareta, hi swi tiva leswaku nala loko a ku fikela i ncini lexi i nga xi endlaka. A ku ri manani maboko kanjhakanjhaka. Amen.
1: Amen. Inkomo mani maboko kanjhakanjhaka, i nga ri va hlamulaka dyondzo ya Nanhlikana ni ri eke hi yona Nanhlikana a hi fambeni so ni karhi ni jika ni kutani ni kuma lavan'wanyani. Khensi ngopfu mani maboko swinene aka mhaka leyi mi yi vulavuleke hi mani ni twa lava ku va ri yina va riperile bishop. Ni kombela ku vutisa nuna wa mina i mfundhisi, xana loko nuna wa mina a nga hani rhandzi xana swi vula leswaku na mina xikhongelo xa mina hosi a yi nga xiyingisi ke? Hi tshama swin'we hikwalaho ka vana ku ya hi topic ya hina. Mayitwa ku mhaka leyi ya kwini? Va ri loko nuna wa mina a nga hani rhandzi
2: swi vula leswaku xikhongelo xa mina hosi a ya ha xiyingisi ke? Tshama swin'we
1: hikwalaho ka vana.
2: Hikwalaho ka vana.
1: Lero a ku na a ka ha ri na vuxaka ka vona vana.
2: Vo tshama swin'we mhaka ku ku na vana.
1: Va hlonipha vana va ndlela ku va nga twisi vana lava ku vana.
2: Swona.
1: Mara vana va tlharini va nga swi vona. Va vona.
3: Va vona vana va swi vona hi ti-action ta vatswari va vona.
1: Okay, I'm sure hi ta boheka ku landza mpfundhisi tlhapi hi twa swin'wanyana ku swi ri yini. Then a hi ta famba so. Yimanyana kutanyana so makata kote teleya ngopfu ma a hi ndlelani so a hi fambeni so. Swa vava ni ri
4: ha khensa va bishop va hino va ba dokodela na ba mfundhisi tlhabyani hi le ku khenseni swinene hi dyondzo leyi mi dyondzisaka yona. Mi dyondzisa munhu un'wana na un'wana, mi le ku akeka rixaka. Hi man'watsendzani va vula sweswo phela va mi yingiserile a va setlela va ri kwala ka ximange. Ahe
1: nkomu swinene mani n'watsendzani mutswari wa hina celebrate ke lanuwa va ri ke a swona leswi yimani ni tala yingiselani
5: xopo na bahlabyani va hi dyondzisini va hi dyondzisini swinene swi ngheneni tindleveni
1: o swi ngheneni tindleveni ke va swi twisisini imani khosa lama
6: ri perile vafundhisi Bishop
1: Malungani baba wa mina
6: na vapfhumba lava nga kona kwalaho na Bishop na mfundhisi Tlhabyane na vaperisa mina xa mina xivutiso ni vutisa ku ri leswi ni nga twa kwalaho va kha va kombisa timhaka ta ku ri munhu wa xisati a fane yena a nga kumeka a nga vulavuli rito emahlweni ka hina njhe kumbexana ku ri hina ku ri kereke se ni la ku tiva ku leswi va nga kona van'wanyana sweswiwani swi komba ku ri vona loko va ri kona lomu tikerekeni vamhani va kha va fambisa ku lomuya tikerekeni swi vula ku hina se swi hi vuyerisa yini ku vona ni twi kwala va kha ku vamhani a va fanele va dyondzisa vavasati lava vantshwa lava ha fikaka avukatini se hina van'wanyana loko ku ri ku hi va hi katsakani tanihi kereke hina swi hi vuyerisa yini inkomu
1: okay ni tshemba a voni ka xikombiso laya kambe va ta vuya va ta hlamula mfundhisi Tlhabyane hi mani ni ku tani jika so ni ta ni ta kuma lava vona va ri professor Malungani ha khensa swinene na le ka mfundhisi Tlhabyane ku yimela tilo hi ntiyiso loko vanhu hinkwavo ho kota ku ponisiwa hi tiva xikongomelo xa vukati bya kun'we na ku tiva ntirho wa department ya ti-department leti xikwembu xi nga hi vitanela ka tona vukati na mindyangu ya hina a swi ta fikelela xikongomelo xa xikwembu from Rev MD Chabalala eka Malamulele swi hanya ngopfu loko un'wana na un'wana mpela u tshama ka department ya yena ivi a teka leswaku levaleva phela munhu a ngo leva ku tlula van'wana vo tikhoma lavan'wanyana se swa ku munhu i wo wana matimba loko a titaniya i ku komba vutsandzeki ku ina swin'wana leswo ka swi nga hluviwangiki aka yena okay ivi van'wanyana va ku i madyambu lamanene professor ndzi kombela recording of video leyi ya namuntlha timhaka ta ndyangu of mindyangu ku yi xava i tatana Mavasa ka Thomo okay hi sweswo ke va kombela leswiyani then hi ya emahlweni va ta swi kuma hi ta vulavula ku hi ta swi endlisa ku yini va ta hi byela ku na vo hi ta va kuma njhani then a hi endleni so hi teka leyi yongo yo hetelela la
7: perile professor na mfundhisi Tlhabyane na vayeni va hina kwalano ha mpirisa hi katekini swinene hi kateke ngopfu hi dyondze swinene a khensa tidyondzo leti a hi dyondzisiwa tona ka matambe ya siku ra namuntlha hi swi tekini khense swinene mama mukhenso ka xikokwana inkomu
1: nkomu mama mukhenso la ka xikokwana la i nga ri laniwani leswi a ni ri na swona la u nge ti swi herile yona a ni ri a na ha ri na swin'wanyana leswi nga vutisiwa ni siyangi nchumu ni endlile hinkwaswo ka swona ni ngo teka tiqingho ta vanhu vambirhi loko ku ri ku na lava nga na swivutiso then ni kombele lava mi nga na swivutiso ku va n'wina mi fonaku mi nga hi fonela ka 0 63 730 7890 kumbe mi hi fowunela aka leyin'wanyana loko mi ri na xivutiso loko mi nga ri na xivutiso mi nga dzi mi karhata loko mi nga ri na xin'wanyana se mi nga tlha mi fowuna aka 063-132-0818 mi le moyeni ka Vision FM
8: minjhani
1: hi pfukile minjhani
8: loko swi ni tsandza swin'wana hi xichangani mi ta ni khomela
1: vulavulani va ta swi twa
8: ta xi zama loko swi tsandza ni ta nghenisa na ririmi ra ka hina
1: swi nga koteka ke
8: leswi nga kotaka ke.
1: Amen.
8: Ya. Leswaku recording leyi.
1: Mm.
8: Eh. Leyi ya namutla.
1: Eh.
8: Yi nyikwa mfundhisi mun'wana na mun'wana wa South Africa.
2: Amen. Amen.
8: Mfundhisi un'wana na un'wana wa South Africa, ka membara yin'wana na yin'wana, n'wanuna un'wana na un'wana, na n'wansati un'wana na un'wana.
2: Amen.
8: Ni endlela yini professor. Namuntlha magistrata ku tale tifayila ta vapfumeri va ya ku divoseni.
1: Eish, my God, leswi nga lavekiki. Mm.
8: The record or the statistics that I have today ni na xona leswi ni swi vula ku ni swi vula emaka ku ri ni yili eka department.
1: Okay,
8: ni kombela ku vona swin'wana swa timbalombalo kwala. Statistics xa ku tekana ka vanhu laha misaveni eSouth Africa is a whole na ku divorce na ku lova ka vona.
1: Eish, my God.
8: Ni kuma swa ku ri ku tekana less yimani mini ka xifaniso xa 2020
1: mpela.
8: Loko ku tekana vanhu va 10,000 hi lembe rin'we. Lava nga divorzana. E 23,000.
1: Oh, yo, my God. Ah, woman.
8: Ku tekani 10,000. Ku divorzani
1: 23 to 70,000.
8: Professor Amina.
1: Bam.
8: Eish,
1: my God.
8: Kizamili matsolo, that's why ni yingisela na hambi loko ni muvhenda. Lava swa ku ri ku pfuniwa misava ya Xikwembu.
1: Amen.
8: Nakona ke loko swi endlisa switano swi tlhela swi endla swa ku ri magistrata masocial worker va lavo mitirhaku na vona va swi tiva swa ku ri ntirho wa vona wu le ku tikeni ngopfu. Na hambi lava va nga vulavuli nchumu laha vembe district ni tlhela ni te ni nghena eka ofisi ya mukulukumba wa matoxeloka ni va kombela swa ku ri mi va engeta salary ya the please maka ku ri va le ku tirheni ku vava ngopfu.
1: Hi swona exi
8: vapfundhisi hi feyila xilo xin'we ntsena or a hi endli ntirho.
2: Amen.
8: Ntirho wa ku hlaya Bible loko swa ku va nga se tekana ku fanela ku va na xikolo ku sungula xa ku dyondzisa mi ya leswi ni yaku ka swona leswi va yaku ka swona loko va tekana. Va tekana va nga tivi nchumu na ku divorce na a va swi tekeli endla ku va problem ka vona. Bible yi le tlhelo, marriage certificate xi le tlhelo vona va famba xikarhi.
1: Oh my God.
8: Swa
1: chavisa. Baba, ixi ya chavisa.
8: Ni khizami matsolo nakambe, ni khizamela n'wina.
1: Oh, baba wa mina.
8: Ni khizamela n'wina ntsena. Ni ku no kombela, ni ba mavoko hi xichangani a ntiyiso ku.
1: Hi swona, hikuva ku ba mavoko, hi swona sweswo.
8: Ni kombela lava fundisi va nyikiwa message lowu. A yi kurisi mfundhisi loyi a nga chumayela, hi kurisa Bible.
1: Ntirho wa Xikwembu.
8: Xikwembu swi tiviwa misava hinkwayo swa ku ri loko mo za mi tekana leswi mi jikaku le ndleleni a ni ri mi te mi endla ti-vows ni ku hi ta hambanyiwa hi rifi. Erif, i mani a nga lova ka van'wina vambirhi?
1: Loko se mi
8: certificate xa death certificate.
1: Eish, my God, ina man.
8: Vafundhisi loko va tatisa vanhu van'wani na vona vana va rhwele ivarini.
1: Mindzukano. Va rhwele milandzu.
8: Va rhwele milandzu hi mhaka ku ri a va ha hlayi Bible. U nga ku mfundhisi or professor wa hina. I kombela swa ku program leyi loko mi ba ku from today yi tlhela qhina next year in Karwalo.
1: Amen.
8: Singa ipuna misava yitaza yiteka swimbirhi yisipulena siku kutlhela ku tiviwa leswiku xikwembu xi lavaku swona.
1: Amen.
8: Satana le ku celebrateni vana va xikwembu. Satana u le ku celebrateni u khome flaga sweswi.
1: Oh my God.
8: Ivi xikwembu wena u vurile mani byerile vanhu swa ku ri yingiselani xikwembu lento leswi xi vulaka mara mi nga endli. Ni nga swi teki mo yingisela ntsena loko mi huma ku mo ba ti-Facebook mi ba ti-WhatsApp ni ku hamfundzisi namuntlha a xi ba timhaka tin'wana ta marriage se leswi
1: ya
8: mina mati vona kwalava
1: ni kombela mo khoma ni ta kota ku teka ni ta ba risimu la ni ta kota ku hi kuma tinomboro ta n'wina khomisani sweleswo.
8: Nikomile.

0: kwa kumena yini sweswi
1: tsovela mitiro ya wena leyo bola
0: vama kwela vana ndzekaka a hi tivoneleni ku tikuma hi hlwerile ku endla swilo
2: hi sweswo ke muyingiseri wa mina nkarhi wa kona se wo tsutsuma nkarhi wo nyenya leswi hi nga ku swi endlile la wu tsutsume swinene mfundhisi ha mi amukela nakambe emoyeni ku mi kota ku hlamula leswi swi nga vutisiwa hina la nkarhi wa n'wina
3: a hi na khensa swinene professor xo sungula xi suka Giyani xi kombeta mhaka leya ya ku ri leswi bibele yi kombetaka ku ri vavasati lavakulukumba a va dyondzisi vavasati lavantshwa leswi va languteriwaka swona ku va va nga endla swona evukatini ku ri miti ya vona na mahanyelo ya vona swi nga sangisi xikwembu leswi hi rhangeriwaka hi vavasati va kumeka va ri ku hi dyondziseni hi ri vavanuna swi hi pfuna yini na ni kombetile loko ni nyika comment leyi ni ku mhaka leyi i mhaka leyi nga a controversial issue aka kereke ku na tikhempe timbirhi wonge hi le ka tipolitiki se lexi ni xi kombetaka laha ni ri na mapfalo ya ku ri ku na mintlawa yimbirhi aka mhaka leyi se mi le ka khempe leyin'wani van'wani va le ka khempe leyin'wani mara rito ra xikwembu handle ko tilumaluma ri nyika ntirho aka vamhani lavakulukumba lava nga na experience avukatini
2: lava nga kula mihleketweni
3: vukati aka vona a va dyondzisi lavantshwa hikuva va ta kota ku kumeka va ri karhi va endla leswi nga ta endla ku ri vanhu lava nga hi languta tanihi vakreste va nga soli xikwembu ni nga kombeta mhaka leyi
2: okay
3: xa vumbirhi hi lexiya xa ku ri nuna wa mina i mara a nga ha ri ku ni rhandzeni ho tshama swin'we endyangwini mara ku vasati na nuna swa ha ri kona xana swikhongelo swa mina swi nga kumeka swi siveriwa na hikuva ku nga ha ri na vuxaka a nga ha ri ku ni rhandzeni na ni lava ku hlamula hi ku kongoma ku ri swi kahle mhani ku kumeka mi ri karhi mi kamba ku ri ku va xiyimo lexi xi za xi fika laha mina tlhelo ra mina ku nga va yini na hi swihi leswi ni nga va ku ni swihi ni swi hoxerile ku za xiyimo xi fika laha loko vo languta ntsena tlhelo ra lowun'wani tanihi patinara avukatini swi nga endla ku nga vi na ku lungha aka xiyimo xa vona that's why aka vakorinto vo sungula 13 verse ya yi nga va vhesi ya 5 yi ri yanani amahlweni mi tikamba a yi ri mikamba lowun'wani yanani amahlweni mi tikamba ku vona ku ma ha ri kona aka ripfumelo na loko no tikamba ni nga kota ku vona ku mina ni hoxi voko njhani ka ku va swi fika la swi nga kona a ni voni ku ri swi la swi nga kona hi ku i tlhelo ra n'wanuna ntsena mara i matlhelo mambirhi se ku navela ka mbilu ya xikwembu laha i ku ri xiphiqo lexi nga kona aka vona vambirhi xi solviwa divorce a hi nhlamulo aka ndyangu lowu taku xikwembu a hi nhlamulo ku fane ku kumiwa xitshunxo lexi endlaka mi tshama swin'we mara ku nga ha vi na ku endla timfanelo leti hi nga vulavula hi tona se a va kumi mpfuno va tshika ku tikurisa papa hi ku ni mfundhisi hi ri vafundhisi ha lava mpfuno hi ku swiphiqo swa vukati swa va kona na le ka miti ya hina ivi na mhani a va amukeli mpfuno va kota ku vona ku yi kona hope ku tshemba ka ku ri vukati lebyi byi nga kota ku tirha byi va kahle hi ku pfuna hi xikwembu a mhakeni ya ku khongela xikwembu xi twa swikhongelo swa munhu hi ku yena u le ku xitweni a endla leswi xona xi vulaka swona mara loko mi nga ri ku endleni mi nyika rizini ya ku ri i ku a nga ha ri ku mi rhandzeni a mi nga tyuna n'wina a ku na xihundla kwalani loko ku ri ku n'wina miri makama tiveka hasi ka vurhangeri bya yena nuna loyi mi kumeka mi n'wi hlonipha ivi yena a kumeka nga ri ku mi rhandzeni swi ri xikombo xa mi twa n'wina loko mi khongela
2: amen
3: a ku na xihasi wa xikwembu mara a va kumeki va ri karhi va lava mpfuno swiyimo leswi a hina leswi swi nga endli hi tikurisa hi twa wonge loko hi humela ahandle ku ri hi na problem hi ta kumeka hi ti chichile swa antswa ni ti chicha mara ni pfuneka ku tlula ku tikurisa ni onhekeriwa hi ndyangu
2: no mfundhisi wa mina yimani ni ba mavoko ni phokotela hikuva se already is 12 o'clock nkarhi se wa hina vu ri hi suka la xiticini a hi endleni tani hi ta vona na vhiki leri taka hi ku pfuniwa hi hosi
3: mo ni kombeta ku ri ni nandziheriwe ngopfu mina hi program leyi a hi ri ka yona ya nkoka
2: impela
3: swivutiso swa n'wina swi endli ku mi ni kama leswi ntsongo ni swi tivaku ni kumeka hi nga swi nyika vayingiseri va hina ka siku ra namuntlha
2: amen
3: ni khesa privilege
2: amen
3: leyi xikwembu xi nga tirhisa n'wina mi ni nyika yona ni kota ku kumeka sweswi ntsongo ni xera na tiko lerikulu
2: amen
3: ivi miti leyo tala yi kota ku tiva ku rhandza ka xikwembu ni khesi ngopfu ku dya i ku engeta ni nga tsaka ngopfu loko nkarhi wun'wani ni nga tlhela ni kuma nkarhi hi kumeka hi ri karhi hi nga dyondzisana tanihi vamakwerhu a hosini
2: amen hayi swa bohala ni mavuya ha khensa swinene
3: hi khensa swinene ngopfu
2: danke ba amen okay i mfundhisi Tlhabyane valava a va karhi va nyika marito ya ku hetelela marito ya kahle va ri vavasati lava kuleke a va chavi ku hlekiwa a va hanyi vutomi lebyinene va dyondzisa lavantshwa mahanyelo va va dyondzisa ku rhandza vanuna va vona leswaku ntirho wa xikwembu wu ta ka wu nga soriwi what a powerful statement leswaku lavakulu ku i nge dzabeli u nga khobangi ina hina hi dzaberini hi ku hi yini le ngomeni ya dya swakudya leyi ma swi vona ni i dzabela loko se ina nini se loko i nga tivi nchumu wo vulavula ku hayi swi nga ta karhi na ukarhi na ukarhi wa ti vulavulela u hetelela u tswala vanhu lava fanaka na wena hi mahanyelo a wu na experience ya nchumu a wu tivi nchumu wo vulavula e-e a yi kona vavasati lava kuleke a va dyondzi ku yimela timhaka ta vona va kota ku dyondzisa vamhani lavantshwa lava va kota ku va dyondzisa ku hanya mahanyelo va ya dzabela swihlangi leswiwa ma swi vona mara na so mi nga ku yini marito ya n'wina yo hetelela hi pfala se nkarhi lowu a wa ha ri wa hina i wa mavona lowu
4: mina leswi nga swi vulaka bishop i ku ni khensa bishop Tlhabyane aka leswi va nga swi vula hinkwaswo na hina hi dyondze swin'wana swo tala ngopfu leswi a hi nga swi tivi ene ku na vanhu vo tala lavawani va nga tsala va hi ti-WhatsApp va ri va lava recording leyiwani ya namuntlha ni ta teka tinambara ta vona hinkwavo hi ta vuya ka vona hina hi ri dyondzini ha khensa mfundhisi nga ku mi ta tlhela mi vuya futhi hi ta tlhela hi dyondza futhi ku ya emahlweni inkomu
2: inkomu mani mani mani n'wamihlave
5: ana mina ni rhandza ku khensa bishop ni khensa n'wina ka nongonoko wa namuntlha wu dyondzisi swo tala na mfundhisi Tlhabyane na vona va khensa hi dyondzi swo tala na va yingiseri laa nga foni va vusa ti-questions ta kahle leti ti kota ku pfula swilo na tinhlamulo ta kahle hina lava yingiseli na hinkwaswo ha khensa ka leswi munhu a nga swi twa swi kurisa na hina vantshwa na vamhani va muti na vatata na va muti na vana va muti na lava ku khensa swinene ku ri swi va swi kha kurisa community ya hina loko community yi kula ya hanya kahle swi kurisa na tiko ende leswi swi lavekaka
2: amen powerful mani vona ka swin'we ya mina hayi kona no swi powerful ngopfu ku na swilo swa ku tala la ndzeni ka n'wina ni khensa ngopfu swinene ni khensile vayingiseri va Vision FM yimani mina ni ku hayi xandla eka xin'wanyana ku dya hi ku engeta ha khensa vuyingiseri bya n'wina vayingiseri va Vision FM sala ni khwatsi mi sala na mavona khosa swi va tani yimani ni kutani hi famba hi mukhuva lowu hi kutani inkomu sala ni khwatsi

0: voice of hope and the source of knowledge. La ilika.
1: Ani kombela baba labayani mfundisi labaya ba hina labaya aba khili ba iphindela aka nomboro liya ninga yivula mani ni kombela ku kuyondleka xihosho lanwani ku preseke kunwanyani ha halava ku teka vuxokoxoko bya nwina nomboro fonelani sweswiwani mita kuma mani magila aka 064 mani iphinda futhi 064 548 7821 ndayiphinda nakambe 064 hamoba callback 064 348 7821 inkomo sinene salani kwathi na kaseta leyi CD leyi kumbe mbulavulo lowu lava wu lavaka a va tsali mani magila va ta va nyika ka nomboro yaleyi mi tsalaka mi vangani mi ti lavaka mi nga tikumisa ku yini hayi mara mundzuku loko yi ku voma 10 o'clock dyondzo leyi nga va se yi ri right yi ri kahle yi tshamisekile lava yi lavaka va nga ta va ta yi kuma va nga yi kuma hi timbilu hinkwato nomboro fonela nomboro ya leyiwani kumbe mi rhumela meseji aka 064 548 7821. Hungu leri ra namuntlha mi ta ri kuma hi laha ku nga kombeleka ha kona ri ta va ri ri available mundzuku kwalaha ka va 10 o'clock. Hungu leri ri ta va ri tshamisekile mahungu hinkwawo lama mi ma lavaka mo vula ku mi lava hungu ra tingani ra siku ra tinganingani hayi hi sweswo hinkwaswo mi swi lavaka mi ta swi kuma a niri
0: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La ilika.
1: Okay, Murud. Liga Murud wak. Ron. No, abo abo kombisa ku ri ku ya hi vona va vona nga ri munhu loyi a nga na mihleketo ya kahle sweswi a nga swi endli tani loko va tirhe a xibedhlele nkarhi wo leha va tirhe na vavabyi lava vo taniya vo hleketelela ku nkarhi wun'wana na yena i ku sungula ka ku hlangana nhloko a va vuli ku a nga kahle a vo n'wi yimelela
2: Va tsorwa yena loko a vulavula karhi va ri tikweni a ni kombela ku ta ko
1: No, nimi twini baba. Ule bona baba. Danke. Hiso soke mwingiseri wa mina. Nikombela kuri ifamba yana strongo.

0: ni kombela ko hi ya mahlweni ni hlaya ndzimana leyi ku hi kota ku ya mahlweni hi twa ku Xikwembu a xi ku humeleleyini loko xi za xi vula leswi. Xana wena tanihi muyingiseri wa Vision FM u vona yini, u twa yini, u twisisa yini eka moya wa miehleketo ya wena ke aka leswi ni lavaka ku swi hlaya la. Ni kombela a hi fambeni, a hi fambeni so. Ni kombela mi twa nyana. A hi hlayeni la ka Geneza. Maxaka ya mina ni kombela ku ri Xikwembu xi ku pfuna. U khongela. U kombela ku Xikwembu ni nyike ku twisisa loko hetisekeke. Leswaku ni va na ntshamiseko wa moya wa mina. Moya wa mina tshama exitulwini xa wena. U reyila kumbe ku driver kumbe ku kongomisa miehleketo ya wena eka ntumbuluko lowu Xikwembu xi nga ku vekela leswaku u va aka wona. Muyingiseri wa Vision FM, n'wana mhani, bava, kokwani, ni mi kombela hi ku titsongahata loku kulukumba swinene ngopfu. Twanani lani. Xikwembu xuku. Moya wanga a wu nga ha tshami amunhwini, a wu nga ha tshami hi masiku munhwini. Kutani Yehovha verse 5, Geneza 6 from verse 5. Kutani Yehovha twanani. Eish, my God. Kutani Yehovha a vona leswaku ku biha ka vanhu ku kurile emisaveni. Mi ehleketo hinkwayo ya timbilu ta vona yi kongoma ku biha ntsena hi masiku hinkwawo. Kutani Yehovha a vilela hi leswi a nga vumba vanhu emisaveni, a vaviseka ngopfu embilwini ya yena. Kutani Yehovha a hetelela a ku, ndzi ta lovisa ehenhla ka misava vanhu lava ndzi nga va tumbuluxa kusuka eka munhu ku fika eka swifuwo ni swikokovi tinyanyana ta tilo, hikuva ndza vaviseka, ndza tikeriwa, ni na nhlomulo hi leswi ndzi nga swi endla. Verse 8. Kambe Noa a kuma tintswalo emahlweni ka Yehovha. Xana n'wana mhani, u kuma yini hi mahanyelo na mimpfelelo ya swiendlo leswi u swi vonaka swi humelela emisaveni namuntlha? U vona yini n'wana mhani? U le ku voneni ka yini? U twisisa yini na hi mahanyelo lama vonaka? Vana va dlayiwa, va fayiwa, va khomiwa hi milenge, va fana va bananisiwa na khumbi. Vavanuna va dlayiwa, vavasati va dlayiwa, vatswari va tshikiwa na thyaka va nga dyi nchumu, munhu a karhi a teka mali ya mudende a karhi a dya, vana va hlupheka suka munhu a ya hloma sukela xin'wanani xa yena mapfalo. I vona yini, ku humelela yini kwala misaveni? U dyondza yini hi mhaka leyi Xikwembu xi hi vulavulaka? Mi le moyeni ka Vision FM.
1: Ahe,
0: thobela papa.
1: U ya tana, ke vona vuphelo vo staliyo batho. U ya ka mokgwa e re balaleng tsela Modimo mo Genesis. Ka gore bophelo ka motho a bo sa le selo ebile a bo sa tlhabane Modimo ka lebaka la gore re bona ntho nngwe le nngwe e kgona go dirala ka maramapelo a batho. Tasai o fitela mo Modimo a jea kgato gore na wa e ke dira ntwe ba re ke motho na ka ba ka laure ntwe ba re ke motho o ya ka nna ke be ke nana re o tota ka seva na modimo mara aba sa dira mushumo nna ke ba dire ke ba dire tshongo ka laba ka re ntwe mo lengwe mo e bontsha o sena o tsola na botlhoko e bontsha o sena bophelo ka ra matlo a botho e bontsha o kitima moya bo phofolo o le gona ka mara dipelo tsa batho tsaba ya o wefa modimo ai sale yo ka lebaka la gore o ne le ngwe lentswe la modimo mo le re nna motho a sala a dira ka tsela he e ya le gore nna mo moyeng wa gae kapa pelo ya gae e yo mo feleletša e malatlhelako ka ena lentswe la modimo fela le nyaka he re nna re kgona gore ke thoba fela mo bukeng ya dikoronei ka gore e botsebotse gore motho a kgona o bona bona bja modimo ke motho a kgona go kgona gore ke thoba a ikokobetša a dula boneng bja modimo a dula maatleng a modimo that's why lentswe la modimo le setšhaba saka se se bitšwa fela ka leina laka e se ka ikokobetša fela nna modimo ke mo ke tlo kgona ka batswela botlhoko ka kgona ba pholosa ka kgona ba lwela jale e motho a ile a tsena ka moya ditšhila a kgone o dira o loka o ya ka mokgwa modimo a senya ka ka gona re bona bo motho bo sa le yo o phela bo phoofolo kare bophelo bja motho that's why modimo a re why gore o dirile motho a tseba re batho ba they are going to do the right thing o ya ka mokgwena a dira ka gona mara ga re wa lebela o bona dilo di jikile mola gore why bele ke ile ka dira ntse ba re ke motho na bone why ke ile ka dira ntse ba re ke motho na because a sa sefa mošomo ko beledišone e ke e bala mona bukuni ya jobo lentswe la modimo le re ke ene ntse motho a e dirang mo lefatsheng ka kwa ntle ko kwa ye rena bana ba modimo ba re bitsitseng re ile ra kgona o e letša rata boneo ya modimo bona matho a gago a sa kgona go bona dilo tša modimo e dilo tse di botse ke bona e le tšhila bona so mo pelo ya gago e o ntse o dira ka mokgo pelo ya yona e o isa moka le ona o a e bona na yare it means the mind of a human being or the mind of that person of any person yo lo a sa le ona bone be ko boneng bja modimo motho yo o tswitswe kgaologanyo o phela bjalo ka powerful that's why peter mo le gore batho ba re hai motho yo mane o re ba shehare mane ai mono mone re e shehare it means bophelo bja motho ga bo sa le yo mola o tsene moya o mongwe mo le the human being it he need the deliverance he need the power of god he need more anointing of god because bo motho ga bo sa le yo maata modimo a kwile ka ra bophelo bja motho that's why ngwe lentswe la modimo le re ga e latsa pelo ya motho re motho o na le morero o mobo mo pelong ya motho a sa kgone go ka boja motho dilo tse makongo o tse ka mokana a leng kara pelo ya gae a tsebiwa ke ena monye o kgona go lowa dilo ka moka tsona a ba a re apara ena monye a dula ka mara tsona Isaiah 59 e rilo tse ba di dirang re a šheisa bona ka modimo a bo sale bophelong bja motho bjale o nyake ya gore modimo a kgone ka re thusa bophelo a bo sale yo motanga modimo unless e jesu a ka tsena kara bophelo ba rena batho ka moka bo rena bona botsamaile bja modimo
0: eish my god hai na chava bishop ya mina hai swa chavisa se loko xikwembu xiku moya wa mina wa suka avanhweni
1: ehe
0: hikuva hikuva mehle
1: that's why emudima re moya wa ka o to tuwa vathuni number 1 every lata mola bukuni ya Roma chapter 1 mudimu ori o give o motho hongwe ke to fitela ka molesa aya all right e modimo a drola motho a ya okay e le gore moya wa modimo osa o kgona o tšhikatšhika mo rena wa kgona go ka re tshireletša mo rena rena a re kgone o kitima rali ya botse mara o na le mo le gore modimo o ile a botsa batho a ba kgala a re ntwe a yo right ntwe a yo right wa fitela mo le o ngwe modimo a re nna batho keto motho nna ke ya mo lesa a ya motho e motho a ile a leswa ke modimo o thoma tsena ka moyo mongwe wa botlhanya o mongwe le mongwe o le gore o kgona go bereka mo mothong e re ana mona mo Maroma chapter 1 verse from verse 15 e ya ba mantswe a mangwe a gore motho re bona ebile batho ba thoma go ka ba motho ongwe a thoma go tšhentšha a ba a tloela mošomo o e le monna a ba sta a duma mosadi a duma monna ka monna mosadi a duma mosadi ka mosadi gona moo shaltese re batho bao moya wa modimo o tuile mo bona moya wa modimo a o sa operator a o sena selo motho o re ba motho fela mo motho ka re o phela as is this mind mogopolo o karabo hlanya because the glory le moya modimo o du sitwe mo la ona engele le moya modimo o ona re re to bona batho ba kona o tama ha botsu ya ka mokgwa maleba because moya modimo o du sitwe mo bona di ka fora bona batho ba di antse mo leng ba irata iri ke to ba lesa batho ba ya batho ba tsoma ipelela ka mokgwa ba phela ka ona ya ra the grace ya modimo a iyo mo bathong batho ba no go phela ba ntse o sna mo ha wa modimo.
0: Okay, sa mafelelo moruti as modimo a ile a re mo pilung ya ka ke na ba biseka hi lessons nga swi endla ku va ni vumbe munhu loyi no endle ku a hlayiwa xikarhi ka vanhu lava hanyaka na ba biseka leswi swi vula yini baba swi vula ku va kona vavasati lava va vavisekaka hikuva va tipfukume va pfumela ku tekiwa hi vavanuna vo karhi naswona va kona vavanuna lava vavisekaka va ku exi hamba a ni tekela yini loko nkarhi un'wana ni yo teka manimani that's why aza a hetelela a hleketa ku tlhelela amarhumbini a ni ya kwini le maxangu lama ni ri na wona ka nsati wo sungula swantshwa maxangu lama ni ri na wona loko ni nga ri na nsati a swantshwa na vaviseka ku va ni velekiwile misava swa endleka munhu a fika tisola ke
1: 100% murusi va ke tisola ene ivile i vontxha ka ri vatho va ntxhona lexi i ri ya levelela u vontxha ri va ke tisola vuveri bya vu vona va duji ka u khotelelana ivile a wu sena rirato a wu sena vuphilo moho a wu sena vukaoni for example ono vi ae muruti ena elepisonae re ke re yes ba ona batho ba babjalo ba e le gore ba ke tshola ka tsela yaneo number one e nkebe le gore o ya kgonala moruti rebjalo ka batho ba e le gore re ya dikatone ka mara a lenyalo a kere and then after 5 years ka se botsa gore hei o ka re mosadi wa nka ka vota yo mongwe ka setole ke sa kgona go votela yoe ka votela yo mongwe ba bangwe ba bjalo gore e nkebe le gore wa kgonela mosadi wa ke nkebele gore ke party nngwe ke be ke o changea ka ka gea ESF ke be ke o mo changea ka ka gea ANC oba ba bangwe ba baka tse re yo mo foutela o mo thie nna ke sa monyaka ba re mogoja mollo a se mokwadipale mokwadipale ke ao rao mollo jena ke lefa nale yampabela se bjalo ba ke tshola ba bangata ba nna le basadi ba ke tshola ga o tsena bophelo a ba satefelwa ke selo dilo di changee a ebile ga o sena reepesonela ka lebaka lare omphile bana ke tse rena kito
0: sa mafelelo moruti le ka reng go motho yo le yena a tshwanago le modimo mo a duje wona ana bjale wa belaela moyeno wa gae gore enge o direhile gore ke tsena sekolo ni nga tsutsumelangi vukati hi ku la ni nga kona na tisola ku va ni tshike xikolo hi ku va ni tekane ni kumbe ni yenge hi wanuna loyi kumbe ni yenge hi wansati loyi na tisola ni twa ku vava mani mi nga ku yini aka yena ku a nga tisoli a za a huma aka alignment ya vutomi a huma ka timing ya vutomi what can you say my bishop
1: ke lebelete o ya ka nna ka lebaka la gore dilo di setse di direng all right a romele mola Genesis chapter 1 bibele e re ntle nngwe le nngwe e be e sena format e be e sena shape ebene e sa bonale e ne e sena selo re sa kgone ka e tlhatlha but e le moya modimo o le kwa godimo so ka mantsi a mangwe re na we have the power then from our own tongue to change the situation mata a bolelo a modimo wa molomo wa ka nna I can prophesy le le gore o ka re nka ra ditshipi le le gore nka ra sekemo se sebe so nna ka baba a rate ha wena profeta ka molomo wa gago Isaiah and Ezekiel 47 Ezekiel 37 e re wena profeta marabo a change a kgono ka bale bophelo fela e moya wa modimo o ka kgona go ema godimo a marapo a to boela ntho nngwe le nngwe nyako phela e wena o ka ezeke meseta ra marapo ha e re ntho nngwe le nngwe e nyako takana e wena o ka fela o ka apara moya wa modimo wa profeta ka leina la morena jesu maemo ka moka ona a nyako boela ntho nngwe le nngwe e kgonwa ke moya wa modimo fela ga ona ngake e tlo kgona go seemo sa seo ga ona tabe e tlo kgona seemo ka keo ga ona boprofeta be kwa kgona dintsheo fela only the spirit of God with you prophesy lo na o dutse lentsweng la modimo dilo jajong rinyokodie ya kala bakala ri ri filo mata authority ya khona chencha chemo ka mkayona ere ba lisulo mudi mwati uri le na lena le mata especially those lulu ba di metedi na marana jesu uri na le mata bezo uja tsaba la isudwa ka mongana le wena tsaba yo wela kwa itwa wela ka ra mezi isole tsa bonala nya ya ba bophelo ka moka ra ke tsara sibe ngwa ra ka lina ma jesu ya kai kai yo ri tsaba jelo una ka marapelo tsha rena re ka le supa ka moka tsona tsha kwa ri tsaba ka moka tsona jedi ri di hore na re le re re lebelela o ka re just prophesy by the Spirit of God, you're going to overcome all the situations, as I'm saying, telling Alamara Jesus.

0: Mission FM, the voice of hope and the source of knowledge. La Ilegal.
1: His mercy rewrote my life.
2: Hi seso ke mwingiseri wa mina lowo rhandzeka. Marito la muvava marito ya tingana. Imati yo hisa etimintswini ta murhandziwa wa wena. Marito ya tingana. Marito ya ku komba ku hlundzuka. Yami mavulavulaka hi ku hlundzuka. Imathaka imanyala na ku borisa mehleketo ya loyi angana mikateko ya wena. Hambi loko nuna wa wena anga va ku endlele swin'wana swo biha leswi vaviseke moya wa wena, kuna swimbirhi swinharhu anga swi endla aka wena iku nyike xivongo, iku nyike evana, iku nyike muti. Xana ke hikwalaho ka yini loko mi ndleriwa swo vava hi vanuna va n'wina, hi vasati va n'wina, hi vatswari va n'wina, mi rivala leswinene mi nga endleriwa swona hi vona ke? Tintswalo ti tlhela ti kota ku futhi ti ya ti ya endla ku ambilwini ya loyi a vavisekile. Tintswalo ku titsonga hata ku papa marito lama ni nga ma vulavula aka n'wina na swi vona ku a ma kahle. Awa mani, swi endla ku mi tlhela mi ya tsaleka hi vuntshwa endzeni ka mbilu ya nuna n'wina, mi ya tsaleka hi vuntshwa embilwini ya nsati wa n'wina, a vona mi tlhela a vona a tlha a kota ku pfula mavoko, a kota ku mi khoma, a mi tlakula, a mi vona mi ri wansati, a mi vona mi ri wanuna, a mi vona mi ri n'wana la fanaku hi ku katekisiwa. Marito ya vuxungu, marito ya vuxungu, marito lama humaka endzeni ka ku hlundzuka. Oh my God, endzeni ka ku vaviseka. I hamele leyi tsekatsekisaka hambi ku ri na foundation, yi faya khumbi. Hikokwalaho loko tilo ri duma vanhu va chava, loko ri baleka tiyindlu ta tsekatseka. Loko moya wu ba mani wa mina, moya loko wu ba wu hahlula mazenge, loko xihangu xi ta xi faya ti-tiles, xi phata timovha, xi dlaya swifuwo, xi dlaya tinyanyana, xi onha swilo swo tala. Ku kwata ka munhu i xihangu. Ku miyelelana ka vanhu emutini va nga hlamulani, ha swa ku a va le ku hlamulaneni kambe wun'wana i busy u le ku kaneleni, u le ku vavulavuleni, i na timhaka, i na huvo na mimoya leyo biha hala ndzenindzeni ka mbilu ya yena. Mona i nkova wa swirilo, mona i nkhulukiso wa leswi bavaka, leswi fehlelaka miehleketo. Ku miyeleriwa hi nsati wa wena, ku va nsati wa wena a nga hlamuli foni ya wena, ku va nsati wa wena a nga cheki nchumu hi swa wena, ku va nuna wa wena a nga cheki nchumu hi wena, ku va nuna wa wena a nga vulavuli nchumu hi wena, ku va n'wana wa wena a yingisa vanhu va le handle, a va lululama le handle mara aka wena mutswari a nga ri na mhaka na wena. I nhlomulo ni tlhari endzeni ka mbilu ya mutswari. Yehovha a ku

0: Nzababiseka hikuva ndzi endlile munhu. Nzababiseka hikuva ndzi endlile munhu emisaveni. Kutani mina Yehovha Xikwembu ndzi ta herisa hinkwaswo leswi ndzi nga
1: aninga tekiwi hi nuna loyi ku a ta ni endla leswi a ni endlaka swona. A ni nga pfumeli aka Abrahama ku a ni teka ni va nuna wa yena, ni va nsati wa yena ku a ta ni hlongola. A ni nga, loko Sara a vulavule na mina a ku wena agari hundzuka nuna, hundzuka nsati wa munhu loyi, a ni nga ndleli ku ni tikuma loko n'wana wa mina a hleka loko a kumekile ni ta hlongoriwa ni xanisiwa hi ndlela leyi. Mino a ni ya kwini?
2: Ntiyiso lero Xikwembu loko xi hi endla a xi hi endlelanga ta ku hi ta va hi ri va mahlonga ya maxangu, xi hi endlele timhaka ta ku xa hi rhandza xa hi tsakela ku hi ta xi gandela. Se hina hi le phakati ka vuhlonga hi hanya hi le hanya endzeni ka vuhlonga bya swiyimo swa ntshikelelo wa la misaveni. Hi yo mhaka kuma ta ku xidyoho xi hi kuma hi ku hatlisa hi ku hi tinyikelele ku va mahlonga, a hi tinyikelelanga ku va hi va vana va Xikwembu.
1: O swi vula ku hi marito man'wana ematshan'wini ya kumi ku hi tinyikelele ku va mahlonga, hi tinyikelele ku va switirhisiwa swa ku vanga ku Sathana a va na minkondzo endzeni ka miehleketo ya vanhu, hikuva hi pandzelela, hi rhurhumbula, hi xekelela, hi tlhavelela munhu a za a hetelela a rila mihloti yi hela a nga havi na yona.
2: Ha dlaya lero Sathana u chele moya wa ku dlaya hi leswo u hi endla switirhisiwa swa yena hi ndlela yo chavisa papa. Mara hi nga kota ku hlula loko u hundzukela ka Xikwembu. Minkarhi yin'wana loko Davhida a endle swidyoho a rila a hundzukela ka Xikwembu a ku, Xikwembu ndzi hundzulukela eka wena, ndzi kombela u nghena ndzeni ka mbilu ya mina, teka mbilu ya mina u yi veka eka wena, yi namarhele ka wena, ndzi kuma rifuwo leri Xikwembu wena u nga nyike. Hi lero Xikwembu xi hi nyike ndhaka ku nga rirhandzu leri ri nga kotiki ku cinceka loko hi kota ku ri amukela hi tshama eka rona. Lero Xikwembu lexi xa hi rhandza xi hi nyike rifuwo lero mahanyelo ya yena hi wona ma hi hambanisaka na Xikwembu. Mintirho ya yena hi yona yi hi susaka kusuhi na Xikwembu. Mintirho ya yena hi yona yi susaka ku naveleni ka mbilu ya Xikwembu. Lero ku navela ka mbilu ya Xikwembu xi lava hi tshama hi xi namarhela hi xi gandela hi tshama vukonini bya xona.
1: So mani ni kombela ku ni mi dirayivha ku ya hi n'wina. Xilo lexi wena xi ku hlundzukisaka xi ni hlundzukisaka mina. Loko xi ni hlundzukisile na ha swi kota ku katekisa loyi a nga ni hlundzukisa, a nga va nsati wa mina, a nga va nuna wa mina, a nga va vana wa mina. Loko a ni vavisa ni bohiwa hi yini ku n'wi nyika ti-resources ta mina a karhi a yena makungena a karhi a ni vavisa, swa ni boha? Ni ta titwa swi ni boha na?
2: A swi bohi papa. Loko i Jacob a katekisa vana va yena u te fambi ya xota u ya dlaya xiharhi u ta vuya u ni swekela ni ku katekisa. Mikateko yi huma endzeni ka mbilu leyi nga tsaka yi nga na kurhula, ku hava mbilu na moya leswi nga rhizaka mikateko loko moya wu nga ri na kurhula. Loko mbilu yi nga ri na kurhula laha ku nga na ku tsaka ku ni matimba ya ku huma mikateko ya ku humelerisa ya breakthrough, mikateko ya ku tshuxa, ya ku hlahla, ya ku tshovelela, ya ku tshuvula nchumu wun'wana na wun'wana leyi mindzhukani hinkwayo leyi nga henhla ka vutomi bya hina. Loko Jacob a byela vana vena a ku la ta va katekisa a lava ku
1: tshuvula Isaka
2: Isaac ala ku ta tsuvula rimitsu ra mintukani kuna rimitsu lero leswi swidyoho leswi swi hanyaka swi hunduka mintukani leyi nga se ku nga rimitsu leri nga mbila ri nga mbila endzeni ka hina ri tshama ka ri kha ri tshuka
1: okayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayokayok reila futhi ni twingari mina marito lama a mfanele mavulavula nyana la ni kombela hi twana leswi swivula ku Isewu a ri na mahanyelo lama a ma endle xihiko andzeni ka papa wa yena ku nga Isaka a ku ninge ku katekisi ni ri the way ni nga xiswona i ni vavise ngopfu evuton'wini bya mina loko ni karhi ni hanya u ni twise ku vava se ku kota ku ni ta rivala mahlomulo lama famba u ya lava xixokwari lexi ni nga ta xi dya loko ni dyile moya wa mehe u tsaka ni ta rivala maxangu lama nga ni nyikitlela wona ni ta kota ku ku katekisa so ku ya hi n'wina ka tileswi a mhaka leyi miri yini aka wanuna laa nga tlela ndlwini ya vanhu sweswi miri yini aka manana loyi a nga nghenisa wanuna wun'wana andlwini ya nuna wa yena sweswi ni vulavulaka miri yini aka xin'wana lexi nga tlela emimitini vatswari va xona va xi lava xi fambile corona yi tetani xi fambile miri yini ku xi ta kota ku kuma mikateko ya xona ya ndlela ku xi nga kumi mikateko yi herile mi xi byela yini mhani sweswi ni kombela marito yo koma swinene
2: papa i ndzhukani lowu ku kuma mahlweni ka xikwembu hikuva lero wuhlonga vudyoho lebyi hileswo leri n'hweti yi fela tinyaweni lero ma ku hlonga ri ya fela loko ni hanya vuhlonga ni ta fela avuhlongeni avudyoheni bya mina bya vuhlonga i khombo lerikulukumba i tingana letikulukumba hi swona swi khomisaku xikwembu tingana hi swona swi endlaku xikwembu xi nga koti ku va xi hi langutisa loko xi hi langutisa mbilu ya xona na mahlo ya xona ma huma ngati mhaka yikulukumba i ku va hi cinca hi hundzukela eka xikwembu hi fanele hi khongelela vana va hina hi khongelela vapapa hina hi ti khongelela tani va mani
1: okay mani hi nga se va khongela hi nga se khongela ni lava ku a ni lava point yin'wanyana laha I ncini lexi Isewu a fane a ya xi endla ku kota ku basisiwa a ta kota ku kuma mikateko ka papa wa yena i ku endla vuhloti ha swona
2: i ku ya endla vuhloti papa hi swona
1: se swi vula ku ri i fane a ya hlota xilo lexi nga ta tsakisa tata wa yena lexi nga ta endla ku tata wa yena a hanya kahle ku a ta kota ku n'wi nyika mikateko
2: yes a lava yes
1: nkulukumba loyi a lava ku pfuleka mbilwini ya yena ni ku a ta kota ku katisa a ta kota ku katekisa n'wana wa yena se n'wana wa yena a ya hlwela a vuya a kuma se mikateko yi herile se i mahanyelo wahi lawa mi nga tsundzuxaka n'wana loyi sweswi a nga tlela tindhawini ta yena mahanyelo lama a nga ri ki kona a dyisaka vatswari va yena mbiti wanuna loyi a dyisaka ndyangu wa yena mbitsi na vana va yena mbitsi mhani loyi a dyisaka nuna wa yena mbitsi mara i langutele ku yena rifuwo ra kona a ri kuma loko nuna loyi a file kumbe loko nsati loyi a file kumbe ku fe wun'wani a ta kota ku kuma mali ya vhilwa
2: i ku va munhu a cinca leswi a swi hanyaku swi hundzuka gandlele ra risuna eka vatswari va yena loko kuma ku Isaka loko a ya hlota papa yena a lava gandlele ra risuna leri nga ta ri ya tlhotlha mikateko leyi nga ndzeni ka yena yi huma yi nela ehenhla ka yena se na vana va hina va fanele va lava magandlele ya risuna ma tlhotlha endzeni ka timbilu ta yena va hanya leswi swi nga ta ninginisa leswi xikwembu xi nga va khomela swona xi nga swi veka ndzeni ka timbilu ta hina so swi kota ku hundzuka mikateko endzeni ka vutomi bya hina n'wansati u fanele a hanya vutomi bya kahle leswi nga ta hundzuka gandlele ra risuna endzeni ka mbilu yena swi ya tlhotlha rirhandzu leri nga tumbela ri kota ku humela handle ri kota ku nela ehenhla ka yena ka vutomi bya yena
1: okay ma mi siye point yin'we mani mi siye point lani mi vonani a mi fanele nkarhi wun'wana marito lama mi nga ha ku heta hi wona ku ri wansati u fanele a hanya mahanyelo lama nga ta tlhontlha ku nuna wa yena a tikuma a n'wi namarhela kumbe wansati loyi wanuna loyi a hanya mahanyelo awu mani mani lama nga ta tlhontlha n'wanuna wa yena nsati wa yena vanhu lavambirhi va kota ku katekisana hi rirhandzu mara loko ku va na wun'we wanuna kumbe wansati kumbe n'wana a hanya swin'wana mara a expecta ku lavaya hi nkani wa marahani a va n'wi nyike mikateko u kuma mikateko yi n'wi hundzile a ni lava ku mi vula sweswo a mi fanele mi swi vurini mi lo tsutsuma ni khe singo pfu swinene mani
2: u khosa mina papa ni khe santo
1: ndi
2: ku atiwa xikemba ximpfuni
1: amen
2: ba ikhetsa kwa miya tlotla ku ya miya humesa rindwandi leri nga tumbela ndzeni ka timbilu ta vanhu ka hina
1: amen
2: ku ya miya kukula
1: amen
2: ku ya miya kukula mini thukani leyi hi tsandzisaka leswaku xikwembu xi kota ku hi langutisa namuhla ku mindyangu ya hina u tsandzeka ku languteka vana va hina va tsandzeka ku languteka hi tsandzeka ku hanya swona hikwalaho ka ku va hi buwile hi khesa ku xikwembu xi mi nyike matimba ya ku ya tsema ti-chain ya ku ya hi tshuxa ya ku tshuxa tintambu leti nga boha evuton'wini bya hina ti nga boha leswaku hi nga koti ku ya humelela mahlweni ka xikwembu hi lava basini na mindyangu ya hina hi nga koti ku hundzuka tipfuni
1: hi sweswo ke muyingiseri wa mina lowo rhandzeka wena u ri yini ni kombela ku hi kota ku chuna la xikwembu xi ri oh my god na vaviseka hikuva ni endle munhu xana munhu loyi a nga vaviseka wa swi kota ku chulula mikateko ya yena aka munhu loyi a nga n'wi vavisa xana u langutele ku vona leswi i nga hlonipheki nuna wa wena i nga hlonipheki vatswari va wena i nga hlonipheki nsati wa wena i ngo vulavula hi ku rhandza u nga ndleki nchumu u langutele ku vona nsati wa wena a ku endlela yini kumbe nuna wa wena ku endlela yini ni kombela ku teka riqingho leri mi dyondza yini la ka mhaka leyi va ka yini i ntsini swi hi divekaku Vision FM le moyeni ahee
2: a ku na mikateko kwalani hi ku loko xikwembu xi ze xi ku xa vaviseka xi vaviseka hi swilo leswi xi nga swi endla hi mavoko ya swona swi vula ku a ka ha ri na mikateko hi mhaka ku hi vavise xikwembu handle ka ku hina hi nga vavisa xikwembu hi yimisa mavoko hi ku xikwembu hi rivalele hi ku hi dyohini
1: okay se manibes yi khomeni nyana kwalaho loko ni kota ku ni ya ka xikwembu ni ku xikwembu ni rivalele hi ku ni dyohile xi nga swi koti ku katekisa munhu loko a xi vavisini se aka nuna loyi a nga n'wi rhandza n'wansati loyi aka nsati loyi a nga n'wi rhandza n'wanuna loyi eka mutswari loyi a nga tswala n'wana loyi eka n'wana loyi a nga tswariwa hi mutswari loyi loko vanhu lavambirhi lowun'wana a hanya hi ku va na vukarhi kumbe a hanya swin'wana aka lowun'wana ku na ku katekisana na kumbe ku na ku tisola kumbe munhu a on holder mikateko ya yena ku ni nge endlile ku dyiha tihandla leswi
2: a yi kona mara loko yi tlhelela ka loyi a nga na matimba hinkwavo hi vulavurisana swilo swi nga koteka ku ya mahlweni i mhaka ku hi nga amukelana a ku vulavuleni un'wana na un'wana a tirhisa matimba ya yena naswo xikwembu a xi kotisa hi mhaka ku hi vumbe hi xona mara hi endla swihoxo swa ku hundza xihoxo nga hi endla hi matimba ya xoho ku hi va swi hi swa ku khatisa misava hina mabulomu ya misava hi tlhela hi vavisa mbilu ya xikwembu mara loko hina hi titsongahata aka vanuna va hina aka vana va hina aka maxaka ya hina va ta hi twisisa mara swi hlupha hi mhaka ku hina hi va vavisi hi tlhela hi vavisa hi ya mahlweni
1: no na khensa man ni khensa swinene
2: hiswona
1: vayingiseri va Vision FM ni kombela ku cheka ni karhi ni vona la ka ti-WhatsApp ni twa ku xana mi nga kota ku dhrayivheka mi ta ka miehlekete leyi ni la ta kota ku cheka aka n'wina mani swi nga ndleka mi ku nuna wa n'wina i mi vavise ngopfu hi ku i fambile ene swi tatela matihlo n'wehe swi mi tatela matihlo hikuva nuna a fambile kumbe nsati a fambile mara a ku na leswi n'wina mi swi endleke mi swi tivaka le ndzeni ka xihundla xa n'wina ku ri n'wina hi n'wina mi nga va na nhlohletelo hi mona nsele ku vulavula ko kala xichavo aka nsati loyi aka nuna loyi aka vana lava aka vatswari lava mi le moyeni ka Vision FM ahee xikwembu amisaveni a hi dyondzisaneni o a hi dyondzisaneni hi rirhandzu xikwembu xi ri leswi u rhandzaka leswaku munhu un'wana a swi endla eka wena n'wana mhana sungula ku byala mbewu liya u navelaka ku nuna wa wena a yi endla evuton'wini bya wena u yi byala hi ku yi endla aka nuna wa wena mhana hi nga vangelani vusathani hi nga chelani moya lowu nga riki wona Yehovha a ku nga ri na loyi a ta n'wi chela moya kambe munhu i n'wi chele ku xaniseka ka miehleketo Yehovha a ku ndza vaviseka hikuva ndzi endle munhu emisaveni u kona manana ni kona mhani mi endlele swinene loko mi fikela mutini mi hanya kambe mi tikuma ingari mi dyondzisiwe ku endla leswo biha hi mahanyelo ya nuna wa n'wina kumbe hi mahanyelo ya vandyangu lami nga tekiwa kona. Oh my God. Rito ra Xikwembu ri hlamusela leswi n'we mhani ni kombela ku vulavula kusuka le ndzeni n'we bava kusuka le ndzeni ka moya wa n'wina hikuva leswi ni swi vulavulaka ni nga ku katsa mhani ni nga katsa n'wana kambe swi vulavumunhu hinkwabyo. Swi vulavumunhu hinkwabyo mhani, swi vulavumunhu hinkwabyo. Swi na nkoka emoyeni ni vuton'wini ku va endzeni ka moya wa n'wina mi pfumela ku va ximudyana xa rirhandzu, ximudyana lexi nuhelaka ku nuhela exikarhi ka makhombo. Leswi mi nga na swona mi lavaka ku vona nuna wa n'wina a fane mi endlele swona ku rhanga n'wina n'we mhani mi endla vululami, ku rhanga n'wina n'we bava mi endla vululami, mi leha mbilu, mi va na ntwelavusiwana, mi va na tintswalo na vunene bava wa mina, mhani wa mina, n'wananga. Tintswalo ti nga tlhela ti ya ku connecta, ti nga tlhela ti ya ku damarheta na nuna wa wena, ti nga ku tlhela ti ya ku rhandzisa hi vanxaka ya wena, ku ti sola hi ku I am sorry. Baba nuna wa mina, my husband, I am so sorry. Sati wa mina, I am so sorry. Ni ku onerile, my wife, forgive me. Vatswari ba mina, ni kombela ku rivaleriwa. Leswi hinkwaswo swi nga ta swi ya ku connecta na maxaka. Mona wu ku vangela tihanyi, mona wu ku vangela vuloyi, mona wa ku dlaya n'wana mhani. Tuana ni bulabula marito lao. Se kuya hi n'wina mhani ni byeleni lani namuntlha leswi a hi karhi hi vulavula hi le ku vulavuleni ni tweleni swinene mhani Xikwembu xi ta mi hlavutela mi ni twa kahle mi ni hlamula mi nga lehisangini ni kombela ku cheka la loko namuntlha hi vulavula hi xin'wanani lexi nga velekiwa tolweni a ni ri xi nga velekiwa ivi mhana xo loko a heta ku xi veleka a xi khoma hi milenge ma yi vona a xi khome hi yini hi milenge a xi bananisa na khumbi xa ha rila ku twa ku ve ka ntlimbo wa ku velekiwa a xi teka a xi khoma hi milenge a xi bananisa na khumbi xi phyandlaka loko a xi fayini xi fini fayina nhloko a bana khumbi xa ha ri xitsongo pe a tlha teka mavoko a handzula nomo n'wana loyi a hi wa n'wina mi titwa njhani marhumbu ya n'wina hala ndzeni na mpilo a swi mi chavisi. Leswi swi mi vavisaka ni byeleni se Xikwembu se loko swi mi vavisa n'wina n'wana loyi a nga ri wa n'wina ku ri wun'wanyana Xikwembu lexi nga xona n'wini wa swikongomelo swa ku velekiwa ka n'wana loyi kumbe Xikwembu xi nga xikongomelo xa ku velekiwa ka nuna wa n'wina Xikwembu xi nga xikongomelo xa ku velekiwa ka nsati wa n'wina ka vana va n'wina n'wina mi nga vi na ntwelavusiwana mi va na tihanyi ta ku tshika n'wana a nga dyi nchumu mi suka mi va na n'wansati loyi mi nga n'wi onhela vutomi bya yena nuna loyi mi nga n'wi tekela nkarhi wa yena mi n'wi vavisa mi ri Xikwembu xi ndla yini a xi tukuva va ku fana leswi mi swi twaku loko n'wana loyi a karhi abisiwa na kumbe ya na mi twa mani hayi ni khense ngopfu swinene mhani ni ri hi sweswoke muyingiseri wa mina lowo rhandzeka a ni kombela ku twa aka wena u vona yini rhandzeka mbilu ya wena ni byeli ku loko wena u nga ri na tintswalo aka munhu unwanyana u nga endli vunene u nga ri na rirhandzu aka nuna wa wena loyi a nga ku teka hi ku rhandza a ku nyika na xikhiya u nghena xikhiya u nghena mutini wa yena i tlhe n'wi miyelela kwalaha mutini wa ka vona kumbe wena wanuna i ta tatela n'wana wa vanhu matihlo kwalaya mutini wa ka n'wina i tswala n'wana i ta n'wi xanisa Vision FM le moyeni ae hi pfukile he bava xikwembu xi ri na vaviseka mi nga ta nyana mhaka ya njhani ni lava ku hi komisa yena namuntlha a ni hayi kona mani mi fambela yini hi bava mukhari na sorry n'wana mhani mani exi hayi kona mani ni kombela ku mikwini ya vayingiseri mi kona kwala misaveni yaleyi mi kona kumbe swa mi vavisa swi ku endleka yi ni kombela mi tlakusa marito ya n'wina mi nghena mi le moyeni ka Vision FM
3: minjhani sondesi
1: hi pfukile hayi kona mani rito ri yo ni tlha kahle ina
3: epfukile
1: mi nga va na yini n'wina mi ku ni nga ha mi vutisele ti-question mi vona yini la
3: nahi i ntiyiso swilo leswi humelelaku xikwembu xi nga va xi vaviseka hi mhaka ya ku swilo leswi humelelaku hambi vanhu lava vo ngo van'wani va tivulaku i vafundhisi mi kuma ku swilo leswi va swi endlaku swin'wana swi va swi
1: kasi ka tintswini sweswiwani swi ku humelela yini

0: ni ringeteleni 063 132 0818. Ku yona iko endleka yini yona na hi kwani se kuma call kusuka ka yona ni kombela ku switoko ku endleka yini kwalani ka yona na 063 730 7890 na ku tatwa ku endleka yini ne. Xana la misaveni kuna ntwela bisiwana na lava va nga teka loko munhu a tekiwini wa swi tiva ku ni yele vukatini hi ku rhandziwa hi wanuna loyi ni swi ya vukatini hi ndlela yo wa swi tsundzuka loko a fikile la mutini na xikwembu xiku ndza vaviseka kutani Yehovha chava emoyeni wa miehleketo ya wena twana swinene ni chava emoyeni emakorhweni endzenindzeni ka mianakanyo ya wena ku karharisiwa miehleketo emiehleketweni hi kona eka tshaku aka foundation aka tshaku ra vumunhu laha vumunhu byi fanela ku byi ya byi ya connectana na ntumbuluko wa xikwembu le ndzenindzeni le loko u nga pfilunganyiwangi swipfilunganyo hinkwaswo ririto ra xikwembu mi va mi karhi mi rhula ku vaviseka loko mi nga na kona hinkwako ehenhla ka Yesu hikuva timhaka ta n'wina ta mindyangu ya n'wina ta vutomi bya n'wina u ti tivile Yehovha n'wina mi nga se tswariwa kaswa hi bibele eka Vakorinto wa ku sungula 10:13 hi ku a mi se humeleriwa hi ndzingo lowu nga ringaniki munhu a mi se humeleriwa hi ndzingo lowu nga ringaniki munhu loko ndzingo wu ri kona xikwembu xa le tilweni xi tata na ndlela xi ta humelerisa ndlela leyi mi nga ta kota ku huma ha yona ndlela leyi ndzingo lowu mi ta kota ku wu rhwala mani baba wa yimila ku hlundzuka mi tirhisa matimba ya n'wina mi nghena kereke mi rizotelaka leswo biha yi khona mani xava ku karhatiwa twana ni vula marito mo kahle ku yi ta ritwa ni tirhisa rito ra xitsonga ra ku tiya xava ku bodlomela xava ku hoxa milenge endzopeni ya thyaka i tlela u kwatile i pfuka u kwatile it's a new day i siku lerintshwa cinca miehleketo u ya tisola eka vana va wena eka vatswari va wena eka nsati wa wena eka maxaka ya wena ku miyelela vanhu i damu lero bola u thoyilete sorry u xihambukelo n'wana mani u nga muhlayisi wa mathyaka ya lavakulu na lavatsongo hinkwato ma ti-newspaper hinkwaswokaswo a yi kona mani xaka ra mina la rhandzekaka ni vulavula na wena hi mbilu ya mina hinkwayo u nga pfumeli ku va xihambukelo u nga pfumeli ku va damu ra ku hlayisa timhondzo u nga pfumeli ku va storage leyi rhwalaka mathyaka ya hinkwavo lava ya ka xibedhlele xa banana u va xilo lexi amukelaka mathyaka hinkwawo lama humaka adan'wini ra a xibedhlele xa ka Malamulele na muti wa ka Malamulele hinkwawo hi ku va na xikhomela na ku rhwalela swo biha vana na sefo leyi sefaka leswo biha swi huma u teka vululami chava ku bodlomela chava ku karharisiwa miehleketo hi rona tshaku ra vumunhu loko ku ri na lexi i fanela ku xi lwela masiku hinkwawo u fanele u lwela ku miehleketo ya wena u yi hayi khona mani u yi pfalela ku yi nga ngheneriwi hileswo biha majarata ya hina hi akile ti-stop nonsense hi akile makhumbi leswaku tidonki ti taka ti nga ngheni timzana taka tinga hixanisi mzana ya switwa ku kunuhwela nyama na marambu ri kona ayi ringeta ku hansa ayinge swikoti ku kwaya stop nonsense wena khumbi yimisa nonsense le inga nghena ku la jardin ra me ibi khumbi ri tshembeka khumbi ra tshembeka kuri timzana ati ngheni jardin ra we mara wena u tsandzeka ku vana khumbi leri u sirheletaka mehleketi ya wena u sirheletaka moya wa wena ku stop nonsense ku stopa nonsense u vulavula leswinene hi nomo wa wena marito ya xikwembu n'we mhani n'wina mi nga na matimba a ku rhukaneni n'wina mi nga na matimba a ku chingeleni ka vaakelani n'wina mi nga na matimba ya ku endla leswo biha yi ri ku nga tshuki ku huma emilon'wini ya n'wina erito ra tingana hambi ri rin'we kambe ke a ku hume rito ro nandzika ra ku akisa leri endlaka leswaku van'wana lava va ri yingisaka exikarhi ka maxangu lama nga ka wona va kuma vunene byo karhi hundzuka mudyondzisi exikarhi ka mihloti tanihi Jopo u langetele mukutsuri wa mina wa hanya vulani mhani mi ku mukutsuri wa mina wa hanya mukutsuri muponisi wa mina laha nga ni tisa misaveni a ri na xikongomelo vanhu ebibeleni va tele hikuva emihleketweni kahlekahle hi la ku tlanga ku titlilaba timbirhi kumbe titlilaba tinharhu ku nga tlilaba ya vumunhu ku nga tlilaba ya vusathani ku nga tlilaba ya vukwembu loko emihleketweni ya wena u hluriwa hi leswo biha swi vula ku i pfumelele nkova wa soreji nkova wa mathyaka ya ku huma xihambukelweni ma pfelela emihleketweni ya wena yini ku ya hi vagalatiya chapter 5 n'wana mani vagalatiya chapter 5 from verse 16 mintirho ya nyama yi le rivaleni ku nga muna nsele xikhomela ku avana ku tikukumuxa ku khongela xikwembu swa hava vuntswaka xiloyiloyi vuprofeta bya hava vungoma ntandza bya hava hinkwaswo leswo biha ri hleketelelo ri xiloyiloyi ku tikukumuxa hi ku lexi hluphaka ko tala emindyangwini i moya wa ku mina ni la ku tekeriwa i fanele ni tekela nhlokweni i fanele ni twa mina i fanele ni twa a hi lavi ku twanana hi lahlekeriwe hi rito ra ku twanana hi lava ku twiwa akabu u zondhiwe hi xikwembu hi ku a lava xikwembu loko yena a hleketa swilo a lava xikwembu xi nga n'wi nyiki leswi na wu vulaka swona xikwembu a lava xi pasisa hi khongelela vanuna va hina ku va phunta va hetelela va nga havi kona hi lava ku va possessa hi lava ku va hanya leswi hina hi lavaka swona hi teke vasati va hina hi lava ku va nga havi kona hina hi va na mitsumbu ya vona hi yi possessa a ha ha lavi a hanya hi lava a ku va leswi hina hi lavaka swona emihleketweni hi kona laha swilo swi tshamisekaka kona yi va ni ku komba n'wana mani ku na vanhu vo tala va nga lahlekeriwa hi tilo va nga lahlekeriwa hi swilo hi mhaka ya mintirho yo tika xo sungula hi vona Moses i vone xikwembu hi matihlo ya yena kambe u tsandzekile ku nghena Kanana hikwalaho ka nhlundzuko hikwalaho ka ku loko xikwembu xi n'wi byela a twa vanhu va n'wi bela pongo a ya baribye a ya ba mati a ndla hinkwaswo hi nhlundzuko cool down rula hlayisa mihleketo ya wena loko ku ri na wansati ku ya hi buku ya ka Isaiah 49 from verse 14 yi vulavula ku Siyoni uri Eric uri Maria uri Yehova u ni tshikile Yehova u ndzi rivarile aku Yehova ka verse 14 shana mana wa xihlanga anga rivala ri cece ra yena anga rivala xinwana ni xa yena lexi a xitweleke ku vava ke khoma na loko yena wa nsati loyi wa xihunguke anga va kona a chukumeta ka nwana wa yena mbina Yehova xikwembu xa wena ningaka ninga ku tshiki ndzingaka ndzinga ku tshiki vona ule xandleni xa mina va kona vatswari ku fana na mutswari la nga teka n'wana n'wi ba wa vona a teka n'wana wa yena a n'wi khoma hi milenge a n'wi bananisa na khumbi a n'wi dlaya bibele yi ri n'wi aleleni bya vulosi kutani ta suka ka n'wina hambiloko hi nga va na ntwelavusiwana hi ku hi n'wi hleketelela ku hayi kona a nga va nga ti endlisi demoni ra demoni a ri swi koti ku endla leswi munhu a nga swi hleketangiki demoni ri ku endlisa leswi wena u swi hleketaka bibele yi ri n'wi aleleni u ta suka aka n'wina evuton'wini bya wena mhani chava ku pfumela mihleketo ya wena n'wana mhani mhani chava ala vulavula ku xikwembu ni pfuni ku ala ku mihleketo ya wena yi nga ndzondzomeli aka ku languta leswo biha hi ku i ta hetelela u hlangana nhloko mihleketo ya n'wina papa a yi suka aka vanhu hi ku loko n'wansati a nga tweli n'wana wa yena vusiwana laa nga n'wi veleka wena hi wena mani xana loko u langutile u te hwi loko a nga tweli mhana yena vusiwana n'wansati loyi sweswi ni vulavulaka nsati yaloyi xin'wana nhoya yaloye a nga swi kotanga ku lela vatswari va yena a va byelaku va le kwini loko va lalela vatswari va yena a nga kula a kuma vona va n'wi xavela hinkwaswo va n'wi dyondzisa na ririmi leri namuntlha mi vulavulaka rona wena na nsati loyi loko a tsandzeke ku yingisa vatswari va yena a phohle a va twisa ku vava i foundation ya muti wihi lowu n'wina vambirhi mi nga ta va na wona a vona leswaku ku biha ka vanhu ku kurile misaveni ni miehleketo ya vona yi kongoma ku biha ntsena vision FM le moyeni ahee mi nga ku yini mhani hi ku komisa
1: ni nga ku evuton'wini loko vanhu vambirhi va hlangana a va hleketi ku mundzuku ku ta va na ti-challenges loko mundzuku ku va na ti-challenges to karhi ivi lowun'wanyana swi n'wi tikela wun'wana swi nga n'wi tikeli eminkarhini na sweswi vavanuna vavasati swa fana vasati swa n'wi tikela wanuna swi kha swi n'wi tikela nkarhi wun'wana swi nga mi tikeli enkarhini na sweswi a fane wa khale munhu loko a ri vukatini a kume wasati kumbe a kume wanuna ka ti-challenges hinkwato a swi n'wi boha ku a amukela tanje enkarhini na sweswi wa 50-50 mfundhisi ku amukela swa tika ku amukela ku munhu a ti byela ku ni kume munhu loyi i nsati wa mehe loyi i nuna mehe hi fane hi fa swin'we kumbexana hi tshembisane tilo na misava a va ha endli vanhu va sweswi leswi a ta ku a na ha n'wengi munhu a na ha n'wengi munhu ende sweswi hi onhelaku eminkarhini ya sweswi hi sweswi endlaku enkarhini wa sweswi vutomi bya sweswi byi tika na vanhu va va na ti-problems ta ku tala loko ma swi languta enkarhini wa khale a swi nga ri kona swa ku wanuna a dlaya n'wana kumbe wasati a dlaya n'wana a swi nga ku va u swi twa a swi yila mari enkarhini wa sweswi a swa ha yili because nkarhi wun'wana na n'wana mungo twa va ku wanuna u dlaye n'wana wasati u dlaye n'wana emhakeni ya ku hi hlayahlaya ngopfu hi na swikereke swa ku tala mhaka ku vutomi lebya 50-50 bya ku un'wana a nga hloniphi un'wana a nga hloniphi un'wana
0: ya chavisa se mi nga ku yini marito ya n'wana
1: mehe marito ya mehe ka vavasati kumbe ka vavanuna a hi ringeteni a no hina vavasati a hi ringeteni ku hlonipha vavasati va hina hi swi tiva ku vavanuna i tinhloko ta muti ene hi swi tiva ku evuton'wini ku na ti-challenges to karhi leti hi nga ta hlangana na kona hambi ku ri yeso o hlangana na ti-challenges ta ku fa a fela vutomi bya hina a hina hi ta va na ti-challenges ta ku fa hi fela evutomi bya hina ku va hi ya mahlweni hi va successful kumbexana hi hlonipheka evanhwini kumbe ka vanhu van'wanyana sometimes ku va munhu a va a hlonipheka ka vanhu van'wanyana kumbe ka vamakhelwani kumbe ka vanhu va le ntirhweni hina vini yo ti endla ku va hi hlonipheka mara loko u endla ku u nga hlonipheki a nga ka nga hlonipheki ni nyika example vana lava vana va masula va na kexaka va nga dzoki loko un'wana u na van'wani va dzoka van'wana a va dzoki loko ku anga joke tshaso hi switi kana sweswo swa bona swi na swi burukwa sweswo swa vho bana vanwanyani loko va mangutsala va va kama ka va jokani lava va tsanga ku va jokile then lava lava va ka va nga joke vana vanwani va tsanga ku ava so ivan vanwani va ava so nkhethi ka tsani ro vho hali lava ava titi ku va semirani kumakena ku tekana hina vatswari a hi dyondzisani vana ku n'wana nga endla so endla so then na hina vatswari a hi dyondzisani vana ku va kula kahle kota va kota ku tiva ku sweswo swi kahle sweswo a swi kahle ene na hina hi fanele hi ti dyondzisa ku ku na ti-challenges laha misaveni hi nga ku loko hi ri na stress hi humesela stress henhla ka vana va hina kumbexana hi humesela stress henhla ka vanna va hina sometimes vanna va vanna lava vombe wa baleka a ya kuma munhu un'wanyana a handle munhu loyi a n'wi khoma kahle loko a tsundzuka ku mina n'wi hetela laha kaya loko ni vulavula loko ni n'wi nyika vusamirana hi lenge lava nga n'wi khoma lava n'wi hlambisaku na milenge va n'wi masajaku na milenge a nga ha vuli ivi ni sungula ku n'wi rhukela ni a wa handla na laha kaya wa swi no kuka na wa swi vona problem i ku a ni hanyeki na vavanuna na ku a va ringete ku hanyeka ka vavasati va voho ku va na vavasati wun'we a hi ku a hi xihoxo va baleketa ku khale wanuna a ri na 100 wavati a ku ha ri na khale sweswi i xisweswisweswi and then xisweswisweswi na xo xa onha na ko himake na ku hi 50-50 yempfundi 50-50 yi endla ku hi nga hloniphani makaya ene mari loko hi teka 50-50 hi veka leyi ti dyaku wanuna i wanuna a kaya swi ta famba kahle.
0: Okay, ni khense ngopfu mani. Kom. Hi sweswo ke muyingiseri wa mina lowu rhandzeka wa Vision FM va le ku vulavuleni malandza ya Xikwembu. Ni lava ku ri hi famba se ni lava ku ta sungula ku vona ni conclude mhaka leyi kahle ni le ku yi concludeni a no lava vambirhi lava nga ta vulavula hi ku komisa ni twa.

0: yini minga sweswi i teke nwana lo i tlerini i ti phinile wena ku ti phina ka wena u vavisa vanwana neri u vanga mihloti ka bona va ruketela xile xiwa xa nwana wa kuwa xa nwana wa vho vaku nwana lo iloko alofa a hari ntsongo mahlomula mani nga ta va bona xikomu xikunza karateka xiendlo swa vanhu lava swa ni vavisa kutani ni ta herisa ndhambi ya mati yi ti andzhaka loko xikwembu xi vavisekile ti-divorce leti va koho minkarhi yo tala ha ti blame tin'wana that's why namuntlha hi hanya nkarhini wa tintswalo loko munhu a tikeriwa xikwembu xa pfumela ku a suka la xanisekaka kona hi hanya nkarhini wa grace vanhu va vavisana hi ku vanhu va fika va va na leswi va swi lavaka ngopfu loko va fika vukatini loko va fika emintirhweni va nga ha hloniphi vathori va vona va nga ha hloniphi tihosi ta vona va nga ha hloniphi varhangeri va vona va nga ha hloniphi namuntlha vana vo vulavula hi ku rhandza va phatlila swikhalabyani mukhalabya twana leswi va karhi va swi vulaka ku munhu i fe matihlo i le ku koka kwa ku wena hatlisa ni ku byeri ni ku languta hi famba kahle ni ni khomelela swinene n'wanuna loyi i le ku twisiweni ka ku a nga voni xana ke xikwembu a hi matihlo ya yena na vayingiseri va Vision FM ni kombela u twa ku ri xikwembu xi vulavurile xiku ndza vaviseka hi ku va ndzi endle munhu emisaveni vutomi lebyinene xaka ra mina lebyi xikwembu xi swi lavaka namuntlha wa vabya wa tikeriwa i na maxangu lamo tala vuton'wini kun'wana i mhaka ya ku wena u dictator u mulerisi leswi u swi hleketaka u lava swi endleka hinkwavo va fanele va losa ka wena u sungule ya wena kereke u sungule maendlelo ya wena wa tirha i veka timali ta wena xihundleni hi ku se wa tirha a wu na mhaka na vana va wena a wu na mhaka na nsati wa wena leyi nga n'wi siya ndzeni ka yindlu ku u dya yini as long we karhi hi dya kwale nga kona xana a wu le ku tekeni ka n'wana wa munhu n'wana wa wun'wana wansati i n'wi faya na khumbi xana xana a wu muxanisi nuna wa wena i ta ku katekisa njhani nkarhi na mavulavulelo minkarhi yo tala u tshama ku pfelelela swo biha ntsena mihleketweni ya wena byongo bya wena byi tshama byi ri ku tengeni mi tshama mi ri ku tengeni mi tshama mi ri ku vulavuleni ka leswo biha vumunhu byi kwini loko swi fika kwala ka xiyimo xexo lani byi kwini vumunhu aka wena tanihi mhani byi kwini vumunhu aka wena tanihi tatana ni kombela ku lava ku ta conclude Samson yiri bible martla mamani va saka ngopfu ngopfu swinene moyeni wa mina yari leswi ingi Delila a tshama a tsakanyetela Samson hi marito masiku hinkwawo a n'wi kandziyela ku tshama ku ri mutini wa mitengo every day mbilu ya Samson yi karhala ni ku yisa a ku feni vanhu va karhalana vanhu va karhalana hi mhaka ya ku vanhu va tshama va bodlomele andhawini yi ri yin'we a swi heli swa tolo wena na ku tiva wena nuna wa mina i tshami ndlelo swo karhi na swo karhi na ku tiva wena na ku tiva wu kahle wena i munhu wo ku nga hindzi hi xiketi wena wu munhu wa yinini vanhu lava u ri na vona va mani ni tweka u ri na va manimanimani ni twe mhaka yo karhi na wo karhi loko munhu un'wanauna loyi a tlele ku tekiwa tifoni ta chekiwa ku lava ku ta veniwa timeseji ku voniwa ti-WhatsApp vanhu va famba va hlota ku vaviseka ni kume meseji wun'wanyana wu ku hi mina luya i nga tshama i ni byela marito man'wanyana ya kahle ngopfu ya ku wa ni lava kambe nkarhi lowu ya matihlo ya mihleketo ya ma a yi nga ri ku twisiseni ka nchumu seni yeni ya tsama a hansi ni tihleketa xikwembu xi ni hlavutela ku hakunene wena I wa mina Ni ukuma kwini message lo afoneni ya mina. Loko message lo mina ani nga utekange ni ya ukomba mhani mehenesha. Mhani ba ulava lava ba ya ukuma. Akuta ba ku humeleni ni dlawela mahala ni nga ndla nchumu. Mashaka ya mina. Ai laveni leswi humesaka ku rula. Ka mehleketo ya nuna. Kama hleketo ya nsati. Twana ngwana mane, ni mani komba leswi eka my conclusion. Yiri ku vumbeka loko ku nga tilweni. Ku fanele ku ta amisabeni. Hi laha amisabeni ku fanele ku loko swi nga amisabeni swi bohiwa ku amisabeni. Swi bohiwa kana le tilweni. A tilweni kuna tatana. Kuna ngwana, kuna mwelo kwetsini. Emisabeni kuna tatana kuna mhani kuna vana this trinity vunharhu lebyi amisabeni byi fanele byi hanya ku fana na leswi atilweni ku hanyisiwa ka swona loko uza u undermine kumbe u veka I vona mhani wa wena anga ri wa nkoka swi vula ku na Yesu a wu n'wi voni u ri wa nkoka loko iza Ibona nuna wa wena anga ri nchumu. Swivula ku ile ku ruketeleni ka xikwembu na xikwembu a xipfuni nchumu. Hiku wa nuna I representa xikwembu endyangwini wa wena. Mani u yimela n'wana. Loyi anga mu endli Yesu I mu humelerisi wa swilo hi yena anga vuyisela vanhu aka xikwembu hi yena Yesu hi yena mutswari anga tswalela vanhu anga tswala vanhu ava vuyisa ku aka xikwembu ni kombela nga yivuna mihleketo yo biha ni va intwa kahle mwelo kwetsima I vana lava rhumiwaka va fanisa yi ala misava swi yelana na vana lava rhumiwaka ku hetisa yiri mwelo kwetsima u ta mi dyondzisa Leswi mi fanele ku mi hanyisa xiswona hi ku munhu loko u tshima u ta teka swa le tilweni u ta mi dyondzisa swona loko andyangwini vunharhu lebyi ku nga ri na ku hloniphana mhani a nga hloniphi nuna a nga hloniphi nsati vana va nga hloniphi bani va nga hloniphi bava va nga hloniphi vumunhu bya vona swi tlangi sweswo I switokolochana Hi fane hi khongela ku xikwembu xi cinca vana lava nga nghenisiwa switokolochana le ndzeni ka timbilu. Loko I ri n'wana sweswi I nga tlelangi kaya tlhelelaka tshika wanuna yaloye tshika jaha rero. Huma tindlwini ta vanhu. Famba u ya endla vunene kaya. Famba u ya endla vunene kaya ka wena. Mani? Mi lava ku nuna wa n'wina afa mi ta sa mi kota ku kuma mali ne? Mali ya ngati hinwe kayini n'wini maxaka ya mina loko hi nga hloniphi vumunhu byin'wana vumunhu bya vanhu van'wanyana ku hava la nga ta hlonipha vumunhu bya hina ni lava ku ya khongela maxaka ya mina twana marito ya mina ni ri tshamisekisa Mi ehleketo ya wena aka xiyimo xa right. Samson. Akarala ni ku yisa ku feni. Today is Friday. Hi weekend ni no wena ka rungwana nga tiri. Sweswi wa tira I vuya kuma swakudya swi nga ri kona. Na ku n'wi xumisa ku vaxumi bava. Kumbe vaxumi mhani. Kumbe vaxumi papa. Vaxumi mhani a xi kona. Inwana ula ku lawula muti wena. Nwana mani, iti ntswalo. Leti ti endlaka leswaku u tlhela u kota ku hanya. Namuntlha, misiya ya namu ya vava, makhwiri ya vava, swisuti swa vava, kun'wanyana I ku wena u lava ku endleka ku rhandza ka wena compromise. Dyondza ku endla ku kun'wanyana u pfa u pfala leswaka wena. Xana hi nga tsandziwa ha yini ku tiva leswaku loko ni rhukana munhu ni vavisa munhu? Ku tsandzeka ku hlayisa vana va wena, ku tsandzeka ku va na ntwelavusiwana ka munhu un'wanyana, u tsandzeka ku swi tiva ku na Xikwembu xi endlaku xi nga vi na ntwelavusiwana aka wena ke? Xikwembu xi ye ku twerisa ku yini vusiwana wena loko wena u nga ri na ntwelavusiwana? Khongela n'wana mani ku Xikwembu ni pfune, u byala ndzeni ka mina moya wa ku hlayiseka ka mihleketo ya mina, na ku hlayisa mihleketo ya van'wana. Moya wa ku rhukanana, moya wa ku kombana matimba, moya wa ku tirhisa mona, moya wa tihanyi, Xikwembu a wu tsuvuki ka mina namuntlha. Ni pfune namuntlha ntsena, ni pfune ni cinca namuntlha, it's a new day. Ni kombela wu ni pfuna. Eke mi le moyeni ka Vision FM? Ayema. Hi pfukile ngo vona mani. N'wina eka conclusion mi nga ku yini manulu?
1: Manulu va vona mhaka leyi nga leyi nga biha swinene. Loko Xikwembu xi za xikwata hi mpela i tikile ngopfu sweswi. Laha misaveni a hi endlile swinene Bishopo, hi le ku ende hi le ku karhaleni ku endla leswinene. Bibele ya hina eka Magalatiya chapter 6 verse 9 yi ri loko hi karhi hi endla leswinene hi nga karhaleni, hikuva hi ta tshovela siku ra kona. Bishopo mani ya vula leswaku mhaka leyi mi hi vulaka namuntlha ya tika, na mina ni vone mhaka yin'wana a vhengeleni siku rin'wana, mhani un'wana a kokakaka nuna wa yena. Swi ti kombaka ku papa loyiwani a ri xitirhi xa kahle, hikuva swi ti kombaka ku a va huma a ku xaveni ka grosa a va ta petiroli. Loko petiroli yi hetaka swi lava ku mali yo tala ngopfu, mara papa loyi a nga voni. U khome mhani loyi voko hala tlhelo u ri bokotyeleni nhonga. Mhani loyi u kha n'wi kokakaka kha n'wi khahla. Loko a za n'wi khahla a ri tshunguni wa vanhu a handle le kaya ku humelela hi ni Bishop.
0: Eish my God.
1: Ni twisisa leswaku papa loyi a ngo bobuliwa se mahlo, u yo vuya nkarhi wun'we le Joni a ri kahle le mahlo masuka matifela se le vhengeleni a famba a yisiwa kona hi mhaka ya ku leswaku ri a fanele a ya kuma a ya gandlisa voko ku a va ta kota ku xava grosa. Loko grosa yi za yi va yi tele titiroli yi tele swi la kuma 5,000 swi la ku u n'wi lavela mali ya yena. Vumunhu bya mhani lo byi sukile eka vumunhu bya yena. Mativa swi nyumisa Bishopo a kha n'wi khahla loko a fika a lava ngo gisi papa loyi a gobagoba endle a nga ngo wa a n'wi karhela ku ri ni byerile ku ri ni khomeleleni swinene emahlweni ka vanhu le kaya hi a nga voniwi ku hi vanhu ku humelela hi nga Bishopo. Swi le ku tikeli ngopfu, se hi nga karhaleni ku endla leswinene. Xikwembu xa kwata loko ku za ku chava vanhu va le misaveni va chava va tshuka leswi munhu a swi endla, Yehovha la nga tilweni loyi a nga endla munhu loyiwani u swi vonisa ku yini na?
0: Se ni kombela ku mhani ni mi dirayivha yena ka ntsongo ni ri ni kombela ku hi cheka la Xikwembu xi te ndza vaviseka hi leswi ndzi nga swi endla ni ri hikuva miehleketo hinkwayo ya timbilu ta vanhu yi kongoma aka leswo biha. Swi vula ku loko ni teke nsati wa mehe miehleketo ya mina matshan'wini ya ku ni swi tiva ku i na swo swo saseka swin'wana a nga swi endla, loko ku endleka xihoxo mina ni capitalizer aka xihoxo ni vona xona ntsena, a ni hleketi leswo swo saseka ni nga endleriwa swona. Ni vulavula hi leswo biha ni tlha ni kwata ni tlela ni kwatini. Mi ri yini hi wanuna, hi wansati, hi n'wana, hi vatswari lava va dyaka mbitsi hi vutomi bya n'wana? Xana na vona a va n'wi nyikeli emavokweni ya Satani ku a yi ku xanisekeni a ta kota ku dyondza ku na hina wa hi xanisana? N'wansati loyi a n'wununa wa yena a nga n'wi nyikeli emavokweni ya Satani ku sasekisasekile kambe ni karhele. A nga karhali wanuna, a nga karhali wansati, sekeke. Loko ku ri ku wansati wa karhala, wanuna wa karhala hi swiendlo swa munhu, i mahanyelo wahi lama ma lerisiwaka hi ntumbuluko wa vumunhu? One, ya lerisiwaka hi ntumbuluko wa vukwembu ku vanhu va ya ka direction ya right, va fanele va endlela na yini ku swilo swi ta kota ku famba kahle vuton'wini?
1: Vanhu va fanele va

0: kahle ku loko vanhu va ri va hlangana xitiki kumbe i vana nakona kaya hambi loko hi nge se hlangana na xitiki swi kahle ku adiresana ku heyi n'wana wa mina loko o tshuka u hlangana na leswo karhi tshama hasi u hi byela hina vatswari a ni vanhu vo tlanga ku yi khalibisaka hi leswi swi lava ku hela ka misava ka swi lava ku hela ka misava ka xin'wana na xin'wana swi lava ku tshama hasi vanhu va vulavurisana va burisana loko swi tsandza sweswi ni nga swi vula va ya ka va Bishop Malungana va kombela leswaku a va va pfuni va nghenelela hikuva leswi vanhu va swi hanyaka bya swi voniwa hi vanhu a handle hi leswi swi vula ku lendeni ka yindlu swa chavisa leswi humelelaka Bishop loko za ku ya va na ku dlaya ka n'wana a dlayiwa n'wana beside lowo wo dlaya n'wana a bisa na khumbi Bishop mi nga mi swi tiva ku ku na mhani un'wana a nga ba n'wana a za a rila a za a fa le ndhaku leyi ma swi vona ku swi bihi ngopfu swi ku ni ti-problem leti nga kona mara swi kahle ku va vanhu va tshama hansi va vulavula ku na vafundhisi va nghena va nghenelela va pfuna loko swi fanerile loko ku va vanhu va ta ya ka vafundhisi kumbe vakulukumba va kereke kumbe vakulukumba va kona tikweni sweswi munhu a nga ta kota va a phupule swona a va byela ivi va kota ku va va nghenela va n'wi pfuna ku ku va na vufundhisi swi nga byi hi mpela
1: sorry okay muyingiseri wa Vision FM mina ni Xitonkani ni lava ku mina na wena muyingiseri wa Vision FM hi kota ku hi tsundzuka mani yi ri bibele kun'wanyana leswi mi rhandzaka leswaku vanhu van'wani va swi endla aka n'wina rhangani mi swi endla aka vona hikuva hi wona ni ka vaprofeta maxaka ya mina why u ri na mona mara u expecta ku nuna wa wena a ku rhandza why u ri na mona mara u expecta ku nsati wa wena a ku rhandzi a ku endlela leswinene wena nga ndli swona mara munhu a nga endla leswinene hikuva a jindzimukeriwa a rhuketeriwa why i khome nuna wa wena hi mbilu i nga ha n'wi hlamuli why u miyelela vanhu i lava ku vanhu va ku worshipa are you god ni teka vo hetelela mi le moyeni ka Vision FM
2: njhani
1: hi pfukile minjhani na
2: a ngheni mayelana na swa nongonoko lowu nga nghena hi kombela mfundhisi hi
1: na vona no ni ta nyika tinomboro swi nge endleki ni huma moyeni sweswi ni ta kombela ku fonela ni nomboro leyiwani va ta kota ku mi attenda sweswi hi ku hatlisa ku mela moyeni a swi nge endleki ni huma hi ku swi leswi swa laveka eka ikhasa a ni ri loko i pi huma i nga ndli leswi nongonoko u vulaka swona swi va swi nga ri kahle ni ta vula nomboro la moyeni mi ta yi teka hi kota ku ya mahlweni inkomu hi sweswo ke muyingiseri wa Vision FM ni kombela ku ri teka nomboro liya 064 liya ni mi nikaku yona makarhi hinkwayo ni kombela ku pfala hi lapa mi le moyeni ka Vision FM
3: profesa minjhani
1: hi pfukile minjhani
3: hayi mhaka leyi ni nga ku vulavuleni ni mhaka leyi nga ku vaveni
1: ngopfu
3: xikwembu xi vula swona leswaku nuna xa tisola hikuva xi endle munhu ni karhele hi leswi munhu a nga bisa xiswona ene hi swona mfundhisilani wa hina a vanhu lava xaveni hi bihi mina ni vulavula a ni ri milani na vana laniwa loko a ri na n'wana mi kuma ku n'wana loyi a nga n'wi hlayisi ni twa ku vava ngopfu ni twa ku vava mfundhisi ni fanele ni kayakaya ni endlela n'wana swakudya ni kayakaya ni hlambisa ene ni va ni swibyelaka ku ni karhela ni mina ni beburini ni hetile mara laniwa ni fanele ni sungula ku ve ni tirha hi matimba ni tirhela xihlangisi ya phela swi mhani leswi chaveni ku leswi mtswari wa xona a nga xi tirhele swi ya humelela hi ma swi vona mfundhisi munhu a nga na rirhandzu a nga na nchumu
1: swi vula ku mhani eka ku endleka n'wi loko ku ri ku n'wana luwa wa n'wina loyi a mi fanele n'wi he mi komba yena tintswalo a nga mhani wa n'wana loyi kumbe a nga bava wa n'wana loyi swi vula ku leswi mi nga na swona mi nga swi hlayisa mi ku swantswa swi pfuna n'wana loyi ku tlula ku ni pfuna loyi
3: yo twana ni mfundhisile ku laniwa ni kha ni vulavula ku ho tha ku nyika ho tha n'we mhani laniwa a mi vulavuli leswinene a mi vulavuli leswinene loko mivulavula na mina a mi ni navelele leswinene andeni ka mbilu ya mina mfundhisi ka vava ka vava hi ku a ni ku laniwa mhe a ni vonile swinene
1: a mi swi vonanga
3: ma swi vona ku swi njhani mfundhisa ni se munhu i ya ku katekisa njhani mfundhisi munhu i ya ku katekisa njhani i karhi nga endli leswinene leswo tsakisa phela na wa mina ni a nge ni rhandzi mfundhisi loko nani wa mina ni nga endli leswinene na nsati wa mina a nge tsaki mfundhisi loko mina ni nga endli leswinene ene hi nga tibyeli timhaka ta ku vive hi ku ha a ni xikwembu xa swi tiva a ni xikwembu.

0: hayi xi ta hi xi ta hi pfuna xi munhu loko a ri ku teka ku vava nkunzi a nga ha tivi timhaka ta Xikwembu i ku twa ku vava ku chava mbilu ku fanele ku ta munhu un'wana loyi lama a nga ta n'wi pfuna munhu un'wanyana loko swi nga tanga munhu un'wana ku ya humelela hi
1: no ni mitwini mani
0: leyi nga ku vaveni
1: ni le ku mitweni mani swi vula ku mi le ku tiyisiseni ka leswaku loko vana oh Jesus va nga hanyi swona aka vaveleki va va nga twi ku vulavula ka vatswari va vona one va dyisa Xikwembu va dyisa vatswari va vona mbitsi va endla leswiya Xikwembu xi nga vula ku na vaviseka hikuva ni endle munhu ni ta herisa mina la i mhaka ya ku se a xikarhele ene ntiyiso ndhambi ya mati yi tini yi herisa vanhu se swi vula ku na yena mutswari loko a swi vonisa sweswo nkarhi wun'wani wa khongela ku loko Xikwembu a swo endleka u teka moya wa mina dyi ta sala dyi swi vona dyediwa a dyi voni vunkoka wa mina loko na ha hanya
0: ene mfundhisanele hi na hi hanyisa hi n'wina sweswi mo mi ni byela loko a ku nga ri ku swi nga nghenangi vhikela ni tisa ku vanhu hambi a hi ta fa hi ri vangani hi hanyisa hi leswi mi nga ku swi vulavuleni masiku hinkwako heyi tiyiselani mani endlanga ku timbirisa ku nga swi twisisa va khongeleleni vana la hi bisiso swi hakarhi ha va khongele wun'wani a ni ri ku seketeni ni ri nexandeni ka makorho ya mbilu ya mina ni kumara kahle kambe why mfundhisi va nga endli ndhawu ku hi ta kota ku teka vana lava heyi ya va niketa kwale vona va ta va swi vona kwale a swi twisisi why va nga endli ndhawu mara phela no yin'wani
1: yi kusuhani yi le ku endlekeni yi karhi ya ta
0: ni ku why mfundhisi va nga endli ndhawu mara hi ta teka vanhu lava hi ya hi ya va chela kwale ku ku ta humelela hi leswi ta va ta swi tiva vona kwale hi ku se swi leswi tela ku ta hi dlaya laniwani
1: no ni mitwini mani ni mitwini
0: na ni khenseni ni ndhavei ta ni khenseni
1: danke mani

sima mihleketo ya mina eka wena. Tani insinya lowu hlanganaka na swihangu, wu hlangana na ku tsemiwa, wu hungutiwa marhavi, kambe wu ku ni ta hluka man'wanyana marhavi. Hi nyike mbilu xikwembu xa mina ya ku fana na ya Jopo, loko Jopo a ku mukutsuri wa mina wa hanya. Hi nyike timbilu leti nge ni hume khwirini ra manana ni nga ri na nsati, ni nga ri na vana, ni nga ri na nchumu, ni nga ri na rifuwo, na loko ni tlhela ni ta va ni ri hava. Hi nyike timbilu ta ku dzunisa hambiloko hi lahlekeriwe hi rifuwo, hi nyike ku dzunisa hambiloko hi lahlekeriwe hi mintirho. Hi swi tiva ku Xikwembu a ku heteleleni wu na swo karhi. Xikwembu xa tintswalo, hi velekiwa hi fumbarile swibakele, mara leswi hi nga swi fumbarile a hi swi voni, kambe wena wa swi vona. Ni khongelela ku un'wana na un'wanyana mixolo wu Xikwembu, a ku Xikwembu rifuwo leri nga tana i nga ni tisa misaveni ni ri fumbarherini a ri humeleli ku tlula ku langutela ku vona vanhu va ni katekisa. Hikuva munhu a nge ni katekisi i na leswi a nga na swona nhlokweni ya yena, i na u na leswi a swi lavaka. Loko a nga swi kumi u ta hundzela emahlweni. Xikwembu, ni kombela u chela moya lowu andzeni ka mana na un'wana na un'wana, na tatana un'wana na un'wana, na n'wana na un'wana na un'wanyana, leswaku one a swi tiva ku leswi a swi lavaka a nga swi kuma hi loko a khongelela nsati wa yena a n'wi tshineta mavokweni ya wena, na yena manana a khongelela nuna wa yena a n'wi tshineta aka wena, na yena n'wana a khongelela vatswari va yena a va tshineta eka wena, and then na yena n'wana a khongeleriwa a tshinetiwa aka wena. Eku heteleleni wena Xikwembu u ta yi tshineta ka one another, u ta yi tshineta a kusuhi na kusuhi. Hi ta twelana hi ku hinkwerhu ka hina hi ta va hi tele wena, hi ta lava hi ta va hi bohiwile hi rirhandzu ra wena. Hi pfuni Xikwembu leswaku hi nga vi vanhu va ku ti lavela swa hina, hi khongelela leswaku ri vanuna va hina, vasati va hina va endla leswi hina hi swi lavaka, mara hina hi nga endli ku rhandza ka wena, naswona hi nga va tsemekeli nhlana hi nga vi na mhaka na vona. Pfuna vamanana, pfuna vatatana, pfuna vana leswaku va nga vi tinsuna, va nga vi va Delila atindleveni ta va Samson. Baba a nga hundzuki Delila a ri wanuna andleveni ya nunsati wa yena a tshama karhi a vulavula xilo xin'we xo borha xa ku vavisa. A dyondzi ku loko wena kumbe munhu un'wana ku leswiwani vavisa a kota ku n'wi tsemekela nhlana. Tintswalo ti nga byala vutomi emindyangwini ya vanhu. Father God, I pray in the mighty name of Jesus, help us, Lord. Join the families. Join Papa Amina. Join the companies. Endla ku vatirheli va tikhampani va tirha tikhampani ta vona onge hi loko va ti tirhela vona hi voxe. Pfuna ku va tindhuna ti pfuna tihosi, tihosi ti pfuniwa hi van'wanyana. Hinkwerhu ka hina hi va na xikongomelo xa ku tsakisana. Loko hi tsakisana mbilu ya wena yi ta tsaka, mikateko yi ta chululuka. Ni khongelela mavabyi atikweni lama xanisaka vanhu, hi ku vanhu va order mavabyi hi ku nwa va nga tihleketi, hi ku dakwa, hi ku teka vasati va vanhu, hi ku dakwisa vanhu. Namuntlha tiko ko dakwisaniwa munhu endla bindzu hi rifu ra van'wanyana vanhu. Namuntlha vanhu va tsemeleriwa, van'wanyani hi luya munhu veri i lahliwile laya, kasi vo lahla bokisi ri nga ri na nchumu. Tintswalo a va na tona, munhu i lava rifuwo hi ku dlaya wun'wanyana, hi ku teka swirho swa wun'wanyana. Namuntlha ha twa va ku heyi munhu i nyamalarile a nga ha kumeki, missing person. How can vumunhu byi kwini? Xikwembu ni khongelela vumunhu. Xaka na mina kwale nga kona, tlakusa mavoko ya wena i kuma ku hanya sweswi. Tlakusa mavoko ya wena u mafumbarhele swi nga tali loko velekiwa u ri xiswona. I ku Xikwembu byala vunene andzeni ka mbilu ya mina, vula sweswo. Xikwembu byala vunene hi vito ra Yesu. Ni pfune ku va ximudyana lexi humesaka vutomi. Hanyisa miri wa mina hi vito ra Yesu. Vula swinene, swi twakala le ndzeni. U vula na miri wa wena u za u swi twa ku hi le ku u vulavuleni ka vutomi.
fodisha mili waka horisa miri wa mina revive my life I repent na hunzuka aka mitiro hinkwayo leyo biha xikwembu ni tate hi swikongomelo swa wena mavabyi hinkwawo amangoki amafe amasuke endzeni ka mina mavabyi hinkwawo ya satani kusuka nhlokweni ku fika kusikunwanini a ya hume endzeni ka mina xikwembu u vona rimintsu ra mintirho ya lowo biha endzeni ka mina vutomi xikwembu a byi ngheni ka mina mavabyi ya ku hlundzuka vuvabyi bya ku nga rivali na ku rivalela vuvabyi bya ku tikukumuxa vuvabyi bya tihanyi vuvabyi bya ku yiva vuvabyi bya rizondo xikwembu byi tsuvuli ndzeni ka munhu un'wana na un'wana hi vito ra Yesu Kreste ni ri hanyani bava hanyani tekani vutomi mi hanya sweswi kwala mi nga kona mi nge na teka mfundhisi wena xidonkani na teka vutomi hi vito ra Yesu orabasakaraboxintaravasaka xikwembu xa tintswalo na khongela leswaku rirhandzu ra wena xikwembu ri byala hi vuntshwa vutomi ndzeni ka vanhu lava nga ku ni yingiseni sweswi a va nge loko va suka sweswi va twa ku mavabyi hinkwawo ya horile va twa mimiri wu titimerile titimeta mimiri ya vona xikwembu va titwa mimiri leyi a yi titimela a yi kufumeli leyi a yi titimela a yi kufumeli leyi a yi hisa a yi kufumeli a va twe matimba leyi a yi hisa a yi titimeli a va titwe va ri na matimba ni chela ku hanya hi ku hi ni rhume swona xikwembu ni pfuxeka ha ri eli n'wana mani my god na khensa xikwembu i ku ri ni vulavula na vanhu ntiyiso loyi a wu twaka a hundzuka a teka vululami u ta n'wi komba tintswalo pfuna munhu ku hefemula vutomi hefemula kokani moya hefemulani hefemulani mi tshikelela khwiri ra n'wina hefemulani hi vito ra Yesu Kreste amen amen dzunisani tlakusani mavoko ya n'wina henhla dzunisani loko ku ri ku marito ya risimu leri va ri i tintswalo leti nga tlha ti tsala nakambe vutomi bya yena hi vuntshwa va hina a hi nga pfuni nchumu a hi faya vanhu hi maribye kambe xikwembu xi lo hi twela vusiwana xi hi tswala hi vuntshwa thank you Jesus amen could have fallen oh my soul cast weight

0: Shaka mina ungani phela liqingo sesu utwisisa yini wena utwisisa yini ile moyen ka fishin fm ikona mjani ikona mjani ehe Amen. Mille Queen?
1: I'm posting.
0: Okay, okay, man. Shikwembu a xini pfuna leni n'wina. Endlani ku mi byala mintirho leyinene. Phamani mi ya byala vunene. Byalani Kreste mi nga khomeleli leswo biha. A ni lava ku nga na donki mhani leyi nga bola mi pfala tinhompfu a ni ri. Pfalani tinhompfu ka leswo biha. Pfalani tinhompfu ta miehleketo. Mi bona leswinene mani awa inkomo mani khensile mani amen n'wana mani wayi mara u vona leswo biha ntsena i munhu wa njhani wena mara kahle kahle kahle laha ku nga fadonki a wu ya dya swivungu leswiya wa ti pfala tinhompfu tsutsuma mara wayi mara u feyisa leswo biha mi le moyeni ka fishin fm kona minja ma
1: ah
0: na kensa mani mile kwini mani wa mina la kama jose mani mara mani xana loko mo kuma nyoka ifile ikari huma swivungu matsama mi nyanga nyaka nyoka liya la kombe mi hatla mi tsutsuma mukhunwana yinwani inga va iri kona mi hatla mi famba Mara why hi fanele hi teka leswo biha hi swi veketela mihleketweni ya hina hi vona vanuna va hina vasati va hina hi leswo biha na mani a hi endleni leswo lulama khensile mani xikwembu xa
2: mina I traveled the road
0: Mille moyen ka fishin FM Mille moyen ka fishin Kam sorry in trope ke rin man Mille moyen ka fishin FM E foki le man man eh Amen. Mani na khensa ni kombela leswi mani xana loko mukarhi mi famba mi vona ribyi leri kulukumba maya mi ri kondhini ku ri tshama endleleni ya n'wina
1: na kumeka ni khongela ni ku swikwembu hi wena u swi tivaka
0: ni vula ribyi rinene loko mi ri vona mi nga khongelela ribyi a mi ciki hi le tlhelo ka rona no kombela mani papalatani hinkwaswo leswo biha hinkwaswo mihleketo hinkwayo leswo tala swi nga onhaka ndyangu wa n'wina swi nga khunguvanyisaka wun'wanyana swi papalatini ni khensile mani a ni ri danke mi le moyeni ka fishin fm thovela ri ona le ka yini ehe ahe
1: Amen.
3: ke a leboga moruti.
0: Go le bona le mo kae?
3: Mo tsentseng mamalatse.
0: Okay mamalatse ke a leboga mma. Amen. A hi hluleni lo swo biha hi ku endla swo saseka hi nga focus ka lo swo biha mi le moyeni ka Vision FM. Hi pfukile hi ngo bo. Manu wa mina no kombela loko mo kuma mimitwa xihlahla xa mimitwa xi ri patweni mi nga ali mi nghena ceceletani mi ta yile tlhelo manu wa mina mi tshika leswo tala mi nga hlayeli makhombo kambe hlayelani mikateko manu wa mina no kombela hi vito ra Yesu amen amen a hi hlayeleleni leswi sasekeke hi ku titsongahata loko kulukumba evuton'wini a hi endleni leswinene a hi endlelelanini leswinene mi le moyeni ka Vision FM hi pfukile minjhani
3: hi pfukile bixopo ha mitwa mi le ku dyondzisini ku hi nga akarhali ku endla leswinene
0: amen
3: mo ni mi byela mhaka leyi yi ni humelelaka xiswikwana moyeni mina ku endla leswinene na kha na zama bixo mina n'wana wun'wana i n'wana wa buti tanihiloko hi ri vana ra ndyangu i le ku phikeleleni ku ta a ta ni vulavulela swilo swo ni vavisambeni loko a vu a ta a ni hlamu a ta a ni hlamu tolo na madyambu i tirha rinharhu a fika a vulavulaka i lava ku ta ni dlaya hi xibamu u endla endla ku tlhoko ya yena leyi a yi kahle mara bixopo ni fanele ni endla yini kusuka kwana
0: ni kombela ku
3: kumaku endla vunene
0: ni kombela endlanani leswi mani kumani va ndyangu mi vulavula na vona loko swi nga endli
3: loko va xanisini na vona ku ri va n'wi yerini le ka magistrate loko va xanisini
0: ni kombela loko swi tetani n'wina endlani mi ya kombela va nawu va mi endlela protection order mani ku mi nga tikumi kun'wana mi teke nawu mi wu veka mavokweni ya n'wina nakambe hikuva loko munhu a vulavula swi vulaka ku na leswi nga ndzeka nhloko ya yena n'wina mi nga swi tiveki a mi swi tivi hi ku munhu loko a za a kumeka a ri na leswo biha mani i hundzuka xihadyani xin'wanyani xa nghozi ngopfu a ku na yena ka ntsumbu wa yena movha ni vulavule tolo ni ku a hambi wu ri wuntshwa wa endla accident hi ku driver ya wona laa nga ndzeni i nghozi ngopfu hi yena a nga ri ki na maphepha se munhu loyi a driver ka nkulukumba yaloyo kumbe sweswo swi ka kona ka yena ku na leswi swi n'wi vavisaka endlani ku swi ya vulavuriwa ku nga ri hi xikongomelo xa ku mi ya ku n'wi lwiseni kambe magistrate a fika vulavula na n'wina a vula leswi a nga na swona mi kota ku ahluriwa ku a nga hati laha mi nga kona ku ri mi wisa ku vaviseka mani loyi a nga solvhiweki hi ku khongela i solvhiwa hi nawu wa tiko mani mi nga teki nawu mi wu veka mavokweni ya n'wina
3: hi ku leswi a nga swi endlisa swona bixop loko a ku ri ku mina ni na matimba a ni chavi xikwembu a ni swi tiku ya ta va a dyele mina kambe yena loko a khome xo khoma a ta va mehe a ni dyeleku a ni loko ni pfula rivanhu a ni nga ri na makungu ya ku ya ku lwini
0: okay swi chicken mani a hi ni kombela mi teka nomboro liya ya 064
3: ni na yona
0: inkomu mani fowunelani
3: yona a mi rito reti leri a ni chava
0: ni mitwini inkomu mani Okay. Nteka wo hetelela mile moyeni. Ahe. Cinema.
2: I could have fallen.

0: nel senso che mi ingresserò a Fishing FM. Weekend ya nwina. Ai vele. Ke bela lo unene mi bana mahele ya viki la mosaseka. Xikwembu xa tintswalo a xivena nwina. It's a new day. Isiku lerintswa. Mehleketi ya nwina yinga fambi hi letindleleni ta makhombo. Hilaha loko mi vona lexi nunhwaka mi pfalaka tinhompfu. Pfalani tinhompfu ka swilo hinkwaswo leswo biha leswi nga onhaka mihleketo ya n'wina. Hi ku mi nga ta hela matimba yi ri mbilu ya Samson a ndzhaku ka ku vulavuleriwa leswo biha, mbilu ya Samson yi karharile ku yisa ekufeni. A ni kotanga ku hlaya ti-WhatsApp ta n'wina, ni khomeleni kambe sweswi loko ni heta la ni ta tihlaya leti lavaka ku tikhongeleriwa ni ta khongela. Kambe nomboro leya 064 yi fowuneleni sweswi. Loko nomboro leyi mi nga yi tivi 064-548-7821. Mi ta kuma nhlamulo, va ta mi hlamula kwalano, va ta tsala mavito ya n'wina. 064 yi khomiwile sweswi hi social worker, i ta swi kota ku mi pfuna. Loko ku ri na switsundzuxo swo karhi yena i ta mi guide, a mi komba ku ta endla yini. Ku ta endleka tindlela na psychologist va kona, va ta swin'we va ta va kota ku vulavula na n'wina va mi pfuna. Xikwembu xi mi pfuna xi mi katekisa. 064-548-7821. Xikwembu a xi mi pfuni xi mi katekisa. Kasi n'wina lava mi tsakelaka ku byala embewu ya vutomi aka Vision FM, ku Vision FM yi ya mahlweni, sweswi nkarhi wa ku hakela vatirhi. Wena na wena u tikuma u ve na xiave aka vatirhi vambirhi vanharhu, i va pfunile hi ku va na wena u kote ku pfuneka. Nomboro ya kona ya phone i 063-978-7017. Ta yiphinda nakambe. 063-978-7017. Byala mihloti ya wena, byala mbewu ya wena ya rirhandzu. Plant a seed eku Vision FM forward. Loko ku va swi karhi ku kumeka ku vanhu, loko ku ri ku team yi fanele yi famba yi ya ka Malamulele yi ya pfuna vanhu, va nga pfumali mali ya transport, va nga pfumali mali ya petrol, kumbe wena u na movha ku ni na ta nikelela xitichi xi tirhisa movha lowu xi hakela installment, hi ni ta hakela installment nto ya wu teka ni wu yisa kwale ku ntirho wa Xikwembu wu ya mahlweni. Hi niki movha walowo hi ku hatlisa, xaka ra mina. Hi pfumala xo famba va mahungu a va na xa ku ya teka mahungu ni ri tisa movha n'wana mali. Xikwembu xi ku a xi ku pfuni, kumbe na mbuti u na homu u na tihuku, tisa lexi u nga na xona ku ntirho wu famba. Nomboro 063 ya Capitec 978-7017. Loko ni ri mina Mlungisi Xidonkani Ximbongolwana, ni ri khatsa ku tsaka na ku rhula a swi finengete moya ya n'wina ha Jesu Kreste. Amen. Byala ni kombela movha walowo, xibazani xelexo xi ta tsariwa ku Vision FM xi huma ka wena. U nga chavi, sapota ntirho wa Xikwembu wu ya mahlweni ha Kreste. Nyika u ta nyikiwa, hanana u ta hananiwa. Amen.
1: Oh yes it did. Oh I could have fallen. My soul cast away.
2: Hinkwerhu la misaveni Xikwembu xa hi vona maxaka mi.

0: All right, ke xikanwe kangwe teka ming sir ari wo sungula sungula a moyeni mile moyeni
1: hallo
0: hey hina hi hlayisekile hi tivi n'wini i khotlokhotlo
1: famba naye
0: mativa mara na
1: i vapfuxa hinkwavo lava nga swibedhlela no makaya
0: lowu
1: loko pfuka ni nga ti tirhela vana va mhani va pfuka va tirha n'wina la ka jilango laya vaka jilango hinkwava va pfuke va tirha vana va kokwana vana va mhani jamani ya bile kuu avosina hi tinjhovo na lava van'wani voni pfuxa right through va ni pfuxa kale a va pfuki na vona ka ni famba ka laka ka mali la hina hi ngo rila mali kala n'wina va la xivularila
0: va tiva mbari
1: ene hayi kona n'wina na vona va ni pfuxa swinene ni tlhela ni famba lavo veri vavasata va va lavi n'wina kambe veri le kuhikwi tikweni leri ya ra vukati bya mina kale ka ngove a n'wina mhani ke mhani miluva ka n'wina n'wina mhani ka sasasa va titiva n'wina mukarabya la vo ni rhandza na vona va ni rhandza la ka mikarhi la hayi se ni vuya hala kaya hala se ni hetile mina halaya ku na n'wansati van'wani va la giyani la ve ri va ka lo hi n'wanuma leyi mara va ka matevu ya xivongo va ri xivongo xa mina mina ni waka matevu yo kati lavo loni vona li mala kwa kata hi sinya va xeka hi rabi wala ka ni xipisi kwala man'watala mafurha n'wina amen
0: kese swinene n'wana matala mafurha la ka muchipisi la
1: kongerisene swinene mukotwani n'wina amen
0: ku na munhu la kuna munna
2: eh mwana masara
0: yes yes yes yes yes yes yes yes
2: mfukele
0: mina hlayisekile tivi kwini
2: hayi hlayisekile tana vanhu lava va swi hinkwavo lava nga lomu swibedhlele lava nga la makaya a va ku holi va ta vona mindyangu ya
0: vona
2: pfuxa vahaxi hinkwavo a va pfuki va ta yi haxele ku fana n'wana mhanisara nga pfuka va ni famba na vona
0: a hi fambeni navo
2: ri kakaro phawa na marhanga ya rona endhambi kusuka laha xivulani ku nga la gungu ra mali a gwangwana ku na koko nghena kusuka laha risinga view ku na marikoso laha maiten view va ku yini mandlhurini n'wakhalanga va ka mayela emugangeni ka katekani ku na kokweni wa bebeda i mandikumane kusuka ka homa 14a kula mandayina ntikulo hosi kusuka na block 20 aka sikhunyana mali maluleke kusuka na mavele kula malibhaloyi i mali n'wamaxadula kusuka na nkampako aka mawena botini dunani xikwini kusuka na ka
0: mandlakani
2: va kuyini mandlozi va ka hotlan kusuka na ka nkozana bakani ya finesi va ka mayimele kusuka na ka swigongoma va kuyini swisenkhala i tlhelo ro chava swati na mati kusuka na ka nkove na bodgeri ni va ka xihambu kusuka na ka nkove ku na xiphiha masirha na makwindi i botfani wena nkomani kusuka na ka ximahundza pfuka n'wena bava vona ya pfuma ngoma
0: yes
2: tidel tijokubai kusuka laha tikweni ra ka mswani titambuka mtshamo wa xitulu ka n'wana mhanisara va tshamuka xitulu lexi rhendzeleka ni hi tele ta n'wana bava
0: danko danko danko mbo yi teka line two laha vanhu ku na munhu laha kokwani kwamkwa mi pfuki hi hlayiseki ya
1: vahoni vavabyi
0: kokwani kwamkwani kokwani kwamkwani swa hluphanyana leswi matetiweke leswi va tiva swi ta ku karhata hambiswiritano mixer 063 730 7890 063 132 0818 banana riqingho yi va eka ritwa n'wina ku eka mixo lowu mi pfuxa vamani mi navela vamani ku hola hi ndlela yona yale 063 730 7890 bana ni riqingo make sure mina no n'wina va ikari bula emishweni wa siku ra namuntlha i va ikari twa n'wina ku n'wina mi navelela va mali ku hola. Ku nga ku ri exibedhlele kumbe emakaya kumbe lava vabyaku va vukarhi va ri kona hi ndlela yona ya le mixeri wa Vision FM emixweni lowuwani va tiva i mixo wa xikwembu mi vula zona ya wona mixo lowu i mixo wa xikwembu hi ndlela leyi tshama na pfumela ku vanhu ne va va lunghekini swinene ku va va karhi va pfuka va ya mitirhweni va va karhi va ya laha va va va karhi va tirha kona u vona mhaka ya ku munhu ne a pfuka tirhela i mhaka yin'wana ya nkoka swinene mixeri wa tiva hi pfuka hi titirhela hi swilo swa ku hambanahambana leswi va ku swi karhi swi ri kona eka tindhawu to hambanahambana hi ndlela yona ya le mixeri wa Vision FM 063-7307-890 va na riqingho mixeri ka siku ra namuntlha kumbe eka mixelo mina na wena hi va hi karhi hi pfula kona mixeri lawani ku na munhu
3: hi mina njhani
0: hi hlayisekile n'wina
3: ngongelela vavabyi hinkwavo lava vabyaka ku va hola va ta hlayisa mindyangu ya
0: vona
3: sungula ni ta xota bava sokisi kwala block 3 ka mini ni sungula va tukulu wa mina Thabiso Chauke kwala block 3 ka mini Jutas Chauke Bongi Chauke kwala block 3 ka mini

0: kumbe hi ta swi vulavula ka awara ya vumbirhi. Hi ta swi vulavula ka awara ya vumbirhi. Ku ni lava ku cheka na ku tiva ku leswi mina ni va ku ni karhi ni swi cheka ku va ku nga ri swona. A hi swi tiki i va mani. A ni va vona ku nkarhi wun'wani mixer hi va yi karhi hi tivutisa swivutiso swa ku tala ku i va mani va nga nyikiwa mpfumelelo laha magondzweni vhet ku va va karhi va lawula. Ku na munna
1: na
0: munna ahe
1: njhani n'wana mani
0: hi hlayisekile n'wana
1: na tema na mani nkarhi va
0: kati ya
1: alright i masa swona
0: ya
1: ni kombe ku navelela vanhu lava nga le kuswibedhlele a va holi na va buku va ri makaya ka vona ka vona va holi ku va pfuxenyana
0: a va pfuxe
1: ku na mhana mina i n'wata n'wisi matutwana kwala ka matutwana hinkwayo mhana meho va ri South Africa kwalaya ka manghena loyi ku na peluka dani mpimeti ka bumeka xitachi ku na kokwana kwamukwamu ku va na swana mutatsene kwalaya ka ka miniki na mhana Lucas na na mhani miheva na mhani makhuvele kwaleni ya ka biyani kwei na mhani makhuvele nyezisela a ka tikwa hikuva lava endlaka swinene ni va ri vaka tokoka matsanelo a va pfuka va endlela swinene va ya mitivelo ya vona ku hambanahambana ka vona va endlela swinene ti va nga va onhela vanhu
0: khensa swinene. Ya hambiswiritano mixer hi lava ku veka ri landza ti-voice note laha ka WhatsApp even then va hi karhi hi twa vayingiseri ku vona va va karhi va pfuxa va mani va navelela va mani ku hola eka mixo wa siku ra namuntlha. Wa tiva hi ta ku yini mixer a hi fambi lani wa tiva i ku na mina ni fana n'wina ni ku tivutiseli ku ku ndleka hi swona sweswi ni vonaka swona alright na mi tlhava ku yi sungula le ka ngove le alright mudul wa xitichi
2: na xitichini ni kombela ku ya khesa rito ra xikwembu leri hi nga dyondzisiwa rona namuntlha ra ku tiyisela hi nge swi koti ku tiyisela nga endli leswinene munhu la tiyiselaka u tiyisela karhi a endla leswinene ingaku Yehovha nga mi pfuna mi katekisa ni ya mahlweni na ku hi dyondzisa na ku dyondzisa rixaka ni karhi ni ya khongela lava nga swibedhlele xikomba xi vahanyisi ni khongela lava nga majele van'wani va lo khomiwa va ri hanandzu Yehovha wa va tiva a va ponise ni khongela nakambe ngopfungopfu lava nga mapatwini mati va a patwini Sathana ko a nga koti nike matimba ngopfu kona moya wa le katilweni moya lowu kwetsima a wu teki ndhawu amapatwini a wu teki ntirho wa wona a wu tirha leswi nga fanela vanhu va le ku luzekeni a va khongeleli ngati ya Yesu Kreste wa Nazareta ni karhi ni ya va pfuxa na ku ya pfuxa mhani Violet Suweya pfuka ni mi baka makhekhe lama mi bakelaka vana ni pfuxa sesineli Suwena n'we pfuka ni mitirho leswi mi tirhelaka swona ni pfuxa sesigeli Hlungwana pfukani mi ya mahlweni kwala mi nga kona preschool ni pfuxa nakambe mhanihlamalani maxele aka xikukwana na n'we pfukani mitirho leswi mi nga vitaneriwa swona a pfuxa hi mudulu mhani ri khotsela ka ngoma
3: Sara vavabyi a va holi hinkwavo hi vito ra Jesu a ku pfuke mhani December a va pfuki ka mavalani a ku hi ku ya pfuka mhani Maluleke a va pfuki na vona le mavele pfuke n'wasikhetho wa xiporo hi lava ni swekelaka a va pfuki Mr. Gift Joke by ka Mswana a va pfuki swana mitlhantsene ka Mninginisi pfukani Mzamani Khosa na n'we pfukani mhani Rose Hobyani pfukani kokwani n'wa Tola Mafurha na n'we pfukani na n'we lava va kwele ka misayatsi leyi nga hamatamani na n'we pfukani va lava va kwele xikontirini xa le henhla Julongo a va pfuki na vona Wilson Matsilele na n'we pfukani na mivona mhani Mluva na mivona na n'we pfukani Masenyani Ronald pfukani na n'wina

0: hinkwavo lava pfuxiwahi ka ro bhava ri bhava na marhanga ni emthiwa ka ndhambi ni kwala gongwangwa la kona gungu ra mali la xivulani tank
1: rixini n'wana mhanisara mpfukeni mara hayi mina ni pfuke swinene na ka jilongo laha namuntlha dyambu ri le mapapeni namuntlha ri na mapapa ha ingaku namuntlha ha swi nge ku nge vi na masana kahle ni kombela ku va navelela vanhu hinkwavo lava vabyaku va ri swibedhlele emakaya a va holi mani xikwembu a xi va twelerisi vana va hanya va hola kombela ku va pfuxa papa mutengisi la ka mabayeni laha na vona ni ri a va pfuki va ya vona va ya le swirhapeni swa vona le emapurasini ngava mundyangu munhu ma vasa kwala ka jilongo xikotelini xa le henhla ri kaka ro bava ri bava na marhanga na vona a va pfuki papa gift kubayi a va pfuki na vonavo ka muswana mani rose vabyani eka kuzana mulweni lowuntshwa va pfuki mani december na vonavo ka mavalani swa namuntlha ntsena block 2 mana xihlovo tikweletikweni ra le kula france mana tsakelo ka ngove mani nghena a ri singer view kokwani tola mafurha mani miheva emisinyeni pfumala matomana a va pfuki na vonavo papa mafanele a va pfuki na nghami ya vona kokwani kwamukwamu na vonavo a va pfuki hinkwavo ka vona laha va na muzamani khosa kwala ka jilo ka xikotileni xa le henhla danki
2: avuxeni muhaxi hi kombela ku navelela hinkwavo lava hluphekaka eka mavabyi ku hambana ka wona eswibedhlele na le makaya ni ri yehovha a vi na vona a nghenelela ku va tshuxa aka ku tikeriwa lowu va nga na kona ni ku hinkwavo lava nga teka tiendzo to leha no to koma a va fiki va hlayisekile lowu va ya koho mi nge ni va pfuxa muhaxi ni ta pfuxa buti i ngoma ku pfuma emafumisi xibiha hi masirha i buti jo gift ku bayi le tikweni ra ka muswana ku na ntsongwana ya mina i desi ngomani le 14a na vana va yena ebenezer na ndzalo mathevula ku na ntukulu wa mina i malwandla mavasa erisinger view na ntsongwana ya yena ku nga muleteri la yunivhesiti ya le mpopo ku nga muhlori mavasa na ntsongwana ya yena ku nga nyeleti mavasa ni pfuxa ndyangu wa mina ku nga Constance Mashawu Gladwell Ngomani Nyiko Matimu Nkoka Ngomani ni hetelela hi varhandza na vaseketeri va Vision FM na ku bayi Ngomani family vanhu lava hinkwavo ka vona va pfuxiwa kahle hi mafumisi xibiha hi masirha hi mugqecha i tiyisela ni sizekile Fanuel Ngomani kwala ka ximawusa inkomu maxa
3: hi n'wana mhanisara mpfukile hina hi pfukile hayi hi navelela lava nga swibedhlele a va holi na lava nga makaya na vona va holi va kumeka va karhi va hlayisa mindyangu ya vona hi kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka kokwani wa a mupfukani kokwani nghena ka nkomo number 1 a va pfuki na vona ku ta ku ta pfuka vamhani va kurisa rixaka hinkwavo ku ta ku ta pfuka vamhani va paluxa hinkwavo ta ni ta pfuxa kaka ro bava wa le ku ka rigungu ra mali ta ni ta pfuxa kokwani makwamule ta ni ta pfuxa mhani khotso wa Mountain View ta pfuxa ni ta pfuxa kokwani Khumalo a 14a na kokwani lavakulu lavaka va ka mudala ka siyandhani na vo a va pfuki vana va kokwana ni ri hosi ya ntamune mosa a yi hlayisi munhu un'wana na un'wana ka mukhuhlwani leyi nga na yona yona a yi holi yo hundza hi kona yi nga teli ku hi vavisa a yi pfukapfukeni karhi hi languta swingadhani ku swi karhi swa kula swipinichinyana ke hi kota ku kumeka hi karhi hi dya miroho inkomu swinene
4: ahee n'wana mhansara a ni ta ku lava nga swibedhlele rito ra xikwembu loko ri kha ri hlayiwa swi nge endleki ra fikelela atindleveni ta vona hosi endla masingita loko rito ri hlayiwa aka loyi a twaka ku vava hosi a yi teki ndhawu va sisimuka va vuyela mindyangu ya vona hinkwavo na lava nga majele ni kombela ku va pfuxa n'wana Mhansara ni pfuxa tatani Mzamani Khosa a Jilongo ni pfuxa kokwani Kwamkwamu ni pfuxa mhana Xihlovo a ni pfuxa ni pfuxa mhani Maluleke a Mavele na mhani Stefelina mhani Johana na mhani Jimmy na vele Jim John mo ni hetelela hi tatani Bakhani ya Mayimele aka Gongongo na rikaka ro bava a Xivulani na mhani Miluva aka Mphambu kokwani wa Amuvele ka Ngove i mhani Rozobyani aka Nkuzani Danke yi pfa yi hi tsemo
5: awini n'wana Mhansara mpfukini na hina hi pfukini hi pfukini kombelela ku ni navelela lava vabyaku ku va hola lava nga swibedhlele na lava nga makaya na le majele va kona va nga ku vabyeni na vona a va holi i ni kombela ku va pfuxa ka n'wana Mhansara ku na mhani Rozobyani laha mulweni lowuntshwa pfukani mhani papa Joe Gift goodbye pfukani na n'wina i ni ku mhani Buriso mhani Kehila laha ka Mapayeni mhani Boy Sebenza na n'wina pfukani ku na ntukulu wa mina laha Gezani Toma Gezani Maluleke laha ka la 14B a va pfuki na vona na nsati wa vona n'wamafoto ku na Bishop Hlungwani na mhani Bishopo laha ka n'wamatatana pfukani na n'wina swa namuntlha ntsena ka mininginisi na n'wina pfukani kokwani Kwamkwamu na kokwani Tolamafurha pfukani na n'wina n'wa kokwani wa Madliwa kwala ka Mapayeni na n'wina pfukani ivi ni kumani na vanhu lava va pfuxa hi mhami Luva la ka Mphambu n'wana Mhansaro xumaxuma
0: le n'wana Mhansara mpfuka mpfukeleke hina hi pfukile swinene ha maxelo hi lamanene hala ka mininginisi block 2 dyambu ri hlometelini mo ni navelela vavabyi hinkwavo lava nga swibedhlele na lava nga kwala maka a va holi hi vito ra matimba hinkwaro ra hosi ya hina Yesu Kreste kombela ku va dzudza n'wana Mhansara ku na kokwani Gift Joe Kubai a va pfuki ku va na rikaka ro bava na marhanga ya rona a va pfuki ku va na kokwani Kwamkwamu na vona kwala ka Jilongo a va pfuki ku va na ba Mzamani Khosa na vona kwala ka Jilongo a va pfuki ku va na kokwani Tolamafurha ni ku na swanga ku va na Malume Derek a Xivambu na n'wina pfukani ku na Bakhani ya Phineas Mamele na vona a va pfuki ta nghena la ka mininginisi block 2 ni ku na kokwani Magoxa munhu wa tinjhovo pfukani ku va na Pastor Mike Sweya kwala ka mininginisi block 2 vona va kumeka ka masipala pfukani na n'wina ku va na Pastor Baloyi Xikuku kwala ka mininginisi block 2 a va pfuki ku va na Lawrence Xifununena a pfuki ni ta hetelela hi ku nghena la ka N'wadzikudziki ku na kokwani N'wachavani kwala ka Tshiketa a va pfuki na Botiroji Masangu kwala ka Magagana na n'wina pfukani vanhu lava a va pfuxiwa hi swa namuntlha ntsena a ri kwala ka mininginisi block 2 ni ku danku
6: n'wana Mhansara minjhani hina hi pfukile hi kombela ku navela lava nga swibedhlele xikwembu a xi va ka tekisi xi va endla hi tintswalo va hola ka mavabyi ya vonu hinkwavo ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa Ndlovukazi kwale Mangombe krale leri a va pfuki ivi ni pfuxa mhani Mahuri hansi ka Sports Center leri a va pfuki ivi ni ku buti ni ku buti Linki kwale vuhehli na vona a va pfuki ni ku ri kaka ro bava ri bava na marhanga ya rona a ri pfuki na rona ni ku a va pfuki ni ku munhu ma vundza hi mina na vona a va pfuki ivi ni ku mhandlavela ku tsaka a va pfuki ntukulu wa hosi a va pfuki ivi ni pfuxa vana va mina lava landzelaka ni ku phumzile mabunda a pfuki kwale Joni a nga kona ni ku na leni a pfuki na Enjoy a pfuki na xikhongelelo wa jaha kwala ka Sikunyani na yena a pfuki a yimayima ivi ni pfuxa na switukulwana swa mina ku na Willy mabunda na yena a pfuki ivi ni ku ku hlula a pfuki ivi ni ku nhlelo pfuka ivi ni ku enelo pfuka na ntshembo pfuka hinkwavo lavawani a va pfuxa hi mhana xikhongelo wa jaha kwala ka Sikunyani inkulu.
7: Minjhani n'wana mhanisara, hina hi pfukini ino hi kombela ku pfuxela lava va nga swibedhlele hinkwavo va vuya makaya. Ni kombela ku pfuxa, ni pfuxa mhani Kayla ka Mapayini, mhani Boy Sevenza, mhani December kwele ka Mavalani, ni vuya ni pfuxa na mhani Mluva ka Mphambu, ni pfuxa na ba Joe Kifty Kubayi ka Mswane, ni pfuxa na ba Bakaniya Mayimele kwele ka Gongongo, ni pfuxa kokwana wa Amu na Basani n'wana mhani Phosa kwele ka Ngove, i mhani Burisa kwala ka Magezi wa Njeni laha inkomo.
8: Avuxeni n'wana mhasara, hi kombela ku navela vavabyi hinkwavo lava vabyaka va nga swibedhlele vanhu va Xikwembu ku a va holi va vuya makaya ya vona, hambi lava vabyaka va ri va makayo ni ri a va holi mikhuhlwani hinkwayo a yi supa. Ni kombela ku va pfuxa, ni pfuxa mhani Burisa, mhani Kayila, mhani Boy Sevenza, mhani N'wamandliwa kwale ka Mapayeni, ri pfukana mhani Mukasi N'wamakopiyani, ri pfukana na pfuxa mhani Dorida N'wakhalanga le 14A leyi ni ri a va pfuki na vona mhani Ahlova Giyani na mhani Mavasa Giyani, ri pfukana. Ni ya pfuxa na kokwani Ngheno na mutlhakuri wa Vinari, ni ri pfukana kokwani Ngheno. Ni ya pfuxa na mhani Rukhoto kwale Giyani, ni ya ni ya pfuxa kokwani Kwamukwama wa Vinari loni, ri pfukani hinkwavaxi na kokwani Nghena aka Nkomo ni ri a va pfuki. Vapfuxi mhani December ri kwaka Mavalani, Bajoku Bayipfukani ri koka ro bava na marhanga ya rona la Xivulana a va pfuki na vona. Ni ya pfuxa na bava Khosa Mzamani a Jilonga xikotini xa le henhla na mhani Mafanele a hi mihaxi wa mina.
9: Rhandza n'wi khensa rito ra Xikwembu leri nga dyondzisiwa mpundzu lowuwani, khensa Xikwembu hi swona. Ni ta ku ka vavabyi hinkwavo lava nga ku vabyini swibedhlele ni le makaya va ta hola. Ni kombela ku pfuxa buti swilo swa layini kwala ka Ngove, n'wana ro Zobyani ka Nkuzani, kuma na Xihlovo le tikweni ra le kule a France pfukani. And then ni pfuxa mhana Ntsakelo kwala ka Ngove a Mountain View, ni hetelela ku pfuxa mhani Burisa le aka Mapayini. Vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa Amu kusuka ka Ngove kumu.
10: N'wana mhansara, ni kombelela vanhu hinkwavo ku pfuka lava nga swibedhlele, ni kombela ku va pfuxa. Ni pfuxa mhani December ka Mavalani, ni pfuxa mhani Burisa na mhani Boy Sevenza kwala ka Mapayeni, evasesi wa mina hinkwavo lava. Ni pfuxa kokwana Madliwa kwala ka Mapayeni, ni pfuxa malume Gezani Tlasi Maluleke a 14B na malume N'wamafoto kwale nsati wa vona valava kwale 14B. Ni pfuxa malume Joe Gift Kubayi ka Mswana, ni pfuxa malume Leke Ngoveni Vihehli, ni pfuxa baba Kaniya Phineas Mayimele ka Gongongo, ni pfuxa mhani Luva ka Mphambu, ni pfuxa kokwani wa Amu ka Ngove, ni pfuxa mhani Grace Makamu ka Ngove, ni pfuxa sesi Basani n'wana mhani Phosa kwale ka Ngove, ni pfuxa mhani Dlawela ku tsaka Maluleke ka Sikhunyani, ni pfuxa ntukulu wa hosi kwale ka Sikhunyani, ni pfuxa na kokwani Layizava ka Makhekhe ka Ngove. Ni hetelela hi ri kaka ro bava na marhanga kwale Gongongo Street, i mhani Kayla kwala ka Mapayeni. Dankulu.

0: wa tiva swo boha va ku vitana Malume Juluka. A ni va swi vona ku ku busy ta ku yini Malume Juluka i risiku ra kahle ra G-Man ekona rinimeni ka risimu leriwani mixer wa Vision FM 18 timinete bila wara ya wa tiva hayi ta ku yini wa tiva how back wa tiva ku na tinsimu tin'wana loko tiba na wena wa swi twa ku ri hayi hi tona mara ta ku yini mixer i awara ya vumbirhi ya nongonoko vurhonga byi hakeli leyiwani tshama ni pfumela ku mari right tindhawu hinkwato lambaku mikama ri kona leswi nga kona n'wini ma ku fanela ku xiyani moya kuva ku mi joyina eka awar leyi ya vumbirhi ya nongonoko vurhongo a byi hakeli mativa loko yi ku afternoonet yi bila awara ya nkombo tikona ta maxelo hi va hi vona ku ri ri tindhawu ti ri ka n'wina eka siku ra namuntlha ri xise ku yini mativa va nga ha vona va ku hayi i tsanele ri ta hisa hala ka mandlakazi ku ri na swipapana yo mativa nakona hi le tsanini hi ta ku yini mana hambi swi ri ta rupikiseni hi ta va karhi langutisana mahungu lava va ku bembere ka swiyenge swa mabulo na ku va ya karhi ya rhange emahlweni eka mixo lowuwani ni tshama ni pfumela ku mixer n'wina hayi mi lo yimela swona leswi kotiwa swona wa tiva hayi mina a ni swi tivi mara hayi wa n'wi tiva ni vula ku wa n'wi tiva yalwe uzo swi vona mi hlangana tekisini siku ro sungula vhele mi ka mi nga tivani nkarhi walowo loko mi twa xiyanimoya xikarhi xi nandzika swi boha ku mi khoma mabulo mi tivana phela u ta ku i n'wana mhansara loyi yaluya va n'wi vulavulaka ya se mi sungula ku khoma mabulo lamo ya nga ku se mo tivana ntshama ni pfumela ku a ni siyangi munhu mixerine na lava va ku tsala kunene ni va hlayahlaya hinkwavo laya ka WhatsApp ne a ni swi lavi ku siya va yingiseri loko ni siya va yingisela ni ta ni ri na problem a ni nge hili ta muka ni nga ri kahle ya mara ndzi vona pfumela ku miyingiseri wa Vision FM ni ve ni karhi ni mi teka hinkwenu ka n'wina hambi nhlohlotelo hi ta va hi ri na wona miyingiseri hi va hi karhi hi langutisa letiyana letiya loko swi fika ngopfungopfu amakeni ya ma-business ku na swin'wana namuntlha na va ku va hi karhi hi bula hi swona mina na n'wina kumbe hi vulavula hi swona mina na xiyaxiya miyingiseri loko ni va ni karhi ni ri ku fambeni ni va ni karhi ni langutisa ku kasi swi so laha swi so ta mi dyondzisa na ku vulavula ku mi vulavula njhani ti-customer mara hambi swi ri tano a hi kandzivi mavhengeleni sweswi 12 timinete awara ya nkombo hi leyiwani mina vito ni cry mong n'wana mhansari hi wena nkarhini wa sweswi.
1: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-26 80. Ungisalane eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mbilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
2: Impressive Dental Studios hi mi tisela vukorhokeri byo hlantswa meno, ku susa kumbe ku phencha meno, ku vekela hambi ku ri ku susa golidi kumbe silivhere ematinwini. Kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno, hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures, ti-braces ya vekela na swin'wana swo tala. Hi kumeka eTsakani Complex ku langutana na tax rank ya le Masingita Mall kusuhi na Giyani Fruits and Veg eGiyani.
3: Hi kumeka na le opposite Thobela Fruit and Veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanini. Twanani consultation imahala. Ina mahala. Ku kuma vuxokoxoko hi xitalo mi nga tihlanganisa na hina hi riqingho eka 015-280-0946 015-280-0946 kumbe WhatsApp eka 073-054-1151, 073-054-1151. Impressive Dental Studios. We care that you smile.
4: Xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka, mi nga tali mi vilela. Hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana. Hikokwalaho hi mi gomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina. Ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit, traditional burial plans, family plans, catering plans na tin'wana to tala. Ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena. Mi nga hi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka number 4 Malcolm Avenue, Southdale, na le 76 20th Road eBrakpan. Kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage, na le Giyani hi kumeka eximati garage, hi tlhela hi kumeka na le post office. ePhalawuro kona hi kumeka ePost Office Building. Kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 0107491951 kumbe 0722387612. Mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 0722387612. Ni yiseni kaya funeral services. Let's take you home with dignity.
5: Shivono imatimba. Vision is

akara babemberi swika swena swa mabulu na ku va akara a rhangi swinene mahlweni n'wansati loyi a nga vuya a karhi a confess eka siku ra tolo na nhlekani kumbe minkarhi leyi ya ma afternoon liya laha a nga vuya a karhi a confessa mingiseri ku va a va a karhi a xavise n'wana wa yena le ka Nigerian Network e hungu rin'wana ri nga tikuma ri karhi babemberi swinene ka swiyenge swa mabulo na ku va ri karhi ri rhange swinene emahlweni a ni swi tivi ku na koho ku ri hi fika njhani vhele aka xiyimo xa so a ni swi tivi u tikuma ka u xavisa n'wana wa wena mara ana vhele a ni ma swi kota ku ya khendla vhele ivi mi dletela vanhu a nkarhi wun'wana a swi hlamarisi mise a swi hlamarisi ma swi kota ku ya mi ya khendla ivi then mi dletela vana mi dletela na vatswari ri khendlakhendla leriya mara i mhaka yin'wana ya ku biha leyi mingisele ya ku va hi karhi hi vona vatswari ku ri voho va va ku va karhi va xavisa vana va voho eka tindhawu ta ku fana na letiya se u ngu rin'wanyana mingisele leri ti kuve ri karhi rhanga swinene mahlweni na ku va ri ba bembere eka swiyenge leswiya swa mabulo o ka hi nga swi tivi mingisele ku ri loko ku ri n'wina vatswari mi tlhelaku mi suka mi yima mi ya xavisa vana va n'wina ta va karhi ku endleka yini ndlela yona yaleyo a hi hlayisekeni tindhawu hinkwato laha hi va ku hi karhi hi ri kona hi va hi karhi hi hlayisa na vana va hina mali yi nga yi dili yi nga yi daku n'wina mi hlayisaku mi daku hi mali a swi lavi mi daku ku fika kwalano mingisele a swi lavi mi daku ku fika kwalano laka kumbe mi kha mi xavisa na vanhu a mina na ti vutisa mingisele ku a mutswari a teka n'wana a ya a ya xavisa mpelampela mutswari wa mutswari ya rin'wana hungu leri baku bembere na ku va ri karhi rhanga swinene mahlweni mingisele ka swiyenge swa mabulo i hungu leriya ya mari tiva leri mani na mani u va ka a vulavula hi roho ana vhel swo boha hi vulavula hi roho ra ku vanhu lava mahlampfa va fanekele va va karhi va famba se ri le ku bele ka bembere hi ti 30 ta June ya ku na swin'wana ahi vanhu va ku tala va le ku veni na problem mina a ni vuli ku ni yima na swoho mingisele a ni vuli ku ni yima na swoho mara ku na swi swin'wanyani hi fanekele hi hleketa before swi hi hlasela ana me ni twe un'wanyana ka tanihi vangheni va kereke a hlamula wun'wana a ku tanihi mukreste a wu fanele u nga ngheneleli swi leswi ende nkulukumba luya u vutisa a la ku tiva all right mingisele mara swin'wana a hi ve neni fair a ni ri ni laha hi va fair mina na n'wina all right ke mo ini mi nyika hungu leri then ni ta vulavula ni twa nkarhi wun'wana na loko munhu a vulavula u tikuma u vavise wun'wanyana kwala un'wana a famba a vavisekile a n'wana munhu sana u njhani

0: ku kumbe lava ya va ringeta ku kombisa ku tani n'wana wa Xikwembu kumbe tani Christ u nga ngheneleli swilo swa ku cacuwa ka vanhu. Alright, Mixer, ni a ni tei ku ri ni tshama ni vutisa xivutiso lexi alamuina kumbe xani no lava ku xi vutisa namuntlha ke, mara ku na ku lokumba loyi a vulavula swilo leswi a ringeta ku kombisa ku tanihi vakreste mi fanelangi bla bla swikwini xi ku pukala chakala sweswi a vurisa swona. Se ni vuye ni n'wi vutisa ku ri kumba luya ni ku ni n'wi kombisa hi matiko akelani lama hi tala ku va hi karhi hi endzela ka wona. Ni ta mi nyika xikombiso hi vo Zimbabwe, Mozambique, i matiko lama mi kumaka ku ri hi tala ku va hi karhi hi endzela ka wona ya lama. Ni vuye ni karhi ni n'wi vutisa nkulukumba luya ni ku hemfo u nga ha ya Zimbabwe kumbe eMozambique wena sweswi na u nga ri na maphepha xana ke? Nkulukumba luya u hlambuluke hi nomu wa yena and le mi ngi se ri loko u nghena le loko u vula ku ni ta huma hi siku ra swona so ri nga ku peleli siku leriya. Siku leriya u nga vula ku u tele ku tshama 5 days u nge tshami siku ku fikela siku ra vusikisi ematikweni hinkwawo lama ya nga koho a handle va landzelerisa swilo swa vona. So ni va ni kha ni ringeta ku n'wi kombisa ku ri le loko u fika u ndla nandzu sweswi loko mina u fika ni dyoha va ta swi tiva ku n'wana mhanisara u dyohini laha i vanhu vangani a va dyohaka loko va teka ti-fingerprint ti nga humi va tele ngopfu va tele phela Mixer a hi vuli ku vanhu va ka hina a va yiva swinene a sweswo ha swi tiva va yiva swinene na vanhu va ka hina va yiva ha swi tiva mara na voho van'wanyana va ku ta va mahalani va fika va tshovela vanhu loko maphorisa ya fika laha tintiho leti ha va ti kumi laha va suka matiko ya voho a swi tiveka a swi le nawini a va na nchumu. So leswi ni vulavurisa hi mhaka hungu leriya ri va ku ri karhi ba bembele swinene eka swiyenge swa mabulo lava ringeta ku kombisa ku ri vanhu lava kalaka maphepha a va famba loko hi lava ku vulavula Mixer hi nga ha vulavula hi swa ku tala hambileswi sweswi lexi mexi ni borhaka sweswi na Mixer i ku va vanhu va tisa ti-fake leswi swa ti-fake ta vona and iku ni vona swidzimbadzimbani swa ku tala sweswi vanhu va swi pfula va chela maphilisi va mi hembela va ku ha ku swi pfula sweswi mi nga swi landzeleli leswiya vanhu va pfayelela vanhu va kanyelela malekere va chela mugayini i ku se va lava ku hembela vanhu va ri va lava ku va dlaya le hayi leswiya hi swona leswiya Mixer leswiya hi swona leswiya ku va hina vanhu hi hembelaku vanhu munhu a nga lo lowo ku mara mpelampela matimba lama ya kuma kwini ma munhu a nga lolowo ku hembela munhu yo ku na chomi yin'wana ya mehe ya misomaliya kumbe miindiya a ni yini leyi a ku ni nga byeli munhu u byele mehe ni ri wexe a ku hayi swin'wana vo hemba va ka yini sweswi laha ka swiyenge swa mabulu ku na dzimba tin'wana ti trendaka ta wun'wanyana u ri na ha ku ti pfula u phuvisa n'we u ti vekele nyana kule na video mina loko ni languta video liya ni vona swi pfulekina ku cheriwe swiphilisana swimbirhi and philisi letiya guess what i ta ti-pain hi ya ta ti-pain letiya a ni ti kuma tiva leswiya loko mi ya tliliniki mi swi bakaku na swa ti-pain leswo basi how come man i ku swin'wana hina hi va hi ri na timbilu to biha because hi onhela vanhu ma-business hi le ku one i ku vanhu va vanhu va le ku onheriweni ka ma-business and the worst part mi onhela na vanhu lava nga na maphepha ma-business mi le ku onheleni ka vanhu lava nga na maphepha ma-business ma swi vona phela na hina swin'wana hi fanekele hi pfa hi va hi karhi hi ti lunghisa Mixer hi fanekele hi va hi karhi hi ti lunghisa mpelampela rats mi nga swi vona ta ti vonela yin'we mati hi tlha hi kandzeni mavhengeleni loko ni vuye mavhengeleni ni ngo na ku u ya amahlweni ka mixo wa siku ri namuntlha avuxeni.
1: Alliance in Motion Global, kgwebo ya go rekisa dijweletswa. Re rekisa dijweletswa tse bjalo ka C24/7 yona e thuša go alafa malwetse a go fapana bjalo ka asthma, arthritis, cancer, high blood, diabetes, dinoka tša go baba le maoto a go ruruga a ba bago. C24/7 ke setsweletswa se se kaone-kaone lefaseng ka bophara. Dijweletswa tša rena di diilwe ka dienywa le morogo ebile ga di na ditlamorago tša matlhakore, side effect. Batho ka moka ba ratang go thoma kgwebo or go ba le mešongwana wa ka thoko go taleletša mogolo wa gago, kgwebo ke ye. Leano la go bapatša le lekotswe ebile le tlhatsetswe. Ba go ba le kgatlhego e tlane le tlhakane le bao ba setsego ba dirile dimilione. Matšatši a go swara di-presentation ke labone le lengwe le lengwe kwa Morutse Emmanuel Assembly Church ga Morutse Ramathoka go thoma ka iri ya boraro manthapama. Go khumana tshedimoso e tlhakantšhe le Tess Ramathoka go 076-675-1298 le WhatsApp e gona goba Pastor Ramathoka NL go 061-502-8192 or WhatsApp ya 076-057-4242. Company ya rena e bitswa Phela o Phediše e le go tlase ga ya WHM ya Mrs. Manganye.
2: Mina aro faneriwa hi ku lunghisiwa ntsena ri faneriwa hi swa xiyimo xa le henhla Ezola Zola Construction and Projects hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla lebyi nga fuwa hi ntokoto hi mi endlela plumbing hambi ku ri ku lunghisa kusuka eka basin ku ya eka toilet storage ku ya eka tipipe ta storage ti-septic tank hambi ku ri tigisara hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla hi korhokela makaya na mabindzu kusuka ePhalaborwa Tzaneen Giyani Hoedspruit na hinkwako laha mi hi lavaka kona swi nga ri na mhaka leswaku mi kumeka kwihi hi appointment ntsena ha fika eZolaZola a hi heleli ka plumbing ntsena hambi u lava leswaku hi ku endlela paving ku vekela ti-tile kumbe ku ku akela khumbi leri tiyeke hina hi endla swilo swi endleka mi nga endleriwi ntirho ku hundzisa nawu tanani eka ZolaZola mi ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla eka ZolaZola projeke ya n'wina yi le mavokweni lama faneleke lama tshembekeke tokoto naswona hi hatlisa hi heta ntirho wa hina mi lava certificate of compliance kumbe insurance damage report a ho gwadyula swibokisana ntsena kambe mi nika ku tshutsha ka miehleketo ku kuma vuxokoxoko hi hlanganiseni na hina hi WhatsApp eka 083-335-0468 Zola Zola General Construction and Projects, always there for you.
3: Vanwater Drilling hina ba Vanwater Drilling hi kona ku herisa xirilo xa nwiina la hi ku borela mati lama baseke tlhelo la manyanganyaka twana a swikota ku tlhela hi ku endlela mati ya wena ya nyanganya masuka ko dzunga lexi tsakisaka hina a swikota ku nyika 1 year guarantee kambe loko lembe leri hela a swikota ku ya mahlweni hi ku lunghizela loko swilo swa wena swi onhakile ku ringana ntlhanu wa malembe kumbe ku tlurisa twana mintsengo ya hina 40 meters 23,950 meters 29,600 60 meters 33,900 unga ikuma eka 078-913-3661 078-913-3661 kumbe 071-8096-980 071-8096-980 kumbe uyivakatshela eBaloyi Complex Office number 26 next to Top Towns unga rivali hi kumeka hinkwako la u hi lavaka kona naswona hi tlhela hi mi endlela ti-aluminium hi ntsengo wa le hansihansi swinene mi nga hi kuma eka xikokwani Eco Park eka gondzo ra R81 eka yindlu ya Purple kokwa Ncauke a va borhi mati ma nga humi.
4: Vision FM. Shivono Imatimba.
5: Vision is power.
4: Vision FM. The voice of hope and the source of knowledge. La Hilekaya.

0: Ai wena man mara wa tiva tinghoma leti man kumbe cha ni twa n'wana mazara hayi na yimbeli leswi hi nga swi yimbe miri hambiswiritano i risimu ra kahle ra Nomza the King va lo remake vhele va kuma yi nga ni mapiano u kona tebza the DJ eka risimu leriwani mixer a hi teki xipapilani lexi a fanele va yi karhi xi teka hi musumbunuko ne ya even then hi va yi karhi teka lexiya i musumbunuko sweswiya ya hi swona i musumbunuko ku na mhani lava nga na problem hi te hayi mo hi tisa moyeni ya i ku swa vava swona leswi va va ku va karhi va hlangana na swona i mhani lava pfukaka va tirhela hikuva va karhi va ri va na ma-business ya ku va va karhi va xavisa matamatisi na swa ku tala na ti acha kwalaya mara ho ehi mina ni va ni karhi ni ku kombisela xona xipapilani lexi ku va hi karhi hi kota ku xi yisa mahlweni hi ndlela yona yeleyo va ku avuxeni a xitichini xa Vision FM ni na problem ni mutswari loyi ni nga tswala n'wana wun'we wa mfana papa wa yena u lova a ha ri mutsongo hi mina ni nga va ni karhi ni n'wi kurisa vayingiseri va Vision FM ni va ri karhi ni pfuka hi ku tirhela swi swa ku hambanahambana swi nga leswi n'wana wa mina ni n'wi yisa xikolweni ku va ni n'wi yisa xikolweni n'wana wa mina u dyondzile malembe ya mune lama nga dyondza wona loko a vuya u tikuma a va ka a rhandzana na nhunyana un'wanyana loyi a nga va karhi a tirha a va karhi a ya n'wi lovola a n'wi teka n'wi ndlandzana swi nga leswi n'wana mhandzara xiphiriso xa mina hi lexi se n'wana wa mina wa ni jikela u ri na lowo hi fika njhani vhele and va ri n'wana loyi a va va karhi va tshembele ka yena va ku hayi yena n'wana loyi a nga ta va a karhi a susa vusiwana van'wana mhandzara a na ha swi koti na ku pfuka ni ya titirhela se ni na depression nkarhi wun'wanyana ti-pain to batbini va vona mingiseri leswi hi fika njhani vhele ka ku vangela vatswari ti-depression vhele ya mara swa vava mingiseri u dyondzisa n'wana xikolo a ya xikolweni loko a vuya a fika a ku jikela tanihi mutswari mingiseri mani ava la ku pfuniwa ka xiyimo lexi va va ku va ka va hlangana xona va teka n'wana va n'wi yisa xikolweni ende ni xa ku va n'wi sungule hansi phela va ri va baye va lova a ha ri n'witsongo ma swi vona va n'wi sungule hansi primary a ku high school va n'wi teka va n'wi yisa vasiti hi mali ya ku xavisa u wa tirhi u jikele mutswari wa yena u fambini sweswi u ri mutswari valowo sweswi va na ku tikeriwa mani a wa tiva ku nga hulela a mi va teki nyana va hlwela ku tikeriwa nyana kwalani ya mara mingiseri i xiyimo xo vava lexi a ni tivi ku ri mingiseri mi va pfuna mi ku yini mani vonani va le ku tikeriweni ni xo ku na vurhonga byi khomi mingiseri va va ka va hleketa ngopfu na ku hleketa ngopfu wa tiva hi ta kwini nghala ka ngoma
1: mpfukini n'wana mhandzara
0: hi hlayisekile mina ke
1: mpfukini hi na hambi u buwa mikhuhlwana hi vulwa hi pfukani va nga ta kandziya mara i mhaka yo tiki mhaka leyi tika ngopfu

0: loko vo teka vutikeli va vanga ka kona va ku yisa ka Xikwembu. Xikwembu xi tsandze nchumu. Hina hi languta ta hina leti hi ti kotaka leti ti hi tsandzaka ya tika swinene. Leyo lava xo Xikwembu mara na hina hi hanini na xo Xikwembu ku na loyi a ku yisa ku kereke lahaya khi yi vona mara loko ku nga kusuhani na yona kumbe na species ku kereke yi njhani. Mina ni ta ku leyiwani hi ku ya hi mina a ni va koho va nga ta va pfuni leyi ya tika swinene. Mina na n'wina hi nga yi solva yi tlhe yi va kahle mara loko va nga tshembelangi ka Xikwembu hikosi na ko ku ya exikolweni swi lava pfuka Xikwembu xi ku pfuxa evurhongweni u ta nga leta masiku hinkwawo lowu nga tshembangi Xikwembu a ngo tshama yena tihuku ta masiku lamawani ti ringi 12 ti na ku rixini yi pfuka hi 12 kuma ku heyi ivi hi 4 ti nga ha ringi nkarhi wa fane pfuka hi wona ivi swi khoma ya pfuki 7 u fana na mikhoni ya ku ntirhweni sweswi hi mhaka tihuku u fambele hi gezi ka tika u yimela hukuhuku yi ku ba yi gisa pfuka kuma ku vurhongweni se mara mhaka yi kula ni leyi ni nga ta va pfuna yona i timhaka ta ku a va tshembeli ngopfu ka Xikwembu Xikwembu wa xitandzeni nchumu ku na mfundhiso va kha va chumayela tolo va vulavula hi vahisa lava ya vo vabya nhlokono va ku laha hi nga kona laha hi cukumetiweni mara hi ta fa na loko ho nghena laya ku na vanhu lava nga na swakudya ni nge vuli ku va mani a va lwa na maIsrayele u nomu maSiriya hi ku na xirimu ni nga nga ku swona va hisa lava ri folo ku va landza va hisa lava ya ni va hisa lava hi ku a va nyikiwi matimba ya Xikwembu va ba swigingi hi nga wu kota vanhu van'wana vo tala ngo va tikuma vusi ya swakudya ene vanhu lava va cukumetiki va kuma swakudya se mani ta ku kale mhaka yo fana leyiwani mani ta ku ni ku va pfuna ka mina ya vo tshemba Xikwembu ntsena na hina vanhu a ni na hina va nyike Xikwembu mara a va tiya ka Xikwembu ku munhu u ta ku karhalisa that's what tinhlambi tin'wana ti ku loko wehe munhu ta ku hi milenge swa ntivi mina leswi fambaka milengeni ya kuyi kumbe ya kuyi movha a ni vula ku Xikwembu a xi tsandze nchumu that's why swa vona ku a na ni ka mina n'wina ni tikeli wakwa u ta ni rhula se mina loko no va rhula va tlhela ni va byela loko a heta ku fika laa na ni tolove mina ni nga ku rhula ndzhaliwa wa yi se ni chikela Xikwembu a xivulo ku ni ku nyike movha kumbe ni ku nyike yini ta ku chikela ya tika mhaka leyi komisa yi tika swinene na mina ni tsakisa ende va ndzi swolo va yi tisa mindhawu ya rhongo n'wana mantsari a hi swinene ku tikeriwa wena mina nghena laha ni faneleke ni tlula ko ku tikeriwa
1: no ni khense swinene
0: mani ndzi boxa ku Xikwembu na van'wani vo to ni hlulanyana va nika chileni a chileni swi lata ninyisa ndlela ya Xikwembu ku swo nyika ni nge yi
1: wini
0: ka dyondo rulela Yeso inkomo
1: Bishop
2: a xi ticini makarhi ma hlayiseka mixolomo
1: ni ku hlayiseke ni ka ni nga tivi n'wehe
2: hi hlayiseke u tlula na ri ti ku hlayiseka mpela a leyi mamba ni pfumela kahle ku hayi ni swi tiva kahle ku ri lawani ta vuya ku bohiwa mabanti ya tiya laha
1: mi vula ku i mamba leyi
2: yo ku hava la nga mamba handle ka mina
1: ya
2: mana a nga ta ku yena mamba a ngheni sweswi loko swi tandza leyi humaka yi ri mhiri swi la ku ndlisa ku yini sweswi
1: ya i ku ku laha mamba hi yoxe
2: se ni nghenile mhe ni ta kota ku lulamisa lawa ma vona loko n'wana a zandla sweswo yimani ni mi byela ntiyiso wa kahle vanhu lava va nga vatswari kumbe va hahani ve le nghozini loko n'wana wa vona loyi va nga n'wi bebula kumbe
1: Bishopu mani nahlekelanya
2: halo ve le nghozini loko vatswari vo za va n'wana va n'wi bebula i va ateka va ha ri kona ve le nghozini ko za a hlomisa swa boha va le nghozini va hahani loko vo za va ndla yini vana va boti va hlomisa a ku hahani un'wana na un'wana le thyakeni kahlekahle
1: walowo
2: walowa ha a swi kona swi sweswo fana na sweswo ni a ni layani nkarhi wo tala ku va ku endleka yini na n'wansati luya i va ala ku dya mali na maxaka ma yena
1: okay
2: i swi twini ku ni kume mani mene lawani so loko no ka ni nga ngheni hi ndlela yaleya ya vuloyi dyi nge ni na ma-radi dyisa leti swantswa ni vulavula hi vuloyi
1: hambi byi nga ri kona
2: eka n'wana iri e mhana wena i ya ti vutisa ku lava ka yena va nga loyi ku vo va vatswari va
1: njhani
2: vo va number one ku fika kwihi na se n'wana wo fana na loye loko a za

0: sungula swa xiloyi loyi. Hi fambani swikhongeleni. Hi fambani swikhongeleni mi ya n'wi kombelela swikhongele loko ku ri na titayele a ti endliwi. Loko ku ri ku marila na n'wina vo rila rilani. Loko ku ri ku hlambiwa hi swin'wana na swo hlambani. A mi nge hinkoti loko bya sungula ku malova. Hayi ende a ku heteleleni ka kona loko a vona ku a mi loyi hi loko a lava ku lova. Loko a lava ku lova ha ta kuma vatswari lava se va kahle bada a va ha lowi lava. Se wa vabya ku mi ta n'wi jikajikisa hala na hala n'wina mi nga vuliwa va loyi kha. Se murhi wa kona wo tiyatiyatiya kahle hi waluwa wa ku n'wina endlani sweswiya ni ka mi byela swona. Mi n'wi kombelela swikhongele. Loko mi ku ri mi ya tiva ku i khongelela kwini, kombelani mfundhisi wa yena mi tshama na yena. Mi n'wi kombisa nyana xihundleni ku he bava phela munhu loyi i khongela ka ra hi pumba viloyi loyi. Se a hi lavi ku mi nga swi tivi leswiwani. Ku ri mi ta kota ku tshama hansi na yena a ta twisisa ku vatswari vatswari phela lava kotaka ku hundzuluxa vana. Va kota ku tiva ku vatswari va vona a va loyi hi hina varhangeri va tikereke. A ni tidyondzo letiya ta ku xixima tata wa wena na mana wa wena ti huma bibeleni. Ni kota ku loko a ri kona ni yi dyondzisa dyondzo yaleyo. Ni yi angarhela vanhu hinkwavo yi nga dyondziseriwi yena ntsena. Yi angarhela kereke hinkwayo loko no bya va ni byela ku i ri halowa swi ri ni kume munhu wo ni tlharihisa ku vanhu lava ni nga na vona ndzeka kereke a va lunghangi. Ni khongela na tipoison ma vona ku khongela na poison swi vava ngopfu mi ta fa nkarhi na nkarhi. Se i lava sweswo mi ya ka mfundhisi wa yena mi ya n'wi hlamusela ku heyi laha mfundhisi se hi nghenele hi ndzingu lawani. A hi nga ha xidyi xinkwa ka n'wana loyiwani i ri halowa. Mfundhisi ta khongela hi matimba a byela xikwembu xa yena. A tlhela va na nkarhinyana wo tala wo tshama hansi na yena a n'wi komba swa vutomi. Ene mahala mati va hi tirhela mahala heyi. Ku komba vanhu mahala mahala hala hala.
1: Ya ku nga hakeriwa nchumu.
0: Na nchumu ene mi swi langutisa phe maswo vafundhisi hi le nghozini. Loko a humelela i ri kereke liya a ya ha n'wi fanele wa yi tshika.
1: A yi pfuni nchumu.
0: A yi pfuni nchumu a kereke na mfundhisi luya u vulavula ncana xichumu xi lexi. I lava ya vanhu lava antswaku nyana mara a nga yi voni loko a ha ri visiwanini. Se i lava sweswo munhu wo fana na aloye. I va mi tlhela mi va na nkarhi nyana na yena nyana. Mi n'wi kumela nyana vanhu lava va nga ku va dyondzele ngopfu sweswiya swa vatswari leswiya. Va tshama hansi na yena va n'wi kombisa ku he ndoda i ya hlangana na leswi ku heteleleni. Se daswo mi kuma nkarhi wun'wana ni na ku kapudziwa swa endleka daswo ni nga tlheli ku fambani mi ya n'wi lavela vafundhisi va n'wi pfuna. Va kapudza vavasati ta ku mi kapudza kahle loko mi vona mhana n'wina mi ku noyi loyi. N'wina loko mi ze mi nghena hi gede hayi ndhawu leyi a ni fanele ni rhurha laha. A wu lunghangi n'wansati ndzi wena. Na mukhalabya ndzi wena malowa ya n'wi kapudzile va swi kota ku dlaya he. Vavasati va nghozi bati.
1: Mi vula ku va kapudza.
0: Va ta mi kapudza n'wana mhandzara loko mi tshama mi ku lwi mi hundzuka xiphukuphuku xin'wana. Leswaku i ta za yena loko mumuka wu mi hisa laha ta tlakula ku nena hisa ndhutini mi nge tlakuki. Mi tshwa leswaku dyambu mi swi twa ku ri hisa 100% a lo tlela loko a nga zanga ya a fika ku he papa mana a ku mani a ku mani a mani a rhwala hisa leyi a nge pfuki a vone ku ri no timing ya kwihi va ba nhloko leyiwani yi nga kombi direction vavasati. Manitwa
2: ya bishop
0: vavasati va nghozi badi va mi jikisela n'wanuna loyi a tlharihe kahle a va xiphuta xin'wani mi swi vona ku munhu loyiwani swi loyini sweswiwani loko loko a huma a tihunyini lwelwe a matini lwelwe a khefini lwelwe a nga yeli nchumu no mi heleketa mhani no mi heleketa mhani a nga ha va tivi mhani yena baba vavasati n'wana mhansana a ni dzina ta mi hembela vavasati va dangerous
1: ende i problem leyi va kaka yi hlangana na yo ku loko mo cheka ku na vanhu va ku tala va nga kurisa hi vatswari and then a va ha swi koti ku vuya back va khensa ka leswi vatswari va va nga va kurisa swo a na hi vuli ku mutswari n'wi sapoti n'hweti yin'wana na yin'wana at least mara ti kombisi ka mutswari wa weko hayi no mi ni kurisini mi ni endle jaha
0: n'wansati ni na ku mi dyondzisa swin'wana n'wana mhansa loko mo ka mi nga hatli mi n'wi rhangela mahlweni a rhangela n'wina mi le nghozini. loko moka minga hatlisi nwina ntsena loko mi zami fika aku evulavulana nwina wa milava vhela ni mi heleketa xikipa ka vafundhisi va khongelela eva va swi pfinya ndhawu yin'we va veka hansi nuna wa kona a ta kota ku mi langutisa otati wa rhangeriwa bava loko mo zami rhangela mi le nghozini
1: mina ni faneke ni rhangela he bijo
0: i ta vuyana xigangu kwala mi tlele mi tlhela mi nga vileli na problem ya nchumu
1: mi
0: tlhela mi nga vileli hi nchumu a famba a vuya mindlwani mi tlhela mi nga vi nchumu mi tlhela mi vilela ku ni kukule kahle loko nga ri kona nkata mina laha a ni hlantswe kahle na wacheni ya kona sweswi a fambile na van'wani vavanuna se munhu aloye lava xikwembu hi xoxe xi tshinela xi ta xi ta n'wi pfuna na kwalomu min'wana mhansara mi nga tshembela kona loko ku ri ku swa mi pfuna yanani kona munhu a mi nge n'wi sandi ka ripfumelo ra yena kwala n'we mi nga tshembela kona ku loko mi endla swin'wana swa endla hatlisani a nge se hloma loko o za nghena hi gede na xikwembu a kota ku vona ku la kuso kuso kuso kuso a na xikwembu hi hetini ihetile ni hleketa ku ri munhu mi n'wi niketa na makhadi na tibenke leti hinkwato leti na timali tetiya ta ku ti-pension ku ta huma timali to karikarikari na xikwembu a sungula kahle a mi khoma tindleve hi ma-two o'clock na vusiku a mi khoma mihloko leyi a ku papa mi saseke ngopfu penulamini ku hava wo fana na n'wina mi ku nya 2 weeks a rhwala hovhororo va boha vafundhisi na van'wani va veka hansi na xikwembu ha
1: mara wai bishop wa yin'we mi ndla swoho sweswo swa ku yin'we
0: ku vona ni mi loko n'wina mi endla ko va na lava va ku loko va khongelela
1: why
0: va khongelela for in case munhu loyiwana ni ku ri no a ta va hansi ka yena se hina a hi khongeleli sweswo hi khongelela ku vanhu lava a va namarhelani lava
1: ha mi ndli swona hileswaku mi kuma kumbe wan'wanuna hambi ni ndla lwelwelwe
0: a va namarhelani va hanya swin'we ku fana na kenye leri mi ri bohelela ku mi endla xihlungwani le henhla ku nga phutisiwi munhu un'wana ku fane ku ndliwa hinkwavo va va swi phuta xikan'we
1: lava
0: va hlayisana va tlhela va hlayisa vatswari swi va swi ri ka swo ni tata n'wanuna va degere ni nge endli swi sweswo ni nge endli n'wanuna va degere swo ndleka midi ni ta degere dyi nga ha tirhi no tirha se hi lava ta ri yini n'wini
1: ya
0: hlayisekani mi phuxa kahle kwala xitichini
1: gezin bishop
0: danki
1: dako ya mi nge se ri mi nga ba riqingho ku namba mi karhi ba riqingho i va yi ka ritwa angulo wa n'wini eka siku leri na bota kumbe angula mi ku yini ku na munhu laha
3: ahi n'wana mansari
1: ahe
3: mpukini
1: mina ni hlayisekile ni tivi n'wini
3: hawa mina hi pfuke swinene
1: Ni
3: tele nyana kule nhloko mhaka yan'we a ni koti ku swa ku i buti a ngo mhani va loya
1: i buti
3: mara hi ku ya hi mehe malembe lamo tala va nga n'wi kurisa kusuka a hansi ku ta fika sweswi malembe laman'wana ko a nga swi voni ku mhani a hi va loya
1: ya swi vula ku a nga swi voni u swi vona sweswi a nga teka nsati
3: a nga ta swi vona sweswi a nga teka nsati
1: na loko sweswi a tirhaku swaku u jikela mhani na hi ndlela yin'wanyana
3: leri hi ndlela yin'wanyana xa ku malembe laman'wana hinkwawo mhana ya va nga loyi va leya swisi a nga na mali a va na nsati
1: i ku ni loko va n'wi nghenisa xikolo a va nga loyi na loko a rivhasiti ni na ku va ku va n'wi posela timali a va nga loyi
3: se va loya loko se ya a tirha a va a teke nsati
1: ya
3: mhani a va khongeleli n'wana wa vona va nga karhali ku swa va khongerisa xoho loko va ha n'wi yisa xikolweni va karhi va rhwala swabele va famba va xavisa va ndla mitlhelo leyi hinkwayo va lava ku a humelela na sweswi a va n'wi tlakusi va n'wi tlherisela ka xikwembu hi ku vona a va n'wi tivi n'wana loyi a va lo va lifiti ya ku n'wi tisa
1: amisaveni
3: n'wana iwa i tiva hi xikwembu se voho a va tlakuli n'wana wa vona va n'wi yisa ka xikwembu xikwembu i ni nyikini n'wana hi leswi ni n'wi kurisi ni namuhla se wa njikela kumbe n'wana loyi a hi wa mina i wa wena a ku endleke ku rhandza ka wa endzeni ka yena mehe ni pfune ku ni nga vaviseki ku fikelela laha ni nga ta admitiwa kumbe ni tikuma vutomi bya me byi nga ha tshamisekangi
1: ya
3: mhani a va khongeleli n'wana wa vona va tlhela va khongelela na makoti loko ku ivi ku phuxiwa loku ka ku aze a byela mhana yehe ku va loya ku huma ka makoti a va khongeli va tlhela va khongelela na makoti va n'wi byela ku va byela xikwembu ku Xikwembu ni rhandza vana va mehe vambirhi ka vona, rhandza n'wana wa mina, rhandza na makoti wa mina. Loko ku ya ku na leswi va nga swi endla ku mehe ni tikuma ni nga ha ri wa kahle aka voho, Xikwembu famba hlantswa miehleketo ya voho yi kha yi vuyelela ka ntumbuluko wa voho lowu ni wu tivisaka swoho. Hayi sweswi wu nga cinciwa, sweswi i lo cinciwa miehleketo a ka ha ri yena. Eyi se mhani a va ku khongeleni va nga karhali a va byeli Xikwembu, Xikwembu i ni nyikini n'wana hi leyi, i ni nyike a ri kahle a nga hlangananga. Sweswi phe xi hlaya ku hlangana nhloko, leswi swi hlaya ku hlangana nhloko leswi a nga ku swindleni a nge vuli mitirho yena ku waloya loko a ta a ku rini, loko nkarhi lowu hinkwa a nga n'wi voni ku waloya mhani hikuva a n'wi vona sweswiwa. Eyi se mhani a va nga karhali ku khongela, a va n'wi khongeleli na vo va tikhongelela ku va nga tikumba nghene kuma nkama n'wana va ba hi ti-stroke ku hleketa kumbe va nghena hi ta hi blood hi ku tshama va ri ku hleketeni va hleketa hi yena. A va hi mahlweni va tirha ntirho wa voho luwa a va wu tirha wa ku xavisa va karhi va byela Xikwembu, Xikwembu yana mahlweni kha ni nyika matimba na loko xiyimo xi ri so ni nyike matimba ya ku ni nga karhali, ni nyike matimba ya ku ni nga tshuki ni hundzuke xihlekisa emahlweni ka vanhu lava mehe mhaka situation leyi ni nga ka yona. Eyi a va hi va n'wi khongelela n'wana wa vona. Loko ku ve swi fita ku va ya ka vafundhisi va ya ka vafundhisi va kombela va tlhela va kombela xikhongelo, ni kombela ku khongerisiwa n'wana wa mehe se icincini i swona. Loko yo n'wana vo i nghena kereke kumbe i nghena na voho a va fambi va vulavula na vafundhisi ku ni kombela mi ya tshama hansi mi ni vulavula na n'wana wa mehe i ri mina ni swona. Eyi i mavonelo ya vamama PMD va ri Laxongani.
1: Khisa swinene Laxongana.
3: Inkomu.
1: Danko. Hambi swi ri tano mixer. A ni va ri karhi ni vona riqingho ra mingisere, timinete tinharhu leti nga sala mingisere na n'wina a ni mi siyi ndzhaku ni bele riqingho mingisere i va ya karhi vo hi twa angulo wa n'wina ku n'wina mi va mi karhi mi angula mi ku yini. Ku na munhu laha mi le voni ka Vision FM? Hello. Aye.
4: Hello.
1: Aye.
4: Yebo. Ya mhlonishi ukhuluma na Phumlane Mkhize la baba. Uphilile mhlonishi?
1: Ya.
4: Ya we baba ukhuluma ngisebenzisana no Catrack mnumzana, so ngikufonela nje ngikufarisha ukufakela i-check emoteni la.
1: Ah, you are on air Vision FM my brother.
4: Oh okay, I do understand sir.
1: Yeah, you are on air. Yeah, now.
4: That's good. So it's Catrack. So
1: sorry being said. Ah, madiv. Ulo on air munhu we dzela hi Catrack. Ina hisa ku hisa. Are dzi mingi setime dzi timbiri ne mo in para no goroke ka sikura na munhu mara makale ya baba leswi na mhani vango bana depression ya mhani yana ni mahlweni mikari mikhongene onge Xikwembu n'wana wa n'we singa mpfuna xungkatekisi hinkwaswi leswi valala vanga swi endla vutongweni bya ye onge xi nga n'wi pfuna aka swona because mi faneke mi swi tiva ku ri xin'wana na xin'wana lexi endlekaka ngopfungopfu leswi mi ta kuma ku hayi u lo endliwa ku vula ka bishop va ku hayi loyi swi lava ku teka magoza ka ha ri nkarhi. So mhani yana ni mahlweni va mi karhi mi khongela if munhu wa khongela ende Xikwembu xi mi pfuna xi mi katekisa swi mi endla hi tintswalo eka siku ra namuntlha ni pfumeleleni mingiseri ni ku ni gimeta kwala hi ta swi vona nakambe ka siku ra mundzuku. Mundzuku i ravumune ma swi tiva ku hayi hi ya kerekeni hi nghena kerekeni thi hi nghena kerekeni even then hi vulavula me ni tshema na ku pfumela mingiseri ku hayi swi ta lunga swilo swi ta lunga. Mara hambi swi ri tano ni ku dyeni ka nkarhi wa vanhu no sarana minete yin'we ntsena ni huma hlwela ku tikeriwa hi wona ni ngonoko lowu landzelaka Mr. Post a kuma Juda u kona Dr. Sandland ka risimu leri hlayisekani tindhawu hinkwato laha mi va ku mi karhi mi ri kona mi va na siku lerinene ni mi rhandza ni nga pili. Bye bye.

0: Hlula goli ya duwa wena u ta kuma hakelo ma goli di amshe
1: ahe nwa ulela mfukeni
0: ukile mjani
1: hey mfukeni
0: me right mara
1: hi right nwina
0: iwa na mhla yombala ti ball neck
1: atitimela
0: wa ngitserwa vision fm option hlula goli ya duwa wena ritsim rangu likomba James Shimange lava wani evunanga dza bona mikarhi kuti anti hambi va khari va hla bibele ke leso swa ku hlula goli ya duwa wena famusana vitirana ngono kwa hina u hlule mani ritsim leri ringathiwa kahle inkulukomba James Shimange akani ngono kwa hina hlula kutikirwa ritsim leri mingiseri henga va hekaviri khavuzela kuri loko ri fika makumu hi ta va heka ri nghena hi mitivisana ngona kwa hina u tlhela hi maamukela eka mixo wa siku ri na muntu
1: ya a ku na swin'wana swo tlula sweswo n'wa ya
0: kasi mingiseri wa Vision FM a maamukela kani ngona kwa hina eka mixo wa siku ri namuntlha 88.5 ne akehensa vuyingiseri bya n'wina 101.7 hi ri zandla phezulu eviva macomrade ya hina
1: viva
0: So Ming said wa Vision FM namuntlha i ti 10th June lembra 2026 nkarhi wu karhi wu endla kahle 18 minutes past and 9 ka ningwino kwa hina wa tlhula ku tikeriwa u tshame kahle na mina nhlanhla ku makhuvele n'wa hulela hi mina ni famba kahle na magolide i nga ri vana va yingiseri va hina na swivara wa hina va yingiseri
1: leka audio streaming
0: leka www.visionfm.co.za kumbe xani stream for slash kuma kahle leka radio jaka si mingiseri akhensa swinene vuyingiseri bya n'wina swi hi khoma kahle i ra vunharhu namuntlha
1: magolide ra vunharhu ya swi tikomba ngaku hawa hi ya
0: kona
1: a ni va hi rhambini le ka makhuva
0: se
1: nga ku ku lo salanyana masiku mambirhi ntsena ya va nghena
0: waya na a ni va yingiseri i ta kuma ku va ku hela ku ya hela ka ha vona magolide waya na
1: ya
0: okay kasi miyingiseri mi ta n'wi vona magolide leyi i ta va a ri kona aka makhuva a yi fambeni vantshwa u saleleyini loko ri mintshwa va ri loko muntshwa a nga yile aka makhuva hi ku ya tlangela siku leri ra vantshwa ve ri swa feyila swilo
1: sweswo
0: swa feyila swilo sweswo loko ri muntshwa i nga hi ya tlangela na vantshwa va kuloni swa feyila a ni muntshwa hi loko a ri na malembe malama kwalaha vo 18 ku ya fika kwahala ka vo 35 se swi vula ku ri ma hawela kun'we va
1: magolidimara i n'wa hulela ku na n'hweti a na ha tiku email kumbe April ke ku karhi ku celebratiwa hambi swa vamhana hambi swa va yini ke va ku loko ze i va mutswari ka youth awaweli kona se mi celebrate ngopfu
0: wa wela ko va ku youth yi hela ka 35 u fana na vo hina a hi humini ka swa youth mina
1: ma
0: ni tlangela n'hweti leyi nga hela ya May a ni tlangela kwalaha ni ta tlhela ni tlangela kahle August loko hi tlangela vaxisati loko hi tlangela vaxisati hinkwenu ha wela mara vo fana na vo hina hi le ka vumani nasana kumbe mani n'wa wulela kasi mingiseri wa Vision FM na ta ra tinharhu ka ningonoko wa hina wa hlula ku tikeriwa eka mixo wa siku ra namuntlha a wu ri leyo sungula loko hi ku ndzawini va yingiseri mo ahe a ni tivi ku ri mani bishop a va se hola hi vona va tala ku va va karhi va ku ahe mani n'wa wulela ni xo ku ri mukhuhlwani wa karhi wa mi sukela hi ku bishop va te va teke xitulu va tshama kwala kusuhi na n'wina ni xo ku se muhorini na moya hina hi ndichi va khoma va ku
1: a va teka nkarhi ni xo ku siku leri a va nga hlamusela hi roho va ku mani bishop va na mukhuhlwani mindzuku ra kona se a va horini
0: a va horini
1: hi mhaka ku hawa ni twe va ku loko i nga ri na n'wini wa ku bela moya
0: n'weti ala kwini khome hi mukhuhlwani mari na ku pfumela ku ri hayi se va horini na van'wana na van'wana lava vabyaku na n'wina mi tlharamukile kasi mingiseri a wu ri hi no sungula hi vula sweswo hi ri loko hi ku ndzawini n'wina miri a hi sweswo sweswo mingiseri va u karhi u hi byela ku yingisela u ri kwini eka mixo siku ri namuntlha laha ka a wu ri hina vumbirhi mingiseri hi ta va hi karhi hi langutisa nhlokomhaka ta va ti ri kona ti-birthday nhlokomhaka le ka wu ri hetelela yi ta va yi ri kona hi tlhela hi kuma ritira xikomu na vona Pastor Morgan Baloyi 22 minutes past 9 ndzo teka lava ntsena hi ya mavhengeleni hi kota ku va hi karhi hi xavisanyana katsongo ndzawu yi
2: ahe
0: Mi horini ke.
2: Hala anyen.
0: Ha, aminga hole, ami gaveli.
1: Ande vata komanga go khale ba horini.
2: I khale. Anyen ba vata ba go khale nga tsika go hanya.
0: Ha, I khale mo horini go khohlola nga na minga khohloli. Ha. Ngwe mto kahle ka.
2: Ha, mela anyen man wa ho.
0: Na u swi to pelani no mona ho ri mfange loko a hlekanya khohlo khohlo a hleka. Bo ba be ba ku tri tri.
2: Ha, ndo swambela makomo.
0: Iya, ya mi can see sa man bishop.
2: Ha, na anyo hanya.
0: Mhla iseke ni mara.
2: Swinele ngopfu ku tlula na ku hlayiseka. Ha, mme ni hlayiseke na vanhu lava tshame ku a tlhela ka xitulu va ku kambe munhu a ngo famba kwala no tshama.
0: Ya swi ri a wu mu khomini na n'wina ka va ze va tshameletela kwala tlhelo.
2: Ha, u ni khome ku ni khome mhani wa ho.
0: Mara se mi right.
2: Ni right ngopfu.
0: Ngai khensa ku twa sweswo man bishop a yo la ku confirm hi ku bishop ku nga bishop mara hi kumbe vo ti vulavulele hi ta kombela va hi nyika ti-ingredients ta
1: kohi
0: ta va nyika ku na va ta kota ku ti tirhisa hi ta hatla hi hola
2: va ta mi hlayela futhi va le ku midway
0: a khensa.
2: Thank you, Saisekani, kwa marandiyo.
0: Inkomo. Kinses nini. Karwa ina mingiseri wendla kahle makume mbiri naru tumineta ori ankai bile. Ai fama vingilini.
3: Xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka mi nga kali mi vilela hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana hikokwalaho hi mi khomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit traditional burial plans family plans catering plans na tin'wana to tala ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena mi nga hi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka number 4 Malcolm Avenue Southdale na le 76 20th Road eBrakpan kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage na le Giyani hi kumeka eximati garage hi tlhela hi kumeka na le post office ePhalaborwa kona hi kumeka ePost Office Building kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 0107491951 kumbe 0722387612 mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 0722387612 ni yiseni kaya funeral services. Let's take you home with dignity.
4: Impressive Dental Studios emitisela vukorhokeri byo hlantswa meno kususa kumbe ku penta meno ku vekela hambi ku ri ku susa golidi kumbe silivhere ematinwini kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures ti-braces ya vekela na swin'wana swo tala hi kumeka eTsakani complex u languta na tax rank ya le Masingita Mall kusuhi na Giyani Fruits and Veg eGiyani
3: hi kumeka na le opposite Thobela Fruit and Veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanini twanani consultation imahala ina mahala ku kuma vuxokoxoko hi xitalo mi nga tihlanganisa na hina hi riqingho eka 015-280-0946 015-280-0946 kumbe WhatsApp eka 073-054-1151 073-054-1151 Impressive Dental Studios. We care that you smile.
5: Attention employers. The Compensation Fund reminds you that submissions for the 2025 return of earnings are open until 30 June 2026. Submit online at www.labour.gov.za and click online services. Late submissions will incur a 10% penalty and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until 31st May 2026. For assistance, call 0800 321 322
6: or 0860-105-350. The Compensation Fund, working for you.

0: Othixo akavumangi ngempilo yami kwancaba umusa. Hey la. Kasi dumina hi yakwini. Iku. Ani sizizwa ku dumi mkaraktala loko u tikuma e babu nanga dzadza munhu wa kufana na Tina Zungu ne. Ha swingendla ngangeni leli.
1: Yeah.
0: Wa nghenelela a ndzi kumbexani vo to tirhisana swin'we ngopfu mara loyi ni n'wi tivaka a nga tirha ngopfu na vanhu va ku fana na vo Tina Zungu i vanhu va ku fana na Siphongwenya Siphongwenya Siphongwenya na Vumpumintsweni na vo Spirit of Praise mintlawantlawa liya i vanhu lava tala ku va va karhi va tirha swin'we mara ni xo ku ri na yena a nga va a tirhe na yena ka tin'wana ta tinsimu ta yena.
1: Yeah.
0: Risimu ra Tina Zungu leri nga vuya hi rona ra kwancaba umusa kasi mingise ri vuya kahle ka nongonoko wa hina wa hlula ku tikeriwa eka mixo wa siku ra namuntlha.
1: Ya va yingise ri na tshemba hi ta hlula ku tikeriwa. Ntsena wa hu na wa ji va ri kona.
0: Kasi mingise ri wa Vision FM loko u lava ku famba na hina swi endli ku fana na van'wana aka 0637307890 rhumela nkandziyiso wa voice note kumbe aka 0631320818 u hi bela riqingho ni vona van'wana laha va hi khweneta va tlhela va famba ngo tlhela mbe ya mingiseri aka 0637307890 hi twa ku ri eka mixo wa siku ra namuntlha hi famba na vo mani aka nongonoko naswona mi busy hi yini eka siku ra namuntlha ka nongonoko hlula ku tikeriwa avuxeni.
2: Aye.
0: Ninja. Hi pukile
1: ninja.
2: Manda bezi.
0: Aye.
2: Tuku makoli.
1: Aye.
2: Hai. Aslen khulie duwe. Ah man bishe prong tuin khulie dikhele mina. Wana wana ila goliye duwe. Ani musha nangutane na mani kwa hala. Na lwa ndiro tsuka. Magolidi i nangutane na golidi wa. Magolidi a ngusuli na mina nangutane na golidi wa mina. Golidi wa mina hi ku rito rin chichi namuntlha mara hayi ma xo va hlule golidi mina suku hi ta sula golidi wa hina. Ana manda ve xita hi nga golidi va n'wi hlulile. A hi vi na golidi wa hina. Wana wana golidi wa yena. That's why hina ngute muxa la ngutane na lwandle ro tshuka. Swilo swa nghala na ngutane na mukhuhlwana. Vanwali vana ngutane na vusiwana, vanwali vana ngutane na Goliath, swo swa hinkwaswo Goliath. Swa David a sile Goliath wa yena. Na yena hi hayi mani a sile ku tikeliwa mani, swilo swa nghala xi ri ku tirheni. Swa nghala xi ri ku hlula mukhuhlwana, a swa mukhuhlwana ka hina hi nchumu ngopfu. Vanhu vo tala ni va byeli ku nga nchisekeli. Va tiva ku u zondha mati mukhuhlwana wu ta ku khoma, se vanhu va dyondzi mina ni chava ku mati mukhuhlwana wu ni khomini se lako cisetela mi va ku va chava mati mati ya na nkoka ya sikulu se a hi
0: tirhisa
2: yi le ku chileni ka swin'wana na swin'wana mukhuhlwani a hi mhaka ku hlamba lomu u ciseta mi nga hlambi wa ha to mi khoma.
0: Kezisinene swilo swa layona kusuka laha ka ngove laha
1: va ri United States of Ngove. Ya
0: i ku vanhu lava matiko lama va tshamaka wo va ma ndhundhuzela tatswa mhana hi xova ka France.
1: A France
0: van'wani va ku hi tshama laha Bab City.
1: Bab City Babylon.
0: Babylon va le Bab City swi tala ku vula hi manikosa la babanana ai amilisi le ka mani mavena sa ku le milisi yane maku khorisela khorisela
1: loko va ku ndhundhuzela
0: va themendela tindhawu leti va tshamaka ka tona kasi mingiseri wena u tshama kwini la ku tiva na ndhawu leyi u tshamaka ka yona kwala ka 063 mingiseri 7307890 hi le ka WhatsApp line ya hina van'wani mingiseri hi la
3: Mantsongo. Yeah. Nase sima golidi kwalano mpukile na.
0: Tuke minjani?
3: Ah. Yena nwino. Hlasekani danku.
1: Aye.
0: Nimta khombrete nga kumoya ole hansi swoyi. Tirami.
1: Tirami. Katitini.
3: Uvante na na la ku nghena ka. Mpukile mani wa ulela. Nasuku wa magolidi kwalano. Ah.
4: Ena ipukile khohlo nge hihlaya ha ku lavula hi ti nhofu hi ku ha mkohlwa lo futhi ha una ntanga ha ni misa tolo ani nga ri na nwi tolo ani nga mingiselanga hi ri busy ka ri hi ti tirhena ha se hayi hi na nwi na namuntlha hi mitwa kahle kala hi le ku leni ka swa ti-budget kwala hi lomba hi karhi hi calculate timali ta matomani ku ho lava va hakerini lava va hakelanga ho ku sale lava eyi mativa swa tika ku pfuka i ti tirhela mhani n'wa holelo hi na n'wina mana xihlovo kusukala tiko ra le kule France
0: khinse swinene mana xihlovo kusuka laa efrance va ku tiko ra le kule manani
1: tiko ra le kule
0: kasi mingiseri wa vision FM countdown ya hina FIFA World Cup i siku rin'we ntsena
1: siku rin'we ntsena
0: mundzuku ti ta vuya xipano xa hina xa Bafana Bafana na Mexico va ta va karhi va pfula
1: eka siku ra mundzuku
0: va pfula
1: kahle hi fanele kahle hi va vekanele mavokweni ya hina
0: yes
1: i ku yivela tiko ra hina ra rixaka
0: a hi hleketa ku namuntlhana magolidi loko hi chayisa hi ya hi hexa swikipa swikoma a hi ta hexa a mamukela ka Vision FM avuxeni
2: Hey,
0: you put in a gong in a casuara.
2: I put in a gun.
0: Yeah, can't suspar?
2: No, you don't take it. You don't take it. You don't take it. You don't
0: take it. Me right, Maracasuara Namunta.
2: You were writing with. I'm writing with Mark.
0: Oh, I'm drinking on Amta Miller Hans. Mara, you're going to say me Wula.
1: Okay.
0: I was able to get a little bit of a motivator. I was able to get a little bit of a motivator.

0: Ghana.
1: Ipuki.
0: Hey.
1: Yeah, kare asasela kwate kwana.
0: Khaselane.
1: Eh, le ku mingiseleni.
0: Mi bo ku tlhabona hi mitwa ka.
1: Ah, yi tabe khale, we khale la tsabeni.
0: Eh.
1: Ah, we khale zwi amara. Le ku tira tirini, akata mingisela misi yang dzako. Eh, ha ina mwina, saleli dzako hi.
0: Okay, ntsa mativa.
2: Mi hlayiseka mbona ku upha hi tingala man.
1: Eh, hayi mara kuna vanwanyana vaka va chachacha ti hu soso yi va yi va kwale. Eh, maphorisa swi tela le kaya.
0: Nawa.
1: Ya tira tira tirano va ri ha n'wansati wa tima yimela yimela timhaka ta n'wi kwala.
0: A kha ha tima yimela a khensa ka masepe ka.
1: Iso.
0: Inkomu khensa swinene mani egila. Kusuka le ka ngove kasi mingiseri wa Vision FM nkarhi wa hina se wu endla kahle 14 wa timinete a wu ri liya ya 10 hi nga se ba ve ri swin'we hi swin'we ni na n'wina i kokwani wa Amu eka ngove hi khense swinene ku nghena mani egi ku nghena kokwani wa A va huma ka ngove ha khense support ya n'wina ra ka ngove la ni nga tivi n'we mi nga le ku yingiseleni mi nga sala swo yini kambe sweswi ya ka motivation magolide
2: ya
0: na vayingiseri va hina va Vision FM mindzuku lexi ni tsakisaka swi la ku scripting ivi hi ta va na xona mara xi ta va xi ri na vito ra swivara laha henhle hi ku motivation swivara a hi swona ta ku motivation swivara swi kota ku tshamiseka se mingiseri wa Vision FM 12 timinets a wu ra liya 10 hi nga se zayiba namuntlha hi lava ku vulavula na vayingiseri lava sweswi va nga le ku tikeriweni a ka situation liya yo tika swinene kambe a hi famina lava ahee
3: swivambirhi
0: ahee mingiseri wun'we
3: wa mugwena na sweswi magolidi
0: ahee mfundhisi mpfuki
3: Hey, Mateva, nkarhi wun'wana a na ku hundzisa xiphemu lexi. Tolo a ni ka ni famba hi patiri ra ka ngove. Na va nkomo ya hala vo xawela. Ya vachayeri a vachayeri kahle ka patiri. Loko u suka kwalaya u jika a patini ra Trinitad hi kongoma hala ka ngove. Ku suka kwalaya u famba u za u ya fika tindhawini tetiya ta vo nsavu ve yi savulani halaya kumbe ku ya ka makhuva leyi u za u ya fika Phalavurwa kwalaya ka vo Silwani papi leri ya vanhu a va chayeli kahle ri na tidonki ku na tihulu mapatwini loko u n'we se fika a xawela nghozi leyi ni nga yi vona tolo lahayani hi ya chavisa ko loko ka u famba patweni wa swi vona ku vachayeri na vona i leswiya swa ku kuma ku overtake na ndhawu leyi yi vonaku ku ma vona munhu a fika overtake ndhawu leyi ku nga blow ande hala tlhelo ku na tihomu ni vone nghozi yin'wana yo chayisa ngopfu va ni ta ku vachayeri emagondzweni va na nkarhi loko u suka vana na nkarhi u swi tiva swaku laha u yaka ko u ta fika hi 12 o'clock swa antswa ku u suka sweswi u tifambela kahle so switsongo leswinyana ku vulavula na swona mingisezami ya laka nongonoko wa ku kota ku hlohlotela ni yana ku vulavula timhaka ta ku loko ni ka ni famba ni dyondza ngopfu ku loko ni ka ni famba kumbe ni ya a tikerekeni ni ya hlangana na van'wani malandza ya xikwembu leswi ni nga swi dyondza aka malandza ya xikwembu i ku nanga wa xikwembu a nga tivi title leswi title ya yena a ni tivi ku title kumbe ku vitaniwa ka yena
0: yes ya ku i vitaneriwe yini kahle
3: ku i vitaneriwele yini i ya ya tirhela kwini leswi hi swi vonaku namuntlha ku va na huyuhuyu i ku ka munhu a nga swi tivi swaku i vitaniwele i ya ya tirhela ku i vitaniwele ka yini vana loko hi hlaya buku ya vaefeso chapter 4 verse 11 yi ri naswona hi yena loyi a nyikeke vanhu tinyiko van'wana ku va vaapostola ehofisi yo sungula leyi van'wana ku va vaprofeta ehofisi ya vumbirhi Vanwani ku vava vuri va vhangeli. Vanwani ku vava fundisi. Ni va dyondzisi. Se hi na tihofisi ta ntlhanu. Loko mi langutisa hofisi ya vufundhisi ni yi le hansi ka vavuri va ri va evhangeli. Hi leswo loyi i muvhangelist. So ni tolo loko laha ni ri kona ka akereteni la a ri kotona ni dyondza ku loyi mfundhisi a nga yi tivi title ya yena laha nga vitaniwa yona. Hi mhaka ku i mufundhisi a nga na moya wa vuprofeta mara i la ku profeta mara a nga ri na moya wa vuprofeta. So ni swi vona ku i byela munhu leswaku swi nga ri swona handle ka ku a n'wi dyondzisa rito. So ko tala swilo swa hina hi lata ku tanihi malandza ya Xikwembu tiva hofisi leyi u tirhelaka ka yona, tiva nongonoko lowu u haxaka wona. Inge suki kaka nongonoko lowu wa ku hlula ku tekeriwa u ya haxa 3-6. Wana madyambu. Nongonoko wa na madyambu i nongonoko wa na madyambu. Nongonoko wa hlula ku tikeriwa i nongonoko wa ku hlula ku tikeriwa. Se tiva nongonoko wa wena, tiva swikhedzakhedzani swa nongonoko wa wena ku u ya vulavula hi so ko tala malandza ya Xikwembu ma ni ta vula ku malandza ya Xikwembu hi onha hi mhaka ku byi la ku rhisa na ndhawu leyi ya ku hi nga thoriwangi ka yona. Na ku ta va hi yo mhaka mita ni ri mufundhisi so na ku ta vulavula hi ku mphrofeta a nga profeti swona a ya i mphrofeta va kahle ende mina a ni le ka hofisi ya vuprofeta loyi a fanele a vulavula ku mphrofeta loyi i mphrofeta wa mavunwa hi loyi a nga na moya wa ku vona mphrofeta wun'wana. Se hi onha ntirho wa Xikwembu hi vulavula hi malandza ya Xikwembu van'wani va zonda hi vulavula hi nga rhandzani ke hinkwenu. Yesu i le ku ribeni aka ntirho lowu endlekaka a tikerekeni aka ntirho wa malandza a hi rhandzani mara lexi hi lwaka na xona hi lwa na moya lowo biha hinkwenu aida wa profeta aida wa mfundhisi aida wa maapostolo aida wa mvangelisi kumuxumayeri hinkwenu hi na ku vuyisana ka ku yini aka ku hi hlula moya lowo biha loko hi ji ntirho wa hina wu hela laha misaveni hi ya hlangana a tilweni. Se na ni ta ku vafundhisi kumbe mphrofeta wo yini tiva title ya wena ku u vitaniwile ka ku endla yini u lava ku tirha yini. A swi ta kahle ngopfu Xikwembu a xi mi pfuni xi mi katekile a ku ri bazi ra John a ta mahelweni.
0: Hi khensile papa bazi ra John a ya ha motivate ta ve hi pfala.
3: Eko lexi endlaka enge vi brown ya Xinkwa i vuhundzu ka white. Loko ku va ku mina ni vekiwile ka title ya ku ni mudyondzisi ni fanele ni dyondzisa rito.
0: Ene papa bazi ra John loko ma ha kombisa hi Xinkwa mi ku Xinkwa xo basa loko Xinkwa ku ri xa brown ivi mina loko ni xi languta ni ku Xinkwa lexa hi xo basa loko ni xi tsema andzeni ni nge fiki ni kuma ku ri xo basa ni ta kuma ku ri xa brown. Leswi swi vula ku original Xinkwa lexiya i xa brown a hi xa white. Nkarhi wun'wani mi ta kuma ku Xinkwa xi lotshwa hi ku Xinkwa lexiya i xa black a hi xa black. Loko hi fika hi tsema hi mikwana hala ndzeni hi vona hi ta fika hi kuma ku Xinkwa lexiya i xo basa. Ni vula yini na? Ni vula ku ri hambi munhu o lava ku ti cinca kumbe nandzu wa Xikwembu a lava ku ti cinca yena ku a nga vi muvhangeli a lava ku ti cinca ku yena a ya va yini a ya va muprofeta andzeni ka yena hambi o ringeta ku chumayela a ku yini ku ya vuya kahlekahle Xikwembu xi ya n'wi vuyisela kwalaha ka ntumbuluko wa yena a nga muvhangeli kona hambi o ringeta ku lava ku va muprofeta a ri muevhangeli xi ta n'wi vuyisa kwalaha ntumbuluko wa yena wu nga
3: kona. So leswi vahaxi va mina hi leswi ni nga swi vona ku loko mo langusa sweswi ni balanga xikwembu a varandzana ende hi ku a nga tivi swa ku mina ni vitaniwile ka hofisi ni vitaniwile ka title ya njhani i ta kuma ku a vulavula hi swin'wana a fika ku dyondzisa etinyimpfu leti a nga nyikiwa tona a dyondzisa lava xikwembu ma vona loko vanhu va za va ta va ku landzelela mina hi lava xikwembu xi nga ku nyika vona dyondzisa lava xikwembu xi nga ku lava u nga na vona andlwini ya xona va sweki va dyondzisi va endli ku va vupfa i ku va xurha va lava u nga na vona i nga tshiki lava u nga na vona u ya gembetela lava nga na va nga na mhani wa humela lava nga na mabuli lava nga na bazi ra joni e-e lava xikwembu xi nga ku nyika vona va rixi that's why you're so close to the book John chapter 10 verse 10 John chapter 10 verse 10 laya hikuma vanhu va hikuma n'wini wa khampani n'wini wa khampani i khamba loyi anga fambafambi or i dya ti-shares i nga vatirhi i khamba n'wini wa khampani mara i na vatirhi mutirhi wa koho wo sungula i muyivi wa wumbirhi hi lowu wa ku tlhava wa wunharhu wa ku lovisa a hi swilo swo fana swilo leswi lowu wa ku yiva a nga khomangi khari ra ku tlhava i khomi o yiva ntsena mara wa ku tlhava i khomi khari ra ku tlhava lowu wa ku herisa wa ku destroya i tiva ku o wisa i wisa na miako a nga swi nchumu so laha hi kuma swa ku mara ku na n'winyi wa khampani ku na manager loyi a lavaku leswaku minongonoko yi famba kahle minongonoko yi humelela a nga ngheni ku haxeni ntirho wa yena i ku languta ku minongonoko yi famba njhani swi famba njhani swa radio swi famba njhani swi famba kahle se laniwani lowo yiva hi tirha ku yiva lowu wa ku tlhava hi tirha ku tlhava lowu wa ku herisa hi tirha ku se ni nga kuma swa ku ku na tipulatifomo tinharhu mara ku ri ku i yo rhumiwa vonani leswi swi endlaka hina hi yo rhumiwa ku na loyi a twaku leswi hina hi swi tirhaka ku nga hina hi drayivhiwa hi byela moya lowo kwetsima moya lowo kwetsima wu ya byela yesu a byela xikwembu that's why ko tala kun'wana a n'wi siya moya lowo kwetsima ivi hi ku xikwembu xa swi tiva moya lowo kwetsima a nga yena jaji ya hina moya lowo kwetsima a nga yena a nga ta vulavula hinkwaswo a nga ta teka timhaka ta mina before na ku ta vulavula na manager loyi a nga ta n'wi teka laha a nga ta ni teka ku ni ya fika ka manager i wa huleka loko ni to va ni fikile ni to va ni fikile kwe ni to va ni fikile a xitudio se va ni teka va ku no laha loko u lava ku vona mani na mani swi endlisiwa leswinene a ni ngo to tekelela ko loko ni fika laha ya ni fikile se munhu tanihi malandza ya xikwembu ngopfungopfu ka malandza ya xikwembu leti u tirhisaku ta ku tiva na ta xurha na ta nwa mati ta dya ta xurha na before u nge se huma u ya gembetela van'wani handle va kahle na vanhu mfundhisi leyi a nga kahle leti u tirhisaku ta ku tiva rito ra wena na hi ku swi nga endla ko u tirhisa ku ti le ku lahlekeni ande ta phosa ti famba ti ya nwa mati kun'wana kuma ku yi suka ka maholisi ya nwa mati andekwana yi endliwa hi yini yi endliwa hi mhaka ku madyelo muhixi a nga swi koti ku yi hisa kahle yi dya byasi ivi yiya matini ya nwa mati kahle se hi yo mhaka yi hleketa ku exi loko a no baleka na halambekwani hala a ni ta fika ni dya ni hisiwa kahle se kwalahaya ti vutisi ku loko yi ba homu ya bazi ra joni yi baleka yi ya mbekwani yi ya fika hi risiwa hi n'wana
0: Kasi mingiseri wa Vision FM alava kuri mfundisi baba bazi ra Joni. Vachumeri mingiseri a hela ku onhetela swa vafundisi
2: singa.
0: Hina ta hi tlile swa ku va ku haxa se hayi i kombela ku huma ka swa vafundisi. Kambe mingiseri khensa swinene ti tivi swa ku wela kwini laha Xikwembu xi ku lava kona hi laha xi ku lava kona. Ene kasi vayingiseri ba hina mi swi tiva ku ri n'wina mi nga le ku tikeriweni ka siku ra namuntlha a hi laha Xikwembu xi mi lavaku kona ku na laha i ya ku kona. Swi tivi ku ri ntshava yin'wana na yin'wana leyi wena u hlanganaka na yona namuntlha yi ku prepare ku ya kun'wana. There's a destination that you're going to reach. Kuna movie wa final destination ya chavisanyana yona. Mara leswiya ni ringeta ku kombisa ku ri ku va munhu aya la a lava ku Xikwembu kumbe xa ndla xi lava ku aya kona. A swingo to ku olovela. I rendzo ro le it's a long journey. Semingiseri wa Vision FM hanya u karhi u tiva swa ku Xikwembu xi ku lava kwini. Un'wana ku ta swi tiva njhani xivutisi na swi tiva.
2: Mi karhi mi mbambela.
0: Vamhani na kwala mi nga kona mi nga siva ba va lunghisilani loko swi nga lunghisi mi nga tsutsumini a ku fambiwi la ha tshama vutomi bya mahlweni kambe mingiseri wa Vision FM va kona mhani la lava nga rhumela nkandziyiso wa voice note a hi vatwi hi ta tsutsuma hi endla swin'wana hi ta vuya na nhlokomhaka.
4: Kampukini menpukini mhani wa huna sesi magoliday hayi na hi mi twa ku antswa kwala babanana laniwa hi le ku paki ka tihunye se tivuyini ta hina i mhani khusu inkomu
0: inkoma a ni sweswi se va lunghiseriwe swibukisana va vandleriwe leswi swa ti-digital meter a ka direki sweswi ku tshwa rihunyu ku ya
2: empandzela
0: ntsena ni voneleka ka huku na xithope
2: khwati mi ta swi vona u nga ri khale va ta pandza stand. Laha ku ba tsemaka tihunyu ta va ku ri stand ku nga ri khale. A ni se ku va karhi ku basisiwa
0: ka magolidi ku na tihunyu mingiseri ku na xithope a mara a ku kumangi yena ni a hi tlhoko rhwala tihunyu leyi va ku rhwarisa tihunyu sweswi nga hulela hi nga fika kwini mara mehe ni nga ha rhwala
2: na lembe rin'wana loko
0: vulavula
2: hi tihunyu wa huwani ndzi ni nga lembe rin'wana tikeriwa ni hlangana na ku tshikiwa vuton'wini ya kuva tihunyu ni ku va tilodi timbirhi ni siku rin'wana no rhwala mindzenga ya ni vuya na ni kuma va pfale gedi ka yo ni twa ku tikiwa
0: a mi rhwale to tsakamaka
2: yo twa ku tsakama ni fika ni kalakalala gedi ni va pfale gedi ni ku yo mi pfalela yini gedi ni karhi ni vuya tihunyine na namhlana sweswi a va tlhelelangi
0: a wu kwateli tihunyini
2: a ni kwatele tihunyini lembe leriya
5: u tshame na mutsundzuxi lonene wo pfumala mona Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La Hilekaya Gravelord. Gravelord. Ahí curiba.

0: Uma golide. É uma golide.
1: Aê.
0: Baiza. Ei, ô. Ai, caso eu não tenha uma golide em lei agora, mas eu comi.
1: Ai. Não sei, tá bem.
0: Problema ta xitupa xitupa hi loko se u kuma ku munhu ne swi le ku n'wi fambeleli loko swimunhu swi n'wi fambela swa n'wi fambela hi nge
1: vajiniko
0: va ku a ni kula hi le ka ni n'wina ku wa hlula ku tikeriwa loko munhu swi n'wi fambela swa n'wi fambela magolidi hi nge kaneti
1: ande nge swi kaneti
0: nge swi kanana na munhu wa kona a nga kuhli munhu loko a famberiwa magolidi ne anga kohli mangibona na nwini
1: kwala ngibona kwale swa ngufambela
0: nga swa ngufambela ko va ku ani ku va ku tala vange hi voni mange hi voni ri sim ra Daniel Brothers mingiseri loko va very e voice of kings ne ku suka leka album leya u ti dzela wa u ti dyela wa chine lenga huma hi lembe ra 2021 very hi swona kwala hayi kona hey Daniel Brothers. Eh ba nyikete kahle ri simuleriya. Swoko swi balekerini sa twa mlungu. Eh ba themendela mathebula la ku mathebula i tirini. Mathebula za ti kumena ntse hey voice of kings kahle kahle. Ba ku sa twa mlungu featuring Daniel Brothers. Ehe. Eh se so mingiseru a Vision FM. Kasi nyikete kahle na ri simura Hennessy loko ba khari ba ku hi bona nyoka.
1: Ba ku hi bona nyoka mpela.
0: Ku bona Delilah.
1: A ku Delilah.
0: Story sa Delilah ba ku tala ba xitiva xa Bibele.
1: A ku na ku anda ku na ku loyi ba nga xitivi. And then loko mlanguta ka hala ka ka ba buti na bava. Nkarhi nwana loko ba languta yena ba sadu ba ri na ba Delilah. Hi na ba Shenki.
0: Ivara ba gore di vera na nhla ku humelela
1: hi ane boni ba ku yena ba shengi a hi ba shengi hinkwenu ba Delilah i shengile Samson
0: mara elo n'wi byela ku ri matimba ya yena ma le kwini loko a nga ku byelangi i nge a nga n'wi xavisangi
1: mara a ni n'wi byele hi ku n'wi tshemba na a n'wi tshemba
0: tshemba munhu mara
1: a n'wi tshemba
0: ku ri swilo leswi it's a lifetime matimba ya munhu matimba ya munhu wana mani
1: a n'wi tshemba kasi yehe inani i Delilah hi xitsonga xa ku hlantsweka va ku i Delina ya
0: futhi magolide 18 minutes past 10 mina ku hlula ku tikeriwa tshame kahle na mina nhlanhla ngoma khuvela famba kahle na yena nsuku magolide kambe mingiseri wa Vision FM hi vuya na nhlokomhaka ya hina and komisini ku na magolide namuntlha mingiseri loko swo ni ta swona loko hi ku chayisa laha hi ya xava swikipa a dropeni kwala hi nga hambi u kuma leswi swa ku hi ngariwa lomuya swimaketani
1: va ku xin'we i 250 ntsena hi fika
0: eswilongo hi fikeni ka World Cup na mindzuku hi ta fika ka nongonoko wa hina hi fika hi nghenanghena mingiseri bombini hi ta mi sendela na ti-picture loko swo famba kahle a va pfumela ku loko swo
1: ndlaloko swo famba kahle
0: hi ta hexa swikhipa leswiya hi ta kota ku seketela xipano xa hina xa Bafana Bafana a ni mindzuku va ta va karhi va pfula xitikisi va karhi va pfula stadium xa le Mexico ku ri hayi kona a ni vuli ku a xi nga tirhi kha a xi tirha mingiseri ko va ku sweswi FIFA World Cup ku ya sungula vona na xipano lexiya xa Mexico a hi khongeleleni xipano xa hina
1: xa
0: South Africa ku ri a va wina na swin'wana mingiseri va nga vi va vuyisa
1: sweswi
0: a va wina trophy ya FIFA World Cup 2026 kasi
1: ande n'wawani loko yo tshika yi mi kuma ku ni kombisa no vula ku swi ta endleka i kuma ku a yi nge fambi kahle na ri tiva South Africa hi ku tseketsela va ta tisala na ku a va ya kwini mara hi ku tshemba ka mehe na va tshemba xikimi lexiya xi nga lani hawa xi nge disappoint
0: va swa mehe ni believer ka yini magolidi ne ni believer a ka n'we mi tseketselaku loko a mi loya mi ta tlanga swona valo teka n'we va ku famba vanhu va leyi a va dyi vuswa ni nga va huwi loko va nghena a ku practiceni va practice a ku na nkarhi wo pfa va khoma swikotele swa ti-5% njhaninjhani va tlanga va hizela va
1: yaande xin'wanyana wawani hi bolo ya la kaya na bolo ya le overseas hawa a swi fani lava va ri va na rivilo ngopfu va tsutsuma
0: vanhu lavaya va tsutsuma swinene
1: va ri va tsutsuma swinene hi ndlela yin'wana ya ku chavisa loko va teka bolo va na nkingkinki
0: a vona vanhu va le Nigeria iodogu mi ya tlangena va odogu va oga
1: a va pfumeli ku luza
0: vaorumea a hi vuka swona va goliday hi ta ze ya Nigeria phela u kuma se manyi kha hi huwelela va oga sweswiwa hi lava ku vulavula hi nhlokomhaka namuntlha leswi mi yingiseri langutisaka timhaka ta tidyondzo sweswo swa ku taniyani namuntlha magolide i ri hiri voni nga ri iri sorry va yingiseri namuntlha hi ri hi lava ku langutisa ku swi na nkoka wihi magolide ne ku a ngomeni ni tshama lambekwani loko ni ri lambekwani ni na vana ni khi ni tshama lambekwani vadyondzisi van'wana lava dyondzisaka xikolweni xa mbekwani van'wani va huma laha na mina ni huma kwala vana va mina va nghena xikolo ambekwana hi lava ku tiva ku miyingiseri wa Vision FM swi nga va swi ri na nkoka wihi swi hi pfuna loko swi fika kwini swa ku fana na sweswo na loko ku vekeni miyingiseri n'wina mi tshame mi hlangana swona mi kuma ku a swi kahle ku va n'wana loyi a nga tswariwa mugangeni walowo a tikuma a tlhela a nghena xikolo kwalaha mugangeni walowa mi ta hi byela kambe hina namuntlha hi lava ku langutisaka sweswo swa ku swi hi pfuna yini kumbe swi na nkoka loko swi fika kwini mi kuma ku n'wana wa ka Makhuvela nghene xikolo kwini ambekwani kwalaha nga tswariwa kona vatswari va yena na vadyondzisi lava dyondzisaka xikolweni xa mbekwani va tivana swi hi pfuna yini miyingiseri swa ku fana na sweswo tanihi vatswari a hi buli nhlokomhaka yaleyo aka 063 730 7890 kumbe u bela riqingho ka layini 2 ya 063 132 0818
1: mi le moyeni ka Vision FM ya mamukela hi
2: a xitichini makara ma hlayiseka mixulo
1: ya kaya hlayiseka bishop ma mi hlayisekini
2: hi hlayiseke u tlula na rito u hlayiseka mpela hayi ni mi twile mi karhi mi bula na mani laha
1: ya
2: a mi ta ku no hemba loko a va nga singena
0: hina hi nga ta vula bishop
2: mi ku ku hemba ka vatswatsi hi sweswi hayi loko munhu a ri nkulukumba loko a hemba wa hemba tlhela ku hemba ni swi suka ka nomo se hayi va hola loko n'wina mi ndlisa sweswiya swa ku loko munhu mi karhi mi n'wi rhandza i va mi n'wi vona ku i le ku tikeriweni wa vabya hi nkarhi walowo moya wa fika mi ku kwala tlhelo nyana mi ku xitulu mi kumbaka mi ku ha mi nga vileli mhani mi ta hola hi ku vula sweswo a ni ba hola a ba holangi
0: ba horini
2: mara loko u tshama ekwatini wena ka ku hanyanga ta bhadu masa tilo ha nchumu xi leswi ange holi ange holi na ku hatla a recovera a hayi ta pfela ngopfu nhlandleka no fa afa n'wansati la ku kombiwa rirhanga ivo swi hundzuluka na mhe loko ni vabya va ta va ta pavala la kwala tlhelo a nto hola aha se ni ya nghena ka nhlokomhaka ya siku
0: lama amukela bishop
2: swi hi pfuna yini na loko n'wana yaloye a tshika a endla vutomi byo ka byi nga tsakisi xikolweni ni hatla ni fikelela ku fika hi lunghisana na yena swi hi pfuna sweswo nakona swi tlhe swi hi pfuna yini loko mfumo wu ze wu hi tisela xikolo la gangeni wu vone nkoka wa ku ganga leri ri fanele va na xikolo leswiyani i ku kala mihleketo loko ni tshama na ha teka n'wana wa mhe ni n'wi yisa
0: kuri
2: leswiya mihleketo a yi kona vhela ni minkarhi yo tala loko mo ni xiya kahle mina ni tshama ni ka ni byele ku vanhu va ntima hi tloniwe ngopfu loko ni teka n'wana ni n'wi yisa le kule le ni vuyeriwa hi yini loko va ta va ta pfala xikolo xa la gangeni va ku xi hava vanhu ku ri ku hi vana va kona mara hi wo pfa mihleketo hi tibyela ku hi yisa vana leyi tibuku leti va ti dyondzaka i tin'we na vadyondzisi i van'we loko n'wana a nga tlharihanga a nga tlharihangi a swi lavi ku ri munhu a za ku ha ni ta cinca n'wana xikolweni hayi a swi hi pfuni nchumu swi sweswo hi ku ni tshama ni ka ni swi vona tindhawu to tala ni Nukuma munhu itisoro xikoro xa kahle xa Facebook hi mfumo. Na ti toilet to gweta mara ita tama a hakela taxi. Hi mali leyi a yi fane yi tlhela yi pfuna yini na? Ku xavela n'wana loyi swakudya la kaya. Yi fanele ku n'hweti ya yi hela ni hakelela yini transport. A hi ku tsoniwa swi sweswi. Mali leyi fanele yi xavela n'wana. Wena if I famba wa ha lavisisa ni kisane la wa ha lava ku i ta kota ku hakerisa ti-taxi ma swi vona i va andhaka nkarhi i famba na xibakitani i fambi lomba a va ku hleki vanhu
0: swiboho
2: ku ri ku hlekeni va ku vona n'wana wa yena hi lexa xikolo i n'wi cince xikolo a nga dyondzi kona i n'wi lavele thekisi mara hi leswiwani hi na vana va hina va dyondza na kusuhani ximalani xexiya loko n'hweti yi hela a nga ta swi kota ku xavela n'wana swakudya
0: swo boha
2: i tipana munhu a ku a ta ha dyondza leyi hi ku leyi va dyondzisa ngopfu hi mali yaleyi a yi holaka ya grant a mina ni vona ku ri swin'wana leswi ni nga tshikaku ni tsundzuxini ku swi hi pfuna ku na mali yo karhi leyi sevhekaku leyi a hi ta hakela ti-transport eya a kota ku endla swin'wana swa n'wana hi leswi swi lavekaka sweswiya na ku ri minkarhi hinkwayo loko n'wana a tshika a letini ma swi vona problem yi le kwini na loko ku ri ku fambe hi milenge yi le ka mina ni nga n'wi susa exikolweni xa le kaya ni n'wi yisaka le xa le kule hi mina ni va ku na problem va tshamaka va ni vitanaka kuma ni fika leti nkarhi hinkwawo hi ku swi leswi swo nyanyukeriwa i ta kota ku khandziyisa n'wana thekisi kambirhi ka nharhu wa mune a wa ha swi koni se swi leswi swi problem yin'wana yikulukumba ngopfu se hi minkarhi hinkwayo a ni ta vula ni ku i-i ku n'wana a fika hi nkarhi swi kahle a va na xikolo xa la kusuhani loko ni langutisa mina a ku kuleni ka mina hi fambe mpfhuka n'wana wo leha ngopfu hi karhi hi ya xikolweni ni kuma ku na yini ha hlupheka na ndlala ya hi ba a hi le ku tiphineni hi nchumu se loko na yena a langutisa ni twa inga ku na swo leswiya hi swin'wana swo vava ngopfu swa ku hi leta ma switwisisa hi ya kuma van'wani va ri ku dyondzeni se swa hi olovisela loko n'wana a kumeka a ri kwala gangeni a ya dyondza a ku vona nkarhi wun'wani vana va ku pe exikolweni a nga ya nkona hi ndzini le ka swa yena leswi a nga ka swona n'wina mi bisi na ku ava yi ta huma hi chumu a nga fikelangi xikolweni munhu yaloye i fambini a ba hinda na tibuku mathichara va n'wi vonangi ene va nge mi bisi ngopfu hi yena na va nga bisi ngopfu hi n'wana wa n'wina hi lava va nga kwala kusuhani na n'wina a va lolohi no hata va mi fikisela mahungu ku phela munhu loyi a nga kona
1: ya
2: se loko ku ri ku a ri kule ku lava ku endleka yini ka swona sweswi se a hi tshameni hi swi langutisa hi tiso ro enta ni swi dyondzile ni swi vona ni swi langutisa hi tiso ro enta ku hina hi ri hexani ha kota ku tikhanya mina ni tshamile na mhani va ka hina ta xiluvele a hi fanele hi n'wi yise ka xin'wana xikolo xi nga kuli ni langutisa ni ku wa swi vona a ni tirhi na wa ha wo tirha lero ha swi kota ku hi nga hlayisa n'wana wa hina kahle ni loko vo hi vuyisela hina va ganga pfukangi hi kota ku hatla hi n'wi teka hi n'wi yisa
0: atliniki
2: se loko mi kumeka n'wina mi tibyela ku okay n'wana loyiwani loko a te taniwani hi n'wi yisa leni loko va ku i twa ku vava hi ya fika nkarhi muni hi tlhe hi khavha nkarhi wo n'wi yisa tliniki
0: wu tele ngo nkarhi
2: a hi kho ku tlhe mi lava timovha mi hakela ku n'wana ta xibedhlele
0: swi tele ngo swa
2: lawani swa antswa lawani ku hi fika ho n'wi teka hindla na hina hi ya xikontrini hi teka taxi n'wi yisa xibedhlele kun'wani hi nga tipani hi karhi hi swi vona a ni twa ni vilela ngopfu ku vulavula ntiyiso swi tele la ka hina va swi endla ngopfu vanhwanyana lava ka kona lawani hi se hela ku pfaleriwa xikolo lembe leri nga hela ni languta ku ani xi na vanhu vo tala vanhu vana va ganga leri va tele ngopfu ko va vanhu va lawani va teka ku vana va va susa lava va va yisa leyi hi ku zonda mistress wo karhi ku zonda thichara ro karhi so swi pfuna yini hi mhaka ku loyi a ya ku kona le loko va xi pfala mindzuku hi ta tlhe xikolo lexi hi navela ku xi pfuriwa a ha ha ri na mali a ha ha ri na nchumu hi leswi swi ni hluphaka swilo swo fana na sweswo ni ze ni tshama hansi ni tsundzuxa vambirhi vanharhu loko han'we ma ti tikisela n'wini ku va muchangani hi vulavula ntiyisoani a hi fanele hi nga pfumelangi loko ku ri ku a swi langiwa leswi muchangana ni mi byela ntiyiso ku va muchangani va haxi
1: Hey, Bishop.
2: Kana ba no no hango pu seketa leso swi swa vona. Ba leso kuni e ba bo randa ngo ku khanya.
1: Yeah.
2: E mukuma ku karhi wolo nge khanya la ba kumbe hi khaurisa la ba. Ha ti khaurisa hina hexe.
1: Yeah.
2: A swi koti ku endla vukorokeri bya hina. Hi tindlela ta ku tata ku hisa hina. Swifa hina a hi swi lavi ku va swifa hina. Hi lava ku teka swifa van'wana hi swi endla ingaku swifa hina ku ri ku swifa vanhu van'wana. Hi tshika leswaku hina swo onheka laha. Va xi tshika va twa xi kahle ku xikolo xexo hi. Ka break xi na ti-toilet to gweta ene xi kahle xi clean. Mara mi munhu i ni ku titikiseleni a karhi a ku a. Loko na mpfula taxi ya kona a yi ti no ta ya bodlomela. Ka n'wana ta famba hi milenge a nghena xikolweni ka ha ri nkarhi. A swi pfuni sweswo loko n'wana mi n'wi yisa hi milenge xikolweni mi teka ambrela a fika.
0: Swa pfuna.
2: Se swi nga ni za swona mpfula leyi va karhi va ku a taxi yi nge fiki kweleni ya bodlomela.
0: N'hweti
2: hinkwayo, n'hweti ya vumbirhi, n'hweti ya vunharhu, n'hweti ya vumune ku a ku na mpfula. N'wana a nga luhlekeriwangi hi dyondzo sweswo.
0: Swi le zekeriwangi.
2: A se ni twa ni khensa ngopfu ingaku Xikwembu. Swi ngo pfula mahlo ya vanhu ku dyondzo loko i teka mhana wena yi nga tlharihanga a wu tlharihangi. Hambi u cinciwa xikolo yisiwa ka xiya ka xiya ka xiya swi ta fana leswiya.
0: Loko ti nga pfuka ti pfuke.
2: A swi pfuni nchumu swantswa loko u holove na pichara yaloye. Tshamana hansi mi rivalelana n'wana dyondza kahle xikolo.
0: Va
2: yi fekani mi xuma kahle xitikini.
0: Na n'wina swi ve tano.
2: Dangi mhani wa hulela dangi mihaxi wa hina mi ri magoyi ku nwa magolidi.
0: Nari vala ku beriwa moya na vona.
2: Rova vitunyana rin'wani leriwani man. Swi ta biha loko mi nga ri na yona golidi yaleyo phela.
0: You go! Va na yoho bishopo yi londzi. Golidi yi kona va yingiseri moni mi basisa. Golidi yi kona.
1: Na rhoko yi kona ya golidi.
0: A namuntlha magolidi street. Magolidi. Namuntlha xi tibeyi rhoko ya magolidi.
1: Yo vayivayi. Madyela studio yo vayivayi.
0: Yo vayivayi. Hi leti ta le ka galadina. Loko ku ri na tigaladina ni veta ku byela ku hi laha swi swa ti-bling bling. Loko ku va ku karhi ku yiwa tigaladina ni swi swa na madyambu. Se loko na madyambu mi ya kwale mi fambi mbala swi swa ku hatimela. Se magolidi xi rheda. Mi ya kwika galadina ka tati. I magolidi xi na golidi tilweni mi yingisela xi tlhela xi va na rhoko ya magolidi. Hayi namuntlha xema a ni nga swi tekela nhlokweni wa
1: tiva. Mara no
0: vayivayi. Eya hi mara le va tirhi nge fika mo ni teka mi yingiseri la.
3: Golidi na mhani wa hu mpfukini na hi pfukini. A mhe ni vona swi ri kahle ngopfu kun'wana a nghena xikolo lexi a tshamaka ka xona. Ku na loko a endla vusitoti vanhu lava ya hi ku ni tshama na vo va ta n'wi byela ku hi ta byela vatswari va wena i ta chava ku endla vusitoti loko a ri le xikolweni le wa swi tiva ku loko va fikaka va tata va ta ni byela ku i endla swilo swa so ni swi vonisa sweswi.
0: Inkomo yi khense swinene mhani wa hina mani khosa kusukala babanani ve ri haxi kahle va fana na bishop ku vanhu hi nga ze hi pfaleriwa xikolo mara hi ri kona wa hi nga ya dyondza laha
1: va pfala xikolo lexi
0: va pfala
1: ni vona na xi lexin'wana xa hala ka hina
0: na xitsundzuka lexiya
1: va yi xumetaxumeta lembe ra ku hela va ku ha xi pfala xi
0: na
1: vana u kuma ku va tlule minkova ve yi hala va yi hala xikolo xi ri kona a swi tshamisekangi. A swi tshamisekangi loko xikolo lexiya loko se va xipfarini a ni ku na vana lava ta ku hala ndzhaku a va fane va va hleketelela
0: mi ta kuma ku vo va swi twisisa
1: ya mi kuma ku vo le ku swi twisiseni ende xa pasa xikolo lexiya masiku lama.
0: Okay a hi teki mi yingiseri la magolidi.
1: Ayee
4: ayi mawulelo
1: ayee mpfukela kokwana wan'wana.
4: Hi
1: pfukile minjhani?
4: Hi
1: pfukile
4: minjhani? N'wa holelo na suku. Swi kahle ku n'wana a dyondza xikolweni xa kwala kaya. Na madyondzisi va kona ku ri va lava humaka kwalaya ka village ya laha humaka ka yona. Swi endla ku na loko n'wana a tikeriwa kaya va hatla va swi vona va tiva na xiyimo xa ka vona ku xi njhani. Va kota ku va va ku pfuna. Na loko ri ku a nga ndli swona va hatla va fikelela vatswari hambi va nga vitaniwanga exikolweni. Miloko na ha sungula xikolo n'wa holela ne mina ni humaka mukhomi ni dyondze xikolo kwalaya village ina liya ni matita kula baba idoni sa yungwa baba kwa la village ina ndeka chu. Tego malogo sika ona shingwa nani. Awa nga ziba ime lako batawa vita na shikoro ambitu unyi na mwafati. Azo kukenu kama ati wafika wasangano wadzera kwenna hini kikole no wafika kanya ee. Kuma kwa hata wako kalima ukota kwa hata uchi ncha kwa kaseni. Natako shimo shale muti no kangu na shinga tamse kangi wako taku baba kupona kwa kutiwa kangu ini. La wako ya donza le kule wako kutiwi no kutiwa itasu pekisa susu ya kangu wana mkuma kwa au tapune ya kala kwa laya. Iba nlaba uvatiwa akuma shuwa. So muka kwa na daka.
0: Kense usu nene kwa na daka mtake kaka. Min chawa tala koko an Eberman e Bama Kojanka.
1: Loko n'wana ka rangena kwala xikolweni tani va ku rimba yingiseri va kota ku hatla va vona swihoxo swa n'wana na loko n'wana ka ra tsandzeka va hatla va yi hlamusela ku hawa swi le ku n'wi tsandzeni marenga tsakela swo karhi no swo karhi ndlela yaleyo
0: se hawa mi yingiseri na loko ku ri na swa ku nyikela va hatla va va tiva ku ri hayi lava va pfumela swi va kahle
1: ntiyiso
0: hayi futhi swi ni tsundzuxa swin'wana leswi. Eva mamanga velekiwa sikile rifana kuna rina munhla hi birthday ka nwina hi tlangela na nwina hi ndlela leyi na munhla vanga velekiwa hi 10th of June happy birthday ka nwina
1: my cake
0: hooray
1: hooray hooray.

0: Disiwe. Goodbye. Bye bye. Ya baba. Swi fana na loko swi swi magolide vo ku byela ku fika nkarhi luwa wa ku loko se i famba manje ya ku hlumeni vukati bya wena manje hetini na ku lovola i catini se madyambu ku ri tibege swi bigabiga swa
1: wenaamba
0: xa va tala ku vula ku swi bijama leswi a swa vona swi rhokarhoka swi sala kwala famba ya miti wa vanhu a swi rhokarhoka swona swo davuka a swi laveki i kuma ku se nkarhi wa ku i famba na xibega lexa i chena tihovhorolo ta hukoti yi vava ngo phati liya yi vava ngopfu hambileswi i ya ku ya tshama na rivambu ra wena mara kusuka kaya se manje hi ku babayi mi ta sala mi swi vona luya a rhandza ku mi swekela mikhusi yo kala munyu se wa famba i ya sweka kun'wana kwahala gangeni kwahala a ingaku na swi vona lembe ra kona kha ku famba mina hi penta famba na me a ni vule ku famba la misaveni swo famba hi ta famba mixer mani hlaya ku pima loko ya ka ku
1: famba na tibege
0: na tibege i va ku se na tixhangwani ta mitiketi ni heleketa loko se ku fika xiyenge lexiya mingiseri ha vana mani ni ta rila mara ni nge rili ngova ni se
1: hayi ya ni navelela ka
0: ni naveleli magolidi ni naveleli no kombela n'wana kokwa ni naveleli mingiseri ni ta kota ku famba na mina ni fana na van'wanivo kasi nkarhi wa hina mingiseri wu endla kahle 17 wa timinete or liya ya 11 yi nga se za yiba i nkarhi wa ti-birthdays va yingiseri ka n'wina mi nga velekiwa hi siku ra ti-10 ta June hi ri happy birthday aka n'wina i birthday ya kokwani Mhlala namuntlha kokwani Mhlala kusuka le a Bushbuck Ridge happy birthday ka vona mi tiphina swinene hi siku ra n'wina ro velekiwa kasi mingiseri u nga rhumela voice note ya wena kumbe u bela riqingho 063-730-7890 u fana na lava one ahehe
2: vanhu wa hulela n'wambuti ya mona na sisuku nga magolidi mpfukeli vana va bava na
0: hi pfukeli hi nga n'wina
2: hi pfukeli hayi namuntlha magege ma ta khongeleriwa hi bixopo ni vativi va kha va vulavula kwalaho hambiswiritani vahaxi va mina i kona mani crasi va ka mathevula kusuka laha ka xikokwana mugangeni wa mpindlayi ku na nsovo maxindzi kusuka laha risinga view junia makondo imfalo ka makaleni kusuka laha tikweni ra ka maponi ku na nsuku maxava kusuka laha tikweni ra ka xihosana mansuku na mhani wa ho ya dya makhekha a gwangwangwa lamoya moyo ninini ku na makhosani ndhambi kusuka laha xivulani nga na gungu ra mali na Patrick ndhambi kusuka laha xivulani nga na gungu ra mali a gwangwangwa ku na nsuku ndhambi kusuka kona laha xivulani nga na gungu ra mali a gwangwangwa na hinkwavo lava bedeaku na vanhu lavawani ka siku ra namuntlha xikomba xi va nyike mikateko xi phinda xi va nyika na mali ni ya gwangwangwa ni ya dya makhekha a va ni komba ku pfuma ti-gift chokobayi kusuka laha tikweni ra ka Mswani tintambu eka mhani wa ho wa hulela n'wa mhuti ya mona sesiso ku n'wa magolidi ni ku
0: hitetomalabava hi khense swinene maswo ikhetse swinene buti gift joku ba va karhi va va tlangela na vona hi ri makhekhe makhekhe
1: iku makhekhe makhekhe
0: phela ku ri na khekhe o twa ku nganganwe khoma la yi tshika n'wahulela hi ku khekhe lexi nga na swigiri n'wana kokwana ha ya
1: swa nandzika ntiso kahle ya
0: se
1: a no ku se ku ni nga ta bedhea na mehe lembe ra lembe leri taku ni ta tsalela ka ba joku bayi va ndunduzela
0: va
1: ndunduzela
0: hayi a loko hi bedhea hina hi ta mi byela
1: ivi
0: va hi navelela na hina hi ri kwa
1: hinkwenu a si munhu
0: hayi ni na va tshemba na switswana wena mingiseri wa vhexelape mikuru hayi mani va swi ba loko swi ta ka ku navelela ti-birthdays kambe mingiseri na vona u nga swi endla ke u ba u karhi u hi byela ku ri tlangela na vomani siku ra vona ro velekiwa ka 0637307890.

0: Eka hi ku 063
1: Pi ka suku. Mashaba ka Xihosane wa kula namuntlha. Nela ka Ivoni Phosa. Naye wa kula namuntlha. Mr. Makhosani Ndambi a Xivulani naye wa kula. Masaswona Patrick Ndambi wa kwala Xivulani naye wa kula namuntlha. Tsako Ndambi naye wa kula la Xivulani. Hinkwavo lava va navelela hi ri kaka ro bava ri Bavana Marhanga ni MT Ndhambi na ri kwala Xivulani la gongwangwa lava nga gungura mali tanko
2: kense swinene papa NT va kha va ku xibava ri Bavana Marhanga
0: ya tshama u kuma nkaka na marhanga
2: yi koka tinhlaya lebyi kumakumaku na bili la kona hi vile ngopfu
0: hayi na timanga xi ri hava
3: Hey Mantsongo, hey Mantsongo. Naze sma goli dikwalano. Me pukile na ina he pukile. Ni re happy birthday ka Khesani, nwana bote kwala ma 10 view. Akula kula kula kula swinene ho sinwe ndla tintswalo.
0: Yeah.
3: Na lavanga ta navela re ba ku bye, na lavanga ta navela ra ri kaka ro bava. Hinkwavo hanhlawula ndliwa nsi ya hove hinkwavo hepi hepi hepi hepi bede ka vona makeke makeke makeke makeke danko
2: danko kense swinene ma ndzi khotsa Mountain View namuntlha mi helerini va ti birthday
0: ande nkarhi wa tele 12 minutes hinkwayo va tele ma
2: Mara enwa mingisela hi birthday ka mungu. Birthday ya ku hi siku leri fanaka na ri namuntlha tlangela na n'wina kasi va yingiseri ku na mi nga nghena hi khensa swinene aka n'wina mi nga va mi karhi mi nghena mi va navelela na lava va nga naveleriwa hi Man Records a ni va yingiseri vandla sweswi na lava va nga naveleriwa hi Man Records laha na lava nga naveleriwa hi papa NT na lava va nga naveleriwa hi papa Gift Jokuba hi ri happy birthday ka n'wina.
0: Cake. Mele moyenga Vision FM amukela ye.
4: Ae.
2: Ae.
4: Eka ve happy birthday ke Khetsani le Mountain View le. Na botwa mangu khotso.
0: Yeah.
4: Eka happy birthday ka vana va vaka Ndhambi kwavo le Xivulani le. Na tsamba cake ra kwaro tata tandza ngwa. Se no happy birthday ka vana kwavo le birthday ka sikana na motlo Ndhambi ya mukata ka hi vane. Kokona tsaki.
2: Kenze sinene kokwana wa Daki.
4: Bye bye yo.
2: Bye. Inkomo ka siming serwa Vision FM van'wani va kona lava nga rhumela nkandziyiso wa voice note a hi fambi na vona hi va hi kha hi va teka.
5: N'wamagolidi lava maseve ni pfukile na hina hi pfukile kombela ku navela ti-birthday ka nsuku ni ku happy birthday na le ka ntsako. Nuku happy birthday na le ka Rulani. Nuku happy birthday na le ka Junia.
0: Junia.
5: Le ka mapovele. Nuku happy happy happy happy.
0: Makeke makeke.
5: Mwana wa buti matale mbala ya loyi Junia. Ola e bona le motala na lebe. Nka ri navela hi mana xikhongelo wa jaka la ka tsikunyana. Ko.
0: Ko.
2: Nkomo. Kenze swinene van'wana hi la.
6: Ahe sesi mani wa huma na sesi nwa magodi kwalano u kombela ku navelela happy birthday ni ri happy birthday ka sesi Khesani sesi Khesani lava wani i n'wana boti wa mani rikhota le Mountain View leyi na ya ri kwale Mountain View ni ku happy happy ka yena na laa nga naveleri kaka ra vubava le gwangwangwa leni hinkwana lava nga naveleli banjo ku ba hinkwana lava nga naveleriwa siku ra namuntlhani va twangi ku ni ya ka radio sweswi ni ri ku hepi hepi makekekeke hure i maha December a ri ku aka mavalani va va navelelaka ni ngo a va ri na siku ra kahle va dya makeke ya vo kahle na siku ra vona va ri hlayisa va nkhesa xikwembu danke vaxi vambirhi
2: danke kense swinene kasi mingiseri wa Vision FM nkaya wa timinete awurele ya 10 nka seza yiba i ri happy birthday ka n'wina ka birthday ka na n'wina mi tiphina hi siku ra n'wina ro velekiwa ka siku ri ramuntlha swi va swi karhi swi endla swona mi ni tala ku vulaka ku ri birthday yo pfumala khekhe a hi birthday i birthday
0: i
2: birthday na khekhe yaleyo kambe loko yi ri na khekhe lava va ringetaka hi kuma hala ka line 2 a va emahlweni va hi ringetela mikiseri mi ta zemi hi kuma
0: and vona vagava
2: va ku khwenu swi fana na loko i kuma ku i le ku fonele ka munhu network ya kona nge endli swona wa n'wi fonela kambirhi a mi vimi lan'we hi nkarhi wun'we ha mi tiva hi mafoyi netetelaka ku tala hambi ku nga ri netiweke ntsena i kuma ku munhu wa ko a nga hlamuli
0: swi nge
2: endleki ta khoma mara swa hambana van'wana va khomi ma hayi ke foyini hayi mara u ta vulebyine hayi xamikuma xi hi pfuna i foyina magolidi i foyina mpundzuhlikani madyambu
0: and the worst part munhu wa ku a tlanga vuyi ka wena
2: a nga vuyi a mhaka ku a va yi voni vo ka nga swi lavi ku hlamula
0: vo ka nga swi lavi
2: a va swi lava fela yini se mara mingiseri wa Vision FM swi tikombeka ku se mi helerini ku va hi karhi hi tlangela na vona lava va nga velekiwa hi siku leri fanaka na ri namuntlha ya khensa swinene hi ri xandla ehenhla ka xin'wanyana xandla mi tlangele kahle n'wina mi nga velekiwa hi siku ra namuntlha vo sesinsuku laha mavizini wa
0: wemagolid
2: a hi magolidi
0: insuku insuku wa magolidi
2: luyani lwa bede yaku
0: insuku
2: insuku
0: hi xilungu swi hi fika hi ku yini hi fika hi ku magolidi ya
2: se na hi insuku magolidi
0: insuku magolidi
2: hi mana magolidi mara
7: njhani ni kombela ku navelela vanhu hinkwavo va bida ka siku ra namuntlha ni le xikwembu xi va endle tintswa xiveka tekisi swi na ni xikwini hi mina la ka mandlakazi bra mina trina
0: xapxa bra mina
2: nkhensi swinene na bra n'wina ebuduna ni xikwini i bra n'wina a ni vulovula
0: bra mina na chopa
2: Oh, swi sukelele ka nongonokoluwa.
0: Swi sukelele ka nongonokoluwa ku bra mina.
2: I xitori vana mani bedeyani. Bedeyani mi tiphina hi siku ra n'wina hina hi tlangerini na n'wina mikiseri.

0: Ungata survive la we magolide.
1: Ti vuya ku vuya.
0: Ungata lunga. Hela mikarhi le ya khale. Ah, aku tlokoriwa kunene.
1: Ya, tlokoriwa mabela.
0: Kuma kuna video nwanya. Leso ku tlhoka bu tlhoka tlhoka tlhoka tlhoka. Ah, ei ya ungata lunga fana vo hina. A ta kuma makatla lama. Swimming zero a vision FM 15 minutes a ri le ya 10 hi bile le ka ro hetelela eka nongonoko wa hina eka mixo wa screen namuntlha nongonoko hlula ku tikeriwa hi ve kahle hi risimu ra nkulukumba HW kokwana HW Makhuvele va karhi va ku na nkambi hayi mativa kokwani Makhuvele a se ku kuriwini mara ya se ku kuri khale ku karhi ku dyiwa mugayo I khale va kha va hi petsa na yona
1: va karhi va bakatara
0: na ku petsa petsa yawa I khale se mingiseri wa vision ya fami mi nyikete kahle na risimu ra Dr. Thomas Chauke va karhi va ku velera mhani ne ri hava xilondzo
1: ri hava xilondzo
0: na ku mana va ku mhani mhani wa hlayisiwa mhani wa hlayisiwa mhani
1: wa kala
0: hi sweswo ndzi hleketa video yin'wana yi nga koho ya Archbishop na vona va karhi va vulavula hi swona sweswo ku hlayisa vaveleki va wena vahlayisi va tekela nhlokweni u va xixima leswaku masiku ma vona ma ta hanya va ku loko o ze tsandzeka ku hlayisa vaveleki va wena mhana wena ba wena sesi wa wena kumbe vamakoni wa wena ve ri demoni ra wena n'wini leswi vulaka ku ho tiloya wena hi wexe wa ti tsandzekisa ku humelela hileswaku u hetelela yi ti pfalela se mi nga seri mi nga swi endli endlani leswinene kasi hi vuyile magodilde na vayingiseri va Vision FM laha ku langutisaka nhlokomhaka leyiwani ku xana ku va n'wana a ni ku na vatswari lava ku n'wana i huma gate nampundzu hi nkarhi wonge a hi ngu kumbe loko exikolweni a va tali ku pimapima mara loko a nga exikolweni va ku la ku vona la jarateni a wu yelo loko i la ku ya andhawini yo karhi hi ndzela loko a hi ngu kumbela ku ya phatini hi fanekele ni byela before ku fika siku lera phati leswiya swa ku xin'wana na xin'wana i fanekele a tivisa vatswari i nawu walowo ku vuya kaya I fanga a vuya hi 7 wa switomunge loko ba 7 I fanga ri lakaya
1: fanele va ri kona
0: I fanga va ri lakaya se hi la ku tiva ku ri mingiseri wa Vision FM ma endlelo ma lama kutani ma sivela n'wana ku a nga endli swilo swa ku huma ndleleni na
1: a nga phungeli ke
0: mi kuma ku nkarhi yi lavowa kaya ene nkarhi wa ku tala ma n'wi vona
1: ma n'wi vona hi wolo
0: hi migqivela i kona Nuko ku hlantswa wa chen mangu vona ha mupfukisikisi mihlantswa mta nkuma
1: loko a vuya xikolweni anga humi
0: anga humi itshama ndlwini a sa tibuku loko be hlantswa swidza hlantswa swidza nghena ndzi ka yini swa sivela n'wana ku anga endli mahari hari na kumbe swilo swa ku huma ndleleni loko a tikuma va khari a khomiwa hi voko ro tani a hi nge vuli ku voko ra nsimbi mingiseri vatswari van'wana va na maendlelo ya vona swilo va na ma like the way bona ba swindisa ku swona hi leswi ba swilavisa ku swona se hi la ku tiva ku ri mingisela swa ku fana swa swa sivela ku ri nwana anga endli swilo swa ku huma andleleni na 0637307890 hi ba hi karhi bula na le ka line 2 mingisela na swivona ba hi ringeta magudi
1: ba hi ringeta
0: ya pala ka 0631320818 Chris Twins bandisa sweswi ya amamkela ka Vision FM abusheni
2: ahi mpukini
0: hi mpukini ngo mwina vanwananga
2: mpukini
0: ke
2: ka nwana mhani kwalani
0: eh na mamkela
2: awana nkhensa batswari ba mina hi xisuthu va ri tshivela vulweji iphalagala
1: ya
2: Mani twani?
0: Tlhela mosivulana kambe miri yini?
2: Tshivela vulweji iphalagalafu hi suti. Ku sivela vuvabyi. Kula kulapha. Mani twani?
0: Hi mtwa kahle.
2: Movha wu honeka ku ri ku ta wu lunghisiwini. Mara uka hone ka ndleleni unga swika la uya kona. Ba kuma n'wana la ta ringeta ku vula hi la ta ringeta ku vula ku i tsandzeka i vurimi. famba loko va vula leswiya a va ndleli vona vatswari va ndlele na n'wana loyi ku a va navi mindzuku bya kahle a ta kota ku hatima mindzuku a nga ya sungula ku dlidlimeta vutomi ku swi ta n'wi tikela se a ni la ku lehisa ngopfu hi le moyeni hi hluleka hi ringetini hawa i mavonelo ya laha ntlungeni kwala ntlunkulu mi hlayiseka
0: ikenze swinene van'wananga ikenze swinene nkomu ahe kenze swinene papa mongwe kusuka laha ntsungeni wa rikhadyani va ri i hluleka i ringetini leswi vula ku ri hambi o ala andla mahanyelo
1: malamayaitava
0: i ringetini ku ri kaya vu hi nkarhi loko yena o vuya hi nkarhi mara a ri na mahanyelo man'wana awa swa ha lavi vona mara vona va ringetini khense swinene loko va ku ndlunkulu wa yi vona na wena i ndlunkulu leyi ku na studio haleni hala tlhelo i kereke hala tlhelo i ndhawu yo tshamela yo amukela vayeni se a ku na ku mingiseri ku nga ndlunkulu ku nga vi ndlunkulu i ndlunkulu mingiseri ku yi na swilo swa ku tala hi sweswe i ku wa swi twisisa ku ni ya kwini se mingiseri wa Vision FM vhela ku tokisana matikhomelo ya lama eka n'wana swi nga va swi karhi swi vula ku ri a nga tsandzeka ku endla swilo swa ku huma endleleni na a hi teki mingiseri hi twa ku ri va yi tekateka xinjhani hi pfukeni hinko n'wina
3: ni ngo vula ku a swi siveli tena ko va ku loko i khe i swi antswisa swilo swi tava swi endleka ni tsundzuka lembe rin'wana n'wana makhulu wa mina ni ri a nga yi hela loko a kirikeni a famba na vatswari loko a vuya exikolweni a vuya a tshamisa sweswi loko a ti honyini va famba na yena mara siku rin'wana a kumeka a ri muyimani va la ku tiva ku swi ndlise kwini ku a humi ya hela ma swi vona kasi loko yena a suka ya xiyindlwani na a hlangana na munhu wa yena kwalea ngeda yi tshama yi pfarisiwe sweswi tekiwa ku ku va yi pima nkarhi wo vuya ku ndla ku muti wu kota ku va na discipline ne mara leswiya swo tala u nge swi siveli yena n'wana loko a nga ti byelangi hi yexe wena i nge swi koti hi yena a faneke a ti fika miehleketweni ya yena ne a ti xo karhi yena n'wini hayi wena tekiwa ku nawu wa boha eka ku va kona
0: emutini
3: hinkomu kokwana da
0: khense swinene kokwana wa daki danke khense swinene ve ri nawu ne wa boheka ku va wu ri kona
1: endyangwini
0: voko a ri tirhi ku mina ka mina ku ngheniwa hi sikisi i nawu walowo okay a ma amukela ka Vision FM avuxeni hi pfukini ngo n'wina ka kokwa ndhala ku xalamuka dololo ku
4: lwa
0: ku na cilo
4: yitwa milandzu laha hubyeni
0: kenze swinene kokwani khosa
4: vana na vatswari va kona xivutiso xi lavaka ku tiva ku ri no ku vekaveka milawu swa pfuna ku sivela ku n'wana andla miharihari na mo ni kombeta ku xitsonga xi ri songa rigogo ra ha tsakama loko ro za ri oma loko i ku wa pesa ni ri to tshovekatshoveka ni nge songeki swi ri loko munhu a karhi a vulavula ku na ku vulavula munhu a ringeta kasi ku na ku vulavula munhu a tiyisa non'wini a ni ri n'wana i wa vambirhi loko wun'we o tiyisa non'wini wun'wana a nga tiyisi non'wini a ti ta phohla hi ku loko mo languta munhu i yingisela ngopfu munhu loyi a yelanaku na miharihari ya yena yo mene ku vuya hi sikisi loko mana ko loko ari na ya ko we ta landzela munhu lowa munhu lowu ta ku karhata ngopfu mani sikisi i nga huwi na van'wani vangani na mi ta kuma ku ri ni thiwe na vito vito ra koho ri tiva hi yena mhana yena mani ri tivi se loko a endla endla swilo leswiya loyi a n'wi seketela ma swi vona ku na ya a ya swi vona ku ri khale ku ri loyi sani ku ri wo ni seketela o ni dlaya ni ze ni vona muti wun'wanyana mativa ku ri kumba loye na nsati wa yehe loko n'wana a ndle xihoxo a va tsema mikhave mimbirhi kumbe va rhuma yehe a ya tsema mikhave mimbirhi va fika lanwani va n'wi komba lexi nga vona hi n'wancincani lepoti va ri vambirhi se a swi endla ku ri vana lava va nga voyameli tlhelo
0: ya
4: ane sweswiwani ni vulavula hi vanhu lava kalaka va nga ha ri kona a mara loko ni languta vana va voho hinkwavo un'wana na un'wana u zama ku kota ku endla leswi a fanelaku a ti endlela hi yeswa ku fa vahlupha vanhu ni yi vupfurisa sweswe vatukulu swa ku vulavula ntsele ku nga vi na lexi ndlekaku jeri ya n'wana i nkhavi xumani kahle
0: hi khense swinene ku ka ni khosa mi tivi ni tsake njhaku mi twa namuntlha mativa
4: kula vatukulu va mina mi va hlayisa nda twa miharihari
0: ni khense swinene
4: danke
0: komo khense swinene ku ka ni khosa kusuka le ka rikhoso ve ri milawu yo veka vekiwa ku nga ri na ti-actions a swi pfuni nchumu a hi fambela ka line leyi mama golid hi twa ku ri va ri yini a ma amukela ka Vision FM avuxeni
5: maholelisto
0: hallo
5: pfukile maholelisto
0: hi pfukini hinko n'wina
5: masesi kwala na ntoku va ri
1: n'wamanti
0: n'waji magolide
5: magolide magolide yeva ni xixexana
0: i na tigolidi sesi loyi wo va va hi lava fambaka ko kusuka matini na rhoka ya yena mintlha yi golidi
5: ma vona nyokana
0: ahe general mpukini
5: hawa hina hi pfuxiwile ma i vito ra Jesu
0: ya khensa swinene
5: hawa na nkarhi na mitwa laka xiyana moya laha lavula marriage ya ku nandzika ya ku endla swilo swa endleka hawa nhlokomhaka n'wena na yi twa ende na yi twisisa swi hi kambirhi i xiyale ya ku ri n'wana ni nga tiyisa nama hi ndlela leyi mpela ya swa humelela swi ya ku loyi a tiyisaku ngopfu swa hi ndlela leyo hi wihi a ku ri loko hi languta mindyangwini ku na leswi swa ku nkarhi wun'wana kuma ro muti walowo ku na opposition party kwalaho un'wana kokela kun'wana un'wana kokela kun'wana loko hi ndlela leyo swi nga endla ku ri un'wana a hetela a teka sayini so but loko n'we vambirhi mo kota ku komba mhaka n'we hi tiya n'wana loye a nge hetala swi vona ku ya hi ntela laha mutini na la mhaka street but ku vona leswaku n'wana a loko ma languta hakanyingi vavasati mara a ni ri hinkwava
0: van'wani va vona
5: mara vavasati ne hakanyingi hi voho va tala ku va na xiavo lexikulu ka ku onha vana maspecial vavasati va ku tshwana na ku because etela la loko mutswari n'wi komba i xiyo karhi kun'wana nga a n'wi lava i famba hi ndlela swo ivi ya hala sayitini a kara a endla swin'wana sweswiya hi swo swi ndzaku ku ri swi endla kun'wana a kula hetelela ku va na mhaka mbuyeleka yi nga tshamisekangi ka n'wana wa
0: vona
5: but swa humelela ku milawu liya yi n'wi pfuna kun'we hi vambirhi no ta lava ku yima swin'we hi vona va xi fana swi hi ndlela leyi emindyangwini ku emindyangwini ta vuya na mimaflora i ri swihlungwana leswi swi finyendeto swo tala ngopfu vana va vuya kambe swa vo hi ku tiyisela ta vuya emindyangwini va hi fanele
0: ta vuya swinene
5: So ninga vula njani and thank you very much and a friend va shame
0: to repeat ke tsa nene general mhlaiseka
5: hawa ni tsa ngo fa shame
0: ngumu
5: danko
0: danko ke tsa nene general mashele mchairo mathekisi la loko bo hlangana yena hala ndlela ri vange hi si ani hawa avarungula amamkela ka Vision FM option
6: a xitichini magari mahlayiseka ku fika sweswi
0: xinene ngopfu hi ngo n'wina
6: a ni twi mi vulavula na ba n'wina ingaku mina se ni huma ndleleni ke a na ha laveki ku laveka magigwana
0: magigwani va nge tshikiwi
6: ni twana marhombele no tilondla hala ka mina mi tilondla
0: swi nge endli swi nge endli ka magigwani ingaku hi mina
6: se na hi lava ku langutisa miri milawu yi endle njhani
0: hi lava ku tiva ku milawu leyi vekiwaku emutini yi nga va yi karhi yi endla ku ri n'wana a nga humi a endla swilo swa maharihari na kumbe ku huma ndleleni mi kuma ku sweswi mi byela xiluvelo kumbe xivona ma ku wena xivona la mutini ni lava munhu a nghena hi sikisi hi swi nga teyini yini
6: i ntiyiso milawu yimani ni ta mi byela ntiyiso mani wa wulela ya laveka emilawu yi laveka mpela leswaku loko mi nga veki milawani a ku na vutomi ka vana valavo vekani swi mi karhi mi swi vona ku va tsandzeka mara va ta hanya va karhi va swi tiva ku papa a va lava nawu mhani a va lava nawu mi nge zeli mi va dlayela nawu ni leswi ya mbola ku olovisa ma swi vona u mi ze mi ku hala kaya la a ku ngheni hi va manayini se ri perini so va mi swi twisisa kahle ku ho swi ri hi maphasi 8 ta va ri ku hala n'wanaka vekani milawu milawu ya laveka ku hanya ku ri hava milawu a swi pfuni nchumu loko mo hanya mi nga veki milawu a swi pfuni nchumu n'wana i ta mi hlamula hi ku rhandza n'wi vekeleni n'wana ku loko i zi fika laha swa komba ku se hayi se hi tluli nawu a ha ha ri na wena se milawu ya pfuna swinene and yi endla ku vana va kula kahle ma vona na mina kana swi zama minkarhi hinkwayo no tsandzeka ku heyi loko u fika munhu kulukumba n'wi nyikeni xitulu loko u fika munhu hambi ma n'wi tiva hamba n'wi ti n'wi nyikeni xitulu hi milawu leyi ni yi lavaka yaleyo ku munhu a nga za fika vutisa ku xo tshama xi le kwihi hayi i milawu leyi ni hanyaka yona se ya laveka na loko ni nga ha ri kona va ta tolovela ku munhu un'wana na un'wana la a taka la kaya i nyikiwa xitulu a kota ku tshama
0: na swakudya wa nyikiwa bishop
6: swakudya mhani wa wulela ni mi byela sweswo hi swo rhanga sweswo va swi tiva na mhani va lavaka ku ri munhu un'wana na un'wana a nga fiki na se loko ni ya vuya la ni vuya kona ni kumaka i ri la ndlala swakudya swa boha kahle kahle a swi ngheni swakudya loko ku ta vanhu va nga dyi mi fanele loko vanhu va fika va ri va yeni va tlhogomeleni va twa va ri mutini wa kahle va swi twisisa na munduku va navela no mi vhakachela
0: hi le ku tena magolidi mindzuku
6: n'wina ni ya mi xavela diruku ledya mini i di-rocks
0: liya
6: milaveledyadikulu vavasati ni va khoma ku tlula va vanhu loko ko fika n'wina ha swi herile ni ya xava hukule
0: andhinexefambi
6: nexe tlhe ni lava na tithuli ta timbirhi wun'wani ya yena i va ni tlhe ni fika ni mi nika na mali ni ku mi ta tlhe mi xava yin'wana ya
0: ntilenipulasi magolidi i na mizimba wo ni hundza me mi ni xavele leya bandlele yemi xavela 2 liter
6: mani wa wulela kuma nkarhi wun'wana vanhu vo lala ku dya kunene vanhu va wulela mi nga nyadzi munhu wo lala ni vona n'wina wa mbiri ni ku hela hi ta vaviseka ku na vabya xixiwo xo ondla xixiya xi dyiya poto hinkwavo vanhu vo lala va na tilavulu mani wa wulela
0: va nghozi ngo
6: meda va ni tekele xitlhutlha ku zi kudyiwa nchumu a ku dyiwile nchumu sukela le lala leswi xibalopo xi vuya swi tiniveri ku wetiraka halaha xi ku hlayiseka
0: lexi vulavula ngopfu
6: mi ta sapota mi veku ku leti
0: Magoli dina wena mari I kasiru bizim.
1: Ha bisho.
0: Kasi why?
7: Utshame na mutsunzu shilo nene ufumala mona. Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La ilegal.
0: Good thing I did to bad man.
1: Paruko mo.
0: Mama si magoli de ako. Ay mo mo na ay gimme the kwa sa ti. Ay gimme the ay sa hindi. But tama sa sus. Kaya kasi yung batoro ba?
1: Batoro ba lang?
0: Yes, yeah. What about that? Yeah. 24 minutes to 11. To 12.
1: Because
0: we're going to go to the house. Yes,
1: I like
0: to go to the
1: house.
0: I like to go to the house.
8: Booking, I want me law, Yalave Kanjang win. And if Fanem comes, Sanatam in Nana sat. Mitty sees that Omogam at this is one of our lava, eh, Madame Tiki said. She loved this summing up for Melku Boba and second way, Baba be handsome on the bank. She wants a fish.
0: Very much for Melavana like once she sees some. Baba na matimba enhleni ka n'wina n'wina tanihi vatswari a ku vi n'wina mi nga na matimba enhleni ka vana va n'wina swi va swi ri hi ndlela ya kahle swinene a khensa mani khosa kusuka la babanani va vula sweswo kasi mingiseri wa Vision FM wena u ri yini hi wa hi mavonelo ya wena ka nhlokomhaka leyi fambaka hi yona matikhomelo ma n'wina tanihi vatswari mavekelo ya milawu maendlelo ma swilo ko swi taka ka vana va n'wina swi nga va swi karhi swi sivela ku ri n'wana a nga endli swilo swa ku huma ndleleni na vakombisini va yingiseri va hina va ku nawu wa laveka amuti ku to va sweswo swa ku vhele vana va nga vana loko va tshika va huva kumenyana chance kuma ku se vandla swilo swin'wana swa ku huma endleleni kambe mingiseri wa Vision FM a hi hlayisekini van'wani ku na swivativati swa ku jampa tidarata ku phungeriwe a ni vuri ku mina mingiseni ka mitswa kahle
1: mi kuma ku ha gate awa
0: hi jumpiwe
1: to vona magancu na swigancwani ya a hi hlayisekile
0: ntsundzuka xin'wana a xi chela enana gancini a ni ri vona gancu nene loko ri pfuriwini xi fika xi ri jingisa xo xi cheletela swi ri byana hala ndzeni xi donyela swinene ku loko va ta ku ri khini ri nga ha endla endli swona mativa a hi ku phungeriwini mara mingiseri wa Vision FM I cancer a ka n'wina vatswari mi nga le ku tlangeni ka role ya n'wina ku va mi karhi mi kurisa vana hi ndlela leyinene a hi hundzi hinwanyana mati switsongo magolidi loko hi vuya hi songasonga na vayingiseri va hina ivi hi ta fika makumu ka nongonoko eka siku ra namuntlha.
9: Khale loko ha ha kula hi kule hi Msoko Buns, ma ginger cake. Leswi hinkwaswo swi kumeka eka Sunbake. Tsutsumela eka vhengele ra wena ra le kusuhi u ya tikumela ma ginger cake. Loko wo dyanyana swimbirhi ivi u rhelerisa hi namuneti u nga rivala na swimara swa le kaya. Ma ginger cake ya ka Sunbake ya hlawulekile eka mabanzi hinkwawo ya kumekaka eswiphazeni. Hi kumele ma ginger cake ya ka Sunbake eka vhengele ra le kusuhi. Wo fika ntsena ekhawuntareni i fika i ku ni kombela ma ginger cake. U nga ha xava hi rin'we ringwe kumbe hi xiphakitani a hi swona ntsena va ku khomela na hamburger buns hot dog rolls na ti-cheese buns ene ya xaveka leswi hinkwaswo swi kumeka eka Sunbake.
10: Nothing fresher under the sun. Sunbake.
11: Tekiso e kgolo ya Orange Square Sale ya Buco e gausinyane. Go thoma ka di 1 tsa June 2026, e tukisetsa go boloka tšhelete ye ntši. Ditumelano tša papatso tša nako ye lekanetšwego, di boleng tšo bo sa fenyego dikete tša ditšweletšwa tše di swailego fase. Bjale ke nako ya go reka kua Buco. Thoma ka Buco.
12: Buco.
13: Vanwater Drilling hina ba Vanwater Drilling hi kona ku herisa xirilo xa nwiina la hi ku borela mati lama baseke tlhelo lama nyanganyaka dwana a swikota ku tlhela hi ku endlela mati ya wena ya nyanganya masuka ko dzunga lexi tsakisaka hina a swikota ku nyika 1 year guarantee kambe loko lembe le ri hela a swikota ku ya mahlweni hi ku lungizela loko swilo swa wena swo onakile ku ringana ntlhanu wa malembe kumbe ku tlurisa twana mintsengo ya hina 40 meters 23,900 50 meters 29,600 60 meters 33,900 unga ikuma eka 078-913-3661 078-913-3661 kumbe 071 8096 980, 071 8096 980, kumbe uyi vakatshele eBaloyi Complex Office number 26 next to Top Towns. Ungarivali, hi kumeka hinkwako la uyi lavaka kona, naswona hi tlhela hi mi endlela ti-aluminium hi ntsengo wa le hansi hansi swinene. Mi nga yi kuma eka xikokwani Eco Park eka gondzo ra R81 eka yindlu ya Purple. Kokwancauke a va borhi mati ma nga humi.
14: Hi hanya emikarhini yo tika, a ha koti ku titlina hikokwalaho ka madyelo hambi ku ri vutomi bya ximanguva lawa. Vanhu va dya ngopfu ti-processed food leswi emahetelelweni swi vangaka mavabyi yo fana na constipation, high blood pressure, chukele, prostate disorders na man'wani mo tala. Hina va Posit Green Wellness hi mi khomele ti-food supplement leti pfunaka miri leswaku wu vuyela ematshan'wini ku kota ku lwa na mavabyi hambi ku ri ku titlina. Vukorhokeri bya hina byi katsa full body scanning, food detoxification, full body detox, wellness massage na ku xavisa switirhisiwa swa Green World. Hi kumeka eRwanda eka N'wamitwa hi patu ra ku ya eNkambako kusuka eT Junction. Ofisi leyi yi tirha musumbunuko ku fika ravuntlhanu kusuka awara ya nhungu nimixo ku fika awara ya nharhu ni ndzhenga. Kasi yin'wana ofisi ya hina yi le Tzaneen e34 Danny Jobert Street kusuhi na Kilimanjaro. Leyi ofisi yona yi tirha musumbunuko ku fika Mugqivela kusuka awara

0: Fuke.
1: Vision is power.
2: Okay, mingiseriwa Vision FM 17 timinete a wu ri leya 12 yi nga se za yi va kona mutlhengi ku ku tisela nongonoko luwa wa Think for Yourself laha ka awara ya 12. Awu. Mingiseriwa Vision FM loko va kona lava nga sala hi nga pfala hi n'wina hi nga se za hi tsongatsonga ri kona ri tirha Xikwembu na vona mfundhisi Morgan Baloyi lava nga ta va karhi va hi nyika hansi ka nhlokomhaka leyi nge hlula ku tikeriwa ha khensa swinene le ka vafundhisi va hina wa tiva lava va tirhaku va va karhi va hi nyika riti ra Xikwembu ka minongonoko ya hina ku ya hi ku hambanahambana ka yona mi kuma va ti nyika nkarhi va chumayela evhangeli sweswo kutani ha khensa swinene riti ra Xikwembu leri mi hi nyikaka ro ri le ku hi pfuneni kambe mingiseriwa Vision FM a hi lava ku tivaka siku ra namuntlha ku xana ku va vatswari va veka milawu leyi va hi tirhisaka henhleni ka vana swi nga sivela ku ri vana va tikuma va nga humi endleleni na kumbe va nga endli swilo swa maharihari loko hi vulavula hi swilo swa maharihari vulavula hi swa ku tala ku nga va ku ri timhaka ta ku nwa mabyala sweswo swa ku dzahadzaha ku nyiketa maburuku ku va busy mani lava vanhonyani va pfa va tosiya ku yuva swifantanini ku va na ku rhandzana rhandzana sweswo swa ku tani ya mingiseri swa sivelaki a hi tiki mingiseri wo hetelela magolidi hi ta chayisa ahe
3: mbe mipfala hina va nga
2: va mingana mamukela
3: na mhani magoli
4: ahe
3: phela n'wana mi nga ku huma n'wi laya n'we mi kha mi endla sweswa swo swo huma patwini i na ku tekelela n'wana
2: ya
3: loko mi laya n'wana mi nga endli xo karhi xo huma enani swi fana loko i dzaha i ri a ri kwala kaya a kha ku vona i ku nga dzahi i ta dzaha n'wana hi nga endli karhi hi lava vana lava loko i endla xilo n'wana kha ku vona endla xona mara we loko u nga endli swi vula ku kopeleka ka tichomi ta yena loko ku n'wananga i nga humi visiku i nga humi wena loko u huma visiku famba i ta kopela ka we n'wana lowu ivi i ku yo n'wana wa mina ku ve hi wena i nga n'wi dyondzisa mahanyelo ya wena u nga nga ri kahle a hi dyondziseni vana na kha mi nga endli
2: Isso. Ixi, ane. A khensa swinene ba mungana mhlayiseka mbana siku lerinene.
3: Eso.
2: Inkomo. Khensa swinene veri loko la ku laya n'wana ku anga endli swo karhi na wona nga
4: eight.
2: Loko ku ku ngheniwa hi 7, na wona nghena hi 7. Before ku ba 7 man va ni nghenini dirate
4: ye kahle kahle ku kumi kahle
2: vana xikombiso kahle kahle marito man'wana va ku lani nawu wa mina ni nawu wa mina ku tirha nawu wa mina va ta ku va na xitandi swi nandzika ngo we tindhuna na tihosa mi hi tsemeleni switandi kwahala ka mihlava mara ya tshama kwahala magolidi hi belanyana hi moya hi sukanyana na hi tshama hala ku mihlava hala kwahala linyenye vutikilayiri ya
4: hala loko hi karhi hi la ku vula ku la hi le kaya ku la hi le ka hela
2: hi le ka hela
4: lava hi va va wena
2: hi va va wena
4: na mama wa wena
2: wa tiva hala khujwani mana wa mani hina hi la tindhawu leta ta hala la magolidi switandi swa hala mingisiri
4: loko hi hlangana n'wele dzanini le mu ku njhani le kaya hi ku le ka hehe ku kahle
2: Ni go phela ngwe I mean tsisi swa ku menu vulavula le. Hi! Mara vativa vanhu va hala mativa hey hi ta hi la swi tandi swa ku phela me n'wana wo ka nga ni tsisi anungulavi.
4: Ka nga ni tsisi anu tsisi.
2: anungutwisisi n'wana u fanga ni yingisela loko ni vulavula na yena exi ma tiva
4: n'wana ku ndza ku byalela vava va wena
2: exi wa tiva magolide i tshama hala kasi mingiseriwa Vision FM hina hi fikisa hi sweswo makumukanongonoko wa hina wa hlula ku tikeriwa

0: Hi ta mdzelela baba vanwe. Phela nwe va la mingi sevi ka. Ka si we masisi unjani mara.
1: Unjani mara wena mara.
0: Hi. Ka si mingisele wa Vision FM mana ba hina. Yingiselani batswari vanwe. Sweswi vana ba le kutsaleni ka xikambelo sweswi le xikari magolide. Batswari tinyikeni nkarhi mi mi langutisa vana vanwe. Ena nwana mi ya ku mitirhu wena mpundzu swinene. Mi chayisa vusiku. Loko mi vuya siku rin'wana mi kuma ku ri mi ofini nkarhi mi va vutisa ku swi famba njhani hi ku nkarhi wun'wana loko mi vuya mi kuma se va khidzamele tibuku ku le ku hlayiweni a mi koti ku va disturb-a ni kambe mingiseri wa hina a hi hlayiseni vana va hina va hlaya tibuku va dyondza va dyondza
1: swi va kahle
0: ya problem va ta ku ni tsakisa hi ku wa ni twa ku ni ya kwini
1: magolidi
0: ku fanele ku dyondziwa hi kota ku va hi karhi ya mahlweni vana va hina va ta kota ku humelela se vatswari sweswi vana va le xikarhi ka ku tsala xikambelo xa le xikarhi ka lembe se sapotani vana va seketeleni mi va na vona mi va rhandza mativa mi va kombisa rirhandzu mi nga va vangela ti-problem sweswi ha mi tiva n'wina switoritori leswi mi nga na swona sweswi
1: munhu a hlantswisa n'wana swibye
0: sweswi
1: a n'wi swekisa
0: sweswi
1: a hi tihunyini hikuva ni xavo wa gezi va ku a hi fambi
0: tihunyini
1: nkarhi wa sweswi
0: hayi kona endlani switope mi ri n'wexe mi tshika vana vana a va ngheni switopeni va tshiki ene mi tlhela mi va kumisa ta ku tsakama
1: n'wa wu tiva mara
0: a wu ta ndzenga mara wa kha wu tsakama xana tikea
1: vanhu vutisa
0: hinkuwa se mingisele swikaya leswi a famba mi ya rhwala mi ri n'wexe
1: u tiva ntomo wahela karhi wu
0: tsakamahela ena xi omi xi lexiyani mani kasi mingisele ho kombela sweswi vana va le xikarhi ka lembe va le ku tsaleni ka swikambelo leswi nga le xikarhi sweswiwani so tshikani vana famba a ni n'we mi ya te mi lavu kati swekela mukhalabyi wa n'wina mi tirha kwalani mi tshika vana vana va hlaya hi tibuku sweswiwani
1: mi swekelana hina na papa va vula hi bixo
0: va papa va swekelani va papa kwalani na mama kwalani vana va n'wina sweswi a va vi ti inani ni ta ku yini a va vi valungunyana loko swi karhi swi hlaya tibuku mi ku a wu twi ndlala ka sesi u n'wi tshinelela mingiseri mi va ni ta ku va twa va amukelekile kasi magolida hi famba mina u endle ku a hi heti mani va kona mfundhisi Morgan Baloyi lava nga ta va karhi va hi nyika rito ra xikwembu hansi ka nhlokomhaka leyi nge hlula ku tikeriwa hi ku pfuniwa hi hosi mingiseri na mundzuku hi ta va hi ri kona loko mi hi vona mingiseri ngo vutisa ku ri audio streaming ya Vision FM yi kumbeka ku leswin'wana mingiseri mi nga hi vutisi
2: inkomo muhaxi ndzi khensa ku nyikiwa nkarhi eka siku ra namuntlha loyi a vulavulaka ePastor Morgan Baloyi kona kwala kerekeni ya DBGIM eka branch leyi kumekaka eka Makhuva. Ni ri karhi ni xeweta vayingiseri hinkwavo va Vision FM eka tindhawu hinkwato leti va nga yingisela va ri eka tona. Ni nga rivali ku xeweta vona mukhomi wa xivono xa kereke ya DBGIM xikan'we na Vision FM vona Archbishop M.E. Malungani. Ni mi xeweta hi vito ra Yeso Kreste wa Nazareta. Amen. Muhaxi, eka siku ra namuntlha hi yisa nhlokomhaka ya hina emahlweni, nhlokomhaka leyi ngo ku hlula ku tikeriwa. Mi ta pfumelelana na mina muhaxi na vayingiseri hinkwenu leswaku loko hi vulavula hi mhaka ya ku hlula ku tikeriwa, hi vulavula hi mhaka ya ku tikeriwa, a ku na munhu loyi a ngo yena a nga se tshama a hlangana na xiyimo xa ku tika evuton'wini bya yena. A ku na munhu na un'we loyi a nga yimaku a vula ku yena a nga se tshama a va na ku tikeriwa evuton'wini bya yena. Hinkwaswo swa vutomi bya yena swo khuluka kunene, a ku na laha a tikumaka a pfa a tikeriwa kona, kambe hinkwaswo swi famba kahle. eka siku ra namuntlha lava ya hlaya va Korinto wo rhanga chapter 10 hi hlaya verse 13 na 14 mara ni lava ngopfu verse number 13 yona yi hlayeka hi ndlela leyi. A mi si humelela hi ndzingo lowu nga ringaniki munhu, kambe Xikwembu xa tshembeka, xi nga ka xi nga pfumeri leswaku mi humeleriwa hi ndzingo lowu mi hlulaka, kambe ndzingo loko wu ri kona xi ta mi nyika ni ndlela ya ku huma eka wona mi ta kota ku wu rhwala. Hikwalaho varhandziwa va mina, chavani ku gandzela swifaniso. La hi nga hlaya kona, u ri Apostle Paul, a mi se tshama mi humeleriwa hi ndzingo lowu nga ringaniki na munhu. Muyingiseri, a mi se tshama mi humeleriwa hi ndzingo lowu nga ringaniki na munhu. A mi se tshama mi hlangana na ku vaviseka, a mi se tshama mi hlangana na ku tikeriwa, a mi se tshama mi hlangana na swiyimo swa ku vava leswi swo ka swi nga se tshamaku swi humelela munhu un'wani eka misava leyi. Xiyimo xin'wana na xin'wana lexi mi tikumaku mi hlangana na xona, tivani ku xiyimo xolexo a swo sungula hi n'wina. Ku na vanhu vo tala lava va nga hlangana na swona va tlhe va hundza eka swiyimo swoleswo. Ku na vanhu vo tala va nga hlangana na ku tikeriwa loko na n'wina mi nga hlangana na kona, va tlhe va kota ku huma, va kota ku hlula, va kota ku yima va tiya endzeni ka ku tikeriwa koloko hikwalaho ka ku va va tshemba Xikwembu. Haleluya. Laha hi nga hlaya kona, Bibele ya hi kombisa leswaku munhu un'wana na un'wana wa hlangana na ndzingo, kambe eka ndzingo walowo, eka ku tikeriwa koloko, Xikwembu xa matimba hinkwawo xa tshembeka, hikuva xi nga ka xi nga pfumeri leswaku n'wina n'wana wa tanihi n'wana wa xona mi hlangana na ndzingo, mi hlangana na ku tikeriwa loko ku nga mi hlulaka, loko ku nga hlulaku matimba ya n'wina. Se eka ku tikeriwa koloko, eka xiyimo xexo xa ku vava xa ku tika, eka ku vaviseka loko mi nga ku kutweni, tshembani Yehovha, pfumelani Yehovha, hikuva Yehovha i kona, wa tshembeka. Hambiloko n'wina mi ri ku tikeriweni, hambiloko n'wina mi ri ku vavisekeni, Yehovha wa tshembeka. Mi nga n'wi cukumeti, mi nga n'wi rivali kwala ndzeni ka swiyimo swa ku tika, mi nga ku tikeriweni, mi nga ku vavisekeni, mi nga ku tweni ka ku vava, Yehovha i kona, Yehovha wa mi rhandza. Tivani ku Yehovha wa tshembeka. Twanani Bibele yi hi byela yini, yi ri kambe ndzingo loko wu ri kona, Xikwembu xi ta mi nyika ndlela ya ku va mi kota ku huma eka ndzingo walowo ha yona, leswaku mi ta kota ku wu rhwala. Eka ku vaviseka loko mi hlanganaku na kona, eka swiyimo swa ku tika, tivani ku Xikwembu xi kona, tivani ku ndlela yi kona leyi Xikwembu xi nga ta mi nyika yona leswaku mi kota ku huma eka swiyimo swoleswo, mi kota ku yima, mi kota ku tiya. Leswi n'wina mi faneleke ku xi endla i ku va mi tsutsumela eka yena, i ku va mi n'wi tivisa ku vaviseka ka n'wina, i ku va mi rhulela ku tikeriwa ka n'wina eka yena, mi n'wi byela ku we Xikwembu ni le ndzeni ka ku tikeriwa, ni le ndzeni ka swiyimo swa ku hambanahambana, ni lava wena leswaku i va na mina, i ni nyika ndlela leyi ni nga ta kota ku ni huma ha yona hi vito ra Yesu Kreste, xaka ra mina. Xikwembu xa mi rhandza n'wina, Xikwembu xa tshembeka. Loko mi nga xi tshemba eka swiyimo hinkwaswo, mi xi tshunelela, naxona xi ta mi tshunelela. Xihundla lexi xi nga kona i ku loko hi hlangana na swiyimo, a hi swiyimo hinkwaswo, a hi ku tikeriwa hinkwako loko ku lava ku ku hi tshikelela. Swin'wana ku tikeriwa kumbe swiyimo leswi hi hlanganaka na swona, Xikwembu xi va xi lava ku tirhisa swona leswaku xi hi vuyelerisa eka swona. Xi lava ku tirhisa swiyimo swin'wana leswi hi hlanganaka na swona leswaku xi kota ku hi susa eka tindhawu tin'wani leti xi nga hi laveku eka tona. Swiyimo swin'wana leswi hi hlanganaka na swona, Xikwembu xo swi tshika swi ta leswaku hi swi kota ku hi ninginisa, hi kota ku pfuka, hi ku vuyela eka swona, hi kota ku tsutsumela eka swona, hi kota ku xi tshemba, hi kota ku xi rhandza, hi kota ku xi tirhela leswaku xi kota ku tsaka hi vutomi bya hina, hikuva hi leswi xi lavaka swona leswaku vutomi bya hina byi va lebyi xona xi nga ta tsaka hi byona. Vutomi bya hina byi va leswi Xikwembu xi nga hi tisela swona laha misaveni. Se nkarhi wun'wani hi tikuma hi sukile laha Xikwembu xi hi lavaka kona, se ku va xi hi vuyelerisa hi tikuma hi hlangana na swiyimo, ku va na mpfilumpfilu evuton'wini bya n'wina, ku va na ku tikeriwa evuton'wini bya n'wina, leswaku mi ta tsundzuka loyi a mi tiseke emisaveni, mi ta tsundzuka loyi a nga muhlayisi, loyi a nga etleriki hikwalaho ka ku langutela vutomi bya n'wina, mi ta vitana eka yena leswaku yena a mi hlamula, mi ta tsutsumela eka yena leswaku a ta mi lwela. Twanani laha hi nga hlaya kona yi ri yini, yi ri kambe ndzingo loko wu ri kona xi ta mi nyika ndlela ya ku huma eka wona, mi ta kota ku wu rhwala. Xaka ra mina, ku tikeriwa koloko ndlela yi kona, Xikwembu xi na yona ndlela ya ku mi humesa eka ku tikeriwa konoko. Xikwembu xi na yona ndlela leyi xi nga mi nyikaka yona leswaku mi kota ku hlula ku tikeriwa loko mi nga hlangana na kona. Ku vaviseka koloko, Xikwembu xi na tona tibandichi ta matimba, xi na yona mimirhi ya matimba leyi xi nga mi bandichaku, xi mi tota yona leswaku mi hola eka ku vaviseka koloko. Kambe n'wina tsutsumelani eka Yehovha, tshembani Yehovha, n'wi amukeleni ambilwini ya n'wina, mi ku eka ku vaviseka eka ku tikeriwa loku, Yehovha na ku tshemba, Yehovha na ku rhandza, ni nga ka ni nga ku rivali, ni nga ka ni nga ku tsutsumi, na ha ta tshama laha wena u ni lavaka kona. Hi vito ra Yesu Kreste muyingiseri, a hi khongeleni. Xikwembu, hi khensa rito ra wena leri hlayiweke, katekisa vanhu hinkwavo lava ri tweke va swi tiva leswaku ri ndlela ya ku hlula ku tikeriwa loko va nga na kona, wena Yehovha i na yona. Pfuna munhu un'wana na un'wani hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta. Amen. Inkomu swinene muhaxi, hi khensa ku nyikiwa nkarhi.

irisimu ra kahle kusuka ka dokodela San Thomas Chauke na Xinyori Sisters album ya kona ethiwe kahle Jehova risimu ri thiwe kahle Makhisimusi hambe swi tano hi 17 timinete kongoma kahle le ka awara liya ya n'we kahle kanikwa siku ra namuntlha nongonoko think for yourself ti anakanyeli ti ehleketeleli wena muyingiseri wa Vision FM ikarhi khense ka n'wina mi nge le ku chayeleni ka magondzo ya ku hambanahambana chayeni vukheta mi landzelela swikoweto hinkwaswo leswi swi nga kona emagondzweni na n'wina maku hi joyinaka khensa swinene chayeni vukheta lebyi kulukumba mi ya emahlweni mi landzelela swikoweto hinkwaswo leswi nga kona emagondzweni muyingiseri loko ku ri ku waku hi joyina eka nhlekani wa siku ra namuntlha ku amukela eka nongonoko think for yourself loko ni nga hoxisi loko ni nga endli xihoxo namuntlha ni ku haxela nongonoko think for yourself ra ku hetelela wena muyingiseri wa Vision FM eka Vision FM loko ku awara nharhu ni ta huma hi byebyi mina na wena hi ta hlangana kwalomu a ku fambeni hi ndlela yaleyo namuntlha ni ku tisela nongonoko ra ku hetelelo eka Vision FM hi ndlela yaleyo hambiswiritano hi 16 timinete kongoma kahle le ka awara yan'we emagondzweni hi kha hi ku a hi khona hi chayeni vukheta lebyi kulukumba hi landzelela swikoweto hinkwaswo leswi nga kona emagondzweni kasi ke wona muyingiseri wa Vision FM wa hi kuma le ka tluka ra xitici laha u tsalaka rito i ku Vision u siya vangwa i ku F mu nga rivali ku tshikelela tluka leriya kumbe ku layika page leriya leswaku u ta kota ku vona migingiriko hinkwayo ya xitichi leyi va ka karhi humelela ka lembe ra 2026 kasi ke nomboro riqingho ya xitichi 0603730789 u nga rivali leswaku mavonelo ya muyingiseri i mavonelo ya muyingiseri Vision FM a yi na xiave na switsanana ehenhleni ka mavonelo ya lawa hambi switano muyingiseri wa Vision FM timhaka ta migingiriko liya ya nhlangano luwa wa March and March ku nga nhlangano lowu lwisanaka swinene ngopfu na timhaka leti ti fambisanaka na ku va vahlampfa va ri laha tikweni ra Afrika-Dzonga ti tikomba ti kha ti ya emahlweni ti andra na koho ti tikomba ti ri ku vangeni ka ntshikelelo wu kulukumba swinene ngopfu loko hi langutisile muyingiseri wa Vision FM hambileswi ku nga vekiwa siku ra vumakumenharhu ku nga ti-30 ta June laha ku vuriwaka leswaku i siku leri ku nga ta va ku ri siku ra ku hetelela se vanhu vo tala va lava kota ku twisisa ku loko se swi fika laha ka ti-30 ku ta va ku endlekele yini loko swi ta hi tlhelo ra ku va vanhu lava va pfumalaka maphepha va ha ri kona laha tikweni kambe ke swin'wana leswi swi vonaka swi tikomba swi kha swi ya emahlweni swi humelela laha tikweni ra Afrika-Dzonga kambe ke muyingiseri wa Vision FM le ka xifundzankulu lexiya xa Mpumalanga hi swin'wana swa swifundza leswi ku vuriwaka ku va xirhange swinene ngopfu emahlweni loko swi ta hi tlhelo ra vana lava va velekiwaka va tlhela va va va cukumetiwa ku na timhangu to hlaya leti ti nga vekiwa muyingiseri wa Vision FM kusukela loko lembe ri sungurile na le ka vhiki leri humaka eka roho ku ve na swiviko leswi ka vhiki leri nga ka roho ku na swiviko leswi swi kombaka leswaku ku na wansati loyi a nga cukumeta n'wana kusuhi na tliliniki etindhawini letiya ta Mpumalanga muyingiseri wa Vision FM ku ri ku loko se ku langutisiwile swi na swivutiso ku kahlekahle swi va swi kha swi vangiwa ngopfu yini loko swi ta ka timhaka ta vana lava va ka va kha va cukumetiwa wena muyingiseri wa Vision FM kambe ke mhaka leyi hi vulavurile hi yona muyingiseri wa Vision FM hi vulavurile hi yoho nkarhi lowu nga hundza hi langutisa ku kahlekahle timhaka ta vana lava va ka va kha va cukumetiwa va ha ri vantsongo kumbe va siyiwa kwalomu titliliniki kumbe kwalomu ti-taxi rank na kwalomu amavhengeleni xivindzi xa ku va vanhu lava va va kha va cukumeta vana va xi kuma kwini wena muyingiseri wa Vision FM xana va kota ku va va ti anakanyela ke xana va kota ku va va ti ehleketelela ke se i mhaka yin'wana leyi nga ta va yi karhi hi bula hi yo eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi langutisile.

0: eka nongonoko think for yourself langutisa kahle kahle vanhu lava vaka vakha va cukumeta vana va va va langutise ngopfu yini miyingiselo wa Vision FM hikuva ku na swiviko swo hlaya leswi swi nga va kona na le mahungwini swa vana lava va nga cukumetiwa na le ka swifundha swa ku fana na va Limpopo kwala mina na wena hi nga kona na swifundha swa ku fana na va Gauteng xivutiso kahle kahle hikwalaho ka yini vana lavawani va ya emahlweni va va va kha va cukumetiwa wena miyingiselo wa Vision FM swi vula yini ngopfu swi yisa tiko kwini hi ndlela yaleyo loko vana lava va va va kha va cukumetiwa miyingiselo wa Vision FM na ku tindlela ta koho leti ti nga tirhisiwaka kahle kahle swi ya hela rini swi ya fika rini emakumu ku va vana va tikuma va nga ha cukumetiwa ku fanekele ku endliwa yini na koho laha tikweni miyingiselo hikuva tiko ra Afrika-Dzonga i tiko leri ri kotaka ku va ri nyika vanhu mudende ri kota ku nyika vana mudende mara swi vula yini loko ka ha ri na timhaka ta ku va vana va tikuma va karhi va cukumetiwa hi ndlela yaleyo kambe hi vulavurile hi tona timhaka leti eka minkarhi leyi yi nga hundza kambe swi tikomba ingaku kahle-kahle a xi se bela kahle tindleveni vanhu vo tala va ha ri ku honiseni miyingiselo wa Vision FM i mhaka leyi hi bulaka hi yo ka nhlekani wa siku ra namuntlha u nga ha yi bela nqingho kumbe rhumela nkandziyiso wa wena wa rito eka 0603703798 90 0603703798 90 u nga rivali leswaku mavonelo ya miyingiseri i mavonelo ya miyingiseri Vision FM a yi na xiave na switsana na henhleni ka mavonelo yalawo ku ti anakanyela kule kwini ku ti ehleketelela kule kwini miyingiseri wa Vision FM hi langutisa mhaka leyi eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi vona ku ri kahle kahle loko swi ta ka timhaka ta vana lava va cukumetiwaka swi va swi kha swi vangiwa ngopfu hi yini miyingiseri na ku tindlela leti ti nga tirhisiwaka ku lwisana na ku va vana lava va nga ha cukumetiwi hi tihi loko wehe i langutisile kambe miyingiseri a hi kandziyi landza ka swona ha bula mina na wehe ka 0603 7307890.
1: Attention employers, the compensation fund reminds you that submissions for the 2025 return of earnings are open until 30 June 2026. Submit online at www.labour.gov.za and click online services. Late submissions will incur a 10% penalty and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until 31st May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.
2: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa parcel ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015 306 0265 kumbe 076 315 2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mbilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Kabula swono ematimba nkarhi inkombo timinete kongoma kahle leka awara liya ya nwe kanhle kani wa sukura na montla nongonoko think for yourself ti anakanyeli nsen kombisile mingisele leswaku ya bula ndaka mavengele ka 0633307890 0633307890 bula ilangutisile kushana kahle kahle swiphito nthlonhlo nkulu kuva kuri yini eka vanhu lava vaka vakha va cukumeta vana mingisero wa Vision FM swiviko swikombisa leswaku vantshwa vo tala nhlayo ya koho i ya vantshwa lava va ka va kha va cukumeta vana lava va ha ku velekiwaka mingisero wa Vision FM. Ku na tinhlayo ta le henhla ta vana lava va nga vekiwa ku va va cukumetiwile eka tindhawu ta ku hambanahambana. Se hi lava ku tiva kusuka eka wena miyingiseri ku ri kahlekahle xiphiqonkulu ku nga va ku ri yini leswi swi hetelaka swi endla leswaku vantshwa lava va nga ti anakanyeli, va nga ti ehleketeleli, hi kuma leswaku loko dyambu rixile va hetelela va endla swilo swa ku huma ndleleni kusuka kwalani miyingiseri va hetelela va va kha va cukumeta vana valava. Ina mhaka leyi a hi vulavuli hi yona ro sungula, hi kale hi vulavula hi yona tin'hweti leti nga hundza. Kambe vona swi fanerile hikuva swi tikomba ya ha ri ku yeni emahlweni yi endleka kumbe yi humelela mhaka leyi, leswi swi vulaka leswaku ha fanekerile ku ya emahlweni hi vulavula hi yona, hi chumayela hi yona hi ndlela yaleyo. Kambe ke miyingiseri hi twa hi wehe ka 0633307890 kuxana kahle kahle xiphiqo nkulu nga va ku ri ncile leswi swi hetelaka swi endla leswaku vantshwa lava va tikuma va karhi va cukumeta vana. Ku na swihlangu swo tala leswi swi nga cukumetiwa, tincece to tala leti ti nga kumeka eka tindhawu ta ku cukumeta malakatsa, tin'wani ti cukumetiwe swihambukelweni, tin'wani ti yosiwa kwalomu madorobeni. Wena miyingiseri wa Vision FM se hi la ku bula hi yo ku ya emahlweni mhaka leyi ka 0633307890 nga rivala leswaku mavonelo ya muyingiseri i mavonelo ya muyingiseri. Vision FM a yi na xiave na switsanana ehenhleni ka mavonelo ya lawa. Nkarhi i ntlhanu timinete hi kongoma kahle le ka awara ya malo ku nga ri awara ya nwe kanhle kani wa siku ra namuntlha nongonoko think for yourself ti anakanyeli ti ehleketeleli miyingiseri wa Vision FM hi karhi hi khensa eka n'wina mi nge le ku yingiseleni kusuka eka tindhawu ta ku hambanahambana. 0633307890 0633307890 nga rivala leswaku mavonelo ya muyingiseri i mavonelo ya muyingiseri. Vision FM a yi na xiave na switsanana ehenhleni ka mavonelo ya lawa hi ndlela yaleyo. 0633307890
2: Xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka? Mi nga tali mi vilela, hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana. Hikokwalaho hi mi khomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina. Ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit, traditional burial plans, family plans, catering plans na tin'wana to tala. Ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena. Mi nga hi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka number 4 Malcolm Avenue Southdale na le 76 20th Road eBrakpan. Kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage na le Giyani hi kumeka eximati garage, hi tlhela hi kumeka na le post office ePhalaborwa kona hi kumeka ePost Office Building. Kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 0107491951 kumbe 0722387612. Mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 0722387612. Ni yiseni kaya funeral services, let's take you home with dignity.
3: Vision FM. Xivono i matimba.
0: Vision is power.
1: Kabula xivono i matimba, ni vona miyingiseri la nhlekana ku mamukela.
4: A xi titili makarhi ma hlayiseka ntengalo.
1: A ka hlayiseka bishop wa mina, hi ngo kombela ku twa n'wina.
4: Hi le ku hlayisekeni ku tlula na rito ku hlayiseka.
1: Inkomo swinene.
4: Moni chuwisa se mina kumi ku nongonokweni loyi a hi nga havi swin'we.
1: Hayi loko ku ri ku kula munhu a huma xitandi swa fanela bishopo ku voniwa swin'wana swa vutomi. Mm.
4: Ndi ngono ku nwana wa matimba lo sele ku oneka lo wani hayi khona man.
1: Hayi va ta sala va vaisa emahlweni lava vanga ta khoma xinongani bishop kunge kunge onhaki nchumu na hina hi fike hi kumaka ku fambe vanwana.
4: Hayi mani ni ningena ka nhloko mhaka le mita ku na yona.
1: Mm.
4: Ambile swimingoni susan misisi kusuke itana na thawa thavhi.
1: Mm.
4: Antiro ne ajikosini ambamba nikukuendleka yini.
1: Hayi, stand bishop.
4: Eh, se loko ni karhi ni cheka le mhaka le wani ni vulavula ku yona eku botala.
1: Mm.
4: Loko hi langutisa ba ba lava chukumeta ku swihlangileswi.
1: Mm.
4: Mi kuma ku ikume xihoxo na nwana lo wani na munhu woka anga ngurhana.
1: Mm.
4: Eh, se i boeka ku ndla yini? A ya n'wi cukumeta hi ku a ta kota ku bomba vunhwana a ya mahlweni.
1: Mm.
4: Xin'wana xa kona swi vanga na hina vavanuna.
1: Mm.
4: Mi kuma ku se na jika nkarhi lowu se swi nga biha swilo.
1: Mm.
4: Se a hleketa mi kuma ku wa qhina.
1: Mm.
4: Loko se ni ya ni ya cheka kwalano se wa swi vona ku n'wana i tata muhlayisi ku hava se ni endlisa ku yini kwalawani.
1: Mm.
4: Ku hava na ti-pampers ku hava na nchumu. Ku ana xikipa lexi n'wana a nga ta huma hi xona tliliniki.
1: Mm.
4: O ta n'wana ku hava munhu loyi a nga yimela vutihlamuleri bya n'wana loyiwani.
1: Mm.
4: Se i za a hleketa a karhala mi kuma ku a nga yangi ka van'wana a va byela problem leyi a nga na yona.
1: Mm.
4: Swi fika laha a fanele ku vona ku a ni ta hlupheka ni nge swi koti.
1: Mm. Mm.
4: Teka n'wana loyi a cukumeta.
1: Mm.
4: Se hi swo swi vangakaku kasi ku na swin'wana na swona.
1: Mm.
4: Mi kuma ku loko se mi ya mi ya langutisa. I vanhu va lavaya vo famba va xexa.
1: Mm.
4: Va famba lomuya na lomuya tigigini va ndla swilo leswi na leswi. Mi kuma ku a swi kotekali kahle ku ri no a nga ha swi kota ku tlha a tshamelela ku vona ku n'wana wa kula.
1: Mm.
4: I jahe ku tsutsuma ti-tavern ti na mina tigigi leti hinkwato leti. A ri munhu wa tigigi i ta fambisa ku yena n'wana. A twa xi n'wi disturb-a xi hlangelexiwana. A ku ha lexiwani a nona cukumeta lexi ku ni ta kota ku tlhe ni tlhelela kwele ku ya patwini ni famba tigigi.
1: Mm.
4: Na tinhlambi teti hinkwata karhi a landzelela cina visiku hinkwabyo.
1: Mm.
4: Se swa n'wi disturb-a xihlangi lexiwani.
1: Mm.
4: Se kasi loko mi ya mi ya langutisa ku na van'wana hi ntumbuluko i va a karhi a nga pfukangi emiehleketweni.
1: Mm.
4: Ni vula mavabyi lama nga kona ma ri huhu. Mi kuma ku i le ku a nge le ku pfukeni.
1: Mm.
4: Se wa swi kota ku a nga bebula a ya cukumeta.
1: Mm.
4: Hi ku wa vabya.
1: Mm.
4: Mi ta kuma ku va swi kuma ku ri khale ku munhu loyiwani a nga pfukangi mihleketweni.
1: Mm.
4: A nga endlangi hi ku kumbexana o tiyimisela.
1: Mm.
4: Ko va ku a nga pfukangi ma vona mimoya leyiwani ya dzudzadzudza swa makamba swi nga havi swona.
1: Mm.
4: Se a mi kuma ku wa boheka ku endla xiyimo xexo ku hawe. No solve ya ni to handle swi fa kahle.
1: Mm.
4: Se isi leswi swi hlupha ku ngopfu swi sweswo.
1: Mm.
4: Se kasi loko mi ya langutisa n'wanuna nkarhi wun'wani wa mi byela phela ku ha mi kuma ku i mi hlanganisile.
1: Mm.
4: Mi kuma nkarhi wun'wani vavanuna lava tshama na vona i sikisi wa n'winyi wa n'wana loyiwani a nga tiveki kahle.
1: Mm.
4: Se a nga swi tivi loko a ya ka haloyi i ri yana ka luya loko a ya ka luya ku yana ka luya.
1: Mm.
4: Se mi kuma ku a nga tiveki kahle ku i ya wela kwihi.
1: Mm.
4: Loro i be hansi luya a ya ku ka yena wa ala.
1: Mm.
4: Hayi wa decide a za ti byela ku hayi mi n'wana loyi na n'wi cukumeta.
1: Mm.
4: Ku ri ni ta kota ku vona swin'wana swa vutomi.
1: Mm.
4: Se swa hlupha swi leswiwani hinkwaswo leswiwani.
1: Mm.
4: Se loko mi ya langutisa loko mo ya langutisa vanhu vo tala lava va vo ka va nga pfukangi emihleketweni. A swi easy ku mi n'wi vona.
1: Mm.
4: Hikuva n'wana va kota no mbala phela mi kuma hlambini a tlha a yina va munhu wa kahle.
1: Mm.
4: Matatwa nyana mi nga ti ma vulavulele mi tatwa hi ma vulavulele ku laha nga ku ta ta tshika laha.
1: Mm.
4: Se i mhaka leyi hluphaka ngopfu ku ya emahlweni yaliya.
1: Mm.
4: Se hakanyinginyingi swi laveka ku vanhu loko va endla swilo va endla swilo hi ku tiyimisela.
1: Mm.
4: Va karhi va swi tiva ku ri mindzuku. Ni ta fane ni yimela xitori ku bebula mi ya cukumeta emhaka yin'wana ya nkosi.
1: Mm.
4: Mi kuma nkarhi wun'wana swa endla mi kuma ku i lava ku nghena ni entirhweni mintirho yin'wana hi lava swihlangi phela.
1: Mm.
4: U cukumeta ku ni nge luze ntirho hi mhaka lexi.
1: Mm.
4: A cukumeta xilo lexiwana cukumeta.
1: Mara munhu va kha swi anakanya bishop ku ko va nyiko kusuka ka Xikwembu.
4: Ah, ile soka tikahle ku swifikile amhleketeni ya yena itwa swinga hari nyiko ku suka ka xikwembu. Leso eba a bona xingu disturba ngofu kala papa ka vanhu vana va vona ngo ku famba ti gig. Anga ha swivoni i bona ku ri problem loko se xi fike emisaveni. A xa ha laveki ku a ta kota ku famba i twa va munghana loko va vuya na swe swa ti-checkasi ta tivhoroso na swidumbu va karhi va n'wi naveta se la ku tlhelela patwini a ya rhenka hi vintshwa se hayi swa ku i nyiko yi sukaka xikwembu ha va va tlanyarile phele va nga sunguli ku cukumeta hi lexiya kuma ku khala ri a karhi hanya vutomi byebyo khala ka ri hanya vutomi byebyo se a nga twi yi ri problem yena ene a nga twi ku ri na nyiko yi huma helo ene ku swi nga n'wi onhela swin'wana nga ha kumi n'wana ka hi ya swi ti swi sweswo se i swi leswi swi humelelaka mihaxi a ka misava leyi hanyaka ka yona sweswo ni heta ni vule timhaka to fana na teto mihaxi wa mina
1: no inkomi swinene ngo bishop
4: no tshoveka moyanyana a ni koti ku vulavula ku fana na khale a ni ma tiva ku ni khutla mina na tlulatlula loko ni karhi ni vona timhaka ti famba kahle
1: a swi ta lunga
4: thank you
1: 0637307890 nkarhi swi endla kahle timinete ta makume ni nga vula leswaku munhu ya timinete ku bila wa ra yan'we kahle kani wa siku ra namuntlha nongonoko think for yourself ti anakanyeli ti ehleketeleli le ku yeni mahlweni hi bula miyingiseri wa Vision FM hi langutisa ku kahlekahle swiphiqonkulu leswi swi nga koho swa ku va vantshwa lavawani va nga ti anakanyeli va nga ti ehleketeleli va ya emahlweni va cukumeta ticence vulavula hi swivumbiwa leswi va nga nyikiwa swona hi xikwembu mara vana lava va tetelela va cukumeta vana enhlekani na ku mamukela
5: ahe mpfukini
1: hina hi vatomi ngo kombela ku twa n'wena
5: hi pfukile a nkulukumba lava nga huma sweswi ha va vhete va pfala nongoloko va faneriwa hi ku onariwa hawa no bishopo va endla le kahle ngopfu swito vheta ni va onarela kwala swi lunghile bishopo makarhi ma ni twa mi fanekele mo mbala sudi le ya n'wina yo basa bishopo u luka laha hansi mi tola ri daka se ni n'we treble bishopo a mi endla rini mhaka hawa no va endla rini impela ma tiva va vula swona bishopo vana lava nkarhi wun'wana swi va fikela va nga tiyimiselangi na ku xisanaxisana se va hetelela va hume endleleni va endle swo biha hi lero vana lava mativa se a ni ri i kuma n'wana ku ri n'wana se a ku hange ni teka ni yi yandla swo karhi swi va swi bihile ende hi leswi nga lavekeki kahle vana lava va lava ku dyondzisiwa hi ku vana lava endlaka leswi swi tlangi swi tsinini fanekele kusuka kolomuya ka vo ku grade ta masunguli ta le hansi leyi sungula ku vulavuriwa hi swoho ku n'wana a nga lahli xidyoho lexikulu and i nga lahla n'wana i tlhinga ha kumi n'wana vutomi bya we
1: hinkwao
5: i lahle president i lahle doctor ma swi vona i lahle hosi se ma vona ku ri ku honela tiko swi tlha swi thyakisa tiko ku mimoya liya ya vulavuli se hi laha mi vonaku kahlekahle mhaka leyi yi lava ku yi tiyisa xikhongelo loko va ku misava yi ta hela va vula sweswi a ndzi swihileswi muhaxi wa mina swi hi leswi hi nga swi kota ntsena kwala mutini hi nga vulavuli hi ku hi hlangana kwini kwala mutini kwala kaya ku vulavurisana na vo vana lava ku heyi ma swi twa ku ri va ri ku ndleke yini hi ku ku endle leswi na leswi se na wehe loko mo fikela xiyimo xi xa ku mi endla swihi sweswo i ta hetelela i fikerini ka xiyimo xo fana lexi kusuka kwalani swi ya tindhuneni kusuka tindhuneni swi ya tihosini phela leswi wa vuvabyi leswi ma yi vona swi lava hi tiya ngopfu hi khongela ku xikwembu xi za xi hi hlamula awa no ni khese ngopfu ni khese na bishopo va endla le kahle ngopfu mi ta ni rungulela vona va va mi hlayiseka na vanhu hinkwavo va hlayiseka i ricardiani la ricardiani
1: no inkomi swinene ngopfu
5: ahe
1: inkomo mavonelo ya miyingiseri mavonelo ya miyingiseri Vision FM a yi na xiave na switsanana henhleni ka mavonelo yalawa i nhungu timinete ku bile awara yan'we a hi kongomi kahle na nongonoko eka 0673307890 kambe sweswi a hi kandziyi va mavhengele hi twa leswaku va hi khomele yini.
6: Hari Marovela Funeral Services hi lahla murhandziwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Wa 14 hi wena. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyiketa na airtime ya 150 rand. Hey, i society yi yinga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Hey, hiri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravi rintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sikhosese Wholesale endzhaku ka Magezi Hardware na le ka Risava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka Extension 4 eParliament Street opposite Botley Store kusuhana Ravi Ridge. EIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kusuhana Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhana le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Kasi se hi na xitendani egedeni ya xibedhlele xa Khensani. Vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarovela Funeral Services a hi teke chance. Eka tikhasimende ta Armarovela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarovela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
7: Impressive Dental Studios imitisela vukorokeri byo hlantswa meno, ku susa kumbe ku pencha meno, ku vekela hambi ku ri ku susa golidi kumbe silivhere ematinwini. Kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno, hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures, ti-braces ya vekela na swin'wana swo tala. Hi kumeka eTsakani Complex ku languta na Taxi Rank ya le Masingita Mall kusuhi na Giyani Fruits and Veg eGiyani.
8: Hi kumeka na le opposite Thobela Fruit and Veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanini. Twanani. Consultation imahala. Ina mahala. Ku kuma vuxokoxoko hi xitalo mi nga tihlanganisa na hina hi riqingho eka 015-280-0946, 015-280-0946 kumbe WhatsApp eka 073-054-1151, 073-054-1151. Impressive Dental Studios, we care that you smile.
9: Alliance in Motion Global, kgwebo ya go rekisa dijweletswa. Re rekisa dijweletswa tse bjalo ka C24/7 yona e thuša go alafa malwetse a go fapana bjalo ka asthma, arthritis, cancer, high blood, diabetes, dinoka tša go baba le maoto a go ruruga a ba bago. C24/7 ke setswaletswa se se kaone-kaone lefaseng ka bophara. Dijweletswa tša rena di diilwe ka dienywa le morogo ebile ga di na ditlamorago tša matlhakore, side effect. Batho ka moka ba ratang go thoma kgwebo or go ba le mešongwana wa ka thoko go tlaleletša mogolo wa gago, kgwebo keye leano la go bapatša le lekotswe ebile le tlhatsetswe. Ba go ba le kgatlhego etane le tlhakane le bao ba setsego ba dirile dimilione. Matšatši a o swara di-presentation ke labone le lengwe le le lengwe kwa Morutse Emmanuel Assembly Church ga Morutse Ramathoka go thoma ka iri ya boraro manthapama. Go khumana tshedimoso e tlhakantšhe le Tess Ramathoka go 076-675-1298 le WhatsApp e gona goba Pastor Ramathoka NL go 061-502-8192 or WhatsApp ya 076-057-4242. Company ya rena e bitswa Phela o Phidiše e lego tlasega ya WHM ya Mrs. Manganyi.

0: 0637307890 0637307890 ka scamming sero vision FM nga ba riqingho kumbe u rumela nkandiso wa wena wa rito hi twa wena leswaku wena yangula ku yini ka mhaka ya nkoka leyi bulaka hi yoka nhlekani wa siku ra namuntlha nga rivala leswaku mavonelo ya muyingiseri mavonelo ya muyingiseri nhlekana ku mamukela nhlekana nhlekana Eh me fukile.
1: Me fukile.
0: Ah nai nai ba to mila ka jilongo la.
1: Ina melo.
0: Inko.
1: Ah I pa soko ma.
0: Mm.
1: Ya aga. Kela itse sa ku ba.
0: Mm.
1: Ke tlo kurna ku tsuku meta, ke le ke tsuku metu wa. A shi sa ki.
0: Mm.
1: Ya. Bana ba ba ku tsika.
0: Mm.
1: Babula buli ah batho ba babula burile
0: mmm
1: o se vangwa hini
0: mmm
1: eh se vangwa hi so se tiya hi ku ngopu ngopu ba kumana na ba baba
0: mmm
1: ba vanga na mija
0: mmm
1: ri ba batsa tsai mali
0: mmm
1: loko ba bona mali bana ba hini go bona nga ku iku hela ka vutomi
0: mmm
1: loko ri hava mali a u nge swikoti ku hanya kasuta skota kwa.
0: Mm.
1: Sei viva bana marela.
0: Mm.
1: Loko va papa va bona ku sei sibi. Mm. Ah va suka va tsu.
0: Mm.
1: Aba hayi hayi.
0: Mm.
1: Se lo ka hleka ta ku yi vana ri hundza ku nika yi.
0: Mm.
1: Ah u ti dzera ku asantu ni jani tikumeta.
0: Mm.
1: Kasi wana nga loku o tsama hansi ku hleketa aku kahle kahle
0: no mi nga yi khoma kwalano kokwani kwa mukame hi lulamisa swin'wana no inkomu swinene

0: matike xana wa ti karretera ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka u nga hakani ku vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na vasavuki wa Chatterlink va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole ti-steel casing PVC downpipe mpopo na ku vekela timoto hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara ha endla ti-odex drill naswona ti-odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara inaka a hi nge hluriwi ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo Gauteng Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680 u nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling.
1: Hi sweswo ka muyingiseri wa mina wo rhandzeka wa Vision FM ku nghene xidonkani sweswo ku nghene mina tani xidonkani ku na leswi a swi karhi swi vulavuriwa la moyeni leswi nga basisiwangiki xikongomelo xa Vision FM i xikongomelo xin'we ntsena xa ku tisa ku hambana na ku tisa ku hluvukisa mihleketo ya vaaki anawini wa Vision FM na loko munhu a lava ku ta famba u rhanga a vulavula na vurhangeri bya xitichi management ya xitichi hi swi tivaka hikokwalaho ka yini a ngo suka a ya nghena emoyeni a tikuma a lelana na vayingiseri ni kombela ku ri vayingiseri mi hi khomele leswi nga va kona a hi kotangi ku twisisa ku hikwalaho ka yini so xikwembu hi a xi hi pfuneni xi hi twela vusiwana ku ri hi kota ku endla swilo hi mfanelo leyi landzeleke xikwembu a xi mpfuneni hi ri Vision FM yi ya mahlweni yi vuyisa vumunhu evanhwini loko ku ri na leswi swi nga tshamisekangiki management yi fanele yi swi tiva ku sungula na loko ku ri ku munhu i kume ntirho ndhawini yin'wanyana swi fanele swi tiveka ku munhu i kume ntirho ku nga ri kumani munhu a suka a fika a yima emoyeni a vulavula leswi swi hi nga swi tiveki so xikwembu xi xi hi khoma kahle xi hi katekisa hi khensile muyingiseri un'wana na un'wana wa Vision FM ka n'wina hinkwenu lava mi nga ku participateni eka nongonoko hina tanihi vurhangeri hi kombela mi hi rivalela swinene eka leswi swi nga humelela because i swilo leswi vurhangeri hinkwabyo hinkwerhu ka hina hi nga swi tiveki and a hi swi tiviki ku endleke yini se hikokwalaho ke ni nga tsutsuma ni boheka ku vurhangeri bya xitichi byi ni kombela ku ni ta nghena laha mi nga hlamali loko mihlengo va nga ri kona hi ta fanele hi ta rhanga hi ya tshama hansi hi vulavula hi ta kota ku ya twa ku xivangelo xa vona xa ku endla swo tanihi sweswo swo huma kwini xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa yi mani ni nghena laha hi lunghisa timhaka ta risimu leri hi kutani xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa hi fambeni swona.

0: Kangongo, mkuzani na baba.
1: Mkuzani na baba.
0: Ayibu isele nubumunu, ebanwini. E101.7. Vision FM. La, ilikaya.
2: Hise sokesha karamina la ranze kaka. Muyingiseru wa Vision FM. La wena unga kona, uhlanga na minaj donkani. Anzaka loko netile, loko mhlengwe kuba... kumeke bapfa ba yimile nyana hikwalaho ka swin'wana na swin'wana leswi a hi karhi hi swi lunghisisa hi karhi hi swi langutisisa se nkarhi lowu maxaka ya mina ni lava ku hi tekela enhlokweni marito lawa presidente a nga ma vulavula hi siku ra sonto ku ri hi na vanhu va xikwembu hi nga dlayaneni na loko ku ri na swilo leswi swi fanaku swi lulamisiwa a ku tshamiweni ehansi ku lulamisiwa ene munhu a ku ya hi bibele yi hlamusela leswaku ri munhu i fanele a hatla ku yingisela a hlwela ku vulavula a hlwela na ku kariha haswona leswaku ri munhu a swi tivaku ku kariha ka munhu a ku tirhisana na ku lulama ka xikwembu evuton'wini loko u hlangene na swilo leswi ku vavisaku ku nga va ku ri va rixaka ra ku huma handle ku nga va ku ri vanhu vo karhi na vo karhi I nga teki nawu u veka mavokweni ya wena hikuva eku heteleleni u hetelela hambiloko ku ri ku i ri na point yo twala point ya wena yi hetelela yi nga havi na matimba yi nga ha koti ku twakala hi mhaka ya ku va u endle ku i lwana nawu wa tiko tindhawu tin'wana na tin'wana ku na nawu lowu fanelaka ku endliwa so muyingiseri wa Vision FM ni lavaku sweswi kantsongonyana hi tekanyana mbulavulo wa presidente lowu a nga wu vulavula hi xikongomelo xa ku kota ku hi tshama hansi hi vulavurisana kun'we tanihi vayingiseri va Vision FM hi ku ya hi leswi nga vulavuriwaku hi ti-30 ku laveka ku vanhu va matiko ya le handle ya fambini n'wina mi voni nga ri swi fanele swi fambisa ku yini loko mi ta va mi hantlerile mi hetelerile mi yingisele ku vulavula ka presidente xikwembu muyingiseri wa mina wa Vision FM a xi ve na wena a hi endleni ku la i nga kona hundzuka nhlamulo lo ya xiyimo lexi nga kona hi ta va hi ri na youth conference le ka makhuva leyi laha hi lavaka ku whether munhu wa swi lava a nga swi lavi eku heteleleni vantshwa va ta va varhangeri va hina n'hweti leyi i n'hweti ya lavantshwa leyi i fanaku hi ta vulavula hi swilo swa ti-development leswi swi pfunaka ku ntshuxa mihleketo ya vanhu so muyingiseri wa mina wo rhandzeka wa Vision FM na tshemba leswaku ri loko i ri mutswari kumbe munhu un'wana na un'wana la nga mutswari u le ku rileni ku n'wana wa yena a vi xa n'wanchumu mundzuku That's why va ti karhata ku tekiwa timali van'wana vana va yisiwa ka swikolo swa ku durha ku endlela kun'wana loyi a ta kota ku vona nkoka lowu vatswari va yena va n'wi vonaka hi wona so ni lava ku vatswari va hina hi tekela enhlokweni leswi swi pfunaka hi tekela enhlokweni leswi swi hanyisaka leswi swi nga na vutomi hi mi twile vayingiseri va mina ni karhi ni mi twa bishop Hlungwani vakokwani Kwamu maxaka hi ku hambanahambana ka n'wina ni ri xikwembu xa tintswalo xikwembu xa ku lulama a xi ve na hina hi tiyimiserile maxaka ya mina ku hi ololoxa tiko leri kambe hi nga vi va onhi hi nga vi va fayeleli hi teka ti-interest ta hina kumbe ku rhandza ka hina ku rhanga mahlweni hi nga ri na mhaka na ku tiko ri yesiwa kwini maxaka ya mina lava rhandzekaka ni lava ku hi teka presidente sweswi a kota ku va yena presidente a vulavulaku nyana katsongo hi yingisela ni ta lava ku ri loko a karhi a vulavula hi karhi hi nota leswi a karhi a swi vulavulaka ku hi vulavula hi yini mi kota ku teka ti-notes ta swona ku mi la ku hlamula mi ku yini mi vavisiwa hi yini mi tsakisiwa hi yini aka leswi a nga ta va a karhi a swi vulavula so xikwembu a xi mi pfuneni xi mi nyika tintswalo xi mi nyika rirhandzu mina ni xidonkana ni khense ngopfu swinene a ni ri na Bishop Mahori a ni nexe la Bishop Mahori hi vona producer ya mina for xikarhani lexiwani hi vona va nga yimala kusuhani va yimela ndzhaka mina hi Bishop Mahori na Kensile swinene xikwembu xi na tintswalo xi na vunene ni kombela a hi ngheneni kona kwalani a hi ngheneni emavhengeleni then loko hi vuya hi teka presidente ni ta kombela u va u karhi u languta u yingisela leswi nga ta va swi kahle swi vulavuriwa inkomo
3: u tshame na mutsundzuxi lonene wo pfumala mona Vision FM the voice of hope and the source of knowledge la
4: I have raised concerns about migration and illegal immigration.

0: Isa so ke mi ngiseri wa mina wo rhandzeka na tsemba ku mi yingiserile vaka hina leswi hi leswi swi khumba ku tiko ra hina hi leswi swi veka ku xi avexo kari aka tiko ra hina wena tani hi mi yingiseri wa Vision FM u twe yini eku ba presidente va kombisile leswaku avati kumi va lwisana na vanhu va matiko ya le handle kambe ku lwisaniwa na vanhu lava va taku atikweni ra hina va nga ri anawini va nga ri ni mapapila ya vutitivisi leswi vulaka leswaku loko va endla xihoxo va nga tlha sweswi va nga tisa swona va nga ri nawini va tlha va famba tiko ri sala ri karhi ri guma ri karhi ri twa ku vava ri dlayeriwe vanhu hi karhi hi lava swigevenga leswi nga onha atikweni mara hi nga ha swi tivi ku hi ta swi kuma kwini hi mhaka ya ku mapapila ya vutitivisi le ka Home Affairs a ya kona van'wanyani va lava va taku va fika va ta le matikweni ya le handle va fika va ta endla mabindzu van'wani va vona va tlha va nyika vanhu va hina kumbe va nyika va xavisela vanhu va community ya va tiko va muganga ya hina swakudya leswi nga riki swona ivi kun'wani va tlha va va thola va va holela na mali leyi nga fanelangiki ku va va holeriwa yona hikuva swi swa vona swi nga ri anawini va ku va navela leswaku ri tiko kumbe vukulu vurhangeri bya tiko byi teka vulawuri ku nga vi na munhu individual loyi a nga yexe a tekaku xiphemu xa ku aya lwa ku ri yena a va yena a tekaku nawu a wu veka mavokweni ya yena kambe fanele hi tshika nawu wu tikuma wu ri wona lowu endlaka mintirho hinkwayo leyi faneleke kambe hi karhi hi swi tekela nhlokweni ku ri a hi hina hi nga na matimba ya ku kota ku endla ku swilo swo karhi swi kota ku endleka hi mukhuva lowu hina hi lavaka ha wona hikuva hi va hi nga khomangi maphepho ya nawu kambe lava nga nyikiwa matimba ya ku kota ku endla ku va fambisa nawu va fanele va va vona lava va kamaka ku va lwa ku endla ku tiko le ra hina ri tlhela ri va kahle wena u twe yini u vula yini u vona yini u teka xiphemu lexi u ku yini xikwembu a xi ku pfuni xi ku katekisa a xi hi pfuneni ni kombela ku hi swi tiva ku ri mikarhi yo tala loko hi karhi hi hanya hina lava hi nga na matimba ka nkarhi wa sweswi mundzuku matimba ya ta va ya nga ri kona loko hi tsandzeka ku yimela timfanelo ta hina tanihi tiko namuntlha hi kota ku vona ku ri vana va hina lava salaka va sala aka swiphemu leswi faneleke ku kota ku tekeriwa enhlokweni swilo swiyimo lexi nga kahle leswi hina hi nga na matimba ya ku kota ku swi endla hi swi herisa hi kota ku lwa ku hi yima hi milenge ya hina hi swi herisa hi swi lwisa swi ta hi karhata ngopfu swinene maxaka ya mina loko se manjheni u ya va xikoxa kumbe u va mukhalabye sweswi wa ha ri na matimba mara u ringete ku lava ku ta sirheleta swilo leswi swi nga akeki atikweni because xin'wana na xin'wana lexi hi xi endlaka namuntlha i mbewu leyi hi byalelaka etiko ra mundzuku kumbe eka vumundzuku bya hina loko n'wana namuntlha a tshika ku dyondza xikolo ku va a nga dyondzanga a tsakela ku tlela i le ku byaleni ka mbewu leyi nga ta endla ku mundzuku ka siku a tikuma yena loko van'wani va tintangha ta yena va va na leswi va swi tshovelaka evuton'wini yena u ya tshovela tingana eku heteleleni a hetelela a lava ku tekela enhlokweni ku vukhamba na vusopfa lebyi a va ku a byi endla byi na nkoka ku tlula swilo hinkwaswo so a hikwalaho ka ku yini nkarhi wa ku a ti lulamisa yena hi yexe a nga wu kotanga nkarhi wa ku a ti lulamisa so hikokwalaho ka sweswo ke hi lava ku vula swinene tanihi Vision FM leswaku xilo lexi xi fanelaka u xi endla namuntlha xi endli u va u byala mintirho leyo saseka hi mhaka ya ku loko ho byala leswo vava mundzuku hi ya tshovela leswo vava hikuva va tolo va te munhu u tshovela leswi a swi byalaka so xaka ra mina wena loko i nga ba riqingho sweswi i nga ba riqingho i ku yini hambiloko yi huma exikarhini ka nkarhinyana wun'wani wa ku tika wa ku vavanyana katsongo mara wena loko i karhi i ya mahlweni u vulavula u ri yini aka timhaka to tani to fana na leti to sata ta hi mukhuva lowu so xikwembu a xi ku pfuni xi ku katekisa ni vulavula na wena ni lava ku twa ku n'wina mi ri yini hi mani ni teka riqingho leri walani mi le moyeni ka Vision FM
1: Ahi mpfukile.
0: Ah, inkomu la ntsungu wa rikhadiani, mipfukile na?
1: Hi pfukile.
0: Hi swona baba.
1: Mina ka mbulavulo luwa.
0: Eya.
1: Hinkwawo ka wona u ri na matimba.
0: Hi swona.
1: Mara mhaka nkulu loyi aka mina ni nga wu pambula ni wu veka tanihiloko ni tive ni yi veke hinkwayo mbulavulo luwa.
0: Eya.
1: mara ukulu lwaku ingari loko i vona vanhu lavaya na hi ku twa ku vulavula
0: eh
1: hi va wela henhle
0: okay isona eh
1: aku hi mhaka ku bona ba lavanga batatirana sona lavanga nangutana na sona
0: ehe
1: ina hi huma ka sona
0: ina hi huma ka sona mara hi nga endla yini ku pfuneta vanhu va lava na huku ka rongonyana swinga endleka va ri kule va ya hlwela ku switwa mara mi vona nga ri ku nga endliwa yini tani hi va akatiko hi nga endla yini tani loko hi ma swinwe hi ri ti forum hi kota ku tshama hansi hi ri hina va akatiko hi lwela ku tiko ra hina hi nga swikoti ku kuma vanawu va kota ku hi pfuna hi famba na vona hi karhi hi cheka ku swilo leswi ku endleka i ncini xin'wana lexi mi vona ku nga ri hi nga xi endla tani hi va akatiko mara ku nga ri hi nyimpi
1: ya le bona inga ku swinwani aka site ra mina le olovela ku va loko hi swikumini kumbe hi swivonini
0: eh
1: hi switeka hi swinyika tindhuna
0: ehe
1: ti swinyika vuhosi
0: ehe
1: ta n'wena maphorisa
0: eh
1: ku nga ri ku hina hi ba huwa hi ku hi lava ku hi lava hi nga ndla leswi hi nga ndla leswi ingata hetelela hi tihonerini
0: so lantsungeni wa tikadian papa ni kombela ku mvutisa xivutiso hetelela hi ya swendlisa ku yini a hi ngo nduna tindhuna ta hina van'wani va kona va corrupt van'wani va le ku xaviseka switandi va xavisela munhu wun'we loko hi twa ma swi twisisa se hi nga swendlisa ku yini ku eku heteleleni hina tanihi vahla hi vutihlamuleri bya hina la mugangeni hi kota ku lwisa ku ri at least sweswi hi swi hleketelelaka a swi fambisiwi hi mavoko hi nawu nkarhi wun'wani hi teka vo tindhuna hi teka hina community lava hi nga na vona hi kota ku hlangana na vukosi hi lava ku ta tiva ku swi va te hi nawu kumbe njhani a swi nga endleki tanihi muganga
1: tanihiloko mi vulavurile ha tivana hi tiva vuhosi byo lulama kumbe tindhuna to lulama na ta ku ka ti nga lulamanga
0: ahee
1: na vanhu va ku lulama na va ka va nga lulamani
0: ehe
1: a hi ta vuyela hala tlhelo ro lulama
0: good
1: va tlhelo ro lulama hi vula rini
0: ina
1: tlhelo ro lulama hi vula leri ri nga ta fambisa swilo ri swi yisa ri nga swi yisa maphoriseni loko maphorisa hi van'wani lava va nga fambisaka swilo kahle ku vanhu lavaya va kota ku pfuneka na hina hi pfuneka
0: Hativana baba powerful
1: tlheleleri ku kahle tlheleleri a ku kahle sweswi wa swi teleni xikhome hina hina hi nga yi drivaku loko ku ri ku yisa godini yi ta wela godini
0: hi swona
1: a hi vuya hi ku mfumo a wu tirhi swona ku ri ku hina hi nga yisa godini
0: ina mani se swi vula ku
1: nchumu wana wun'wani va wu veke rivaleni hina hi fanekele laha wo tirhisana loko tirhisana kahle ku nga ri hi ku hlundluka ni leswi va nga sungunisa swona hi swi fambisa swona mi ta vona hi ta va kahle hi ku leswiwa ha ri na challenge ya ku ntirho lowu ya hela kahle na phela loko wu ya hela kahle hi ta va na ntswalo lowukulu ka matiko man'wani ya tala ku hi sapota hi swin'wana leswi hi swi kayivelaka hi kota ku hanya hi ya mahlweni
0: saloko
1: ho ya hi ya yi teka hi mbilu yo ka yi nga ri yona hi vola hi languta kwala kusuhani mabyela hi ta tionela hi na vini
0: hi ta tionela mani
1: ya se aka nkarhi wa sweswi hi fanekele hina hi tiyisa timbilu hi horisa mapfalo hi fambisa swilo kahle hi languta ku tlhelo ro lulama hi rini hi kombela ku ri hi fambisela swihi leswi hi ndlela ya kahle swita vakulukumba va vulavula kahle na vona moya wa vona wu le hansi lero hi ndlela ya va le ku khongeleni ku swilo a swi fambi kahle
0: swi na matimba lamakulu leswi mi swi vulavulaka so ku ya hi n'wina marito ya n'wina loko mi petsapetsa mi nga ku yini aka vatiko ni vona laha ka n'wamitwa va na swin'wanyana vo ngo i community development forum leyi yi nga kona ka matiko ya n'wamitwa hinkwawo ka wona swi nga va njhani mara ku aka miganga yin'wana na yin'wana hina tanihi vanhu lava nga na vutihlamuleri hi kota ku va na ti-forums leti ti nga endlaka leti nga develop-aku ti nga lwaku ku ti-protect-a swilo laha loko swi endleka hina hi hina vaakatiko hi hina vini va tiko hi hina hi xavaka le mabindzwini ya vona i yini leswi hi nga swi endlaka bava loko hi ka mahapetsapetsa hi nga swi endlaku muganga wun'wana na wun'wana wu va wu yimeriwile ku hi tikuma hi va na vutihlamuleri hi xilo xin'wana na xin'wana lexi taka atikweni ra yena weta xi pfumelele ndhuna loko xi nga tshamisekangiki hi xi lavisisa a kota ku vulavula na hina vaakatiko hi ku eku pfinyiweni loko ku pfinyiwa vana va hina hayi vana va ndhuna kumbe va hosi ntsena kambe hi navela ku swilo swa hina swi famba kahle mi nga ku yini ba
1: mi vula vutise xivutise xa matimba ngopfu
0: eh
1: baba laniwa loko ri hi ndlela leyi hi hina hi tivanaku mina a ni ta ku a hi laveni vurhangeri a hi ngo kusuka le ku fika la hi lava vurhangeri lebyi nga byi tlharihini a ka timithini leyi va yi khomaku hi vona ku loko hi hlangane na swo karhi hi nga swi fikisa laya ku ta ku loko hlanganiwini hi helerini hi ri hinkwerhu hi ku loko ku hlangana vanharhu hi kumbe munhu hi hinkwerhu ku vulavuriwa ku se ni vonani a hi fambeni hi switepe lexi swi ta va na mihandru mindruku le phambini swin'wana leswi ni vonaka ku nga ku swi ta hi pfuna hi ku hangalaka na kona a ku na lexi xi swi salaka mara loko mi karhi mi hlangana mi karhi mi bula a va hetelelweni swi va kahle mhaka yikulu i ku a ku buleni ka n'wina a ku vi na vurhangeri lebyi mi byi tivaka ku i vurhangeri bya matimba ku loko ku ri ku mi huma ndleleni va ta kota ku mi vuyisa ndleleni
0: aw powerful no ni khensa ngopfu na khensa swinene bava a bava bava mongwe ni ba mandla musi mamata mavoko ya mina mamata
1: byala loko va mina ko va mbyana mi ta swi vona ku ntala wa pfuka
0: danke ni khensa na ku vulavula na n'wina andzhaku ka nkarhi wo leha ni khensile xikwembu xi ni hlayisela n'wina a ni ri
1: danke bava na mina hosi yi ni hlayisela n'wina bava
0: danke mutswari wa mina ke i tatana mongwe la ntsungeni wa rikhadyani na vona va karhi va taku na marito va ku va swi vonise leswi wena xaka ra mina u ri yini hikuva loko hina vini va tiko hi nga ri na mhaka na swona ho tshika swilo swi ti endlekela ho haxa swi va nga kwalayani a va kwalaya ho ya mahlweni hi nga ri na mhaka na swona mundzuku lava nga ta tshovela ku vava hi hina hi hina hi nga va kulukumba va kwala tikweni hi hina lava hi nga tikumaku hi xaniseka hi rila hi pfilunganyeka mihleketo ya hina yi onhaka xana mi ri yini vakulukumba va mina kwala mi nga kona i yini lexi hi nga xi endlaka ku ya hi mbulavulo wa president wena u na yini lexi u nga na xona u swi twile na va kombisile swa ku tala layani ku va tini vanhu vo tala va tala tikweni va nga ri na maphepho ende eku heteleleni mina lexi ni nga xi khoma hileswaku i ntiyiso loko munhu a nga ri nawini swa tikanyana loko ni cheka a ni ri tikweni ra vaaki ra akelani Mozambique vhiki leri nga hundza kusukela hi wa vumune ku fikela eka siku ra tolweni a hi ri kona leyi ndhawu yin'wana na yin'wana loko i karhi famba hi movha va ku yimisa va lava loko ku movha wa wena wu tsariwe GP wu tsariwe L wu tsariwe yini va lava ku ta tiva ku maphepho lama nga na wona ma ri yini nchumu wa wena lowu wa veri yini passport ya wena maphepho ya movha ya wena i hume na movha lowu atikweni ra South Africa kumbe tikweni leri u humaka ka rona i ri na maphepho makwini maphepho swi na nkoka lowukulukumba ngopfu ku na swilo swin'wanyana ni nga tshama ni swi vona vatolo va swi vulavurini va ku loko munhu a nga fambi eku heteleleni u ta teka makwavo u ta teka makwenu hikuva a nga le ku endleni ka nchumu yena i to hetelela a vone sesi wa yena a vona ku a nga ri a ku na tintombi to saseka ku fana na va sesi wa yena a hetelela a lave ku teka sesi wa yena loko se manje a tekana na sesi loko a ya huma a ya kuma va tintombi to tala ku tlula mpimo ti ri kona hala handle se ku va ku ri too late so xaka ra mina wena u ri yini loko i nga ni bela riqingho u nga ni bela riqingho i ku yini eka xiphemu lexi hi nga ka xona hi vulavulaka muyingiseri wa mina wo rhandzeka wa Vision FM laha wena u nga kona yimani ni teka riqingho leri mi le moyeni ka Vision FM
2: yimani ni titwisa ku mi vitana nyana mihaxi
0: Bishop
2: ahe baba
0: amen nge mi cinci ni ta mi vula bishop ya mina ene n'we ni na ku famba na n'we laha bichini liya leya ni ri ka yona hi ya khandziya xikepe hi famba swini
2: na mina swi naverini mara hei koko ene xivindi xo fana xa n'wina mati lama ma tele bava lama
0: ma tele bava
2: hayi lexiya ni nge vi na xona sweswo ka chavisa ndhawu liya mani
0: ka chavisa bava
2: munhu a nge hambi wa ri ni teka xikepe swi nga antswa ma vona mi ni boyelela hi ntambu na maribye ku ni nga voni ku hi ya kwini
0: se mi
2: tela kunene hi ri mbambu mi ni boyelerile mati yo taniya munhu a nga nga ma voni kahle
0: ene ni mi rhumele xin'wana namuntlha mi xi vonini
2: Ni xivonini byela na vona ku ri kumba wa bibelerini ku mi nge fambi ndhawu leyi a famba profesa. Va ku he ni ku aa mati lama ma chavisa lama kuma na ku timati ntsena ku khandziya xikepe mi nge khandziyi. Mi ya tsemakanya nkarhi wun'wani phela rifu na rona hi tshami chuwini. Ku halaka ta ku fanga chavi hexi.
0: Hampela riforo ra chavisa mara laya ku nandzika ngopfu mani loko hi fike ya ya tshama hi fika hi nghena le henhla le hi vona lwandle hi vona na tinana leswa tixaka swi karhi swi tlula swi bamukapa.
2: N'wina mi nga vona maxangu ya misava a mi voni swi ri nchumu. Mi nga vonanga maxangu xi tsutsumisatsutsuma xikepe ni nge lulami mani. Hayi swa ni ri gangeni a ri buweni ni languta kunene.
0: Hawu.
2: Hayi ku khandziya mi khandziya mi famba ndhawu yo taniya. Hayi kona a xi fana taxi mati a ma fana taxi phela. Ma chavisa ku khumbumeteka ntsena ha tihlampfi ti mukerile.
0: Ti kume nyama. Okay, hi swona bishop a hi ngheneni makeni n'wina mi ri yini mhaka leyi.
2: Bava loko ni langutisile namuntlha yimani ni ti twisa ni mbula mihaxi mani. Hayi laya loko no ta pfuka mpelampela no vulavula hi timhaka ta ku lavawani loko vandla so vandla rhongo a va ndlisi swo biha. Ku na vugevenga byo tala byi endliwaka laha tikweni hi heta hi va lumbeta kunene ku hi vona ku nga ri vona. Hi ku na ti-fingerprint ta vona a ti kona. Se kahle sweswi swi ya humela rivaleni ku lava dlayetelaku vanhu va yivetelaku swilo emasouth Africa kumbe hi lave le handle na. Se ene hi ku ya hi ntiyiso wa kahle ngopfu swi basile hi ndlela yi ku hava tiku na rin'we leri ni nga ta famba mina va fika va ni amukela ni ri hava phepha.
0: I ntiyiso
2: kun'wani no dlaya va dlaya hi ku va yi ri hava phepha hi ku nghena kona. Se lawani vo nghena a va na maphepha ene se swi suka swi nga vi kahle hi ku loko mi ya mi ya langutisa va dlayiwa na vona swi hela swi nga tiveki ku dlayiwa ka vona ku endleka yini. Ene swo tala swa tiko a va ngheneleriwi ku pfuneka vanhu na vona hikuva va ri ha maphepha se loko va ri na maphepha va ta kota ku pfuneka. A va dlayiwi lexi hi fanele ku xi endla i ku a hi va dlayi.
0: A hi va dlayi.
2: Hayi va fanele ku swi twisisa ku hava tiko leri ku ngheniwaka ku ri hava phepha. Ene loko va byeriwa hi ndlela ya moya wa kahle va fanele va swi amukela. Ku ri va tlhelela endzhaku a ku ri byi ku laveka nyimpi ka leswiwani. Ku hava ni sechini matiko hinkwawo ni kumaku ku hinkwakunkwaku va na passport.
0: Ku na passport hi yona.
2: Se ni sechisisa na n'wina futhi mi huma kona hayi n'hweti leyi nga hela vhiki leyi nga hela.
0: Tolo kunene tolweni kunene.
2: Tolweni ku laveke ti-passport. Se hina loko se va ri haleni a swi tshamisekangi.
0: Hi swona.
2: Ene president va vulavule swihi swa kahle ngopfu lexi ni nga xi vulaku i ku va hi nga teki nawu. Hi wu veka mavokweni ya hina ya ku va dlaya. A hi na matimba ya ku va dlaya ende na vona a va swi twisisi ku va rhandziwa.
0: Va rhandziwa.
2: Va rhandziwa loko va za vanhu va mi byela ku famba ni mi ya lunghisa maphepha mi tlhela mi vuya a vo va hlongola phepha.
0: A va hlongoriwa i ntiyiso.
2: Hi vo ndleriwa ku ntsena va tshama swi ta kota ku fana na hina leswi hi tshamisaka swona phela a va free loko va ri hava maphepha.
0: Va tshama va karhi va tsutsuma.
2: Nkarhi na nkarhi va tshama va chuhile se a swi pfuni nchumu. Hi ku loko va fika mi kuma na ti-churchisa ta n'wina va rhwala event. A swi nge he pfuni nchumu se lexi nga kona ngopfu mhe ni twa swi ri kahle ngopfu kahle ku nawu lowu a va wu tirhisi. Ku ri va ta kota ku loko se maphepha ma hela va ta ya pfuxeta.
0: Va ta ya pfuxeta.
2: Ni loko ku ri ku hi haleni maswona hambi munhu o suka a dlaye vanhu va 10 la. A suka baleka mi ya n'wi kuma kwini a ri hava maphepha.
0: I hava phepha mi nge n'wi koti ku n'wi kuma.
2: And swi a swi tiveki na ku wa hanya na. Ku suka le Malawi ku wa hanya. A swi tiveki
0: kumbe celeriwini kwala
2: nkarhi wun'wana a nga ha ri kona.
0: Exi
2: munhu luya o ta njhe edhukwani o tela ku ta tirha ntsena a kaya a va ha tivi munhu luya a hanya. Se loko ku ri na maphepha ha swi ta tiveka ku hampela munhu loyi i na vutomi no loko a tshika ndle ximeche ha va ta kota ni n'wi lava vanawu ku hayi pfuneni loko a fikini ku helena hala wu endle yini na yini. Se leswi swa laveka a va swi amukeli vanhu va le handle va nga zi futhi va vona switori swa ku ha hi tirha ngopfu ku tirha ngopfu ka vona ha ku vona. Mara tiko rin'wani na rin'wani ri na nawu
0: na ndyangu wun'wana na wun'wana wu na nawu.
2: Wu na nawu lowu kombisaka ku yini loko i fika lani hi nkarhi wo karhi a ha ha ku lavi jikajika. Hi nkarhi wo karhi wu endla yini se na kwala hi nkarhi lowu nga fika lowu nge tetaniwani va fanele va endla yini vaya lunghisa maphepha
0: se bishop loko ha hate tani nwina tani bishop hina tani ti kereke ti bishops leti nga kona la hinga endla yini ku hi kota ku pfuna ku maintain kumbe ku endla ku fikelela ku rhula ka tiko ku va kona hinga endla njhani ka vanwa bindzu la vanga kona la tikweni va matiko ya Afrika Dzonga ku va kota ku na vona va kota ku endla vulavisisi ku vona ku vanhu lava nga kona la tikweni pela swilo swo famba hi nawu kumbe community leaders leti nga kona kusukela ka tindhuna ka hinkwako ku va na that unity ku va na ti-forums to karhi leti nga ta kota ku endla ku tiko leriwani ri kota ku va kahle ku muganga wun'wana na wun'wana kumbe sweswo hikwalani ka n'wamatatani n'wamatatani xilo lexi humelelaka ka n'wamatatani loko ku fa munhu kwala ka n'wamatatani va dlaye membara ya n'wina kwala kerekeni loko loko va dlaya xihlangi xitsongo va dlaye mfundhisi wa mundzuku va dlaye premier wa mundzuku so hi fanele hi endla yini tanihi muganga ku kota ku vumba erixaka leri ri nga ta va na matimba ku hi sirheleteka yimani ni kombisa hi leswi a ni ri a Switzerland siku rin'wanyana loko hi fika loko va hi vona hi ri ndhawini liyani for 5 days aka 5 days va ta va ta kamba va kola ta kamba ku mi nga kona la mi ngo hi mi vonile ka 5 days leyi nga hundza hi kombela ku mi hi komba leswi mi nga ta na swona a hi boheka ku provide ti-passport na swa ku ni ya va ni tshama laya for e n'hweti kumbe njhani hi kota ku endla va kota ku swi tsala andzhaku ka nkarhi loko se hi lava ku ta famba va ta fika va vulavula na hina va lelana na hina ku hayi hi swi twini ku maphepha ya n'wina ya hela mundlwani so loko mi famba kahle mi ya va rungula South Africa hina hi nga va hi tsandziwa hi yini la tikweni i ncini lexi hi nga xi endlaku bishop lexi nga ta kota ku pfuna ku tirha vutomi byi ya mahlweni
2: i ku langutisa loko hi ri na tihosi la na tindhuna na vakhaselara ku fanele ku va na ntwanano wa ku vona ku vanhu lava va va vitana va tshama hansi na vona ximfumo va va hlamuseta ku hayi a hi mihlongoli ho lava ku ntsena mi ya lunghisa maphepha
0: hi swona
2: vona va vuhosi vo va nga khoma ngopfu hi ku vanhu lava vo tala mi kuma ku va na vona ene va va risela tihomu va va nyika swimhalana switsinini va va rimela va endla swilo hinkwaswo se a hina matimba hi ri vaakatiko hina matimba hi langute to tihosi ku vanhu lava va nga mindyangwini va lava va nga vekavekiwa va nga ku xaviseni va nga ku tirheni ku va fanele ku tshama hansi va va vitana ku vanhu hinkwavo lava humaku handle tanani mi ta vonana na varhangeri va tiko va ya va humesela marito lama nga humesiwa hi president i va va lungheka hi mhaka ku na loko va fikela ka tihosi ni loko ku huma swimhalana swa ku va kuma switandi va humesa ka tihosi se loko ko ya dlayiwa vanhu ematikweni hina hi ya blema vurhangeri bya tiko ku nga tihosi na tindhuna na ti-ward committee na vona va khaselana ku ri ntirho wa vona a va na ntiyiso hi ku bela se mi ta kuma ku se ku ya nghenelela na ku madzolonga ma va kona aka vaaki hi ku vo hlamala vanhu va terekini vanhu va dlaya vanhu se ku nge se dlayiwa vanhu ku nge se vavisiwa vanhu a va swi endli sweswo va va hlengeleta ndhawu yin'we va va byela ku ri timfanelo ta kona leti lavekaka hi letiwani va kota ku tlhela va ya lunghisa ni na ntiyiso ku nambara ya xitandi leswiwani swa ka n'wamatatani yi tiviwa hi ndhavu ezitha
0: hi swona
2: na laya ku a ku tshami machangani swi tiva hi vona na ku va fane vanhu lava va tlhelela kaya swi fanele swi vula hi vona swi nga khathali ku ri no ku endleke yini na yini hi endlela ku loko hi ri na vurhangeri hi ta kota ku byi xixima hi ndlela yoleyo hina vaakatiko a hi ngheni hina ka ku hlongola vanhu lava
0: se bishop se marti ya n'wina loko mi karhi mi phutsaphutsa mi heta mi nga ku yini loko mi nyika switsundzuxo eka vufundhisi eka tihosi eka tindhuna eka makhanselara ni twe mi karhi mi khumba na makhanselara hambi timeyara lava nga ku yingiseleni mi nga ku yini n'wina aka vona ku nyika switsundzuxo ku hi tikuma hi va na tiko leri nga tiya leri nga na milawu hi laha ni hlamuselaka ku ndhawu yin'wana na yin'wana loko i famba ti-kilometers ti nga ri tingani kwale Mozambique a hi ri koho i hlangana na maphorisa lava va nge va yimisa movha va ku hi kombe maphepha ku movha wu ri ele movha lowu wu ri GP se hi nyiki maphepha i boheka ku i tshama i khome maphepha mara hale ka hina laha swa swi kona swa ku maphorisa va vona number plate va lava ku vona maphepha swi ku endleka yini ku humelela yini a swi kahle ku hi swi lavisisa mi nga ku yini ka marito ya n'wina yo hetelela bishop
2: mina a ni ta ku hi ri varhangeri va tikereke swi kahle ku hi khongela ku rhula. Ku ku rhula a ku ve kona aka nkarhi wa mikitsikitsi hi ndlela leyi ku vanhu lavawani va nga dlawi. A va fambi hi tindlela ta kahle hi tlhela hi khongelela lava nga ta va byela marito walawo. Hi tlhela hi khongelela ngopfu na xiphorisa xa ka hina ku a xi tikumi xi nghenelerile. Ku ri ku nga vi na ku dlayiwa ka vanhu.
0: Swona.
2: Hi leswi ni nga swi vulaku ni karhi ni kombela ni ku ku khomana ka hina hi va nyandza yin'we. Hi karhi hi kombela ku vanhu lava tlhela mara hi nga tirhisi switlhavatlhavana swa ku va herisela vutomi. E-e, a hi fanelangi, hi fanele hi ri vurhangeri hi hlengeletana i ntiyiso a ndhawu yin'we hi khongelela ntirho walowo kumbe laha hi rhangelaku kona a tikereki eni. Hi kereke yin'wana na yin'wana a yi komberiwi ku va loko ku fika nkarhi wo karhi a va khongeleli ku ri vanhu lavawani va nga dlawi. Hi ku phela van'wani va vona va ta va swi famona va ku hina a hi tlheli. Ku na lava va nga swi famona va ku ha ma South Africa va delela. Ene munhu a nge ku dele i nge n'wi deleli a mutini wa yena hi le mutini wa yena.
0: I ntiyiso.
2: Se a hi lava ku khongela ku va olova i va na hina hi nga pfumeleli ku hi avana hi xihina. Hi fanele hi khomana hi va nyandza yin'we. Hi karhi hi tirhisana ku nga vi na vukungundzwani bya ku lava va na mina a va fambi ku ri hava timfanele a ku khomaniwi kusuka kwale ka Home Affairs xiphorisa vafundhisi vakhanselara hinkwerhu tindhuna tihosi loko hi twananini ku siku ro karhi i ro hetelela tanihi ku nawu wa tiko wu ri yini hi wu landzelela mara vahlapfa lavawani

0: ndhuma ya hina na matimba ma hina a hi rhangiseni xikwembu xi ta kota ku hi pfuna ku hi endla ntirho lowu wa ku va yisa ekaya hi ndlela ya kurhula na vo va swi vona ku hi famba hi kurhula na loko va vuya va ta tlhela va vuya hi kurhula.
1: Aw, powerful. A ni khense ngopfu bishop ya mina.
0: Hlayisekani mihaxi ha namuntlha ni nge mbuli ku professor.
1: Ikovo bishop.
0: Thank you, Paul.
1: Thank you, Mr. Ramin. Ke sile swinene I bishop Hlungwani la ni teka muyingiseri la Vision FM le moyeni.
2: Na vaxomi.
1: Bishop ya mina mfundhisi Tlabyana ha n'wina mi ni katekise ngopfu ni tsake ngopfu ku vulavula na n'wina namuntlha. Hi leyi mhaka la tafuleni mi pfukile mi ri yini n'wina?
2: Hayi hi pfuke swinene. Na mina na tsakela ku va ni nga nyika miehleketo yi nga kota ku kumeka yi ri karhi yi nga pfuna kumbexana.
1: Hi swona baba.
2: Xo sungula ni tsakela ku ku xikombeta. I ku ri mhaka leyi va nga ku hi endleni va lava va March and March yi nga vonaka yi bihile loko ku ri ku hi kumeka hi ri karhi hi kamba ku nawu wa tiko ra hina wu ri yini ha aleriwa hinkwerhu tanihi vaaki ku va hi teka nawu hi wu veka mavokweni
1: hi swona
2: mara ku lava ku sola mi nga ri ku kambeni xivangelo xa ku mara va susumetiwa hi yini
1: hi swona
2: tanihi vaaki va fika ka xiyimo xa ku endla leswi va nga ku swi endleni hi ngo a swi le nawini hi ku ya hi nawu wa tiko ra hina mi nga kumeka mi tlhelela ndhaku mi ku ri na tsandzeka ku va sola why na nawu wa tiko ra hina malembe layo tala va kha va rila vaaki va kombeta ku na probleme kumekani mi ri karhi mi lawula varhangeri ku ri ku nghena va mani va lava yini va ta tlhela rini a va vi na mpfumelelo a va kumekangi va ri karhi va tekela enhlokweni mhaka yaleyo malembe layo tala more than 30 years ivi loko ku tumbuluka mihlangano yaleyo hambanahambana ku a hi wo sungula lowu va vi kona van'wani va nga kumeka na vona va ri karhi va kombeta ko kumeka va nga amukeli ku tala ka vanhu lava nga ri ku na maphepha atikweni mara a va kombetangi ku va na mhaka na swona varhangeri va hina loko mo cheka more than 30 years ivi loko se ku va veka siku vaaki va ku ri loko ku fika ti-30 i deadline a ha ha lavi ku vona vanhu lava nga va hlapfa aka tiko ra hina va ri kona va ri hava maphepha hi kona murhangerinkulu mupresidente a kumeka ku a lava ku vulavula u rhangeriwe hi vaaki va veka na siku leri a nga hava matimba na matsongo ku ri a nga kota ku ri cinca
1: Eish, my God.
2: Se va vulavurile vaaki. O sala a xongorisa hi le ndhaku. A xongorisa vaaki. Ku ri ku a fane a rhange emahlweni. Ivi va vulavula tanihi mfumo. Ivi vaaki va ku leswi nga vula hi mfumo hi leswi na hina tanihi vaaki hi vulaku swona. Hi ri va vekisiku varhangeri kumekani mi ri karhi mi twa varhangeri va tiko ra hina. Loko ku ri ku ma lava. Hi kota ku tirhisana na n'wina mara i president a salela ku andhaku loko mo cheka ku na tinqambi ta regay to suka ka matiko ya Afrika ta Xitsonga va nga kamba na tinsimu ta xirilo va ku president u endla yini loko u miyela tiko ri ri ku pfurheni murhangeri wa hina va nga vuli nchumu until ku va leti phela va ha ku vulavula n'hweti yaleyi hikuva va vona ku ri ti-30 ta vaaki ti le ku fikeni
1: ti le ku fikeni man
2: ende ta fika
1: ku yo sala ntsena 20 days 19 days
2: ma swi vona se lexi mi ni lavaka ku xi vula laha ni kongomisa aka vahlapfa ni ri for the sake ya ku hlayiseka ka vutomi bya n'wina na nhundzu leyi mi nga va ku na yona atikweni tlhelelani akaya hi kurhula
1: ku nga se fika ti-30
2: ku nge se fika ti-30
1: okay
2: ivi andhaku ka ti-30 loko se ku titimerile kumekani mi ri

0: karhi mi endla timfanelo leti lavekaka na le ka matiko ya n'wina loko vanhu va ta kona. Ma ku kombeta ku a mi ri Mozambique a hi khale va ni sendelele bishop ni vona mi khandziye xikepe ku ri na ntsako lowukulu. Mara mi kombeta mhaka ya nkoka swinene ku loko vo vona movha ku nga ri registration ya le Mozambique va mi yimisa va lava ku kamba ku mina mpfumelelo. Ko va kona aka tiko ra hina movha wa n'wina wu le nawini kumbe wu yo yiviwa na?
1: Hi swona ntiyiso.
0: Va kombeta vutihlamuleri tanihi vurhangeri.
1: Hi swona.
0: Mara kambani aka tiko ra hina.
1: Exh.
0: Hi le ka byandlani huku yo fa hi mafurha.
1: Exh.
0: A yi fi hi mavabyi ni. Yi fa hi ku yi taleriwe hi mafurha yi noni ngopfu.
1: Yi noni ngopfu.
0: Ivi yi fa.
1: Exh.
0: I xiyimo aka tiko ra hina.
1: So Bishop. Bishop and mingese paletela na tshona nkarhi wa hena wo hi famberini ani la ku ta cheka ku nwina hi ba aka tiko aka community yo kare i yini as a community lexi hi nga xivumbetelaka xiva na vurhangeri lavo tlhariya varhangeri vo tlhariya ku kota ku va tikuma vona va kota ku hlangana na vanawu na tindhuna na xiphorisa na vukosi leswaku va va vona ti-watchmen even na le bibeleni ma swi tiva musoku ku na a ku ri na ti-watchmen va kota ku va ri valanguteri kahlekahle sweswi endlekaka laha tikweni ra South Africa a hi swilo leswi nga hoxeka i ntiyiso wa leswaku munhu un'wana na un'wana ndhawini yin'wana na yin'wanyani i fanele a va a ri na maphepha i nge teki n'wana wa vanhu i ya tshama na yena that's why loko vavanuna masiku ya namuntlha va teka vavasati va vanhu loko a lova va ka vanhu nhonya loyi va ri lovola hambiloko a fini so i ku komba ku swilo swi lava ku swi va nawini hi nga endla njhani contribution ya n'wina tanihi murhangeri tanihi mfundhisi tanihi nandza wa xikwembu tanihi mudyondzisi tanihi a watchman aka tiko ra hina mi nga ku yini aka miganga hinkwayo ku yi fanele yi famba na yi vumba swilo leswi swi faneleke
0: ya na khesa swinene ni nga lava ku kombeta ni sungula hi kuri ku nge se va na muganga ku na ndyangu
1: hi swona
0: xi sungula ndyangwini ivi ku va nhlengelo wa miti mindyangu ivi ku huma muganga vurhangeri a ni sunguli mina aka ndyangu wa mina ni kombeta vurhangeri loko ndyangu wun'wani na wun'wani aka mhaka leyi namuntlha hi vulavulaka hi yona hi nga kumeka hi yima tanihi vavanuna hi pfuna hi vapfuni va hina ku nga vasati va hina hi ku aka va lava nga kona ka miti ya hina ku va kona hi swivangelo swo hambanahambana va ri hava maphepha hi sungula un'wani na un'wani a jaratini ra yena a vulavula na muhlampfa.

0: loyi a nga kona a kuma kwerhu ni ku rhandza ngopfu ni hanyi na nkarhi wo leha hi pfunana tiya vutomi bya wena na ku kombela teka leswi nga swa wena tlhelela kaya u hlayisekile loko ku ta va ku horile i ta vuya kahle ivi loko ndyangu wun'wana na wun'wana wu endla sweswo hi laha se ku nga ta nghena va vukosi va rhangela miti hinkwayo leyi nga kona agangeni ivi ku nghena tikhanselara va rhangela miti hinkwayo leyi nga kona agangeni va kumeka va ri karhi va nga tiyisisa va ku aka n'wina vahlampfa hinkwerhu lava mi nga kona aka miti ya ku hambanahambana mi va twile varhangeri va miti lomu a mi khomakhoma kona na hina tanihi varhangeri va miti hinkwayo hi vula sweswo hi ri aka tiko leri ku nga fiki tifeti mi nga kumekangi mi longisa n'wina hi ku rhula mi tlhelela aka rikwerhu loko mi ta lava ku vuya vuyani mi ri na maphepha yo ringanela hi laha ku endlisiwaku swiswona aka matiko ya n'wina for the sake ya ku hlayiseka ka n'wina na vana va n'wina na nhundzu ya n'wina tlhelelani a kaya hi ku rhula loko endliwa tani swi nga papalatisa ku halatiwa ka ngati na ku vavisiwa ka vanhu na ku onheteriwa ka tinhundzu leswi nga fanelangiki ku va tani.
1: No, ni khense ngopfu bishop ya mina. Ni vone nga ri nhlokomhaka leyi hi fanele hi ta yisa mahlweni mundzuku hi nga kota ku kuma na va xiphemu xa va vameyara va Greater Tzaneen Municipality hi twa hi ku ya hi ku hambanahambana ka vona ku va ri yini president yi vulavurile mara vona va ri yini vona tanihiloko va ri va timeyara ku na tikhanselara leti tirhaka na vanhu vo karhi ehansi ku na tihosi hi endla yini hi hlangana hi ri nyandza yin'we ku hi endla ku va na ku rhula atikweni. Ni khensa ngopfu bishop, mi nga ku yini marito ya n'wi yo pfala
0: ni nge ta timarito mhaka leyi mi nga heta hi yona ya ku ri loko hi lava ku va na kurhula atikweni vurhangeri a byi vuyi byi hlanganisa tinhloko byi ku va vulavurile presidente a ku endliwi kusuka henhla ku ya hansi hi lava nga vulavula hi kona va khomana va vanchumu wun'we unity i matimba ya hina tanihi tiko mara loko hi divhayidana hawa a hi koti ku humelela ka nchumu ni kesi swinene
1: no, ni khense ngopfu bishop ya mina. Mi va na siku ro saseka mundzuku a ni tshembaku loko mo va mi ri na nkarhi hi tlhela ni mi vuya mi twa ku vukulukumba byi ri yini.
0: Na khensa swinene ngopfu mi hlayiseka na n'wina.
1: Danke ba.
0: Danke.
1: I bishop mfundhisi wa mina mfundhisi Tlhabyane lani va vulavulaka marito ya vutomi marito ya ku hanya. Na tshemba ku wena muyingiseri wa mina kwala u nga kona u kume hungu ro karhi ra nkoka leri u nga na rona. Hi lava ku yi vekisa sweswo ku mundzuku hi ya mahlweni na yona kusukela 12 ku fika nkarhi walowo wa awara ya nharhu hi kota ku languta hi ku wa vona ku swi vava ngopfu ku ta ku ta fika ku vaviseka munhu kumbe munhu un'wana a ta ta dlayela munhu emutini wa wena. So swi kahle kutani hi vaakatiko hi kota ku endla swilo yi vani ni kutaniwana ni karhi ni amukela chopa veri i chopa the MC chopa the MC ni kutani
2: u tshame na mutsundzuxi lonene Fumala Mona Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La Ilegalia.

0: na vulavula na Chopa the MC a kota ku ni pfuna ka swin'wanyana ku a ni vona va ha vona ni vona ina swilevanyana swin'wana swa kahle njhana loyi xikuma kwini xexo la xikuma kwini ehe okay xi tlangi nito tlanga voice note leyi
1: Maji xikan'we na vayingiseri va Vision FM vulavula na Themba Mabunda kusuka nkamba wako kambe lembe ka swifoni ntirho ku ta nghena mhakeni haxi mhaka vahlampfi va varhela tikweni mina ni vone ku va ku ri na xidyoho eka vo lava nga na xidyoho i varhangeri va tiko loko swakudya swa bava kumbe byala bya bava swi sukela kwale enkampanini loko vurhangeri bya nawu wa ku tiya ku ri nawu wun'wana i nawu wa njhani u nga twisiki ku va va ri munhu un'wana na un'wana ku va a ri laha tikweni i na mfanelo ya ku va a ri laha tikweni va katsa na valavaya va ku pfumala maphepha so nawu un'wana wu tlhela wu ta ku ri munhu un'wana na un'wana u fanele ku nghena laha tikweni munhu a ri na tidokumente milawu leyimbirhi loko tikanetini mara yi tsariwe hi vanhu van'we leswaku minawu wa tiko ra hina a wu tiyanga and a va na vanhu va much va ri much and much a ni mi na vona katsongo because a hi vanhu lava va nga tokota ku ri va nga famba va kha va secha vanhu maphepha lexi hluphaku va tlhela va jikela na hina hi vulavula ku rimileriwa ra xitsonga loko ku ri mina a ni ta ku loko ku ri vanhu va ka hina hi nga pfuki hi va hi sapoti timhaka ta much and much of tshika mukholwa no ku va na murhangeri wa EFF Julius Malema a ku tshika vanhu lava nghena nkarhi wun'wana a swi lava hi n'wi blame i mhaka milawu leya hina leswaku a yi tiyanga a hi zanga komba swaku vanhu va le handle a va laveki na wena and le ku jika tibodarini a ku na dirada swi pfuna hini ka ya loko kha dirada na ni gede i khela gede ntsena ku nga ri na dirada loko va rhanga va lulamisela lilo mfe va lulamisela leswi swi tshamisekini kwale handle leyi va ku na dirada ya ku tiya ivi se ku va na nawu wa ku tiya se hikuva va nga ta tlhela va ku vahlampfa se hikuva va nga ta huma va nghena hi nawu vahlampfa van'wana va ku kwala tikweni ni le ka van'wana a va ha ku tiya van'wana va bibiri kwala se rini vanhu lava nga nghenaku swikolo vatswari va va suka va ri kwala handle va ri va bibiri kwala a va na tidokumente va ta ya kwini ku na vanhu lava nga tekiwa mapasi hikwalani hi 1994 nkarhi wa mfumo Mandela na de Klerk vanhu lava mapasi swo mablokile va ta ya kwini vanhu valava ku i mfumo wolowo u nga va nyika mapasi wa ya lama ku ri va amukele ka laha tikweni se namuntlha ku pfuki swin'wana nawu wa tiko ra hina ri loko ri nga tiyanga a swi lava ku blame vanhu va le handle munhu i faneke va na nawu a endla nawu wa yena before a ta endla nawu wa vanhu va ku ta va ri handle se nawu wa tiko ra hina wu hi hlurini a swi nga leswaku ze hi banana ngopfu
0: hi
1: makombo na mfumo a wu lunghise timhaka ta manghenelo ma laha tikweni before ku hlahlura vahlampfa kumbexani ndlela yin'wani vahlampfa va nga kwala tikweni ku ri khana khala va ri kona and ka yi va tivaku a va endla tidokumente lava a ku fika kusuhi a va khale ngopfu a kaya va ha ku tivi ku endleriwa swaku lava van'wana a kaya va ha ku tivi va ta kota ku va ku ri va tshama laha tikweni ku ya ku yini inkomaxi
0: inkomo swinene na cancer swinene hip chopper nkulukumba loyi i vulavule ngopfu i le Burgersfort i yingisela a ri Burgersfort ntirho lowu saseka swonghasi a ni tileyiwa lani wa ku na yini laha kwala a ku na nchumu ni vo minjhani vo hi pfuxela hi pfukile swinene na swi tshemba ku kwala mi nga kona ni kona a se me nkarhi wa mina wu ri ni lava wa mina ni yo salela hi minete yin'we se ni ri xandla eka xin'wana mundzuku hi ta yi sungula 12 o'clock to 3 o'clock yi ta va yi karhi yi ri kona moyeni hi ta faka na poster la ka Vision FM ku ntirho wa yena wu ya emahlweni xikwembu a xi mi pfuneni xi mi katekisa Chopa the MC Chopa na yimani ku Chopa the MC hi swona Chopa
2: aye kokwani Bishop
0: swi ni khoma kahle wa ta etli saseka emfani ni vona na swilibva leswo is why if wa swilibvani mepe a ya fuki yo basa n'wanaka mani enkarhi wa wena
2: va mo va taru mativa ko va nkarhi wa kona
0: se wena wo tiphinga wo
2: ina
0: inkomo Chopa the MC ku ta yena a tala ku ta vulavula la ku fambisa nongonoko wa know your purpose tiva xikongomelo xa vukona bya wena misaveni u nga pfumeli ku va ndhwalo aka mhana wena aka bava wena aka kokwa wena aka lava ringetaka ku pfuna wa ta vana la he Chopa i swi kotisa ku yini wena he Chopa mara kahle kahle i karhi wena phala vanhu vo tala a va swi tivi ku a wu na mhana a wu na papa a ni ri mara u tikhoma ximunhu van'wanyana va tihangalasa va ku ha fokofo vona vanhu hinkwavo va ta swi tiva va ta swi vona ku ri menso mana why i swi kota njhani wena n'wanaka
2: hayi Bishop hikokwalaho ka matimba ya xikwembu swa koteka
0: swa koteka se i nga ku yini ka vamakwenu wa wena lava namuntlha va tinyikelaku ka swo swo ka swi nga pfunjumi va ku hi ku a hi na vatswarani na mhana na bava na n'wini
2: hayi ni nga vula ku ri a va tiyimisele minkarhi hinkwawo ku ri va tiva swa ku munhu u fanekele a vuyela evanhwini na minkarhi hinkwawo va tshava yingisele Vision FM hikuva hi vuyisela vumunhu evanhwini impela
0: ah dange chopa yimani kutani ni ku vulavula hosi vulavula hosi nandza wa wena u yingisele i bava mani kambe valava ima January
2: January
0: ngoveni bava January ngoveni

Kato Hazel on. Come on, Kato Hazel on.

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: So se ke wena meng serwa Vision FM e kanhlekano wa sekora namotla. Khome kombo minutes hour le 1 ya naro se bile mpela ni le kanhlekana sekora namotla. Kore ti 10 ta ngotle 1 ya bontsebo e ka lembela 2026 wena meng serwa Vision FM. Kulo sala tsena sekora rengwe kumbe xa gimata sekora namotla na meng serwa FM sekora mdruku ta hlangana etimbaleni ta mtlango kusuka le America exikari ka xipano xa Africa Dronga bafana bafana xikawa na Mexico kusuka le eka ntlangulo wa FIFA World Cup eka lembra 2026 wana mixere kabe ke eka swona hinkwaswo ni khese ngopfu seri wa nkarhi kusuka le eka Bishop MA malungane ka nongwana wa matimba think for yourself tihleketelele ni le ka nhlekana sikora namuntlha kusuka kahle le mixere na mixere eka nongwana wa ko tibe vurongo abzi akele mhlangane kahle na cry n'wana mansara kusuka le ka hour leya ntrevo fika kahle la ka hour leya yankaya kabe ke la ka hour leya yankaya u bile kona n'wa hulela tirhisana kahle na siku magolide ba ku tihleke ba ku hlula ku tikeriwa mpela hey ndlela le wana mixere wa Vision FM kabe ke swiwani hile ka nongonoko wa matimba know your purpose tiva nkoka wa xikongomelo xa wena ni le ka nhlekana sikora namuntlha na mingiseri ya emahlweni eka ri tiva nkoka wa xikongomelo swa hina siku na siku eka nongonoko wa matimba know your purpose 3262 eka radio ya kwena xirhandzwa Vision FM exikarhi ka vhiki Monday to Friday exikarhi ka awara leyiwani ya nharhu ni awara leyi ya ntrevo na mingiseri lawani hi kuma swilo swa ku tsokombela swilo swa manyonyo swilo swa xiyimo xa le henhla ku languta kahle leswi nongonoko na mingiseri wa Vision FM u fambisaka xiswona siku na siku la ka awara leyiwani na mingiseri hi va karhi hi burisana na mina na n'wana ni twa kusuka ka n'wana swaka hi khona le ka nhlekana sikora namuntlha n'wini na mi hi kuma kahle miri kwini eka nongonoko miyingisele xiya ni moya miri kwihi tiko ra kona kambe ke wena miyingiseri laha ka makumembirhi wa timinetse ku ri awara liya ya mune hi va hi karhi yeba ti va ti ri kona swi hungwahungwana leswi ba ku bembela siku na siku hi langutana kahle naswona na miyingiseri ku hi wahi mahungu lama rhangeke emahlweni ni le ka siku ra namuntlha kambe ke ka awara ya vumbirhi le ka awara liya ya mune miyingiseri hi kuma kahle nhlokomhaka leyi burisanaka hi yona hi twa kusuka ka n'wana miyingiseri leswaku n'wina mi angula moko yini mi engage moko yini ni le ka siku ra na montana mingiseri kambe ke ekimeta nongonoko hikuva yakusela kahle xivuriso kumbe xana xivulavulelo le mahiteleleni ka nongonoko tani ke mfundisi va gimeta nongonoko kuva hitisela kahle xikhongelo hi ndlela yaleyo wana mingiseri wa Vision FM kambe ka swona hinkwaswo mina na n'wina a hi tiphineni kahle hi nongonoko know your purpose tiva nkoka wa xikongomelo xa wena mingiseri wa Vision FM khensa ngopfu yingiseri bya n'wina hinkwakonkwako lomi hi twa kahle mi ri kona eka swihondro swa mune la ka 88.5 90.0 92.8 ku ya fika laha ka 101.7 vula tano na mingiseri hi ku vuyingiseri bya n'wina hi ba mandla hi vuyelela hikwalaho ka byona byi hi nyika matimba leswaku siku na siku na mingiseri hi pfuka hi hlamba hi ta hi ta kwala studioni hi ta mi tisela vuhaxi bya tsokombela emoyeni mpela wena mingiseri wa Vision FM nkarhi yi veka hlela ka 20 wa timinetse awara leyiwani ya nharhu yi bile mina na n'wana mingiseri hi hambana le ka awara leya ya ntrevu kambe ke ka swona hinkwaswo mingiseri swi kahle ngopfu ku va mi ni tivisa swaku a yi khona n'wina mi hi yingisela kahle mi ri kwini eka siku ra namuntlha eka nongonoko wa matimba know your purpose tiva nkoka wa xikongomelo xa wena u burisana na hina mingiseri eka WhatsApp kumbexana eriqinghweni la ka 063 730

0: 78970 hi va hi karhi hi twa kusuka eka wena muyingiseri le ka nhlangano mhlongo eka nongonoko Know Your Purpose exikarhi ka vhiki Monday to Friday laha exikarhi ka awara leyiwani ya nharhu ku ya fikele ka awara liya ya ntsevu mpela. Muyingiseri ya FM ni mi rhandza ni nga pimi hinkwakonkwako lomu mi hi twa kahle mi ri kona, mi nga mi kuma kahle muyingiseri mi ri magondzweni mi kuma swa mi le ku fambeni mi le ku driveni chayelani vukheta muyingiseri mi fika mi hlayisekile ni lomu mi yaka kona kumbexana muyingiseri mi nga mi kuma kahle mi lo drumba mi lo tigedla kona kwalaha ya kaya wena muyingiseri wa Vision FM hi vula tani naswona ku hi ba mandla vuyelela hikokwalaho ka vuyingiseri bya n'wina siku na siku muyingiseri mi endla hi va vanhu hikokwalaho ka vuyingiseri bya n'wina hikwalaho muyingiseri ya FM hi mi rhandza hi nga pimi siku na siku eka xiyanimoya xa kona xa xirhambya. A hi twaneni muyingiseri lava nga rhumela kahle voice note laha hi twa kusuka ka vona ku ri vona va ri hlangana siku ra namuntlha va hi kuma kahle va ri kwini va ni nghena kahle va kumi njhani. Ahe a hi twaneni leswi
1: njhani brami chopa hayi na n'wina kwala ka mandlakazi a pavement ya na swa minkandzu na ni xikwini hi mina
0: kinse ngofu matiba bra mina dzona ni xikwenu la ka mandlakazi la pavementeni imingiseri unwana lonkulu kumba swinene ngofu wa nongonoko Know Your Purpose tshama hi na yena siku na siku eka nongonoko anga uphiwi hi nongonoko kambe ke wena mingiseri u yingisele xiyani moya uri kwi tiko ra kona eka nhlekani wa siku ra namuntlha a hi buleni qingweni ei foyinela la ka 063 730 7890 hi twa kusuka ka wena mingiseri wa Vision FM leswaku nhlekani siku ra namuntlha hi yingiseriwa kwini naswona emetephina hi nongonoko mi ri kwi tiko ra kona mingiseri tsutuka kahle swihondro i mune mi hi kuma kahle la ka 88.5 90.0 92.8 ku ya fika laha eka 101.7 loko hi na ku ta maxelo ku sukana namuntlha na mingiseri tindhawu ta hale ni nga kona hale ka n'wamitwa dyambu ka sukana namuntlha xa dyambu mingiseri xi tikomba xi balekile nyana a xi le ku vonakeni mpela a xi kona eka sukana namuntlha ri xile kahle ku pimela kona mingiseri wa Vision FM a ri le ku hiseni na nyana a hi tekeni mingiseri eriqingweni mi le moyeni mingiseri wa Vision FM hlekani hi pfukile minjhani n'wini
2: alkokere
0: mahle ina ka hi burisana na mana swona mi kuma kahle mari ku endle ka ndlo wani
2: so mi burisana ta mabunda mi ni kwala beka so ya no streama kunene mara kaya no manga ni kambako
0: ke just ndingo vuma tiva la kaya ni kambako mara mi kuma mirile ka le backers for ba mandla vuyelela ko kwala ka vengiseri bya nwina
2: inku
0: hlayisekani la backers for mpela mingiseri wa Vision FM mi le moyeni endle ka ni ahe mi pfukile
3: zwine le kaya
0: ri druwile la dziva
3: Nna
0: re le challenge ya remote line. Remote line re abali mane mangwa wa Yesu.
3: Ya bali gugu matlo.
0: Gugu matlo le ya dziwa na le rata kudukudu le ya dziwa.
3: Re na re le thaka.
0: Hai kona mativa hlayisekani ka hi mirandra inga pime. Mingiseri bya matimba na le tiki line hi ndlela le wana mingiseri a ngheneni la hi teka lava wani mi le moyeni mingiseri wa Vision FM ihlekani.
4: Aye mpukeni va boti.
0: Hi pfukile swinene n'wana mi ri njhani ku pfuka?
4: Hayi hi mukhongeri ya n'wina swihoxo swa mukhuhlwani a swo tihwela kona.
0: Hinkwaswo swo boha.
4: Hela namuntlha. Ta hela swi le ku jimisiweni.
0: Ah ku lava tani mativa a fanele ku tekeriwa hansi na swi jimisiwe.
4: Swi le ku jimisiweni ha munhu hi busy sweswi a nga tolovela swona se hi nga ku xewa ti chayisisa namuntlha hi nga ku gwaza ku hatla munhu a chayisa.
0: Se ti la ku komba ku ti la ku komba le United States of Ngove
4: se. Se le go nang piseni go ni teka hi taxi kumbe xa ni rhanga ni ya jika le kule ni le ku planeni ku ni ta ku
0: a mi kumaka kwihi siku ra namuntlha vhele
4: sweswi ni dlanyana gan hayani a ni go laya kusuhani ne le vuxakini nyana
0: a hi gingirikeni siku na siku mpela vuroka byi yakile
4: no hayi ve le ku miyingiseleni kwala gan hayi ni tshame na lava ma security nyana khe ni va xewetanyana na va dyondza ku yingi television FM ivi va foyina hi voxe siku rin'wanyana
0: i ntiyiso ngoma mativa hi ba mandla kokwalaho ka sweswo a hi wineni timbilu ta vanhu siku na siku
4: dankei
0: hlayisekani munghana wa mina nghala ya ka ngove leya United States of Ngove va vula tana na mingiseri wa ka hi kona brachop siku ra namuntlha ni ku twa ya ku chayisa nyana ngwenya kambe ke yi le ndleleni ya ku va yikuva karhi yi kongoma kaya hi ndlela leyo na mingiseri n'wina mi hi kuma kahle mirikwini 063 730 7890 hi teka mavonelo hinkwawo ya vayingiseri naswona vonelo ra mingiseri evonelo ra mingiseri ri nga ka ri nga soriwi na nyana hi beleni qingo mingiseri hina hi ta mi teka mi yisa emoyeni hi burisana na n'wina mi le moyeni mingiseri wa Vision FM hlekani ahe mana mina
5: Mijani.
0: Hi hlayisekile swinene n'wina minjhani ku pfuka?
5: Hi hlayisekile hi tintswalo.
0: Ina ka.
5: Ina gosto fa ina mina.
0: Hi tsaka ngopfu mativa loko mi ri kona masiku na siku mativa ka mani.
5: Kona mina ka mina.
0: Ba mandla vuyelela kwala ka vuyingiseri bya n'wina la Mountain View mpela.
5: Hi
0: na tlhelo ka ntlhava ya mangombe. Hayi hlayisekani. Impela ka hi n'wina vini va radioni mpela. Ai loko ngina munga ri kona kwala mangombe ai ai koti kuya emoyeni mpela. Sai se kad mana mina mativa mana sokora kahle mbra ndrenga pe. Danko ivi angena nwana mings. Ni stiva kahle mativa. No iso ara mani metse ma ndlela le yiwani teka lavana ku mingiseri mile moyeni ihlekana. Mana mina minjani ku pfuka mpela ka?
6: Ha kwexi kontirini pfuke mpela.
0: Ah moku wa mulela.
6: Aka kwa mulela.
0: Moku kwa muku kwa muko kwa ni kwa mkwa. Eh hlesa ngofu mativa la jilongo. Ina ka. Hlayisekani mengiseri ku na van'wani mengiseri ra UNFM va ku a yi kona brachop mina ntoka ni nga ku foyineli mara kambe ke ndlela ya ku va ni ku kuma swi nge endleki yi ta tshama yi ri kona masiku hinkwawo ivi va ta va ta ni thinta le ka WhatsApp leyi va ku hey va tlhela va ni kandziyisa la rito a hi twineni mengiseri
7: muhaxi wa mino pfukile ana na hi pfukile
0: ina
7: na mengisela ku antswa ri kwala Favasi kwala ndzhaku ka xikolo xa Favasi
0: na ndzhaku ka Favasi laha
7: Siphiwe kwala ka Mandlakazi ndzhaku ka xikolo xa Favasi nkomo
0: ke zwine ngo mativa mana Siphiwe la ndzhaku ka xikolo xa Favasi laha ka Mandlakazi mpela kwala ka ra xitici ba mandla vuyelela kokolo ka vengiseri bya nwana mingisera yuna FM a famene kahle mena na nwana Harris Simo laha ku suka kahle la ka papa Pheni ba ku Thomas Makhola hi ku bona ku biya ka mina moyeni ri kona hongo leri ba ku bembela ni le ka hlekani wa sokora na mathamingiseri rishile.

taziwa ku ambala tinguvu ta rihlaza na nsuku hi ndlela leyi wana mengiseri wa Vision FM Green and Gold ku ri sayini yo kombisa kahle ka ikhona hi maAfrika Dronga va vula tano na mengiseri wa Vision FM loko mi nga ri na xona xikipa lexiya xa sweswiwani xa FIFA World Cup va vula kahle ka ikhona mi ngo ti ambalela rihlaza na nsuku ku va mi swivekisa xitano na mengiseri swi kombisa kahle ka ikhona n'wina mun'wani la yima kahle na xipano xa Bafana Bafana kambe ke ku yisa mahlweni na mengiseri vandla leri lwisanaka na vahlampfa lava nga riki enawini lava vuriwaka match and match ri tiyisile leswaku ri ta fambisa ku pfariwa ka tiko hi ti 30 ta June. Maphorisa ya South African na wona ya le ka mfumo lowu tlakukeke ku lulamisela ku fambisa vusirheleri na ku komba vuxiyaxiya bya le henhla tanihileswi swi tivaka na mengiseri ku ri murhangeri kumbexani president Cyril Ramaphosa u vula tano ku ri a ku nge vi na ku pfariwa ka tiko hi ndlela leyi hikokwalaho maphorisa ya tiko ra Afrika-Dronga ya yime ku lungha ku tlhoma tiko tihlo kumbexana ku endla vuxiyaxiya bya le henhla leswaku ku va na ku sirheleleka ka ti-infrastructure leti nga kona etikweni ku ve na mholovo leyikulu eka swiya sweswinyana endzhaka loko holobye wa swa majwavula Barbara Scrissy a katsiwe eka xibalo xihimpshwa lexi faneleke ku hakeriwa lembe na lembe loko ku pfuxetiwe tilayisense ta mimotoro kumbexana ta timovha hi ndlela leyi wana mingiseri xibalo lexi endleriwe ku pfuna enkwama wa Road Accident Fund hi hala tlhelo vandla ra RTMC ri paluxa leswaku ri le ku kunguhateni ka ku herisa maphepha ya tilayisense ta mimovha ku ya eka tindlela ta hi ku tirhisa minamba ya tinomboro hi ndlela na mingiseri ku pimela ku ri va ta va karhi va herisa maphepha ya tilayisense disk hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM hi ndlela kambe ke loko hi langutisa va khampani ya gezi ya Eskom yi tsundzuxe ximfumo khoto rintshwa ra Eskom Green leri nga ta tirha mphakelo wa gezi leri humaka eka swilo swa ntumbuluko kumbexana ti-renewable energy khoro leri ri hlawuriwa ku va khampani leyi tiyimeleke hi yoxe hi ku famba ka nkarhi wena mingiseri wa Vision FM loko hi langutisa exifundreni xa Limpopo eka siku ra namuntlha wena mingiseri wa Vision FM leswi va ka swi endleka eka siku ra namuntlha hileswaku ri mahlundzu ya vanhu lava buriwaka Meaning Time is Up na Action SA ya masungulo ya vhiki leri ya fambe hi milenge ku ya eka hofisi ya primary ePolokwane va fika va nyiketa xirilo xa vona lexi kombelaka leswaku ri ku hlongoriwa vanhu hinkwavo lava nga riki na maphepha emutini. Hofisi ya primary yi amukele papila leri naswona Department of Home Affairs yi vile leswaku ku fikelela sweswi a ku na munhu loyi a titsariselaka ku tlhelela ekaya hi ku tirhandzela. Ku yise mahlweni na mingiseri Democratic Alliance eka masipala wa Baphalaburwa yi vitane hulumente ku teka magoza yo tika malungana na water mafias lava yivaka metsi eka ti fire hydrant kambe ke vanhu va le miteni ya Limpopo va tivisa leswaku ku na mbitsi lowu khulukaka wa chava lowu andzisaka khombo ra mavabyi lowu khulukaka wa thyaka lowu andzisaka khombo ra mavabyi hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM yan'wana ya mahungu leswaku primary wa Limpopo Dr. Phophi Ramathuba u rhambe vateki va mahungu hinkwavo eka nkhuvo wa siku ra vantshwa lowu nga ku nga ta khomiwa hi ti 16 June va sasele primary school sports ground kona la eka Nwamitwa la hi ndlela leyi wana mingiseri eka Greater Tzaneen local municipality hi ndlela leyi wana mingiseri rin'wana ri nga kona leswaku ri xandla xa president Paul Mashatile u ta endzela xifundzankulu xa Limpopo hi ti 12 ta June leswaku a ta hlangana na tihosi ni varhangeri va ndhavuko ePolokwane ku burisana hi timhaka ta misava ni nhluvuko wa tiko na mingiseri wa Vision FM hi leswi va ka swi endleka kahle exifundzheni xa Limpopo eka siku ra namuntlha kambe ke wena mingiseri loko hi khoma tihlo hikuva hi langutisa laha edranini laha wena mingiseri wa Vision FM ku na pfhumba lerikulu ra maphorisa leri nga kwala ndleleni endzhaka loko ndyangu wun'wani eRwanda village wu khomiwile hi nkano hi vavanuna va nkombo lava a va hlomile swibalesa wena mingiseri swigevenga leswi swi yive ti-cellphone ti-laptop swi tlhela swi tshindzisa n'wansati un'wana ku pfula app ya bangi swi teka mali hi muchini wa card machine lowu a va tile na wona hi ndlela leyi wana mingiseri swi tlhele swi tekela n'wana wa jaha wa ndyangu wolowo swi n'wi sindzisa ku va a chayela ku ya fika laha swi nga n'wi siya kona swi tsutsuma hi milenge ku yisa mahlweni na mingiseri mfumo wa xifundzankulu wu vula tano ku ri le va sasele vantshwa va rhambiwa kona laha Dr. Phophi premier wa xifundzha Dr. Phophi Ramathuba a nga ta va ri kona laha va sasela laha hi ndlela leyi wana mingiseri yan'wana lama nga kona edranini leswaku vaakatiko va Valwater esin'wamahope va vilela hi Rosewage kumbexani hi tistori leti tsumaka lowu khulukaka eswitarateni

kutlola lembe low se uthekisaka na nambu wa swinwa mahope meyara wuntswa wa Greater Tzaneen Oda Sengobeni u tshembisile leswaku u ta rhumeriwa tlhelo ra timali kumbe xana tithekiniki ku ya lulamisa xiphiqo lexiwani. Loko hi languta laha eGiyano na Mingiseri wa Vision FM, khamba ra vunharhu leri a ri lariwa hi maphorisa eka mhaka ya ku phangiwa ka movha wa maphasela wa Korea Guy Robbery eGiyano ri humelele khoto namuntlha. Mhaka leyi yi vangele leswaku ri vaaki va va ni ntshembo lowutsongo eka vuhlayiseki bya mabindzu ya vona. Yin'wani wa mahungu na Mingiseri hileswaku hikwalaho ka maka ramarhatu kumbexana mavarivari lama mbyatlukeke eka swiphemu swin'wana swa tiko mayelana na vuchochori lava nga riki na maphepha, maphorisa ya Giyani na Limpopo provincial government va tshama va rindzile na ku va na vukheta leswaku ku nga vi na mpfilumpfilu lowu nga onhaka mabindzu na miti. Maphorisa ya le Giyani va swi veke rivaleni leswaku va ta endla mapatulu lawa ya tiyeke ku na ku pfala tiplaza shop leti nga landzeleleki milawu. Ku yisa mahlweni lavisana ni nharhu swigevenga leswi endleke vukhamba na ku pfila ka vanhu eRwanda Village leyi nga ekusuhi na Giyani xikan'we na ku khomiwa swigevenga swimbirhi leswi tekeleke n'wini wa hardware movha na mali eNkuri Village hi ndlela leyi wana Mingiseri wa Vision FM. Ndrawulo ya Office of the Premier eLimpopo yi tivise vaaki namuntlha leswaku ri damu ra N'wamanungu Middle Litaba Dam ri pfukumaka hikwalaho ka tindlela ta mihloti ya mati hambileswi maxelo ma antswaka vaaki va tsundzuxiwa ku va ni vukheta hi ndlela leyi wana Mingiseri. Vaaki mi yisiwa mahlweni mi tsundzuxiwa ku va na vukheta loko mi ri kona kwahala N'wamanungu Dam. Mopani District Municipality yi ha ku sayina contract yo pfuxeta mitirho ya thyaka na maswele waste water treatment ku lulamisa swiphiqo swa tinyeleti leswi vangeleke leswaku ku va ni risema ro biha leri karhataka vaaki va le Giyani hi ndlela leyi wana Mingiseri. Yan'wani ya mahungu lava ya vaka ya karhi a ri kona ya rhange emahlweni eka nhlekano wa siku ra namuntlha na Mingiseri. Swin'wana hi nga ha tlhela ku yi vula Mingiseri FM leswaku ri a hi yeneni hi ya ti tsarisela ku vhota laha ka ti-21 ku fika eka ti-24 ta John leswaku wena Mingiseri ya FM u va karhi u hlawula vandla leri u vona nga ri wena loko va leriwani ri va karhi ri fambisa tiko u vona hi nga ri tiko kumbexana muganga wa ka n'wina wu ta va wu hlawulekini wena Mingiseri wa Vision FM kumbe sweswiwani ku ya ku hlawuriweni ka mfumo wa muganga hi ndlela leyi wena Mingiseri. Swi kahle ngopfu ku va na wena n'wini ya hoxa xiyandla u hlawula hi nexe loyi u vonaka nga ri loko loyiwani kumbexana lowuwani mfumo loko wa vona hala ka hina ku va ku wona u fambisa tiko tiko ra ka hina ri ta hluvuka hi ndlela leyi wana Mingiseri. Kwalaho mi nga yi mi ya rhumisa van'wani mo ka hayi a ku yin'wina mi ya vhota hina a hi tingheni hayi khona Mingiseri tlakuka yinexe va ti tsarisela ku vhota na loko ku ri Mingiseri na FM a mi tsarisile tlakukani mi ya mi yamba mi karhi mi kambela leswaku mpelampela swilo swa n'wina swa ha tshamisekile ke hi ndlela leyo kambe ke loko hi languta nkarhi 9:00 awara ya mune yi nga simba a fambeni kahle risimu kusukela ka HW HIV Makense va ku yunivhesiti risimu leriwani ri yisa kahle le ka awara liya ya vumbirhi hi kuma nhlokomhaka leyi burisanaka hi yona eka nhlekano wa siku ra namuntlha.

Don't know this.

Boss! Boss! Boss!

0: kumsalwa
1: baleka enyawo zombini
0: ufunani kwimbu

fica chalo.

Quebec.

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Kumeno ngoti minete mengserwa Vision FM awara ya mone sebe lempela wena mengserwa Vision FM isemahlweni nangonoko matimba no your purpose tibankoka wa xikogomela xa wele ka awara ya vumbiri mpela loko bona mengsera yin FM netelenta ka yana nkarinyana ninga se vuya emoyeni akarna sungwani ane loko silungiseni kambe ke bona mengsera yin FM hi vuyile futhi na mengsera miftiba kahle mengsera yin FM swa ngweti le ingale ka yona ka ri ngweti ya vantshwa ngweti ya youth ndlela le wana mengsera kwa lawo a burisana ni kahle hi hloko mhaka le nga tlhela kona mingisela Yun FM yi pfunela vantshwa leswaku va tiva ku tiva xikongomelo xa vona na mingiseri wa Vision FM loko hi languti na mingiseri vantshwa vo tala eka nkarhi lowu hi nga le ka wona va na ntshikelelo wa vanghana va na ntshikelelo wa vumunhu va na ntshikelelo wa ku va teka ngopfu swipyopyi va na ntshikelelo wa swidzidziharisiwa na mingiseri wa Vision FM hikokwalaho a hi burisane ni mingiseri wa Vision FM emoyeni ku ri ndlela leyi vantshwa va fanekele ku tilulamisela ha yona ku lwisana na swilo swo biha swa le handle ni ku teka swiboho swo lulama hi yihi wa na mingiseri wa Vision FM hi swihi leswi vantshwa va fanekele ku va va swi tekela enhlokweni leswaku swi ta tlhela swi va pfuna ku va va va lwisana na swilo swo biha swa le handle ni ku teka swiboho swo lulama na mingiseri wa Vision FM loko hi langutana na mingiseri swi tele ngopfu leswi va ka swi endla leswaku vantshwa vo tala va va karhi va disturbeka kumbexana vantshwa vo tala va tikuma va hume endleleni va rivala na swikongomelo swa vona na mingiseri wa Vision FM ku va ku ri swo tala ngopfu swi va ku swi nghenelerini eka vutomi bya munhu eku fambeni ka masiku siku na siku loko hi ri ku hanyeni laha misaveni kambe ke wena mingiseri a hi buleni ku ri ndlela leyinene leyi vantshwa va fanekeleke ku yi tilulamisela ha yona ku lwisana na swilo swo biha swa le handle ni ku teka swiboho solo lama hi yiwa na mingiseri wa Vision FM a hi buleni riqinghweni mina na n'wina laha ka 063 730 7890 ni to suka ka n'wina mingiseri wa Vision FM ku ri mpelampela eka vantshwa lava kumbexana hi nga vulaka ku ri mingiseri ya FM a va lahlekile na hi ku tshemba ku ri siku rin'wani va nga ha tikuma se va humeni laha va nga ti hoxa kona na mingiseri eka goji leri va nga ti hoxa ka rona ku nga va ku ri goji ra swipyopyi ku nga va ku ri ekheleni ra swidzidziharisi ku nga va ri kheleni ra ku va munhu a tikume a thike xikolo hi ndlela leyiwa na mingiseri wa Vision FM ku tshemba ku nga va ka ha ri kona eka munhu yaloye kambe ke wena mingiseri hi yihi ndlela leyi a nga yi tirhisaka leyi faneleke ku va a tirhisa yona ku va a ti lulamisela ha yona ku lwisana na swilo swo biha swa le handle ni ku teka swiboho swo lulama hi ndlela leyi wena mingiseri wa Vision FM kumbe hi ndlela yin'wana munhu loyi kumbexana a lavaka ku va a tikuma karhi a ti vuyelerisa hi ndlela yaleyo wena mingiseri a tikuma karhi a tshika leswi kumbexana hi nga vulaka ku ri a swi n'wi yise eka direction ya wrong a swi n'wi cheli eka ndhawu leyi kumbexana a nga fanekelangi ku va a tikuma a fike ndhawu yaleyo hi yihi ndlela leyinene leyi a nga yi tirhisaka ku va a ti lulamisela ha yona ku lwisana na swilo swo biha swa le handle ni ku tlhela a teka swiboho swo lulama hi ndlela leyi wena mingiseri wa Vision FM a hi hlanganele riqinghweni hi twa kusukeka ka n'wina mingiseri wa Vision FM
2: hi bele riqingho hi nomu lowu eka 063 730 7890 kumbe 063 132 0818.
1: Teka mingiseri wo sungula emoyeni hi twa ku angula ka vona mi le moyeni mingiseri nhlekani lowunene.
3: Ahe na va xomi choba DMC.
1: Ahe mfundhisi wa mina mi ri njhani ku pfuka?
3: Pfuke swinene mpfukele.
1: Hi hlayisekile mativa.
3: Akhesa swinene.
1: Ina.
3: Xa twala xivutiso. Loko ho kota ku kumeka hi nghenelela kha hi hlamula ni tshemba ku va ta pfuneka.
1: Ya.
3: Vantshwa lava ku nga kongomisiwa ka vona.
1: Ina mfundhisi.
3: Ni lava ku hlaya tipisalema 119. Verse ya 9. Tipisalema 119 verse ya 9.
1: Tipisalema 119 verse 9.
3: Yona yi hlayeka hi ndlela leyi. Yiri xana munhu lontshwa anga hanya hi mukhuva wihi loko a lava ku famba endleleni leyo tenga xana hi loko a landzelela leswi u swi vulaka ya vutisa tlhe hlamula la ku ri loko lontshwa a ri na ku navela ku famba a ka ndlela ya ku tenga
1: ya
3: yi ri ku hava xihundla xin'wana handle ka ku va muntshwa yaloye xo sungula a nga kumeka a ri karhi a endla vuxaka na mutumbuluxi wa yena ivi loko a endle vuxaka a swi heleli kwalano ya kombeta ku a landzeleli rito leri a twaka mutumbuluxi a kumeka a ri karhi a nga n'wi byela rona
1: ya
3: hi yona ndlela yo tiya yi ri yoxe ngopfungopfu a ka nkarhi lowo tika vantshwa va tikumaku va ri ka wona ka tika tanihi muntshwa ko va munhu a nga kota ku hlula mintlhontlho leyi kongomaneke na vantshwa loko a kumeka a nga ri na vuxaka na Xikwembu evuton'wi bya yena
1: ya
3: ku laveka Xikwembu lexi nga na matimba hinkwawo ku va xi nga kota ku pfuna lowuntshwa a papalata mintshikelelo leyi nga kona aka vantshwa aka nkarhi lowu hi hanyaka ka wona yi nga hlula yi nga ku hluleni yi nga ta hlula vantshwa lavo tala va hanya vutomi lebyi nga vuyerisiku leswinene se na khutaza aka lava va kumeka ku va ri ku yingiseni ku ri hi matimba ya wena tanihi munhu u nge koti ku hlula ntlhontlho lowu nga kona wo huma ku aka nala hi xiviri a lavaka ku herisa vutomi bya vona na vumundzuku bya vona
1: ya
3: a ku endliwa vuxaka na Xikwembu ivi loko u endli vuxaka na Xikwembu ko nga ku hundzuka u amukela Yesu tanihi hosi na muponisi ti niketeli ku twa ku hlaya rito ivi u ri amukela i landzelela rona i matimba ya ku kota ku hlula mintlhontlho hinkwayo leyi yi ku kongomeke tanihi muntshwa
1: ya
3: hi yona ndlela yi ri yoxe mina ni nga yi nyikaka hi ku ya kombeta bibele yi ri vanghana lavo biha va borisa mintolovelo leyinene
1: ya
3: se ku na peer pressure ku nga ntshikelelo lowu kumekaka wu ri kona aka vantshwa wo huma aka tintangha ta vona loko u nga endli tanihi vona va ku nyika ntshikelelo hi marito na swiendlo swa vona va ku kombeta wonge a wu tlharihangi a wu pfuni nchumu hi ku a wu tikatsi aka leswo biha vona va kumekaka va ri karhi va swi endla se a ni ta ku aka vantshwa ni kha ni hetelela endla vuxaka na Xikwembu ti niketeli ku teka rito ra Xikwembu u ri tumbeta andzeni ka mbilu ya wena ivi u endla vunghana na vanhu lava na vona va hisekelaku leswinene swi vuyerisaka loko u endla tani i ta va na nhlohlotelo wa ku kumeka u ri karhi u nga endla leswinene ivi u kota ku va na vumundzuku byo saseka a swi ti endlekeli leswi swi lava matimba ko va u ma tirhisa ivi u ta kota ku kumeka u ri karhi u va ka xiyimo xa kahle mundzuku ni khensi ri choba demsi
1: ni mitwe kahle pfurisa mina va na siku lerinene ku yisa mahlweni mi hlayiseka
3: a swi mi sasekeli swinene vi pro
1: swi saseka na le ka n'wina mpela mpfundhisi wa mina mi yingisa na Vision FM a hi leni mahlweni burisana a ku ri riqingho ro sungula leri hi nga ri amukela ku twa vonelo ra vona eka nhlokomhaka eka nhlekani wa siku ra namuntlha na mingiseri wa Vision FM kambe ke ha lava ku twa ni le ka n'wina mingiseri wa Vision FM ku ri tale mi swi vonaka vantshwa vo tala kumbexana vanhu vo tala va le hansi ka ntshikelelo wa vanghana va le hansi ka ntshikelelo wa vumunhu va le hansi ka ntshikelelo wa swilo swo hlayanyana wa na mingiseri wa Vision FM van'wani va le hansi ka ntshikelelo wa ku beja mingiseri wa Vision FM ku beja naswona i ntshikelelo wun'wani hi nga wu vulaka na mingiseri wa Vision FM kumbe n'wi vona ku ri munhu leyiwani na loko a nga ri na voucher kumbexana a nga ri na swona swo beja na mingiseri a nga lawuleki mingiseri ku nge vi na mahungu loko swi ri tani a nga tsaki munhu lowuwani wa tsana ku ri timhaka ta ku ri ku na swin'wana swa ntolovelo a nga tolovela ku va na a ri na swona a nga na swona hi nkarhi wolowo na mingiseri so i va a karhi a tikiseleka kambe ke wena mingiseri wa Vision FM hi yi ndlela leyinene leyi vanhu va nga ti lulamiselaka ha yona ku lwisana na swilo swo biha swa le handle ni ku teka swiboho swo lulama a hi buleni riqinghweni mingiseri la ka 063-730-7890 hi va hi karhi hi twa ku ri n'wina miangula miko yini mingiseri wa Vision FM ku va vanhu va tikuma va karhi va hlula mintshikelelo leyi va nga na yona mingiseri hi swihi leswi va nga swi tirhisaka kumbexana hi yihi ndlela leyinene leyi mona nga ri muyingiseri wa Vision FM n'wina ya olova ku va munhu loko a tikuma a tinghenelerisa eka swin'wana ivi then wa swi lava ku tikuma karhi a swi tshika swilo leswiya kumbexana a va a karhi a huma eka swona mara a swi n'wi oloveli n'wina mi vona a nga ri kumbexana hi ndlela leyinene leyi a nga yi tirhisaka hi yihi. Munhu loyi wani mingiseri wa swi lava ku ti vuyelerisa, wa swi lava ku vuyelela laha ka eka normality liya ku ri a va ri kahle na mingiseri a hanya vutomi bya simple, vutomi bya normal. Kambe ke wena mingiseri swa n'wi tikela, mi n'wina mi ri ndlela leyinene leyi faneleke ku va a ti lulamisela ha yona ku lwisana na swilo leswo biha swa le handle ni ku teka swiboho swo lulama hi swihi. Mi le moyeni mingiseri wa Vision FM. Hi hlayisekile swinene Fit Bishop ya mina, mi ri njhani ku pfuka?
4: Hi hlayiseke u tlula na rito ku hlayiseka mpela.
1: Khensa ngopfu ku twa kusuka ka n'wina matimba.
4: Lexi ni nga xi langutisa mina.
1: I
4: timhakeni to tiya ta ku endla vuxaka lebyinene na Xikwembu.
1: Mpela.
4: Ku nga ku hlawula kereke. Leyi a nga tshuka ku a ya nghena a yingisela rito ra Xikwembu. Hi kona se mi nga kuma ku a kota ku papalata. Na ku tikuma a langutisile.
1: Ya.
4: Ku ri loko a hlwe a nge se ya akerekeni ngopfu i fane va na va nghena va lavo khongela. A kota ku va hlamuseta va lava a nga va tolovela. I va goza leri loko a swi vonile hi ku i vanhu va nge n'wi pfuni swi fika laha yena lava kona. I tihlawulela kereke a kereke na van'wani va makwenu.
1: Ya.
4: I ta va papalatini handle ka swona hayi ku hava ene ndlela leyi a nga ta va yi tekini yi n'wi yisa masirheni. Hi leswi swi nga ta humelela sweswo.
1: Ni mi twa kahle pela.
4: Se ku endla swin'wani hayi mina a ni voni yin'wani mhaka leyi nga pfukaka yi n'wi hlayisele vutomi hi ku heyi vanhu na yena vona i ta va byela va karhala ku yingisela.
1: Xivativa.
4: Se Xikwembu a xi karhali.
1: E-e.
4: Ene loko a ri kerekeni i ya thageyina more hi ku kula hlayiwana tibibele ku halaya. Ti n'wi dyondzisa vutomi ku ya mahlweni ku leswi bihile i ta swi kota loko a ri kerekeni i ta hambanisa swo biha na swo saseka. Se loko a nga ri kerekeni a yimani ni mi byela a nge swi koti ku swi hambanisa a swi olovi. Leswi a fanele ku goza leva ri tekaka hi sweswo a ti tshine ti tlhelo ka swi sweswo a ti akela vuxaka lebyinene na Yehovha. A langutisa na to tikereke ta miharihari ti tele vati sweswi. A hlawuli kahle a ngahangi a swi a rhanga tikapela a teka galachani.
1: Ya.
4: Handle ka swona ta hlamala ngheni thakeni mfana lowa. A tikuma ku le kerekeni a kuma ku i ya nyanya ku dyondza miharihari leyi a nga ka yona ku tlula leswi a ri hi xiswona.
1: Ya.
4: Tikereke ta miharihari sweswi ti tarise swin'wana swo chavisa bati sweswi. Hayi a to hlawuriwa leti nga ta yisa vana va Xikwembu aka vutomi lebyinene kumbe amatilweni.
1: Ya.
4: Se mi nga hlayiseka mi xuma kahle kwala xitichini.
1: Hlayiseka na n'wana Bishop mana siku lerinene kwala ka matatana.
4: Hayi Kefil bava na n'wina a swivetani xumani ku saka na ku tshucheka xitichini.
1: Danke mpfune swo swi mi sasekile. Sweswo ke wena mingiseri wa Vision FM. Makumembirhi nkaye wa timinetse awara liya ya ntlhanu yi nga se bona mingiseri. Mi nga yi bela nqingho la ka 063-730-7890 kumbexana mi nga tlhela mi twisa nkandziyiso wa n'wina leyi ka WhatsApp hina hi ta wu teka wu yisa kahle emoyeni. U yeza i nghoma Cindy Ntombela tirhisana kahle na Eternal Glory Church eka risimu leriwani. Tiphine kahle.

0: Mandlakazi. Bekwani nale ka ngwajae.
1: Bekwani nale ka ngwajae.
0: O le kae ra stitchi 88.5. Vision FM. La ile kaya.
1: Ile kaya.
2: Ke rata o le bo modimo. Ka bo phelo ba motho e mong le mong ya tlile monana. Ke a ipheta. Ke rata o le bo modimo. Ka motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke re modimo a mpolokele wena ngwaneso.

Voilà ça. Et au lebo.

مگه لغ دور رفته ما

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Kabunge. Chavani na le Valdezi. Eku ranza inga pimi eka 101.7. Vision FM. La. Hilekaya.
2: So seke wana ming seri wa Vision FM. We subscribe seka nga nga know your purpose. Tiba nkoka wa shikongo mele shawana na ming seri. Lowe langutang karla wui kwa baka. Sakuri minate yi mwe awara le wani antan. Say Bill and Penn and I'm saying, wow, Vision FM is a much better. No, your people, Stephen Coca, watch Congo Mel, Shaw and Link hourly one, you hate a little, our hate a little, no, no, compared on a Ming said, wow, Vision FM, come again. I love the castle, I mean, sir, I busana castle, I could shana. Ndlela leyi vantshwa va faneleke ku tilulamisa hi yona ku lwisana na swilo swo biha swa le handle ni ku teka swiboho swo lulama hi yiwe na mingiseri wa Vision FM, kambe ke vantshwa va tilulamisela ku lwisana na swilo swo biha swa le handle ni ku teka swiboho swo lulama hi ku landzela tindlela leti landzelaka wena mingiseri, ku tiva vumunhu bya wena, tiva mpimanyeto wa wena wena mingiseri, tiva leswi u pfumelaka eka swona leswaku u nga hlohloteriwi hi ku olova. Landrelela rito leri nga endreni ka wena loko u twa nchumu wu nga ri na ntiyiso na mingiseri wa Vision FM. Leswi vula leswi u swi lavaka handle ko chava ku nga tsakeriwi hi ndlela leyi wena mingiseri. Hlawula vanghana va kahle, tihlanganise na vanhu lava nga ni vumunhu lebyinene. Tiva leswaku a swi kali swi lava ku u fana na un'wana na un'wana, kambe vana na vanghana lava ku nga u nga khongelaka ni ku pfunana na vona hi ndlela leyi wena mingiseri. Ku laveka ku laveka vutivi ni vuxiyaxiya wena mingiseri, vutivi byi ku nyika matimba yo twisisana na swiyimo, u ehleketa hi leswi nga ta ka swi nga ta humelela mundzuku u nga se teka goza. Papalata mahungu ya mavunwa lama nga eka ti-social media hi minkarhi hinkwayo wena mingiseri wa Vision FM. Ku kuma loko ku ri na lava nga ku pfunaka, vulavula na vanhu lavakulu lava u va tshembaka tanihi vatswari kumbe vadyondzisi. Loko u langutana na swiphiqo school, vutisa vativi va anakanyo hi ndlela leyi wena mingiseri swi ta endla leswaku hatla u kuma ku pfuneka, u kota ku va ku tiva ku ri hi yihi ndlela leyinene leyi u nga yi tirhisaka ku va u tilulamisela ha yona ku lwisana na swilo swo biha leswi swa le handle, naswona i tlhela u kota ku pfuneka eka ku teka swiboho leswi nga lulama mingiseri wa Vision FM.
1: Kabunge. Chavani na le Valdezi. Eku ranza inga pimi eka 101.7. Vision FM. La. Hilekaya.
2: Hi ndlela leyi wena mingiseri wa Vision FM a hi gimeta kahle nhlokomhaka eka nhlekani wa siku ra namuntlha eka nongonoko, kambe ke leyiwani awara yi hetelela ya nongonoko mpela mingiseri wa Vision FM. Kokwalaho awara leyiwani yi ta kahle na xivuriso kumbexana xivulavulelo lexi hi burisanaka hi xona na mingiseri wa Vision FM. Xikona xi redi xi lulamile, kambe ke a hi xikumeni endzhaku ka risimu siya ku dinga moyo ncwele.

mafiga na buena.

0: nolungisa umuntu emoyo ngwele hamba hamba phakathi kwethu uthintelo yami uthintelo yana ufike nakuloya
1: Dumi Mkokstad mingisere wa Vision FM akusiya kudinga moyo ngcwele hakulaba moyo lokwetsi mampelo na mingisere wa Vision FM eka nakona ko no your purpose ngkari beka hla khume nka 20 minutes hour le 1 ya 5 ye bile mpelo na mingisere wa Vision FM la ngtene ka hla shiburiso eka nkari lwe ngale ka wona ku mashaka ka xiphem shwete lesha nongonoko shiburiso stronger e maruto ya vuthari lama humesiwa ka hindlela yo koma kambe lama vulaka ntiyiso low enteke matirisiwa ngopfu ku letela mahanyelo lamanene kutsinya ni ku hisa vutivi bya ndhavuko kambe ke yona mingiseri wa Vision FM a hi buleni la loko va ku u nga hluvi xinyenyani u yimile nhlamuselo ya kona mingiseri wa Vision FM va ringeta ku vulavula ku yini u nga hluvi xinyenyani u yimile xana leswiwani mingiseri wa Vision FM swi vula yini hi beleni qingo laka 0637307890 kumbe xa 0631320818 hi toxic ka wena mingiseri u nga hluvi xinyenyani u yimile swivula hini mingiseri wa Vision FM tana mi ta hi byela mingiseri u nga hluvi xinyenyani u yimile xana leswiwani mingiseri wa Vision FM swivula yini hi beleni qingo 0637307890 kumbe xa 0631320818 hi twa suka ka n'wina mingiseri wa Vision FM leswaku loko va ku u nga hluvi xinyenyani u yimine xana leswiwani mingiseri wa Vision FM swi vula yini hi ku twisisa ka wena kumbexana hi ku landza swivuriso mingiseri wa Vision FM u twisisa yini hi xivuriso a yi tekeni mingiseri wo sungulasungula milemo yeni mingiseri wa Vision FM va balekile hi ndlela leyi vona mingiseri loko ni mi teka mi nga dorope kumbexana ku huma mingiseri ni va se ni mi tekile mina n'wina tramani hi burisana mina na n'wina u nga hluvi nyenyani u yimile xana mingiseri wa Vision FM u twisisa yini hi xivuriso lexiwani a hi buleni eriqingweni mi hi bela riqingho la
2: hi bele riqingho hi nomu lowu eka 063-730-7890 kumbe 063-132-0818
3: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara a endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara inaka a hi nge hluriwi ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680 u nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pshutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehlekete hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling
1: swivuriso xitsonga i marito ya vutlhari lama humesiwaka hi ndlela yo koma kambe lama vulaka ntiyiso lowu enteke ma tirhisiwa ngopfu ku letela mahanyelo lamanene ku tshinya ni ku hundzisa vutivi bya ndhavuko kambe ke wena mingiseri wa Vision FM u nga hluvi xinyenyana u yimile xana leswiwani mingiseri swi vula yini hi beleni riqingho hi ta ka mingiseri mi le moyeni mingiseri wa Vision FM ri perile
4: timhaka
1: a ti vulavuriwi munhu a lo yima
4: a mi avanyisi timhaka mi yo yima hi milenge
1: i mi twa kahle mpela mativa
4: namuntlha loko no mi mesa maboyelo ya n'wina ma nghozi mara namuntlha a nga ku pfukana kaxini ni la ku papiwa kahle ku ni hupeki
1: a yi kona nhlayiseka a yi bohangi namuntlha mara
4: mi bohe ngopfu loko mi nge bohi a mi bohe ngopfu na ku ta tshama kwala kusuhani ni ta twa ku hetelela ka fona ku hi tsandzeke kwini
1: a yi hlayisekani mativa va na madyambu lamanene Thank you, Matiba. Ay, makubuya ikhona. Ni vela loko yibela kwala chopa. Etswa iboha, kambe lana namuntla hayikhona. Ni ku kumile. Mingiseri ungahlubi xinyenyani uyimile. Xana leswiwani mingiseri wa Vision FM. Subula yini? Ni beleni qhingo 0637307890. Phila Depshia worshipers makubona ni wata hosi Yesu. So.

0: Gongongo. Nkuzani na baba. Ayi vuyiseleni vumunhu evanhwini. Hi 101.7 Vision FM la ilekaya.
1: Sweswike wena mingiseri wa Vision FM la ilekaya entiyiso mpela na mingiseri. Ayi langutana kahle na xivuriso swa Xitsonga. I marito ya vutlhari lama humesiwaka hi ndlela yo koma kambe lama vulaka ntiyiso lowu enteke mpela wena mingiseri wa Vision FM matirhisiwa ngopfu ku letela mahanyelo lamanene ku tshinya ni ku hundzisa vutivi bya ndhavuko kambe ke a lakutele kala xivuriso xi nge u nga hluvi xinyenyani u yimile leswi vulaka ntsena na mingiseri a wu fanelanga ku paluxela vanhu hinkwavo timhaka ta xihundla exikarhi ka vanhu exitaleni pimela kusukela namuntlha na mingiseri hayi khona mi ni kumile mfundhisi mi ni kumile kokwana wa Daki mi ni kumile mhana mina le ka magoro le u nga hluvi xinyenyani u yimile a wu fanelanga ku paluxela vanhu hinkwavo timhaka ta xihundla exikarhi ka vanhu exitaleni mingiseri a hi kumeni rito ra xikwembu la ka Bishop Ishmayele mpela mativa Pastor Ishmayele va hi neka rito ra xikwembu hi twisa ku hosi Yesu u ri yini na vutomi bya hina eka madya ya masiku ramuta Bishop amin ni amukerini epirini hi mile moyeni
2: ni ku i madyambu lamanene eka vayingiseri hinkwavo va xitichi lexo saseka swonghasi i Pasta Lee lava va nge riperile ka malandza hinkwawo ya hosi
3: eka Bishop Malungana nkomi wa xivono eka muhaxi wa siku ra namuntlha eka vayingiseri va Vision FM ndza mi pfuxela hi vito ra matimba ra Yesu Kreste mi pfuxeriwa hi Reverend Maswanganyi MA kusuka eThaven Church of the Nazarene eKujwana. Namuntlha ni lava ya vulavula swin'we kusuka eka buku ya Vakorinto va vumbirhi chapter 4 hi hlaya kona verse 8 na verse 9. Yi metiwa hi le ku nonoheni lokukulu kambe a yi tshiki ku tshemba a yi xanisiwa kambe a hi cukumetiwi ni gome kambe a hi lahleki muyingiseri wa Vision FM ni yingiseli namuntlha ni lava ku vulavula na wena loko vana na moya wa resilience etimhakeni hinkwato loko u lava ku hlula vana na moya wa resilience Shana resilience hi vulavula hi yini resilience hi vulavula hi ku to come back hi vulavula hi ku loko se u hlanganile na xiyimo xo karhi lexi nga ku lata ehansi wa ha swi kota na kambe ku pfuka u yima u ya emahlweni muyingiseri ni lava ku ta ku byela namuntlha ku u na vuswikoti you have the ability ta ku xin'wana na xin'wana lexi u hlanganaka na xona evuton'wini ri nga va rifu ma nga va mavabyi u nga va ku heleriwa hi ntirho

ana vuswikoti wa ha ri na matimba ya ku va u vuyela evutshan'wini bya wena. Laha hi twa mpostolo Paulo i vulavula timhaka i ri ha susumetiwa hi matlhelo hinkwawo kambe a yi heli mbilu. Ku humelela ka wena muyingiseri, ku hlula ka wena muyingiseri, ku leka ku va wena u nga heli mbilu, u nga lahli thawula, u nga lahli thawula hikuva swilo swi nga fambi kahle. Don't take your life. Swi nga fiki laha u nga ku a na ha tsakisiwi hi nchumu, a ni swi voni ku ni hanyela yini. A ni la ta vulavula na wena muyingiseri wa Vision FM ni ku wena i fana na xipiringi lexi loko u xi compressa u xi tshikelela u xi yisa ehansi xi na vuswikoti bya ku loko u xi tshika na ku tlula xi nga tlula, bya ku loko u xi tshika xi kota ku tlhelela evutshan'wini bya xona. Muyingiseri, ni la ta ku byela sweswo ku na wena i fana na xipiringi, hambi loko u kokiwa, hambi loko u stretchiwa hi swiyimo swa misava leyi, ni la ta ku byela ku u fana na xipiringi, wena i na vuswikoti bya ku tlhelela evutshan'wini bya wena. Loko Xikwembu xi ku tumbuluxa wena, God did not create a failure. God did not create a loser. U na vuswikoti ebibeleni hi tlhela hikuva wanuna loyi a vitaniwaka Job, wanuna loyi i hlangane na swona swilo swa misava, i hlangane na wona makhombo ya tinxakaxaka, a lahlekela hi vana, a lahlekela hi rifuwo, mara wanuna loyi a ku heteleleni hi n'wi vona a bouncer back, hi n'wi vona a tlhelela vutshan'wini bya yena. Ririti ra Xikwembu ka Job 42 verse number 10, Xikwembu xi vuyisela hinkwaswo leswi Job swi n'wi lahlekeleke. Na wena muyingiseri, ni nga va ni vulavula na wena sweswi, i lahlekeriwe hi ntirho. Ni nga va ni vulavula na wena sweswi, i lahlekeriwe hi bindzu. Ni nga va ni vulavula na wena sweswi, i ri ka xiyimo xa mavabyi. Ni nga va ni vulavula na wena sweswi, u karhi u nwelela ndzeni ka swikweleti. Ni tele ku ta vulavula na wena ni ri i na vuswikoti ti bounce back, i na vuswikoti bya ku tlhelela eka xiyimo xa wena. Ndyangu wa wena wu nga tlhela wu tlhelela la u wu tivaka kona. Oh my God, hi ri mpostolo Paulo ha susumetiwa hi famba eku nonohweni lokukulu minkarhi hinkwayo, but a hi tshiki ku tshemba. Khiya lerikulu ra ku hlula i ku tshemba. Khiya lerikulukumba ni na ku pfumela ku na Job loko a vona xiyimo leswi a hlangana na swona, a vona makhombo lama hlangane na wona, ku na nchumu wun'we lowu Job a nga hambanangiki na wona, i ku tshemba. I ve na ku tshemba ku Xikwembu lexi a xi tirhelaka xi ta n'wi lwela. I ve na ku tshemba ku Xikwembu lexi a xi tirhelaka xi ta yima na yena. I ve na ku tshemba ku Xikwembu lexi a xi tirhelaka xi ta n'wi nyika matimba ya ku vuyela evutshan'wini. Hi twa Job loko nsati a n'wi rhukana, hi twa Job loko nsati a ku rhukana Xikwembu u ti fela xikan'we, hi vona Job a nga lahli ku tshemba a ku ka nsati wa yena. Hi vulavula ku kotisa wansati wa xiphukuphuku. Xana hina mahlweni ka Xikwembu hi fanele ku amukela leswinene ke? Hi twa loko vanghana va yena va n'wi byela va ku i

0: eka xikwembu makombo lama nga hlangana na wona a fane nga hlangananga na wona mara hi twa Jobo a ku na switiva ku mukutsuriwa mina wa hanya ku ta sala yena a yimile exikarhi ka mavabyi lama Jobo a nga nghena ka wona exikarhi ka ntshikelelo lowu Jobo a ri ka wona a tshikelela hi vanghana a tshikelela hi nsati a tshikelela na hi lava a hanya na vona mara Jobo a nga tshikanga ku tshemba ive na ku tshemba ku xikwembu xa yena xi ta n'wi kutsula emaxangwini hinkwawo xi ta n'wi kutsula eka makhombo hinkwawo ni la ta vula swona ni le ka wena muyingiseri wa Vision FM ta ha ri timhaka tintsongo leti u nga hlangana na tona a wu se lahlekeriwa hi swilo hinkwaswo wena vutomi wa ha ri na byona miehleketo wa ha ri na yona xikwembu xi ta ku tlhelerisela va tshiki va hleka lava hlekaka va tshiki va tlangela lava tlangelaka a va swi tivi ku andzeni ka wena ku na vuswikoti ku na leswi xikwembu xi nga swi chela andzeni ka wena leswi nga ta endleka leswaku u vuyela nakambe a swi na mhaka u le ku nonoheriweni a swi na mhaka vutomi bya wena byi famba ku nonoka ingaku i ri mpfana but I want to assure you today ku your life will bounce back i ta vuyela vutshan'wini wena wa ta hlekelela wena a swi na mhaka i lahlekeriwi hi yini swa nkoka ni ri you will bounce back again xikwembu xa wena a xi nga ku cukumeta xikwembu xa wena a xi nga ku lahle mani ta ku pfuka masangwini mani ta ku pfuka kwala u nga etlela kona pfuxa ku tshemba vuton'wini bya wena i ku na swi tiva mukutsuri wa mina wa hanya hi twa Yosefa na yena loko a hlangana leswi a nga hlangana na swona a byela vaboti wa yena a ka mi ni kunguhatelelo swo biha mara xikwembu a xi swi tiva ku xi ta swi hundzuluxa xi swi endla leswo saseka va nga va va ku kunguhatela swo biha but God will turn evil into good va lave ku dlaya Yosefa va xavisa Yosefa mara xikwembu xi ya tirhisa Yosefa ku ponisa vaboti wa yena ku ponisa ndyangu wa ka vona ni vula swona na wena xikwembu xi ta ku tirhisa ku ponisa khampani yaleyo xikwembu xi ta ku tirhisa ku ponisa ndyangu wa wena xikwembu xi ta ku tirhisa ku ponisa kereke ya wena na khongela hi vito ra matimba ra Yesu ni ri moya wa resilience a wu pfuki ka wena moya wa resilience xikwembu a xi wu hakase a xi wu activate leswaku u pfuka u ya mahlweni va ku compressa va ku tshikelela mara xikwembu a xi ku endle hi tintswalo ni ri xikwembu a xi ku katekisi miyingiseri wa Vision FM in Jesus name amen
1: amen amen hi ndlela leyi wana miyingiseri wa Vision FM Kissing of Bishop rito ra xikwembu eka madyambu ya sikwana mutshama swi ri tala na miyingiseri nongonoko leyin'wana yi landzelaka Vision FM tiphilini kahle hinkwayo leyi taka wu kona nongonoko vutivi hi matimba tikona ta mitlangu wu kona dyondzo ri vona yi nga na Bobby Rob eka nongonoko wa matimba kwala ka Vision FM kambe ke ri kona ta welana le ka awara leya 10 fika kahle le ka awara leya 12 a mi tshame kahle la chopa mhloko ka awara liya ya nharhu fika kahle la ka awara leyi 1 ya 6 eka nongonoko no your purpose tiva nkoka wa xikongomelo xa wena miyingiseri tlhela hlangana kambe eka siku ra mundzuku hi nkarhi lowu fanaka tiphilini kahle miyingiseri hi minongonoko hinkwayo ya Vision FM ni mi rhandza ni nga pimi ni mi siya kahle risimu Kenan Nyati a ku bavazivese ri perile miyingiseri.

Sit up, let us sit up, let us.

Sunday, I'm a TV, sit down, hell, I'm one. Turn on this!

Boss! Boss! Boss! Boss! Boss!

fick ans Hallo!

0: kukho lo sister ufona njalo ngo 2 a.m.
1: Balela, yena

Sie sind hart!

0: ivi xi komba nkarhi xa mina xi vhela xi ni byela xikan'wana leswaku ni i tsevu wa timinetse ku bile awara ya nkombo hi ndlela yo yaleyo. Mpfumeleli ni ku amukela Mingisero Vision FM. Risimu nga ku nyika va ku we are the one or we are one ole ole hi ndlela yo yaleyo. Risimu nga ku nyika rona na ku amukela rona ni ri vulavulaka hi ntlangu wa bola ya milenge kumbe vulavulaka hi khapile ya misava ngulo sala ntsena tiawara. Hi nga vula leswaku a ku seyise ku sele ntsena 24 hours leswaku mitlangu leti kumaka yi sungula kumbe hi nga vula leswaku hawa se hawa hi ngo hlayela ne loko a lokela awara leyi ku sele awara ti nga lokela awara leyi ku seyi awara ti nga nene na ku amukela eka Vision FM 88.5 90.0 92.8 na 101.7 MHz FM na laka www.visionfm.co.za hi ndlela yo yaleyo. Mpfumelela nakambe ni ku ni khensa swinenene vahaxi kusukela ka nongonoko wa pfuka wu tirhela ku ya fika ka nongonoko wa vutivi hi matimba hi ndlela yaleyo. Ni khensa ngopfu ni ba mandlavelo na mina mi ta mi nike xikadya lexi ku loko n'wana mi nga sungulaka wireless na mi xane na mina ka hawu a swi ta ni tikela ku ma nga ni tshamile ka xitulo lexi ka ku n'wana mi sungurile wireless na mi xane ni ba mandlavelo ni vuyelela ka n'wina hinkwenu vatirhikulobye mi nga tikumaka mi gingirika eka nhlekanluwa iminisiyela yona yi tlhavulela majambu lama radio. Ni pfumela ni vula leswaku nongonoko wena a wu tshamisekini nongonoko wena a wu xi ni tshumi ka siku ra namuntlha ne ivi ta va ka ri bona nakambe na tiyani wa kuma va hasaya xi endla nakambe eka Vision FM ku byela ka Vision FM hi va hi karhi hi endla matimu hi masiku ya ku hambanahambana kumbe tikuma ka ri hi endla matimu hi siku na siku. Ni pfumela ni vula nakambe loko va vona ku fambafamba ka vatlangi na ku fambafamba ka vazaberi swi le ku nyikeka matimba hi vona muzaberi a hambana xipanu ivi vatlangi van'wana vona kumisa swaka loko nikiwa chance nakambe va nga tikumaka va va vuyela eka Betway Premier League vatlangi van'wana vona va tikumaka va tisana tikontiraka na swipanu swa vona va tiyisa leswaku hawa swipanu swa vona swi kumaka swi tiyisisa kahle simangulo mankwavo hi ta makuma na tiyani wa ku mabasa hi ndlela yo yaleyo ka madyamba siku namuntlha hi kotara ku bele awara ya nkombo a ta hi khankhela swo tala ni ta vhenitaka wireless hinkwayo ni yi veka ya mavoko wena swi putse leswiwa n'wina yi nga na swona ni nga ni rhumela swona eka Facebook ya mina ya JR wa mani u ni rhumela swona hala ka TikTok na ka JR Special One ni rhumela swivutiso leswiya kuna mina se swivutiso lava nga ni rhumela ni sense comment swimbirhi swinaha lava nga ni rhumela tivaka leswaku ku loko swi te yini loko swi te tala kambe loyi a nga na nhlamulo hinkwato i tiyani wa ka mabasa hi ndlela yo yaleyo Mingiseriwa Vision FM. Xipano xa Cape Town City no rhwa xona u tikumaka u fika eka PSL u tikumaka u fika emakumu loko ta va tlanga ku ringana na xipano xa magezi bolo yin'we eka yin'we eka siku lamuntlha swi ndla leswaku vonaka va tikuma va ri na mikotlonya ya mune ivi xipano xa magezi na xona ka xi va xi ri na mikotlonya ya mune hi ndlela yaleyo kumbe u nge le ku sunguleni le xa ri kona xipano xa mani nga xipano xa Melford hi ntsevu wa mikotlonya leswaku eka mitlangu leyi nga ta yi landzela yi nga ta landzela yi vula swo tala swinene eka swipano mbirhi ka swona hi ndlela yo yaleyo ngopfungopfu eka xipano xa magezi loko lava vuya va tshama kahle eka PSL hala tlhela hi nga ri va ri na xipano xa Melford na vona va tikumaka va nghena eka PSL kumbe va tikumaka va ndla matimu na vona va kuma va fikelela ka hi tlanga ka PSL eka season leyi taka kumbe eka season yi nga ta tikumaka yi sungula loko World Cup yi fika emakumu. Loko ni vulavula hi ku fambafamba ka vazaberi ka siku ra namuntlha ne xipano xa nkunku wa continental xi hambana na muzaberi wa vona i Coach Peace va kombisa leswaku Coach Peace kumakari a hambana na muzaberi na xipano xa mani nga xipano xa nkunku wa continental a nga tikumaka ra Isabela ka season yi nga yela nga tlhela xisusana kambe la eka relegation zone a xi tshame kona xi kumaka xi tshama kahle xi tlhela yi nga ta xikuma xi tlanga nakambe eka league hi ndlela yaleyo kumbe xi nga ta tlhela xi va xi tlanga nakambe season leyi taka eka league yo yaleyo yi tiveka kahle hi mani SAB Mtsipe league hi ndlela yo yaleyo lainani Coach Peace a nga tikumaka ri hambana xipano lexe ku nkarhi wa sweswi a swi ze swi tiveka leswaku kare na rintshwa hi rihi mara swi taka kumeka leswaku i ya kwihi Coach Peace a ka ta va hambana na khale ka xipano xa yena xa nkonko wa basa xa mani nga xa nkonko wa continental ivi muzaberi ka xipano xa nkonko wa Barcelona tlhela va fandara ya xipano xa nkonko wa Barcelona u khochini ka xipano xa Zero Fake u khochini eka xipano xa Ndengeza u khochini ka xipano xa ku hambanahambana tindlele vitu a tlhela va nakambe a va a khome inana CAF na B license leyi ya CAF hi ndlela yaleyo nkarhi wa sweswi i tikumaka ri hambana xipano xa nkonko continental emala tiba ku swa ka rena ri rintsa kota ku ri malo mala tiba sese tsama na vision fm ngela ile mta ka mister swa ka ra coach peace rintsa hiri loko atkarata ba hambane na xipanisha a xisabela xipanisha nkonko ku continental ngela yo hale yo pumile ni bula leswa ku khale ka mukapteni wa Chelsea na John Terry u vulavule hi mbokazi ndlela yo yaleyo ya kumisa leswaku mbokazi emitlangu wa kahle swinene u tikomba unge vumundzuku byi kahle swinene eka mbokazi a nga tlhela kumisa leswaku impelampela u ilaka nanguta mbokazi loko se a hlangana na vantlangu lava nga na ntikelo hala ka World Cup ita va karhi a n'wi cheka leswaku impelampela leswaku a vonaka swona ka mbokazi hi swona ke i tlhela vulavula nakambe John Terry a kumisa leswaku hawu Afrika-Dzonga yi nga tikumeka hi vuyelo swinene loko xii na mitlangu wa ku fana na mbokazi hi ndlela yo yaleyo mi ta vona loko se vatlangu va ka va tirha kahle ne ku ze ku vulavula na ti-legend khale ka mitlangu mitlangu nje i khale ka captain wa xipano xa mani nga xampani xa Chelsea na John Terry a nga vulavula hi mbokazi wa Afrika-Dzonga hi ndlela yo yaleyo mpfumeleni vula leswaku hi nkarhi sweswi i 12 pass ane ya i 12 pass 7 hi ndlela yo yaleyo languta xikomba nkarhi xa mina laha mpfumeleni ka nkarhi sweswi loko na ha chakachaka swin'wana na ku tsumana teka tiyana kuma va hasela tikumaka ri bula hi ndlela leyo kasi mitlangu leya netball na yona yi tikumaka yi ya mahlweni ane va kumisa ku swaku hasi hayi swa tshembisa leswaku swipano swi tikumaka swi dyona mitlangu ya netball u nga loko ni chaka matolo a ku ri na swipano swa ringana ntlhanu mitlangu leyi nga ta va kona halaka mageva ya netball i top 8 hi ndlela leyi nga ta tlangiwa hi ti-16 ta June hi ndlela leyi mitlangu leyi yin'wana yi vonaka leyi nga ta tikumaka yi ya mahlweni kasi mitlangu ya yona ntsena leyi nga kunguhatiwa emahela vhiki swa tlhela ku na mitlangu ya ti-grassroots kumbe ya development yi nga ta va kona ku ta ku ri top 16 leyi yi ta va ya karhi yi tlangiwa eka ugende leyi yaka yona hala ya Dynamos ka mandlakazi so kwalani yi ta tlhela vona kambe mitlangu leyi nga ta va kai tlangiwa hala switori nga nanasi na yona i top 16 leyi hi ndlela yo yaleyo mitwana swi vona leswaku ti-tournament swi tsumaka ti nyika matimba kumbe va tsumaka va lava ku tikuma leswaku swipano swa vona swi tsumaka swi tlanga tournament ta ku hambanahambana loko va kha va lulamisa la loko ni chaka nakambe ne leyi nga vulavula hi kona hi vulavula tournament ku tikumaka ku nyikiwa tournament ya ku talatala swinene kumbe ka nkarhi wa sweswi nani league yi tikumaka yi fika emakumu kumbe league yi nga fika emakumu hi ndlela yaleyo loko ni nga si teka tiyana kuma vasa laha ni vona post mani yi humesiwile va kumisa leswaku i xihi xipano xi nga ta tikumaka xi wina World Cup ya 2026 va nga kumisa xipano xa Argentina xipano xa Brazil xipano xa Portugal xipano xa Spain na xipano xa France va chuze matiko lama ya ra ntlhanu va ku xihi xipano lexi nga ta tikumaka xi famba na World Cup hi ndlela yaleyo mpfumeleka nkarhi wa sweswi mina ni loko ni karhi ni lava ku landza tiyani loko mabasa ni nghena laha loko ni vuya mina ni ta va va khomine mabasa hi ndlela yaleyo ni kai ni va karhi va tisa ximfumo emoyeni hi ta va karhi hi vulavula swingwahungwa leswi tumaka swi famba emahlweni kumbe swingwahungwa leswi tumaka swi rhanga hi ndlela yo yaleyo mpfumelaka nkarhi wa sweswi mina ni ni kandziya laha ni landza tiyani loko mabasa
1: Vanwater Drilling hi na va Vanwater Drilling hi kona ku herisa xirilo xa n'wina laha hi ku borhela mati lama baseke tlhelo lama nyanganyaka dwana ha swi kota ku tlhela hi ku endlela mati ya wena ya nyanganya ma suka ko dzunga lexi tsakisaka hina ha swi kota ku ku nyika 1 year guarantee kambe loko lembe leri ri hela ha swi kota ku ya mahlweni hi ku lunghisela loko swilo swa wena swi onhakile ku ringana ntlhanu wa malembe kumbe ku tlurisa twala mintsengo ya hina 40 meters 23,900 50 meters 29,600 60 meters 33,900 u nga hi kuma eka 078-913-3661 078-913-3661 kumbe 071-8096-980 071-8096-980 kumbe u yi vhakachela eBaloyi Complex Office number 26 next to Top Towns u nga rivali hi kumeka hinkwako la u hi lavaka kona naswona hi tlhela hi mi endlela ti-aluminium hi ntsengo wa le hansihansi swinene mi nga hi kuma eka xikokwani EcoPark eka gondzo ra R81 eka yindlu ya Purple kokwancauke a va borhi mati ma nga humi
2: khale loko ha ha kula hi kule hi Msoko Buns ma-ginger cake leswi hinkwaswo swi yi kumeka eka Sunbake tsutsumela eka vhengele ra wena ra le kusuhi u ya tikumela ma-ginger cake loko wo dyanyana swimbirhi ivi u rhelerisa hi namuneti u nga rivala na swimara swa le kaya ma-ginger cake ya ka Sunbake ya hlawulekile eka mabandzi hinkwawo ya kumekaka eswiphazeni hi kumele ma-ginger cake ya ka Sunbake eka vhengele ra le kusuhi wo fika ntsena ekhawuntareni i fika i ku ni kombela ma-ginger cake u nga ha xava hi rin'we kumbe exiphakitani a hi swona ntsena va ku khomele na hamburger buns hot dog rolls na ti-cheese buns ene ya xaveka leswi hinkwaswo swi kumeka eka Sunbake
3: nothing fresher under the sun Sunbake

0: Ya situkomba onge tena kuma basa ane kumkumeni njela ya leye ndaba nga nungzama ya kwa mbaka njela nguma kuma ndaba nabona na ta bursana ya sungwa ungwale sungwa kasi ya makweni njela ya leye eka ntangwa pola mlenge la ya misungu kika vira kwa elane tuko mekari ya plus nene mikangu leiti kumbe sungwa ungwale nina kumpa kwa changi na kwa eba wa changi lwa nga tukuma kwa ba tsarisiwa e ba batlanga ba fambaka bule sona ka vhiki ra ku hela se a ni lava ka vhiki leri a ni e tikuma ka ri hisa emahlweni ndlela yaleyo ka ri bula nanguta leswaku xipano ka nkarhi wa sweswi hi swi xipano leswi kumaka swi ka swi tsarisa vatlanga kambe hi swi xipano leswi nga swi nga veka tihlo eka vatlangi va ku hambanahambana a ni swi tivaka leswaku vona loko no va kumane va nga hi byela hi ku hambana ka coach peace na xipano lexi xa nkonko wa continental kumbe va nga va va tivaleswa coach peace a nga va ala kongo makwini kumbe hi kwihi lava nga n'wi tshembisa offer yonani ya kahle hi ndlela yo yaleyo mpfumeleni nakambe ni ku nongonoko a swi vuli ku fika makuma ne a ti kuma karhi hi ya emahlweni karhi hisa nongonoko wa hina emahlweni hi ndlela yo yaleyo eka vision fm ni pfumeleni nakambe ni vula ni ku span swi kumeka swi yisa mahlweni ka swi tsarisa vatlanga swona va ku hambanahambana laha hi nga tlhela ya vona etshepa ne wa ka ri khosi a tikuma kari a tsarisana xipani xa marimo galant va yisa mahlweni contract ya vona ivi loko nanguta van'wana mutlanga nga tikuma kari a tlanga ne a tsarisane esibusiso na yena kusuka kwala ka xipani xa mana xipani xa marimo galant a nga tikuma kari a tsarisa nakambe na yena contract ya yena tiyisa leswaku mpela tshama na xipani xa marimo galant eka season leyi taka loko va ta sungula hi karhi hi nanguta leswaku swipani swin'wana leswi kumaka kuva ni nga vula leswaku va nga tikumaka va hambana swipani swa vona ne hi vulavuleni xipani xa makhosi leswaku va tikuma va hambana na vatlangi va vona va hambanahambana kumbe vatlangi va vona lava nga na vona lavan'wana va tikumaka va hambana na vona hi vulavula hi vatlangi va kufana na George Matlou va Mthetho vulavula hi vatlangi van'wana lava nga kona kwala xipani xa Kaizer Chiefs va nga tikumaka va hambana na vona kasi ku ve na mahungu ndlela leswaku Dylan Shepherd tikuma kari a tshama kahle ebencheni kumbe hi ta ri kuma ri kona ebencheni ra xipani xa Kaizer Chiefs leswi hinkwaswo a ni lava ku tiyela kuma vasa swi tiyisisa leswaku mpela swihungwahungwa leswi hi swona ke kambe a ni lava ku va kumi va tikuma va ri busy ngopfu mi swi tivaka leswaku namuntlha preparation ya xiyimo xa le henhla eka tiko ra Afrika-Dzonga eka ri prepare mitlangu leyi ya World Cup yi nga ta va kona kumbe ntlangu wa World Cup yi nga tikuma wu sungula eka siku ra mundzuku leri xaka laha hi nga vulaka leswaku hi tikuma eka ri hi tikuma karhi hi tlangela kumbe hi tikuma karhi hi tlanga leswaku ku lo sala ntsena masiku mambirhi kumbe ku lo sala ntsena siku rin'we leswaku mitlangu ya World Cup yi tikuma ya ya mahlweni hi ndlela yeyoleyo ka kombisa leswaku hawa ku va siyime njhe a swi vuli a swi kombisa leswaku World Cup a yi nge emahlweni ne kumbe mitlangu ya bola milenge a yi nga ti kumi karhi yi ya mahlweni yi ta ya mahlweni ende loko yi ka ya mahlweni mitlanga leya ku na switata swinene swi nangutisiwaka kumbe ku na tata swin leswi nga loko nangutisweni eka mitlangu liya kumbe eka ntlangu lowu nga ta va ka wu humelela eka siku ra mundzuku ri ntlangu wo sungulasungula lowu nga ta va ka ku tlangiwa hala Mexico ku ri xipani xa Afrika-Dzonga xi nga ta tikumaka xi pfula rivala kumbe va nga tikumaka wu pfula la mitlangu ya ximfumo ya World Cup yi ndlela yo yaleyo eka siku ra mundzuku la kombisaka leswaku leswi a swi humelela Afrika-Dzonga ne leswaku ku se ku va na ximanga lexi ndlaka ti-prediction si xi humile le nanini le le USA le nanini na Mexico laha mitlangu leyi nga ta tikumaka ya kona ka siku ra mundzuku ne ivi ximanga lexi a xi kombisa leswaku xi vhumba leswaku kumbe xi predict leswaku xipani xa Afrika-Dzonga xi nga ti xi kumaka xi hluriwa eka ntlangu lowu nga ta va ka u nga tlanga na xipani lexa manga xipani xa Mexico hi ndlela yo yaleyo ni nga languta leyo leswaku ximanga lexi tikumaka xi ndla ti-prediction mahlanga na 2010 a swi ri kona ximanga lexi tikumaka xi ndla ti-prediction hi ndlela yoyaleyo ko va kombisa leswaku hi swihi swipani leswi nga ta tikumaka swi luza kumbe swihi swipani leswi swi kumaka swi ya mahlweni swipani leswi kombisaka leswaku va nga tikumaka va tirha kahle kumbe swi swipani leswi nga kumaka leswaku a swi ta tikumaka swi nga tirhi kahle ka nkarhi wa sweswi va kombisa leswaku xipani xa Afrika-Dzonga ni eku ya prediction leyi nga kona xi nga tikumaka xi hluriwa eka ntlangu walowo kasi swo tala kumbe leswi van'wana swi yaka mahlweni swi kumaka swi ya mahlweni hi ndlela yaleyo karhi hi languta leswaku inana leyi kumbe xiwa hina yi tikumeka yi fuwa esiku na siku kumbe yi tikumeka yi kula hi siku na siku mpfumeleni ni vula leswaku hinkwaswo leswi swi endla ekarhi hi languta leswaku mpelampela emitlangu ya bola milenge yi kona hala ya xipani xa Thabinga ne eThabeni Masters lava ku ri ba go dura thabile ndlela le ba go bona ba tsama ba tsakile ndlela le ya ne ba tlanga na xipane xa Ward 27 ebi ba tlhala ba tlanga na xipane xa masokolara entlango lo nga tlanga wa 10 o'clock na ntlango lo nga tlanga wa 20 past 3 hala Thabing Sports Ground Kelisi ndlela le ba go komselisa go ba tuma ga ba isa mgingiri ka bona ntlango wa bola mlenge la ba ba Thabing ndlela le go ba tuma ga ba komselisa go bona ba ta isa mikanga bona bolo bangarhansi ka ntshikelelo ka va languta leswaku himpelampela va tsumaka va tshama kahle kumbe va tsumaka va tshama kahle va nga ri hansi ka ntshikelelo va ta yisa mitlangu ya vona va tlanga eka ligi liya ya xipano xa tiveka kahle hi tsanini masters football league leyi va nga va yisa mahlweni na kombisa leswaku va nga ra sweswi va ta va kha va tlanga va tlhelele leswaku swa ku vona va yi tlanga tanihi road show hi ndlela yaleyo va kha va kombisa leswaku a swi vula nchumu ngopfu ni swo vula leswaku ku va va kha va sungule kumbe va kha va tlanga mitlangu ya vona swi kombisa leswaku va tikumaka va nga ri hansi ka ntshikelelo kumbe va tikumaka va ri hansi ka va nga ri hansi ka ntshikelelo hi ndlela yena ka ntsanana loko va kha va hi languta leswaku swihi swipano leswi n'wana swi kumaka swi tlanga mitlangu ya swona xipano xi ri xoxe lexi nga ta kumaka xi tlanga mitlangu wa vona ne swipano swa ku hambanahambana kumbe se va tikumaka va swipano swikha swi tshamiseka kahle kumaka swi lava swi tlanga mitlangu ya ku hambanahambana a ku va xipano xa Thabing nkarhi wa sweswi a ni vulavula hi xona leswaku va kombisaka leswaku vana vona ka va tikumaka va tlanga mitlangu ya vona ya bola ya milenge hi ndlela yaleyo vulavurini hi mitlangu ya netball leyi nga tikumaka ya mahlweni vusesa kuri ka siku ra tolo kunene a ku se swipano swa ntlhanu a swi joyini yi nga ta tlangiwa hi ti 16 ta June va kombisa leswaku ka siku sweswi laha va kombisa leswaku va tikumaka va laha swipano swimbirhi leswaku mitlangu liya yika yi tikumaka yi tshamiseka kumbe swipano swi kumaka swi helela halaya eka Mageba netball tournament ya top 8 yi nga ta va yi tlangiwa hi ti 16 a nga ta sungula hi awara ya 10 i ntlangu wo sungulasungula lowu nga ta tikuma wu sunguriwa hi awara ya 10 hi ndlela yaleyo halaya eka Mageba loko va karhi hi languta mitlangu ya netball kumbe mitlangu yin'wana yi kumaka yi ya emahlweni ni vulavurini ni xipano xa Thabing ne Montsumela hala xipungu hala ni vona xipano xa Zangoma Masters va ta tlanga xipano xa Muyima lava ntlangu wa vona va sungula awara ya 10 ivi xipano xa Six Masters va tlanga na xipano xa Xibambu kusuka kwalani ni vona xipano xa Biscuits va tlanga na xipano xa Muyima ivi kusuka kwalani va Vintu Park va tata va tlanga na xipano xa Xivambu ivi xipano xa Nzangoma va tlhela va endzeka ka rivala va tlanga na xipano xa Mariben Biscuits va vuya ra mbirhimbirhi lava endzeka ka rivala ku ta ku ri ntlangu wa vona wa wu hetelela eka hi siku leriya kumbe hi weekend leyi va nga ta kuma va tlanga hi yona va kombisaka leswaku lava va fikucharile ya ti-14 ku ta ku ri ntlangu wa vona wu hetelela hi ti-14 hambiloko wa ligini ni vula ku swipano swi ta tlanga kambirhi kambirhi ivi loko se hi tlanga ka ntlanga ra mbirhi a se hi hetini swa wena hi siku hi laha swipano swi kombaka leswaku laha va tikumaka va lwela ti-points ta ntsevu ku tikuma a hina tikumaka ni kuma ti-points ta ntsevu hi siku rin'we laha swi tikaka swinene eka swipano swivanga swipano swivana swi kumaka swi olova swinene xipano xa Vento Park va ta pfala inani siku lera ra ti-14 hala xipunga ne na xipano xa Nzangoma Zex vona u nga ta kumaka va pfala ntlangu wolowo hi hafu ku bile awara ya nharhu kumbe mitlanga leye hi hafu ku bile awara ya nharhu loko nanguta hala Thabing laha ni karhi ni vulavula xipano lexa Thabing Masters ne xipano xa Napoli xi kona na vona va nga tikuma va tlanga xipano xa United kusuka kwalani vona xipano xa Maribeni Black Aces va tlanga xipano xa Masakulara ivi na Pondo va tlhela va vuya nakambe va tlanga na xipano lexa Ward 27 hi ndlela leya ivi xipano xa United Masters va tlanga na xipano xa manga xipano xa Maribeni Black Aces ivi Thabing va heta na xipano xa manga xipano xa Masakulara emitlangu leyi nga ta tikumaka yi tlangiwa halaya eThabing Village yi le ka group B kwalani kasi hala ka group C ni vona xipano xa Nkambaku vona nga ta tikumaka va tlanga na xipano xa The Legend hi awara ya 10 ni mixo va ta sungula hala ya Nkambaku mitlangu leyi nga ta va kha yi tlangiwa hi Nkambaku xipano kwalani swi kokwalani va vona xipano xa Roger ni va tlanga xipano xa Butterfly ivi xipano xa Matswi va tlanga xipano xa The Legend ivi va vona xipano xa Xithuvi va tlanga na xipano xa Butterfly kusuka kwalani va vona xipano xa Roger ni va tlanga xipano xa Matswi ivi va Nkambaku va heta entlangu wa vona na xipano xa Xithuvi ku ta ku ri ntlangu leyi nga ta tlangiwa hi 20 past 3 ntlangu walowo nga ta va komba u tikumaka u ya emahlweni kumbe mitlangu leyi nga ta kumaka yi ya mahlweni hi ti-14 weekend ku ta ku ri Sunday laha mitlangu leyi nga ta kumaka yi tlangiwa hi ndlela yo yaleyo kumbe mitlangu leyi nga ta kumaka yi ya emahlweni mahela vhiki loko ka ni cheka nakambe leswi humelelaka enimbaneni ta mitlangu kumbe swi kuma swi humelela emitlangwini ni vona swin'wana laha swi ka swi fambafamba kumbe swi hayahayani emitlangu leyi ya mahetelele ya league ya xipano xa Mopani Masters League leyi nga tikumaka yi tlangiwa xipano hinkwaswo tlanga 25 wa mitlanga ni swi 14 eka eka stream B 14 spanish yase imbona spanish ankonkwa masters ivona manga tsamane mahlwende he 56 points spanish shamanga shamtupa masters pa semaka shimo shawo mbirani ebuisana pa semaka shipanere ka shimo shawo naru ebe spanish bolo south masters pa semaka shimo shawo mune ebe 015 masters pa semaka shimo shawo khano ndokhele top 5 ndlala la pa semaka shimo shawo khana ne 37 points ha hamgo pale shiduma kula vanga tuma ka vaheta mtangi ya bona ya league stream B ka vanga tsama ku muka ka position 5 vanga tsama kona xipanisha 015 ndlala ka si le hansi le ha la mbo pale shiduma kana kona xipanisha KS Masters ane vana 8 points anga kulo kuna ntlangu ngwe la pa draw ka 5 maswana kulo kutikeni sinene kumba kuri kutikeni season ya bona vanga ta bona leswaku na bona season de bona va jezi relela as olovaki enhla ka bona ka number 13 xipanisha dan masters na bona lava dan lava loko vo vona va dan kumbe ku nga va na ku cinca mara ku cinca ka kona a ku cinca leswaku swi va yisa ka hele ni vo hela ka xiyimo xa vukhumembirhi ivi lava va nga tshama kona ka xiyimo xa vukhumenharhu hambi xipano xa KS xo wina ni va nga tumaka va nga suki lava nga tshama kona kumbe va nga tumaka va nge record leswaku va tumaka va heta mitlangu leyi va ri na 8 point lowu nangutini laha i xipano swimbirhi leswi nga le hansihansi le a ni ku hlevela swona leswaku swi kumaka swipani njhani kumbe swi kumaka swi yime njhani eka stream B hala ya ala ya ka mitlangu leyi tiva kahle hi Mopani Masters league hi tikumaka ya mahlweni na yona mitlangu leyi na yona leyi u n'we yi tekele hansi mi vone Ismail Maluleke mahela ya vhiki yi kote ku tikuma kara tirha swinene ako leswaku xipani xa yena va tikumaka va hlula hi tibolo timbirhi tibolo timbirhi ka yin'we kumbe tibolo timbirhi ka tandza exipani xa KEC lexi nga tikumaka xi hlula kumbe xi kumaka xi hlula ntlangu walowo leswi nga endla leswaku vona ka va ya ka mahela ya vhiki na vona va tikumaka va heta mitlangu ya vona kumbe va tikumaka va ya mahela ya vhiki va tikumaka va la ka heta mitlangu ya vona hi ndlela yo yaleyo mpfumeleni nakambe loko na ha cheka va mwanda leswaku vanhu lava tikumaka va tirha kahle eka team ta vona kumbe va tlanga ngo ku fambiana ne ni pfumeleka nkarhi wa sweswi mina ni jika hela loko ni vuya hi sa nongonoko emahlweni ndlela yaleyo a fanele buleni na tiyana kuma vasi mara mi switoko leswaku namuntlha ne pesa Afrika-Dzonga van'we va lungisa leswa kun'we va lungisa leswa van'we va ri byela vaka swaku mitlangu leyi va lava kuma yi tshamiseke kahle ni mara hi nga arrange na mundzuku hi tikuma nkarhi hi bula na yena hi ndlela yaleyo ku na switoko i sikurukulu swinene ngopfungopfu Afrika-Dzonga ni ne ka misava hinkwayo ri nangutini leswaku hala Mexico ku nga talaka ku humelela yini loko xipani xa Mexico ane va amukela xipani xa Afrika-Dzonga ri mitlangu sungula ya World Cup mitlangu lowu ta tlanga wa awura ya nkaye ni madyambu ku ya hi xikomba nkarhi xa Afrika-Dzonga kumbe ku ya hi nkarhi wa Afrika-Dzonga hi ndlela yo waleye pfumele nakambe mina ni kandziya laha loko ni vuya ni a ti kuma karhi hi famba swin'we hi karhi hi ya mahlweni ka nongonoko wa hina wa Vision FM Sports.
1: Xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka mi nga tali mi vilela hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana hikokwalaho hi mi gomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit traditional burial plans family plans catering plans na tin'wana to tala ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena mi nga hi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka enumber 4 Malcolm Avenue Southdale na le 76 20th Road eBrakpan kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage na le Giyani hi kumeka eximati garage hi tlhela hi kumeka na le post office ePhalaborwa kona hi kumeka ePost Office Building kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 0107491951 kumbe 0722387612 mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 0722387612 ni yiseni kaya funeral services let's take you home with dignity. Xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka mi nga tali mi vilela hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana hikokwalaho hi mi gomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit traditional burial plans family plans catering plans na tin'wana to tala ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena minga yi endzela eka ti office ta hina e Gauteng hi kumeka e number 4 Malcolm Avenue Southdale na le 76 20th Road e Brakpan kasi eLimpopo kona ti office ta hina ti le ka Nwamitwa ku suhi na Global Garage na le Giyani hi kumeka e Ximati Garage hi tlhela hi kumeka na le Post Office e Phalaborwa kona hi kumeka e Post Office Building kasi minga tlhela mi ti hlanganisa na hina hi riqingho eka 010-749-1951 kumbe 072-238-7612. Minga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 072-238-7612. Ni seni kaya funeral services. Let's take you home with dignity.
2: Hi hanya emikarini yo tika. A ha koti ku titlina hikokwalaho ka madyelo hambi ku ri vutomi bya ximanguva lawa. Vanhu va dya ngopfu ti-processed food leswi emahetelelweni swi vangaka mavabyi yo fana na constipation, high blood pressure, chukele, prostate disorders na man'wani mo tala. Hina va Posit Green Wellness hi mi khomele ti-food supplement leti pfunaka miri leswaku wu vuyela ematshan'wini ku kota ku lwa na mavabyi hambi ku ri ku titlina. Vukorhokeri bya hina byi katsa full body scanning, food detoxification, full body detox, wellness massage na ku xavisa switirhisiwa swa Green World. Hi kumeka eRwanda eka Nwamitwa hi patu ra ku ya eNkambako kusuka eT-Junction. Ofisi leyi yi tirha musumbunuko ku fika ravuntlhanu kusuka awara ya nhungu nimixo ku fika awara ya nharhu ni ndzhenga. Kasi yin'wana ofisi ya hina yi le Tzaneen e34 Danny Jobert Street kusuhi na Kilimanjaro. Leyi ofisi yona yi tirha musumbunuko ku fika mugqivela kusuka awara ya nhungu nimixo ku fika awara ya ntlhanu ni ndzhenga. Posit Green Wellness.

tete tinsimu leti tikumaka tlangatlangiwa ni nga swi vona ka matiko ka hambanahambana le vulavula hi swona tola ni ku va na risimu leri va tlangaka roho kumbe ku na risimu leri twaka loko u tlanga risimu leri kumbe yimbela risimu leri kumbe vhuma risimu leri ane vatlangi va hina kumbe vakulumba lava nga le inanini va kuma matimba ni vula ni ku xipano xa DRC va tikumaka va veka screen le stadium xa vona va kombisa leswaku va tikumaka va lava ku tikumaka va kha va lava ku tikumaka va nani vatlangi va vona kumbe tiko ra vona va tikumaka va huma xitalo ku ya veka kumbe ku ya vona ntlangu wa vona ya bola milenge va kha kombisa leswaku va ta tlhela va ya mahlweni ndlela leyi na vona va tikumaka va yisa migingiriko ya vona ntlangu wa bola milenge va kombisa leswaku va ta ya mahlweni va kha va seketela xipano xa vona kumbe tiko ra vona leri nga le vona va DRC kasi xin'wana lexi ni lava ku xi khumba ni a ni vulavula ri mitlangu liya tiveka kahle hi mopani Masters League na ku tlhela ni khumbana kambe ane logo leyi nga yimisa swona laya eka tsanini Masters League no languta xipano xa Maribeni Biscuits va tshemaka xiyimo xo sungurani laha xi nga teka nkarhi wo leha swinene leswaku xipano xa nkambaku Masters va tikumaka va suka eka xiyimo xo sungula va tikumaka va suka ni swinani hi ti-case va nga tikumaka va ti-lose va kha va tikumaka va suka eka xiyimo xo sungula va tshamaka xiyimo xa vunharhu ka nkarhi wa sweswi mara vona kumisa leswaku a va silahlekeriwa hi league va ta lwa hi matimba ku tikumaka va lwa ku ya tlhela lomu va tshamaka kona xipano xa Vento Park va tshameka xiyimo xa vumbirhi va na 58 points lava ivi na xipano xa Biscuits ane va na 58 point ko va goal difference loko ni langutini ndhawu leswi hambanyisaka ivi loko ni languta xipano xi nga tikumaka xikora tibolo to tala swinene xipano xa Maribeni Biscuits ane va ku ri 100 goals eka mitlangu ya vona va nga hi tlanga ya 30 ya 25 hi ndlela yo yaleye loko ni chakana kambe xipano xa Vento Park xipano xa mani Vento Park vane va kururiwi kumbe va tikumaka va nga va karhi lava ku ri vona va nga tikumaka va nana va nga goreriwi ngopfu tibolo leti va nga ti consider hi 18 ivi loko nangutana kambe xipano xi nga tikumaka xi tshama kahle ane i xipano xa nani xa Maribeni Biscuits va tikumaka va tshama kahle ka plus goal difference yaleyo i plus 72 goal difference vona swi va loko wiseni va Maribeni a va le ku yimeni loko kuma xipano xi ya hambi ta ku xilo lahla hambi ta ku tekiwa xi nga rhangi kahle ane va swi kota ku huwisa laha va swi kota ku wina tibolo ta ku tala va swi kota ku wina tibolo ta nkombo va swi kota ku wina tibolo ta 10 loko va kume xipano va swi kota ku huwisa lava ivi loko na ndzhaku kambe xipano xa nkambaka ni simeka xiyimo xa vunharhu va na 57 point va tluriwa hi xipano leswi nga le henhla ka vona ne hi point yin'we yin'we swi ndlela leswaku vona va na ku tshemba leswaku vo tikumaka va kuma 6 points eka mitlangu lava nga ta kumbe va yi tlanga laka ka vona va nga tikumaka va tlhelela eka xiyimo xo sungula swi ta leswi ta ya ku xipano xa Biscuits na xipano xa Vento Park va tlanga njhani eka mitlangu ya vona laha va nga ta kumaka va tlanga na vona xipano swimbirhi kumbe mitlangu yimbirhimbirhi yi nga ta kumaka yi ya mahlweni xipano xa Nzango Mazeks va tshamaka xiyimo xa vumune hi 52 point ivi xipano xa Xithuvi va tshamaka xiyimo xa vuntlhanu ivi xipano xa Matshwi va tshamaka xiyimo lexa vutsevu hi nani 48 points ivi xipano xa Xithuvane va na 50 point hi ndlela yaleyo mfumeni ni chaka le hansi le xipano xa The Legend va nga ta tlanga na xipano xa va tlanga na xipano xa nkambaku va na 3 point lava hi loko ta swi vona leswaku xipano xa The Legend a xi le ku tirheni kahle hi ndlela yoyaleyo va na 3 point mpfuka va tlanga mitlangu ya vona vona ntlangu wun'we ntsena va tshama dirowa va luza ka 25 ya va luza ka 25 ivi loko va lava nga la henhla ka vona lava xipano xa masiku lara va wone mitlangu yinharhu lava va dirowa yinharhu loko ni vona nakambe na vona lava a va le ku tirheni ka kahle ku va na 12 point ivi leswi va nga tshama henhla ka vona ni i xipano xa Butterfly va na 14 point ivi loko nanguta laha xa Butterfly i nga ku vula wu wina mitlangu ya mune va lo wina mitlangu ya mune ntsene ku hambana ka lavambirhi lava ka xipano xa masiku lara na xipano xa Butterfly i tipoyinti ti ri timbirhi ntsena kumbe tipoyinti timbirhi leti va hambanyisaka swi nga leswaku va tshama ka xiyimo xa vukhume ntsevu ivi lava masiku lara va tshama ka xiyimo xa vukhume nkombo hi ndlela yaleyo ivi xipano xa Thuva xa mani ka xipano xa Xibamba ni ka xiyimo xa vukhumentlhanu vona va nga tshama ivi xa xiyimo xa vukhumemune xipano xa vuyima xiyimo xa vukhumenharhu xipano xa Roger ivi xa vukhumembirhi xipano xa Ward 27 ivi lava va xiyimo xa va nga tshama ka xin'we xipano xa Maribeni
Black Aces ivi ka ximo xa vukhume ku tshama xipani xa United Masters ivi Nzangoma tshama ka ximo xa vunkaye ndlela yoyaleyo ni nga nantana kambe le va nga le henhla ka xipani xa Nzangoma i xipani xa Napoli na xipani xa nanane na xipani xa Tabing hi nga yaleyo loko leswi nga yimisa swona leti veka kahle hi tsanini Masters League hi loko leyi ku tumaka yi nga yimisa swona nkarhi wa sweswi laha hi nga wu vona mbuyelo mahela vhiki hi vona swipani ku nga swi tlanga swinene laha ni nga vula xipani xa Tabing va hlwele xipani xa The Legend hi tibolo ta nkombo eka tandza loko nangutana kambe xipani xa Black Aces ne i vona va nga tsumaka va hosa tibolo ta ku tala swinene va hose tibolo ta tsevu va hosiro tibolo na tinharhu ivi xipani xa mana xipani xa Napoli va hosele tibolo va hose tibolo ta tsevu ne nangutana xipani xa mana ka xipani xa mani ka xipani xa va tlanga ku ringana lava marive biscuits a ni languta vona va tlanga ku ringana xipani xa United Masters hi bolo yin'we eka yin'we ivi xipani xa matshwani va hosa tibolo ta ntlhanu swi vona ka ligi leyi tibolo ti le ku huseni swinene laha mi vonaka vatlangi va ku hambanahambana kumbe vatlangi va ntokoto va ku hambanahambana va tikumaka va tlanga mitlangu leyi ya ligi kumbe va tikumaka va huwisa loko swi ka swi ya hi ndlela yo yaleyo mpfumeleli ni vulaka na kambe ni ku swi tshamisekile ne swi lulamile hinkwaswo kumbe tindlela hinkwato swi tikumaka ti basa hi ndlela yaleyo ni pfumeleli ni vula leswaku loko kumbe ti basina ne ni vula hi ndlela leya ku le xipani xa Afrika-Dzonga xi nga kona leyi a va ndla training section ya vona hetelela ka siku ra namuntlha leswaku va tikumaka va suka ka siku ra mundzuku lerixaka va tikumaka va feyisa na xipani leya xa Mexico hi vone va Evidence Makgopo lava va n'wi rhandzaka va n'wi vita n'wana sesi va kha va ti endla vutiolori va karhi va kombisa leswaku hawa mood le camp le kumbe atmosphere le camp le yi le ka xiyimo xa le henhla kasi lexi xi nga hlamarisa vatlangi vo tala kumbe xi nga hlamarisa vatlangi va bora ne emitlangi lowa ka xipani xa Kaizer Chiefs maboyi i tikuma karhi ala ku va famba na xipani xa Afrika-Dzonga kumbe lava va nga tikumaka va nga selective ku ya le Mexico le va

leswaku va proud leswi yena a nga swiendlisa swona twa kota a ri ni ku fumela xipano xa Afrika-Dzonga ka ya va hlalela loko a kha va tlanga yena a nga ri mutlangi kumbisa leswaku yena wa deserve kumbe wa deserve kutima karhi a tlanga World Cup leyi ene nda yi nangutile mahlwela ku nga ti ku tikuma karhi a yi yisa emakumu ku tiva mani ku nga va ku ri ku va loko yena a hlamula leswaku a nga swi koti ku fuma xipano xa Afrika-Dzonga ni swi nga va swi chela biriviri kumbe swi nga swi kha swi tisa ku vava eka mzaberi Hugo Bruce loko a tlhela ta n'wi nanguta nakambe loko a ta va karhi a hlawula vatlangi va yena ku tikuma ka va ya mahlweni eka loko va n'wi loko xipano xa Afrika-Dzonga xi tikuma ka xi n'wi nyika contract ku yisa mahlweni kwa mzaberi wa xipano xa Afrika-Dzonga a nga tikuma karhi a n'wi katsa loko a ta va karhi a kumisa leswaku a yimisa vokaka ya timina hawa no a ni fambi a nike helo ni tshama kwala kaya ni ta hi vona ku fana na van'wana ni vona ka makomba kule kumbe ni yi twa eka swiyanimoya hi ndlela yaleyo mitlangu ya World Cup yi ta kombiwa ni eka ti-SABC Plus eka social media ta ku hambanahambana va tlhela ku kombisa leswaku ntlangu lowu nga nanguteriwa hi mahlongati eAfrika-Dzonga hi vone hala enanini hala Durban-a ni va DJ Tira va lulamerile kumbe va DJ Tira na vona va tikumaka va veka enana va tikumaka va veka ti-screen leti nga ta va kumaka ku hlayeriwa ntlangu walowo wa opening game ka siku ra mundzuku leri xaka wa xipano xa Afrika-Dzonga na xipano xa Mexico laha ni nga vula ni ku ntlangu lowu vula swo tala swinene eka matiko mara mambirhi a tlhela ya vula swo tala swinene eka vahlaleri kumbe eka varhandza.

0: longa in cheka la swin'wana leswi nga swi humelela emitlangwini swihi leswi humelelaka emitlangwini na swi vona vatlangi van'wana va karhi va famba ni vulavule hi yena Tshepo wa ka Rikhotso la nga tshuma karhi a tsarisa na xipano xa Marumo Gallants a karhi a tiyisisa ni tlhela ni bula nakambe ku hambana ka coach Peace na xipano xa nkonko wa Continental ni tlhela ni bula nakambe leswaku ku na mahungungu ndlela leswaku vatlangi va tshumaka va ya ha ri na hala ku na mahungu ndlela leswaku vazaberi lava xipano xa Kaizer Chiefs va nga tikumaka va tshama kahle xipano xa Sikhukhuni hi leswi eka siku ra namuntlha a lave ku khumba swona ngopfu ngopfu na tiyani va kuma vasa ku fumafuma ka vazaberi lava na loko swipano swi kha swi tsarisa vazaberi hi ndlela hi karhi nkarhi swi bula yini ka swipano na swipano leswi nga ku tsarisaka vazaberi ve nge vona hayi a va jahi ku tikumaka va tsarisa vazaberi swi bula yini eka vona swin'wana leswi a fanekele swi khumbile kumbe swin'wana leswi a fanekele swi bulile na tiyani kuma vasa hikokwalaho ku swi tivaka swaka loko ri mikarhi leyi vakungu va tikuma va ri ku tirheni swinene kumbe va tikuma va ri ku tirheni swinene hi ndlela yo haleyo mpfumeleli mingiso ra Vision FM mina loko swi ta ni jika hi laha loko ni vuyane hi vuya hisa nongonoko emahlweni kwa Vision FM Sports hi ndlela yo haleyo kangari sweswi mpfumeleli mina ni ni kandziya laha
1: vantshwa va DBT don't blame God international ministries milungeki

nte loko ri la Afrika Dzonga ni nkarhi lowu a ta va ka ri ku filit hi karhi swi fiela leswaku mpela moya wa bolo ya milenge kumbe moya wa World Cup la ku sungula leswi nga swona halaya Mexico hi ndlela yaleyo na vonaka va swi vona leswaku a se moya wa hungahunga wu lava ta kuma World Cup ya vela ku sungula hi ndlela yo yaleyo kombisa leswaku va ya mahlweni na vonaka hambi hi ta ku na vona va ri filit it is here kumbe hamba ri yini hamba ri kinako na vona ku tiva mani hi leswi hina laha hi 2010 Afrika-Dzonga ni a hi vula swona hi ku hawa himpelampela se ha swi twa leswaku ha molo ku hungahunga mava ntsako a wu ri kona va ku ri na moya ku hambanahambana leyi tumaka ya emahlweni eka mitlangu ya bolo ya milenge leyi langutele ku tumaka yi sungulasungula xikan'wekan'we halaye Afrika-Dzonga 2010 hi ndlela yoyaleyo pfumeleli nakambe ni ku nona ni ta xikomba nkarhi xa mina ha xi ri ku sala timinete tinharhu leswaku mina unate kumaka ri hi hambana ni pfumeleli ni vula ni ku loko u nga ha ni yi tsuka xani moya eka siku ra namuntlha mina na wena ni hlanganaka ka siku ra mundzuku hi bula ni nga tsaka swinene loko mundzuku bula hi ntlangu leyi nga ta kuma yi sungula ni ta pfula.

Si comme de l'eau, même si tu es vu, chasse à ta nassou.

0: Ripirile muyingiseri wa Vision FM,
1: ripirile hinkwenu ka n'wina kwalomu ka kona eka madyambu ya siku ra namuntlha.
0: Mina i mina Robert Mori eka madyambu ya siku ra namuntlha eka nongonoko wa hina, nongonoko wa tidyondzo a ni ri. Eka siku ra namuntlha swi tiva leswaku wa vunharhu un'wana na un'wanyana ku va ku ri lowuya nongonoko wa ku vitaniwa leswaku ri xana buku ya vutomi yi va yi karhi hi ku yini. Eka madyambu ya siku ra namuntlha muyingiseri wa Vision FM, matsundzuka loko hi hambana eka vhiki leri nga hundza hi ve hi karhi hi vulavula muyingiseri wa Vision FM ku kahlekahle eka siku ra namuntlha hi ta kumeka hi va hi karhi hi tisa dyondzo liya ya ku ri ku hambana exikarhi ka ntwanano wa khale na ntwanano lowuntshwa tanihi ntolovelo ni na vona mfundhisi Hlabyani kona kwala elayinini eka madyambu ya siku ra namuntlha. Ripirile mfundhisi eka madyambu ya siku ra namuntlha, amamukela. Mpfukile. Hayi, na hina hi hlayisekile. Hayi, tintswalo ta Xikwembu ti ve kona ku hi kota ku hlangana ni le ka siku ra namuntlha. So eka siku ra namuntlha mfundhisi hi va hi karhi hi ta kota ku va hi karhi hi tisa dyondzo liya hi nga va hi karhi hi hlamusela ka vhiki leri nga hundza leswaku ri swi vonakala swi ri swa nkoka ku va yi kumeka yi va yi karhi yi tisiwa eka vayingiseri va Vision FM ku ri hi kwihi ku hambana loku nga kona loko hi langutisa eka ntwanano wa khale ni le ka ntwanano lowuntshwa.
2: I mhaka yikulu swinene. Ni ku i xiphiqo xikulu ku nga ri ka lava hi va rhangelaka ntsena na kumeka aka podcast yin'wani ivi na le ka radio yin'wani hi kumeka hi ri karhi

0: nga vuna vuna ayi ni kuma ku i xiphiqo lexikulu swinene i ntwanano wa khale na ntwanano lowuntshwa va kota no tiva ku ku endliwa yini a ku endliwi yini vo kumeka ematshan'wini yo tisa vutivi na ntwisiso vo vanga confusion a ka vapfumeri va gina va nga ha vi xoko ku endliwa yini a ku endliwi yini hi xivangelo xihi ni tshemba ku mbulavuliwa namuntlha hi ku pfuniwa hi Xikwembu ku nga ri mhaka ya ku hi mina kumbe i mani mara hi ku pfuna hi Xikwembu nhloko mhaka leyi yi ta nyika vutivi ivi na ntwisiso lowu nga ta kotisa vakreste lavo tala va nga ta kumeka va ri ku yingiseleni ku kota ku tiva va nga mbambi ku ri va languteriwa ku endla yini nakambe hikwalaho ka yini va fane va endla swona va nga endli swo kale a vuton'wini bya vona
1: ya loko swa ha ri tani hi ta va hi karhi hi ku ri hi vayingiseri eka madyambu ya siku ra namuntlha kumekani mi va mi karhi mi tilunghisa mi kumeka mi karhi mi tilulamisela leswaku ri hi ta kumeka hi va hi karhi hi dyondza ku ya emahlweni loko swi ta eka ku hambana exikarhi ka yona mintwanano leyimbirhi loko hi karhi hi langutisa ku ri ku na ntwanano wa khale ku na ntwanano lowuntshwa hi leswiya mfundhisi mari kona musi loko hi vulavula hi mintwanano leyiwani hi leswiya hi langutisaka timhaka ta ku ri bibele yi nga avisiwa xiswona
0: ya leswo na bibele yona hi yoxe va kumeka va yi avile va kombe ku ri ku na testament ya khale se testament i ntwanano i covenant i agreement i contract hi na tikontiraka timbirhi tikulukumba leti kombetiwaka aka bibele leyi hi nga na yona ku na kontiraka ya khale ivi na kontiraka leyintshwa loko munhu a nga koti ku tiva mhaka yaleyo dasi wa yi mitlava ku ri bibele ya kanetana hala yi vula leswi hala yi vula leswiwani se hina hi ta endla swihi i ku va vanhu va nga ri aku tiveni ku ri yi hlamusela hi tikontiraka timbirhi letikulukumba ti lavaka munhu un'wana na un'wana a kumeka a ri karhi a nga ti tiva a ta kota ku va na vuxaka na Xikwembu bya ntiyiso ku nga ri ku kanganyiseka o ku u na vuxaka na Xikwembu kasi u hava vuxaka na Xikwembu heyi dyondzo ya nkoka ngopfubatamaui yi na nkoka lowukulu aka miri wa hosi ku nga kereke ya Xikwembu lexi hanyaka
1: ya ya loko swa ha titani mfundhisi ni vona kahle kahle swi ri swa nkoka ku hi ve hi nghena eka yona mhaka leyi ehandle ku dya nkarhi hi ku hi vona leswaku ri no se nkarhi wa kona na wona yi kwalomuya ka vo makumenkombo wa timinete ku bile awara ya nhungu ku hi ta kota ku tlhela hi va na nkarhinyana wa ku ri loko ku ve vayingiseri ku ta va ku ri na leswi va lavaka swi vula loko va fanele va swi vula kwahala endzhaku ka awara ya nkaye yo ta va kota ku va va karhi va swi vula hi ndlela yaleyo ku ri mi nga ve mi ku swi havahava hi kota ku swi langutisa leswaku ri xana buku ya vutomi ri yini loko hi langutisa eka ka tona eka yona mintwanano leyimbirhi yi nga kona hi va hi karhi hi langutisa ku ya hi yona buku leya vutomi leswaku ri ku hambana ka yona mintwanano leyimbirhi i yini nakona loko hi karhi hi langutisa hikuva van'wana va vayingiseri va kumeke va karhi va vutisana swivutiso eka vhiki ri nga hundza ku ri xana swi komba leswaku ri ntwanano lowa khale a wa ha vi wu karhi wu apply-a eka hina na va kona lava nge le ku tivutiseni ku ri loko hi vulavula hi timhaka ta ku ri ku na testamente leyintshwa na testamente ya khale loko hi langutisa testamente leya khale xana swilo leswiya swi nga laka testamente ya khale a swa ha apply eka hina ke kumbe njhani kumbe ko va tidyondzo kumbe ko va yini hi va hi karhi hi swi langutisa hi ndlela yaleyo leswaku ri xana buku ya vutomi yi va yi karhi hi ku yini hi tona timhaka leti ku ri hi ta kota ku susa kumbe ku susiwa confusion leyi nga kona kumbe ku hlangahlangana loku nga kona ku kota ku twisiseka kahlekahle leswaku ri timhaka leti hi vulavulaka hi tona ti yime hi ndlela yihi
0: ya na khetho swinene Pastor Mahori na ku kumeka na mina ni amukela vayingiseri lava va landzelelaka programe leyi na lava ku ngo sungula namuntlha va hlangana na yona a va amukela hinkwavo i programe ya ku dyondza xana buku ya vutomi ri yini ku nga ri denomination kereke ya ka hina yi ri yini murhangeri wa mina i ri buku ya vutomi yi ri yini. Aka mhaka leyi hi kumeka ku hi languta namuntlha na leti nga ta langutiwa loko hosi swi rhandza aka minkarhi leyi nga kona emahlweni. Xana buku ya vutomi ku nga rito ra Xikwembu Bibele yi ri yini? Aka mhaka yaleyo. Se namuntlha hi kumeka hi languta ntwanano wa khale na ntwanano lowuntshwa. Ni sungula hi ku kombeta ku ri Bibele yi kumeka yi ri ku kombeteni ka mintwanano yimbirhi na ku yi dyondzisa hi yona aka vanhu. Yi lava vanhu va tiva va ta kota ku va na vuxaka bya ntiyiso na Xikwembu lexi hanyaka. Ku na ntwanano wa khale ivi ku va na ntwanano lowuntshwa. I mintwanano yimbirhi leyi endliweke na mintlawa yimbirhi hi ya ku hambana. A hi kumekeni hi karhi hi nga sungula la ka Vaheveru chapter 8. Vaheveru chapter 8 hi ta kumeka hi karhi hi hlaya. Ni kombela va yingisela hi ta hlaya ivi hi kumeka hi karhi hi hlaya. Vaheveru chapter 8 a va tsala hansi va nga tlhela va landzelerisa va ta kota na ku vutisa na ku tlhotlha loko va nga yimi na swona. Yi hleka hi ndlela swa verse ya 7 yi ri loko o nge ntwanano walowo wo sungula a wu vanga ni swihoxo a ku nga ta laveka wun'wana wa vumbirhi hikuva Xikwembu xi vona ku hoxa eka vanhu va xona loko xi ku masiku mata ko vula hosi lawa ndzi nga ta endla ntwanano lowuntshwa ni vaIsrayele hambi va ri va ka Yuda wona ntwanano lowuntshwa wu nga ka wu nga fani ni lowu ndzi wu endleke khale ni vatata wa vona. Siku ndzi va khomeke hi voko ndzi va humesa etikweni ra Egipta. Ntwanano wa mina lowu va wu tshovile hikokwalaho a nga ha ti karhatelanga vona ko vula hosi. Lowu hi wona ntwanano lowu ndzi nga ta wu endla ni vaIsrayele endzhaku ka masiku walawo ko vula hosi. Ndzi ta nghenisa milawu ya mina emiehleketweni ya vona ndzi yi tsala etimbilwini ta vona kutani ndzi ta va Xikwembu xa vona vona va vanhu va mina. A ku nga ha vi na loyi a dyondzisaka muakelani nebu kumbe makwavo a ku tiva hosi hikuva vanhu hinkwavo aka ntwanano lowu va ta ndzi tiva kusukela eka lontsongo ku ya fika eka lonkulu. Ndzi ta va rivalela ku homboloka ka vona swidyoho swa vona a ndzi nga ha swi tsundzuki. Loko Xikwembu xi vulavula hi ntwanano lowuntshwa xi teka lowo sungula wu va lowu nga ha tiki kutani leswi swi nga ha tirhiki leswi hlakalaka swi le kusuhi na ku nyamalala. Se loko ku ri ku vayingiseri va mina na mina Pastor Mahuri va lavana na ntiyiso ndzimana leyi namuntlha ni kumekaku ni yi hlayili Vaheveru 8 hi sungulaka vhesi ya 7 va kota ku twa ku Xikwembu hi xiviri xi le ku kombeteni ka mintwanano yimbirhi. Ntwanano wo sungula ivi na ntwanano wa vumbirhi ivi lowo sungula xi ku i ntwanano wa khale ivi lowa vumbirhi xi ku i ntwanano lowuntshwa. Loko ku ri ku vayingiseli va hina Pastor Mahuri va lava ku amukela ntiyiso va kota ku twa leswi vulaka hi Xikwembu laka vhesi ya 9 na yingeta yiri wona fana ni lowutsha wonga ka wonga fani ni lowunji u endle khale ni batata wa bona siku ndi khomete hi boko ndi ba humesa etikweni ra Egypt va kota ku twa ku mitwananu leyi mbirhi ya hambana a yi fani ko vula hosi xikwembu hi xiviri ivi xin'wana xa nkoka ya kombeta ku lowu wa khale ni wu endlile na vaisirayele loko ni va humesa etikweni ra Egipta hi kota no tiva ku ri wu endliwi nkarhi muni wu endliwa na vamani hi xikwembu xi ri loko ni kutsurile tiko ra mina ra Israyele avuhlongeni a tikweni ra Egipta kwala Afrika ni endli ntwanano na vona i ntwanano lowu xikwembu xi ngo hi lowo sungula hi lowa khale ni wu endlile na vaisirayele loko ni va kutsurile a tikweni ra Egipta ha tiva na ndhawu ya kona laha xi wu endleke kona hi le ntshaveni ya Sinayi kumbe Horeb hi laha ntwanano lowo sungula xi wu endleke na tiko ra xona ra Israyele xi nga wu endla kona ntwanano lowu ko vula xikwembu xi ri a wu nga fani na ntwanano lowuntshwa ni nga ta kumeka ni wu endla ku ta va na ku hambana se a hi kombeteni ku ri ku na ntwanano wo sungula wu vitaniwa wa khale ivi ku va na ntwanano lowuntshwa loko mo cheka marito ya Yesu aka Mateo 26 loko a ku dyiwa xilalelo na Yesu ku nga ku dya ko hetelela na vadyondzisiwa va yena wa kumeka ri karhi a nga kombeta a teka vhinyo na xinkwa a kombeta ku xinkwa lexi xi yimela miri wa mina lowu nyiketiwaka hikokwalaho ka n'wina a ku vhinyo leyi yi yimela ngati ya mina leyi ha yona xikwembu xi endlaka ntwanano lowuntshwa ha kota ku vona mhaka ya nkoka futhi la ku ri

0: ntwanano lowuntshwa wu endliwile hi kambe ntwanano wa khale ku hala tingati ya tinyimpfu ko va ntwanano walowo wu ta kota ku kumeka wu ri karhi wu tirha wu kumeka wu endliwile se ha kota ku vona ku hambana la ntwanano wa khale ko laveki ngati ya tinyimpfu ya swiharhi ivi wu kota ku kumeka wu tirha ntwanano lowuntshwa na wona wu lavi ngati mara yi nga ri ya tinyimpfu na timbuti na tihomu i ngati ya Yesu Kreste n'wana wa Xikwembu lexi hanyaka ku va wu kota ku kumeka wu ri aku tirheni ntwanano la ka chapter 8 ya yona vaheveru verse ya 13 yi kombeta mhaka yikulu swinene hotwa loko Xikwembu xi vulavula hi ntwanano lowuntshwa xi teka lowo sungula wu va lowu nga ha tirhiki kutani leswi swi nga ha tirhiki leswi hlakalaka swi le kusuhi na ku nyamalala a hi mina ni vulaka leswi i Xikwembu hi xiveri xi ri loko ni vitana ntwanano lowuntshwa lowu ku ri i ntwanano lowuntshwa ni le ku mi kombeteni ku ri ntwanano lowo sungula a wa ha tirhi loko munhu o hupa kwalano i ta tshama a ri ka ku hlangana na confusion leyi vo tala va nga ka yona mo hi swi vula hi marito ma ku olova loko Xikwembu xi endla ntwanano na vanhu vo karhi ntwanano walowo wu boha vanhu valava ku wu landzelela va nga hupi mhaka yaleyo hi kombetile ku ntwanano lowo sungula lowu sweswi wu vitaniwaka hi Xikwembu ku ri i ntwanano wa khale hi ku xi endli lowuntshwa xi ri ntwanano walowo ni wu endlile na tiko ra mina ra Israyele loko ni va kutsula atikweni ra Egipta mo ni kombeta ku ri i tiko ra Israyele ri nga nghena aka ntwanano walowo na Xikwembu a hi tiko ra Egipta a hi tiko ra Siriya a hi tiko ra Babilona a hi tiko ra file ra Filista na matiko laman'wani a va ri kona hi ku matiko a ma ri kona na Afrika tanihi continent a yi ri kona na matiko ya ku hambanahambana mara a xi nghenanga aka ntwanano lowo sungula na matiko laman'wani xi ngheni na tiko rin'we i tiko ra Israyele leri kuturiweke hi Xikwembu a vuhlongeni atikweni ra Egipta passage leyi nga yi hlaya yi kombeta ntiyiso walowo hi ndlela ya ku olova se xi hundla hi lexi i ku loko xi nghena aka ntwanano na vanhu ntwanano walowo wu boha vanhu valava ku va va wu landzelela
1: hi lero kahlekahle loko hi karhi hi langusa ntwanano lowu swi tanihi loko va hi karhi hi langutisa timhaka ta contract kahlekahle
0: ntwanano i contract pastor Ubayi hi leswo ri testament covenant agreement i ti-synonyms i va mavizweni i marito lama tsariwaka ku hambana mara ma mi nyika nhlamuselo yo fana i kontiraka leyi sayiniwaka yi boha vanhu lava va kumekaka va twanani aka yona va yi sayina loko u nga sayinangi kontiraka yaleyo a yi kumeki hi ku boha ku yi landzelela loko mo hupa kwalano mi ta hanya mi ri aka ku hlangana na confusion emhakeni ya vukhongeri
1: ivi mfundhisi a ni ku ri hi le ku vulavuleni hi ntwanano hi le ku vulavuleni hi testament ku ri sweswiwani hi langutisa ku ri okay ku na New Testament ku na Old Testament abibeleni laha hi fikaku hi ti ava loko hi sungula ka Geneza hi ya fika ka Malakiya ivi hi sungula laha ya ka aka Matewu ni mitwisi ku rin'wana mi kha mi kombisa timhaka ta ku ri New Testament a yi sunguli kumbe ntwanano lowuntshwa a wu sunguli ngopfu kona lahayani lahayani ku va timhaka ta ku tswariwa ka Yesu na sweswiya hinkwaswo
0: ivileswo point yaleyi nga yi hope hi kombeta Pastor Mauri aka Matewu aka Luka aka Marka aka Yohana loko mo kamba va kumeka va ri a pfuminyikeni ku tswatu mapfulelo ma yena hi mpimontsongo hi kombetiwa swona ivi na ku tirha ka yena a ri a hansi ka ntwanano wa khale Yesu a va yi tivi laleyo ku ri Yesu u tswariwile a va a hansi ka ntwanano wa khale na nawu wa ntwanano wa khale lowu vitaniwaka ku i nawu wa muxa mo ni kombeta hi ku hatlisa va Galatiya na ku kombeta Yesu a va n'wi tivi kahle van'wana aka va Galatiya chapter ya 4 verse ya 4 a hi 20 yi ri kambe loko nkarhi wu fikile hi ndlela leyi hetisekeke xikwembu xi rhumele n'wana wa xona la velekiweke hi wansati a velekiwa a ri hansi ka nawu i nawu wa ntwanano wa khale Yesu i tswariwile a hansi ka ntwanano wa khale a hanya a landzelela ntwanano wa khale ende i munhu a ri yexe a nga kota ku wu hlayisa a nga tluli na xin'we aka ntwanano wa khale na nawu wa wona lavan'wana hinkwavo va tsandzeke hinkwavo ku va va nga kota ku wu hlayisa hi laha hi nga twa hi kona aka vaheveru 8 xi ku ri ni kumi ku hoxa aka vanhu va mina va tsandzekile ku hlayisa ntwanano lowu ni wu endleke na vona i Yesu a ri yexe a tswariweke a hansi ka ntwanano lowu a nga kota ku hlayisa nawu wa kona 100% ku nga kumeki xidyoho na xin'we a ku vulavuleni a ku hleketeni na le ka mahanyelo ya yena se Yesu loko a hanya a nge se za a vambiwa a fa a lahliwa sirheni na ku pfuka ku feni a ku ri hava ntwanano lowuntshwa ku khota Matewu u twa wonge i khota ntwanano lowuntshwa a wu swi tivi u vulavula yini ntwanano lowuntshwa wu sungula andhaku ka kufa ka Yesu ku lahliwa ka yena a sirheni ivi a pfuxiwa ku feni ku va ku kumeki ngati leyi a yi ri ku vekeni ku va ku ta sungula ntwanano lowuntshwa handle ka ngati ya Yesu a ku va nga kona na ntwanano lowuntshwa
1: loko a ku swi hetisekile a vula ku ri ntwanano lowu ya wu hetisekile
0: a kombeta ku ntwanano wa khale se wu endli ntirho wa wona wu fike amakumu
1: se ku sungula lowuntshwa
0: that's why hi byeriwa mhaka leyi aka va Roma chapter 10 a va yingiseli swinene va Roma chapter 10 i dyondzo yikulu swinene yi nga pfumela na ku ri hi yi teka hi swiphemu va kota ku kumeka va ri karhi va vutisa va tlhotlha lava lavaka ku tlhotlha a hi 20 chapter 10 ya va Roma yi hi kombeta hi vanhu lava nga majuda va veke ka ntwanano wa khale mara hambiloko se wu fiki makumu va nga ana va lava ku sindzisa ku ya mahlweni va ku hi va na vuxaka na xikwembu hi ku landza ntwanano wa khale ivi mi vona ku va endlekeriwe hi la ka va Roma chapter 10 a hi teke from verse 1 hi fiya ka 4 yi ri mutsari i muapostola Paulo hi ku hlavuteliwa hi moya wa xikwembu lowu kwetsima yi ri vamakwerhu ku navela ka mbilu ya mina ni xikhongelo lexi ndzi va khongelaka ha xona eka xikwembu hileswaku va ponisiwa ndzi nga va mbhoni ya vona leswaku va hisekela xikwembu kambe va hiseka va nga ri na vutivi va hisekela xikwembu hi ku landza ntwanano wa khale a va na vutivi bya lowuntshwa ntwanano va hisekela xikwembu 23 hikuva leswi va nga tivangiki ku lulama loko nyikiwaka hi Xikwembu kutani va lavaka ku lulama loko va tiendlelaku hi voxe a va tivekanga ehansi ka ku lulama loko nyikiwaka hi Xikwembu va tshama wuni a ka ntwanano lowo sungula wa khale ku kota ku lulama a wo tiendlela hi wexe a wu fanela ku hlayisa milawu hinkwayo u nga tluli na wun'we ku va u ta kota ku vitaniwa ku u lulamile
1: loko i tlula wun'we ende
0: ku hava na un'we pastor Mahori na vayingiseri a nga kota ku fikelela aka xikalu xexo ivi a vitaniwa ku ri u lulamile emahlweni ka Xikwembu ku hava na un'we aka ntwanano wa khale a nga kota ku fikelela ku lulama loko a ku londziwa hi ntwanano wa khale na nawu wa wona se yi ri hikuva leswi va nga tivangiki ku lulama loko nyikiwaka hi Xikwembu kutani va lavaka ku lulama loko va tiendlelaka hi voxe a va tivekanga ehansi ka ku lulama loko nyikiwaka hi Xikwembu twani verse ya 4 yi ri hikuva makumu ya nawu i Kreste yi vula nawu nawu wa ntwanano wa khale lowu vitaniwaka ku i nawu wa muxe nawu wa muxe i nawu wa ntwanano lowo rhanga ku nga ntwanano wa khale se hotwa makomu ya nawu i Kreste ku endlela leswaku un'wana ni un'wana la pumelaka a endliwa na lulameke a ka ntwanano lowo sungula ku nga ntwanano wa khale ku kota ku lulama a wu lerisiwa ku ri hlayisa milawu hinkwayo hi ku hetiseka u nga tluli na wun'we ni ta ku vitana ku u lulamile ku hana wun'we a nga swi kota sweswo handle ka wun'we ntsena a nga Yesu
1: ivi van'wani bishop va nga kumeka va karhi va vutisa ku ri loko hi karhi hi hlaya a ni ku na le ka varoma laleyi ma ha ku heta ku hlaya ngopfungopfu laha ka verse 4 laha laha yi kombisaka timhaka ta ku ri ku hela ka nawu the end of the law i Kreste ivi un'wanyana a nga va a tlhelela ndzhaku a la ta kombisa timhaka ta ku ri kahlekahle loko hi va hi karhi hi langutisini loko hi karhi hi hlaya ka Matewu chapter 5 verse 17 Yesu i vulavule hi timhaka ta ku ri a ni tangi ku ta herisa nawu kumbe vaprofeta kambe ni tele ku hetisisa to fulfill ku ri va kombisa timhaka ta ku ri swi komba ku ri nawu lowuya wa khale lowu wu nga kona wa ha apply ngopfungopfu loko hi la ta langutisa lahayani ka ku nawu lowu nga kona vo ngo hi nawu wa muxe vo tala mi kuma ku ri ku tlhela ku ya langutisiwa na timhaka ta ku ri i yini swi dyiwaka i yini swi nga dyiweki ku langutisiwe lomu ya ka va Levitika 11 ku ri ku dyiwa leswiya na leswi a swi dyiwi hi ku swinhondzwani swi ku yini na hinkwaswo leswiya swi nga tsariwa lahaya sweswi mi nga hlamusela ka siku ra namuntlha ku kahlekahle nawu lowuyani a wu kongomisiwe ehenhleni ka vana va Israyele
0: ya na khesa swinene pastor Mahori i mhaka yikulu leyi mi nga yi kombeta ya ku kumeka mi ku a hi kambeni Matewu 5 laha Yesu aka verse ya 17 a ngo mi nga anakanyi leswaku ndzi tile ku herisa nawu to destroy the law hambi va ri vaprofeta a ndzi tanga ku herisa ndzi tile ku hetisisa to fulfill that's why mi n'wi twa before afa laya a ku xi hetekile a nga ri ni destroyile nawu na vaprofeta iri it is finished hi marito man'wana it is fulfilled la ni lava hi kumeka hi ri karhi hi twa aka Vagata chapter 3 yi ta kumeka yi pfuna swi tereka mhaka yo twisisa ku ri makumu ya nawu i Kreste nawu wu heti ku endla ntirho wa wona loko Kreste a fa a lahlupa tirheni a pfuka ku feni nawu wu vheti wu ku ri wa mina tilo ni hetile ku tirha a hi tweni aka Vagalatiya chapter 3 va Galatia chapter 3 yini ka vutivi bya nkoka swinene aka dyondzo ya namuntlha. Ni teka kusuka aka verse ya 23. Loko ko lava xinghezi a va ni pfumeli hi ta xikatsa for understanding hi nga hopi twisisiwa kona a hi 20. Va Galatia chapter 3 ni sungula aka verse ya 23 yi ri loko ku pfumela ku nga fita a hi bohile hi nawu hi fuma hi wona ku fikela loko ku pfumela loko a ku fanele ku ta ku hlavuteriwile hikokwalaho nawu a wu ri murisi wa hina ku fikela loko Kreste a tile nawu wa ntwanano lowo sungula a ku ri murisi wa vanhu murisa vanhu ku ya fika laya Kreste a nga ta humelela a fa a lahliwa sirheni a pfuka a kufeni ivi na huku laha a ni mi risa ni mi tisa kona hi la ka Kreste la loko u lava vuxaka na Xikwembu i lava ku ponisiwa i endliwa lowo lulama i pfumela aka Kreste loko wa ha lava ku ri u ta landzelela mina mina ku ri tini ni hetile a hi tweni kahle na nketa 24 yi ri hikokwalaho nawu a wu ri murisi wa hina ku fikela loko Kreste a tile leswaku hi ta endliwa na vanhu lameke hi mhaka ya ku pfumela maswito a ha ha endliwu lava lulameke hi ku hlayisa milawu hinkwayo leyi nga kona aka nawu wa muxa ku na 630 different laws landzelaka kaka nawu wa muxa laya ku nga milawu leyi munhu loyi a nga ta ntwanano wa khale a languteriwa ku ri loko u lava ku lulama yi hlayisi hinkwayo u nga tluli na wun'we loko wo tlula wun'we u tluli hinkwayo a wu lulamanga se ku hava na wun'we a nga kota ku qualifya a lulama hikuva a ku ni hlayisile nawu lowuwani se ha kombetiwa la ku ri hikokwalaho nawu a wu ri murisi wa hina ku fikela loko Kreste a tile leswaku hi ta endliwa lava lulameke ku nga ha ri hi ku landzelela milawu mara hi mhaka ya ku pfumela kambe sweswi leswi ku pfumela ku fikeke i ku pfumela aka Yesu Kreste n'wana wa Xikwembu leswi ku fikeke ku pfumela mantwanano lowuntshwa a ha ha ri ehansi ka murisi wa kona ku nga nawu wa muxa 26 hikuva eka Kreste Yesu hinkwenu mi vana va Xikwembu hi mhaka ya ku pfumela hinkwenu lava mi nga khuvuriwa eka Kreste mi ambarile Kreste hikokwalaho a ku na muyuda kumbe mugiriki a ku na xonga kumbe mutshuxeki a ku na wanuna kumbe wansati hikuva hinkwenu mi un'we eka Kreste Yesu kutani loko mi ri va ka Kreste swi vula leswaku mi va rixaka ra Abrahamu mi va dya ndzhaka hikwalaho ka xitshembiso se la ni lava va kota ku vona kahle ku ri ntwanano wa khale na nawu wa wona a swi ri na expiry date a swi ri na siku leri tsariweke ku swi ta expire loko ri fika siku ra kona i ku ta ka Yesu Kreste a tela ku va xinyipfana lexi susaka xidyoho xa misava a tela ku va gandzelo ra ku hetiseka leri a ri yimeriwa hi ku dlawa ka swinyipfana timbuti na tinkosi a swi yimela Kreste a ku ri xifaniso xa ntwanano lowu nga ta va kona lowuntshwa munga ta kota ku ngati ya kona yi ta endla ku vanhu va ponisiwa va va vana va xikwembu lexi hanyaka. Loko vo hupa mhaka yaleyo va ta va na problem. A hi tweni a thokovetela mhaka ya ntwanano lowu aka Vakorinto va vumbirhi chapter 3. Vakorinto va vumbirhi chapter 3 yi ta kumeka ri karhi hi vulavula strongly leswi nga ta tlhotlha vo tala ivi ni va lava va tala va kumeka va ri karhi va challenge leswi ni ka ku swi vuleni ivi hi va kombeta kahle amahlweni ka vanhu hinkwavo hi buku ya vutomi ni nga tatisi ni nga hunguti ni nga swi vulavuleli ni swi kombeta ntsena

ya sikisi. Eri, hi xona i vula Xikwembu leswi xi hi nyikeke hinkwaswo leswi a hi swi pfumala loko xi hi endlile malandza ya ntwanano lowuntshwa mawutshwa i vulavula hi ntwano lowuntshwa i ri mina Paulo ni wun'wani wa malandza lawa ni thoriweke hi Xikwembu a ka ntwanano lowuntshwa lowu nga wa moya wo nga ri wa milawu yo tsariwa hikuva milawu yo tsariwa ya lovisa kambe moya wona wa hanyika nawu lowu maletelo ya wona ma kovothiweke eribyeni wu vangileriki hambiswiritano wu tile hi ku vangama lokukulu ngopfu vaisirayele va kova tsandzeka ni ku languta mombo wa muxe hikwalaho ka ku vangama ka wona hambileswi ku vangama ka kona a ku ri loku nyamalanaka pela hi le ku kombetiweni loko va nyikiwa ntwanano lowa khale wo twa ntwanano lowa khale nawu wa kona wu kumeke wu kovotliwile wu tsariwa amaribyeni ha kota ku vona milawu liya ya khume liya yi tsariwile aka maribye mambirhi a chika na wona kusuka entshaveni ya Horebe kumbe Sinayi a kumeka a ri karhi a esela aka tiko ra Xikwembu ku ya va tivisa ntwanano lowu sila a kombetiwa hotwa loko wu nyikiwile wu ti na ku kwetsima ku kulukumba lero va tsandzeka na ku languta mombo wa muxe hikuva wu kwetsima mombo wa muxe Hi, Twin. Verse 8. Yiri. Loko swi ri tano, ku vangama loku tisiwaka hi moya, xana a ku nga vi lokukulu ku tlurisa ke? Hikuva loko nawu lowu vanga, hikuva loko nawu lowu vanga, hikuva loko nawu lowu vangaka ku avanyisiwa, wu tile hi ku vangama, xana moya. Lowu wu hi tiselaka ku lulama emahlweni ka Xikwembu a wu nga vangami ku tlurisa ke hi byeriwa swin'wana swa nkoka hi ntwanano wo rhanga ho twa wu tisi rifu aka vanhu ku nga ri vutomi 10 hakunene lexi tshamaka xi ta xi ri ni ku vangama sweswi a xa ha ri na kona ndhawu ya xona yi tekiwile hi ku vangama lokukulu loku tlurisaka hikuva leswi xilo lexi nyamalanaka xi teke xi ri ni ku vangama lexi nga kona hi laha ku nga heriki xi ta va ni ku vangama lokukulu ko tlurisa hikokwalaho leswi hi nga ni ku tshemba loko tano hi vulavula hi tile nhlana swinene a hi fani na muxe leka tisiva mombo hi xisirhelelo leswaku vaisirayele va nga voni ku vangama loku nyamalalaka eka makumu miehleketo ya vona vaisirayele a yi lo binyeka hikuva ku fikela ni namuntlha loko ku hlayiwa matsalwa ya ntwanano wa khale xisirhelelo xexo xa ha ri kona a xi suki hikuva xi nga susiwa ntsena loko munhu a ri eka Kreste ina ku fikela ni namuntlha nkarhi wihi na wihi loko ku hlayiwa matsalwa ya muxe wonge hi loko xisirhelelo xexo ku ndengete miehleketo ya vona kasi nkarhi wihi na wihi loko munhu a hundzukela eka hosi xisirhelelo xa kufiwa hi laha matsalwa ma vulaka ha kona loko va ku hosi va vula moya kutani laha moya wa hosi wu nga kona ku na ku tshunxeka kona pela ni nga hlaya kona pastor Mahoni a ni hlaya hi xikongomelo xa ku kombeta timhaka timbirhi laha ku ri loko ku nyikiwa ntwanano lowa khale wu ti hi ku vangama.

0: lava avangeni ka wona twanano lowu xikwembu va tsandzeka na ku vona mombo wa muhlanganisi wa vona mediator intermediary muhlanganisi wa vanhu na xikwembu aka ntwanano wa khale a nga muxa a va ngama xikandza xa yena lexi va tsandzeka ku n'wi languta loko ku ri karhi ku tisiwa ntwanano wa khale mara wo twa ntwanano walowo wu vangi rifu aka vanhu a wu nyikanga vutomi a wu kotanga ku endla vanhu va lulama va va vana va xikwembu va tshami va ri mahlonga evuton'wini bya vona va nga vi vana aka xikwembu ivi loko ku ta ntwanano lowuntshwa lowu hotwa nawu wa wona a wu tsariwanga emaribyeni mara wu kumeka wu tsariwile atimbilwini ta vanhu na le ka miehleketo ya vona i nawu wa ntwanano lowuntshwa wolowo wu tsariwile andzeni ka miehleketo na mbilu ya munhu un'wana na un'wana loyi a kumekaku a endli ntwanano wa wona xikwembu a ri ka wona wo twa i ntwanano lowu teke na ku nyika vutomi aka vanhu ku nga ririku i ntwanano lowu nyikaka vanhu ku lulama emahlweni ka xikwembu lexi hanyaka
1: ya mfundhisi un'wanyani a nga va a kha a ku kahlekahle na swi twa ni swi twini ku ri nawu kumbe ntwanano lowo sungula a wu endleriwe vana va Israyele ivi loko se ku ya vuyiwa ku ri okay lowa vumbirhi wona a wu nga endleriwangi vona na
0: okay na khetha swinene loko mo kamba wu kumeka ku sunguriwile na vona ivi wu pfulela na vanhu va matiko hinkwawo that's why aka vagalatiya hi kombetiwa ku ri loko ku pfumela ku fikile lava kumekaka va ri karhi va pfumela aka kreste ka ha ri hava muyuda ka ha ri hava mugriki ri hava wansati ka ri hava wanuna ka ha ri hava xonga ka ha ri hava mutshunxeki hinkwenu ha fana swi ri ntwanano lowuntshwa lowu wu hlanganisa matlhelo lamambirhi ku nga majuda na vanhu va matiko va vuya ndhawu yin'we hi ku pfumela aka kreste va va tiko ra xikwembu xi na tiko lerintshwa xikwembu a nga Israyele lowuntshwa ku nga vanhu lava sukaka aka Israyele wa khale na lava sukaku aka vamatiko va hedeni va kumeka va hlanganisiwa hi kreste ivi xi humesa rixaka lerintshwa xi ri vitana tiko ra xona a ka ha langutiwi ku u mujuda i munhu wa matiko a ka ha langutiwi ku ri i wanuna i wansati a ka ha langutiwi ku ri u hlonga kumbe u munhu loyi u nga free loko u kumeka u nghena aka ntwanano lowu na xikwembu hi ku pfumela aka Yesu Kreste xinyipfana xa xikwembu n'wana wa xikwembu u amukelekile emahlweni ka xikwembu lexi hanyaka
1: ene sweswo hi va hi karhi hi swi kuma le ka buku leyi ya Vakolosa swi le ka Vakolosa chapter 3 leya ku kombisa timhaka ta ku a ku na mugiriki a ku na miyuda a ku na lava nga yimba kumbe lavo ka va nga yimbangiku lava nga yini na leswiyani va hlongana hinkwavo lavani loko hi langutisala ka verse 11 ku ri munhu hi va hi kumeka hi va endla yini hi va yi ri yini loko hi sungula yi sungula ka mani hi nga yi sungula ka 8 ku ya fika aka verse 11 ka va laha ka Vakolosa laha
0: Kolosa chapter 3 yi teka kusuka la ka verse leyi ya 8 a hi 20 yi kota ku pfuna vayingiseri swinene yi ri kambe sweswi swi cukumetele hinkwaswo ku nga ku kariha ni ku leva ni tihanyi ku lumbeta ni mavulavulelo ya thyaka swi nga tshuki swi huma emilon'wini ya n'wina binga hembelani leswi mi hluvuleke hanyelo ra n'wina ra khale ni mitirho ya rona hikuva mi ambarile munhu wa hanyelo lerintshwa loyi a pfuxetiwaka kambe nakambe leswaku mi kota ku tiva swinene Xikwembu leswaku mi kota ku tiva swinene Xikwembu leswi xi n'wi tumbuluxeke hi xifaniso xa xona laha a ku na mugiriki ni muyuda a ku na la yimbeke na laha nga yimbangiki a ku na munhu wa matiko ni munhu wa hava a ku na hlonga ni mutshuxeki kambe i Kreste la nga hinkwaswo eka hinkwaswo
1: laha swi hi kombaku kahle ku se loko leyi hi komba kahle laha ka ku ri ntwanano lowuntshwa a hi wa vana va Israyele ntsena a ni nkarhi lowu a yi kombisa hi timhaka ta ku ri ku fanele ku va ku ri na ku va ku yimbiwini hi fanele va ri n'wana wa Israyele se ivi and a ku hambanisiwa ku na magriki ku na vayuda ku na vana va Israyele ku na lavo ka va nga ri ku vana va Israyele hi ndlela yeleyo rixaka leri nga hlawuriwa kambe loko yi nghena ka ntwanano lowuntshwa swi fika swi hi vuyisa kahle kwalaho ka ku ri a ka ha ri na swona swi sweswo i Kreste a nga ka hinkwaswo and eka hinkwaswo i Kreste
0: ya i mhaka yikulu swinene va nga yi hupi mo hi kumeka hi teka goza hi ta gina hi rona ivi hi ta va nyika nkarhi wa kahle va kumeka va nghena xiphiqo xa lavo tala i ku leswi ku nga na ntwanano lowo sungula wu nga wa khale wu nga na nawu wa wona wu vitaniwaku nawu wa muxa ivi ku va na ntwanano lowuntshwa na nawu wa wona ku nga nawu wa Kreste xana hi hlayisa nawu wihi hi laha challenge yi nga kona Pastor Mahoti
1: ya kwalano ku hi wihi nawu lowu hlayisiwaka
0: hi hlayisa nawu wihi ku kota ku kumeka hi khenseka emahlweni ka Xikwembu lexi hanyaka mo handle ko tilumaluma hi kumeka hi hlamula a hi pfuleni va Roma chapter 3 mi nga rivali hi na mintwanano yimbirhi ku na ntwanano wa khale lowu nga na nawu wa wona wu vitaniwaku i nawu wa muxa ivi ku va na ntwanano lowuntshwa na wona wu na nawu wa wona wu vitaniwaku i nawu wa Kreste a va khomi mhaka leyi a hi tweni la ka va Roma Varoma chapter 3. Varoma 3. Ni teka kona verse le ya 19 na 20. Yi kumeka hi kari yi kombeta hi ntwanano wa khale. Ivi na nawu wa ntwanano wa khale ku nga nawu wa muxa. A hi tweni ni hlaya tivese timbirhi 19 and 20. Yi ri. Ha swi tiva. Leswaku hinkwaswo leswi nawu wu vulaka swona swi kongoma lava nge hansi ka wona leswaku vanhu hinkwavo va pfariwa milomo ni leswaku misava hinkwayo yi yisiwa eku avanyisiweni emahlweni ka Xikwembu a vaki leswi vuliwaku la yi ri ha swi tiva leswaku hinkwaswo hayi swin'wana hinkwaswo leswi na wu vulaka swona swi kongoma lava nge hansi ka wona
1: okay
0: mo ni vutisa i va mani lava a va ri ehansi ka nawu wa muxa hi lava Xikwembu xi endleke ntwanano lowo sungula na vona ku nga va Israyele se ntwanangula wu ti na ndhawu lowu vitaniwaka ku i nawu wa muxa i nawu lowu Xikwembu xi wu nyikeke tintsumi ivi tintsumi ti wu nyiketa muxa i nawu wa ntwanano lowo sungula ku nga ntwanano wa khale se ho twa ha swi tiva leswaku hinkwaswo leswi nawu wu vulaka swona swi kongoma lava nge hansi ka wona hi marito yo twiseka swi byela vanhu lava nga hansi ka nawu walowo loko ku ri ku a wu kona a ka ntwanano lowu swi ri nawu lowu a wu byeli wena. Loko vo hupa yaleyo va ta rhwala majoko lama va nga ta ka va nga pfuki va ma kotile ku ma rhwala. Ntwanano lowo rhanga lowu vitaniweke hi Xikwembu ku wa khale xi tlhe xi kombeta ku a ku tile hi ku Kreste u tile a wu nyikiwi tiko ra Israyele wu ta na nawu wa muxe. Se wu kongomi valava verse 20 hikuva a ku na munhu ni un'we loyi a nga ta hlayiwa la lulameke emahlweni ka xona Xikwembu hi mhaka ya leswi a nga endla hi ku lerisa ka nawu. Ntiyiso wa kona hileswaku nawu yi vula na wa tolo wa khale wu komba lexi ku dyoha ku nga xona. A wu koti ku endla munhu a lulama wo tirha ku ku kombeta ku u mudyohi. A wu le ku endleni ka swona leswi lavaku hi Xikwembu u ta fa a tiheleni i ntirho wa nawu a ka ntwanano lowo rhanga.
1: Hayi u ta
0: a wu fanela ku vabha na ku vabha leswaku va rila va lava loyi a nga ta kota ku va pfunisa vito ra yena a nga Yesu Kreste. A ku ri ntirho wa nawu ku va kombeta kumbe va dyohi mibihi kasi wa yi mikarhi hinkwayo a va tshama va ri ku humeseni ka magandzelo ku halaka ngati leyi a yi kumeka yi pfunengeta vudyoho bya vona. Dasi wa yi kan'we hi lembe muprista lonkulu a fanela ku nghena a ka vukwetimelo bya vukwetimelo a ri na ngati ya swiharhi a ya humesa gandzelo a ti humesela a humesela na tiko ivi ngati liya xinyipfana yi khavhara vudyoho bya vona lembe lebyi va kumeka ku va byi endla va nga swi tivi. Leswi va kumeka va kha va swi dyoha va swi tiva a va humesa magandzelo nkarhi na nkarhi ku halaka ngati ku kombeta ku vanhu lava i vadyohi a va lulamangi emahlweni ka Xikwembu. Mara twanani loko Kreste a ta ivi nawu na ntwanano wa wona wa khale wu fika makumu wu va wu hetisekile ivi ku sungula ntwanano lowuntshwa wu ta na nawu wa wona. Xivutiso hi lexi, leswi ntwanano wa khale wu teke na nawu wa muxe ivi nawu walowo wu boha vaIsirayele hi ku ku endliwu na vona ntwanano, xana hala ka testamente leyintshwa ku nga ntwanano lowuntshwa wu endliweke hi Xikwembu hi ngati ya Yesu na lava pfumelaku ka Yesu wu na nawu na wona wu vitanaka i nawu wa Kreste. Nawu walowo wu kumeka wu boha vanhu lava va nga ka ntwanano lowuntshwa.
1: Ntwanano lowuntshwa
0: loko u nga ri aka ntwanano lowuntshwa nawu wa Kreste a wu byeli wena. Loko u nga ri kona aka ntwanano lowa khale nawu wa muxa a wu byeli wena. Se ntiyiso hi lowu i ku ri mfundhisi Mahori Khabyani ivi na vayingiseli hina a hi vajuda a hi vangi kona aka ntwanano loko Xikwembu xi wu endla na vona hina hi vanhu va matiko. Ntwanano lowuya a wu katsanga hina vanhu va matiko. Va matiko lava a va lava ku tikatsa aka ntwanano lowu a fanela ku nghena ka wona tanihi munhu wa ximuna hikuva a yimbisiwa a tiboha ku na mina ni ta landzelela nawu wa ntwanano walowo sungula. A amukeleka a ri munhu wa matiko. A amukeleka ivi a wela aka group ya tiko ra Xikwembu afana aba na mfungo wa kuyimba
2: naswona afane athle alandelela milawu
0: liya ya 618
2: hinkwayo
0: loko atlula
2: wunwe ntsena
0: u bangati ni kiriwa ya swikasi ni fana tibuni
2: mar
0: aku hanyisiwa sweso
1: mfundisi ivi unwanyani anga ta swiswani mikuma avutisa akuri na kari na switwa makari madondisa kuri ntwanano wa khale akuri ntwanano lowu auri eka vanhu va kumbixani ka va Israyele ivi ntwanano lowuntshwa wa hina hinkwenu leswi vulaka ku katsa vona vana va Israyele na hina hi ku yiwe loko hi karhi hi hlaya ku na laha hi nga hlaya kona laha ka vakolosa yi nga kombisa timhaka ta ku a ka ha ri na miyuda a ka ha ri na yini na hinkwaswo leswiyani leswi vulaka ku ri hinkwenu hi le ka Kreste leswi vulaka ku ri loko hi vulavula hi timhaka ta ku ri hi le ka Kreste hi va hi karhi hi ponisiwini hinkwenu hi miri wa Kreste yes ha swi tiva ku na ti-denomination na yini sweswiya hinkwaswo mara hi va hi karhi hi vulavula hi miri wa Kreste so mfundhisi va nga fika a vutisa un'wanyana a ku ri xana swi nga va swi karhi swi vula ku loko ku ve nawu wa khale a wa ha apply ka hina va nga va va karhi va hoxa vafundhisi loko va kumeka va karhi va dyondzisa hi testamente ya khale ke
0: ya xivutiso xa nkoka loko munhu a nga koti ku tiva ku ri testamente ya khale yi taleriwini hi nyikiwa yona ivi a lava ku dyondzisa kusuka aka testamente ya khale ile kuveni ka Sathana aka vanhu va Xikwembu munhu yaloye swi nga ri na mhaka xiyimo xa yena na swi vula minkarhi yo tala ni ku a hi tlheleni aka ntwanano wa Xikwembu wa khale na tiko ra Israyele na nawu wa wona hi ya lava ku hi endla yini a hi endlini a hi tlheleni loko ku ri ku hina hi le ka ntwanano lowuntshwa lowu endliweke hi Xikwembu hi ngati ya Yesu a hi tlheleli aka testamente ya khale ku ya lava ku ri hi endla yini a hi endlini a hi hi byeli hina ku ri hi endla yini a hi endlini testamente ya khale why yi nga hi byeli a hi ntwanano na nawu leswi swi kongomeke hina swi kongomile tiko ra Israyele ende na wona ntwanano wa lona na wa wona swi tirhile swi fika mapfumu siku leri Kreste a kumekeke a ri karhi a ta a wa ha ri a ku tirheni ntwanano wa khale wu heti ntirho lava va ha fostelaka ku wu landzelela i va laha lava Xikwembu lexi hanyaka
1: mfundhisi loko swa ha ri tano ni vula ku ri ma ha swi veka hi ndlela yaleyo ku ri swi komba ku ri loko munhu o va a karhi a ri ku titweleni ka ku vava a karhi a vabya hi ndlela yaleyo loko ku karhi ku khongeriwa ku karhi ku vuriwa hi mhaka leyi ya ku ri hi ku mariti lama me le ka testamente ya khale ku ri hi timbanga ta yena hi horisiwile ku nga va ku ri timhaka ta ku endla xihoxo sweswo ke hi ku tekiwe marito kumbe ku tshahiwa marito lama ma nga kona le ka testamente leyi ya khale na
0: okay na khensa swinene ku hlamula mhaka yaleyo a hoya aka Luka chapter 24 Luka 24 hi kota ku kumeka hi ta kota ku tiva ku testamente ya khale yi fanele yi tirhisiwa njhani laka chapter 24 na yi teka kusuka aka verse leyi ya 44 la Yesu u le ku vulavuleni na vadyondzisiwa va yena lava a va pfalekile miehleketweni a kumeka a ri karhi a nga va pfuletela ku va twisisa matsalwa na yi hlaya 44 ni gina aka mo ni gina ka 46 yi ri kutani a ku ka vona hi tona timhaka leti ndzi nga mi tivisa tona loko ndza ha ri na n'wina loko ndzi te hinkwaswo leswi tariweke ehenhla ka mina enawini wa Muxe ni ka vaprofeta ni ka tiphisalema swi fanele ku hetiseka i le ku kombeteni la i kombeta ku ri nawu wa Muxe vaprofeta na tiphisalema va kumi va ri karhi va vulavula hi yena se aka nawu wa Muxe kumekani mi ri karhi mi vona Kreste aka vaprofeta kumekani mi ri karhi mi vona Kreste aka tiphisalema kumekani mi ri karhi mi vona Kreste a hihi aka testamente ya khale ku ya lava milawu ya ku hi endla yini a hi endlini mara ya hi kombeta hi Kreste hi ndlela ya swifaniso swa ku hambanahambana ivi a ta vonakarisiwa hi ku hetiseka aka testamente leyintshwa hi kota ku n'wi tiva kahle ivi hi kota ku tiva ku ri loko ku haye ku nyoka ya koporo le mananga loko va kha va lumeteriwa hi tinyoka nyoka leyi ya koporo a ku ri Kreste
2: hayi hayi ku amhandini
0: amhandini loko ribyi leriya ri kombeteriwa hi Muxe ri humesa mati ribyi leriya a ri va landzelela mananga a ri Kreste se nawu vaprofeta ivi na tiphisalema a ti vulavula hi Kreste se a hihi aka testamente ya khale aka nawu hi ya lava ku ri xikwembu u lava hi endla yini a wu lavi hi endla yini
2: okay okay
0: a swi kona
2: leswi
0: xikwembu xi lavaka mukreste a endla swona kumbe a nga endli swona aka testamente ya khale
2: hi lero kahlekahle hi marito man'wani munhu a nga yi aka testamente ya khale a ya vona ku ri i yini leswi swi amukelekaka ku va ni kumeka ni va ni karhi ni swi endla kumbe ku tikhomisa swona tanihi mukreste kumbe maendlelo ya swilo yo karhi munhu a nga yi aka testamente ya khale a karhi a ya lava sweswo kambe loko a ya i ya hi timhaka ta ku lava ku vona Kreste
0: loko mi ya aka testamente ya khale famba ni mi ya lava Kreste lani loko mi ya aka testamente ya khale famba ni mi ya lava ku kuma swikombiso swa mitlawa yimbirhi loko munhu a twa xikwembu a amukela swa xikwembu a endla leswi vulaka hi xikwembu ku humelela yini loko munhu a nga twi leswi vulaka hi xikwembu kumbe a twa a nga amukeli ivi a hanya a endla swo biha ku humelela yini testamente ya khale yi ta n'wi pfuna sweswo ntsena a yi nga mi pfuni ka ku ku endliwa yini a ku endliwini hi dya yini a hi dyini i yini swi hi nyamisaku i yini swi nga hi nyamisiki loko moya aka testamente ya khale mi landza problem tanihi munhu loyi a nga mukreste mi nga n'wana wa xikwembu hi ku pfumela aka hosi Yesu Kreste twanani aka Timotiya hi ta va nyika nkarhi aka Timotiya wo sungula ni lava va kumeka va tlhotlha ngopfungopfu varhangeri va tlhotlha mhaka leyi ya ku yi vuleni la ivi va ta kota ku vanhu va dyondza hi vito ra hosi Yesu la ka Timotiya wo sungula chapter 3 i papila ri tsaleliwa murhangeri loyi a nga ku rhangeleni ka kereke atikweni ra Efesa vito ra yena i Timotiya u tsaleriwa hi maapostola Paulo loyi a rhumiweke hi Yesu hi xiviri a nga dyondzisiwa hi Yesu hi xiviri mhaka leyi hi dyondzisaka yona namuntlha ya ntwa lowuntshwa i ri aka Timotiya verse ya 14 na 15 ka chapter 3 ya Timotiya wo sungula u ri ndza tshemba leswaku ndzi tata kwaleyo ka wena ku nga ri khale kambe ndzi ku tsalela timhaka leti leswaku loko ndzi tshuka ndzi hlwela u ta swi kota ku tiva hi laha munhu a nga hanyaka ha kona loko a ri endyangwini wa xikwembu yi nga kereke ya xikwembu lexi hanyaka manje leyikolo ni xiseketelo xa leswi nga ntivi
3: ya
0: i le ku kombeteni handle ko tilumaluma ku ri loko munhu a ri xirho a kerekeni ya Xikwembu ku nga yindlu ya Xikwembu leyi nga pilara na foundation ya ntivi loko u na ku tiva ku ri ku hanyiwa njhani ku endliwa yini a ku endliwi yini ku dyiwa yini a ku dyiwi yini ku nwiwa yini a ku nwiwi yini ku ri hi mitalerile moni ni kala mhaka yin'wana yi tlhotlha vo tala phela Yesu a ka nkarhi wa yena wa ku va kona emisaveni a nga dyondzisangi kereke ya yena i dyondzisi maJuda a nga dyondzisanga kereke ya yena a ku ri hava kereke ya hosi Yesu Kreste a ka nkarhi hinkwawo wa ku hanya ka Yesu na misaveni a ku ri hava kereke ya hosi Yesu loko Kreste a nge se fa a nge se lahliwa sirheni a nge se pfuxiwa kufeni a nge se endliwa hosi ya hinkwayo mintirho ya mavoko ya Xikwembu a ku ri hava nchumu lowu hi ngo i kereke ku nga ndyangu wa Xikwembu lexi hanyaka
1: hi marito man'wana
0: asiwayi ku kumeka u hlaya aka Mateu u twa wonge Yesu u vulavula na kereke swo kombeta ku a wu dyondzisiwangi kahle ku hlaya aka Marka u hlaya ka Luka u twa wonge Yesu u le ku vulavuleni na kereke a wu dyondzisiwangi kahle dyondzo ya Yesu aka kereke i ri ni lerisi vaapostola ku yi nyika kereke a va hlayi Mateu 28 kumbe hi hlaya Mateu 28 ku hava dyondzo ya Yesu aka kereke aka Mateu Marka aka Luka aka Yohana Yesu u kumekile a ri karhi a nga wu dyondzisa maJuda lava nga hansi ka ntwanano wa khale a hansi ka nga wa muxe i vanhu lava a vulavula na vona a hi kereke a hi tweni aka Mateu Mateu 28 ni mi hlayela marito ya Yesu loyi a nga fa a fela vudyoho bya hinkwerhu a nga lahliwa sirheni ivi a pfuxiwa kufeni laha i siku leri a nga tlhandluka hi rona va le ku n'wi voneni i va nyika marito yo hetelela a hi matweni na yi teka i chapter 28 ya Mateu ni sungula aka vhesi ya 18 Yesu loyi hi loyi a pfuxiweke ekufeni hi Xikwembu a ndhawu ka kufa a fela vudyoho bya vanhu hinkwerhu i ri kotani Yesu a va tshinelela a vulavula na vona a ku ndzi nyikiwile vuhosi hinkwabyo etilweni ni la misaveni hikokwalaho yanani eka vamatiko hinkwawo mi va endla vadyondzisiwa va mina mi va khuvula hi vito ra Tatana ni ra N'wana ni ra Moya lowo kwetsima 20 mi va dyondzisa ku hlayisa hinkwaswo leswi ndzi mi lerifeke swona
1: okay
0: va dyondziseni ku hlayisa hinkwaswo hayi leswi nga vula hi mina Yesu ni byela maJuda aka nkarhi wa mina wa ku va kona misaveni
1: leswi ndzi
0: mi va dyondzisa ku hlayisa hinkwaswo leswi mina Yesu ni leriseke n'wina vadyondzisiwa va mina ku na dyondzo ku na swilo leswi lerisiweke vaapostola lava khume na vambirhi va nga lerisiwa hi Yesu ku va va ta swi nyika kereke ya Xikwembu lexi hanyaka dyondzo yaleyo a yi tiviwi hi munhu un'wana handle ka vona ntsena
1: vaapostola
0: lava hi yi kuma kwihi dyondzo leyi hambi yi kumi aka tibuku hinkwato ta testamente ya khale mara mi yi kuma aka mapapila lama tsariweke hi vakulukumba lava va kombeta dyondzo leyi va leritiweke hi hosi Yesu a ku yi lava vadyondzisiwa va mina ku nga yona kereke ya tata wa mina Xikwembu wa le matilweni. I vaapostola va ri voxe va lerisiweke dyondzo leyi lavaka kereke. Leswi va nga swi dyondzisiku aka mapapila ya vona a hi dyondzo ya kereke ya Xikwembu. Swi nga lani swi ya harikiwa aka ntwanano wa Xikwembu na siku ra Israyele aka nawu wa Muxe ivi swi lava ku titshembeteliwa kereke. A hi dyondzo ya kereke. Hi endla leswi vaapostola va kombetaku swona ku hi endla swona. Leswi va nga swi kombetiku i nga swi amukeli hi ku Xikwembu xi ku lerisi ku swi endla.
1: Vayingiseri va Vision FM kwala mi nga kona hinkwenu, na loko hi khi hi vulavula hi ndlela leyi na mfundhisi Hlabyana u ri karhi ni va vutisa na n'wina ma nghena eka tinomboro ta yena ma tiva 0637307890 0637307890 mi nga nghena hi laha ka WhatsApp kumbe mi ba call kwala ka nomboro yeleyo kumbe mi fonela 0631320818 0631320818 kwalano mi kumeka mi karhi mi nghena n'wina vayingiseri va Vision FM mi kumeka mi karhi mi ndlayini mi vutisa eka mfundhisi loko ku ve mi lava ku kumeka mi karhi mi basisiwa eka swin'wanyana ina ka mina na karhi na vutisa kambe mi ta kuma leswaku loko ni karhi ni vutisa kun'wanyana mi va mi nga ri ku basisekeni kahle n'wina ma nghena mi karhi mi ti vutisela na n'wina hi ndlela leyo va ta va karhi va mi hlamula kwala emoyeni eka siku ra namuntlha mi nghena eka nkarhi wa sweswi loko hi karhi hi vulavula tinqingho ti pfulekini hambi hi ri ku vulavuleni hi ndlela yaleyo mi kumeka mi karhi mi nghena na n'wina eka madyambu ya siku ra namuntlha nkarhi wa hina u yi veka kahle laha ka 24 timinete ku bile awara ya 9 eka madyambu ya siku ra namuntlha ku ri madyambu ya siku ra vunharhu ne ka siku leri ra vukhume ka n'hweti leyi ya Khotavuxika muyingiseri wa Vision FM hi karhi hi dyondzisiwa hi ndlela yaleyo leswaku ri kahlekahle xana buku ya vutomi ri yini loko swi ta eka ku hambana eka ntwanano lowuntshwa na ntwanano wa khale loko ze hi vulavula hi ku na ntwanano lowuntshwa swi komba ku ri ku sungule ku va na wun'wanyana nakona loko ze ku va na lowuntshwa swi komba ku lowu nga sungula wu va kona wu va wu ri lowa khale laha loko hi karhi hi hlaya ka tivhese leti va nga hi khotela ka tona mfundhisi va va karhi va kombisa leswaku ri bibele yi va hi karhi hi hlamusela leswaku kahlekahle ntwanano lowu wa khale a wa ha tirhi leswi vulaka a wa ha apply hi ndlela yaleyo se n'wina vayingiseri va Vision FM eka madyambu ya siku ra namuntlha ma nghena 0637307890 mfundhisi loko ni karhi ni langutisa lanwani ni vona rungula ri nga rhumeriwa va ku ahe mfundhisi mahori va ku dyondzo ya matimba swinene namuntlha hi mfundhisi Hlabyana ni ri a va yi emahlweni va hi dyondzisa inkomu i mavasa kusuka laha ka Malamulele la va karhi va ku ri no na na ka siku ra namuntlha va hi yingiserile
0: emavasa i muyingiseri lonkulu wa program leyi imiseketeli lonkulu hi khesa Xikwembu hi vanhu vo fana na vankulukulu a ni va tivi mara hikwala ka Malamulele tshemba ku hi ta tivana siku rin'wana loko swi swi rhandza pasta Mahori ni kombela ku nyika xikombiso xa mhaka leyi hi vulavulaka hi yona la a hi tekeni Matthew chapter 5 ni lava ku kombeta hi mhaka ya ku tshika nsati ni kota ku vona ku hambana la ka Matthew chapter 5 i vulavula na majuda a ri karhi a nga kombeta ku ri aka ntwanani lowuntshwa ku ta ku ya kumeka swilo swi famba njhani ntwanani ni teka 31 and 32 i ri aka vona ku vuriwile va te loyi a tshikaka nsati wa yena a n'wi nyike papila ra ku n'wi tika loko vo la ku kamba ku swi kumeka kwihi a va yi aka Deuteronomy yi nga va chapter 24 va sungula aka verse ya 1 va ta kuma mhaka leyi Yesu a nga ku yi kombeteni aka ntwani wa khale aka nawu wa Muxe u nga nawu wa ntwani wa khale
1: ku
0: vuriwile va te loyi a tshikaka nsati wa yena a n'wi nyike papila ra ku n'wi tika 32 kambe mina ndzi ri ka n'wina un'wana ni un'wana la tikaka nsati wa yena loko ku nga ri hi mhaka ya vunghwavava vuoswi u n'wi endla leswaku a hundzuka muoswi kutani un'wana ni un'wana la tekaka wa nsati la tikiweke hi mukhuva wolowo wa oswa loko mo yingisela kahle la i le ku kombeteni ku ni tisa dyondzo leyi kumekaka yi nga fani na maendlelo ma testamente ya khale. Se a va vi na mapfalo lama swi ta va pfuna ngopfu ku tiva ku ri hi ya aka testamente leyintshwa ku kamba ku hi endla yini hi swi endlisa ku yini a hi endli yini.
1: Ya mativa emfundisi kahle kahle ni nga vula na mina kahle kahle ku ri loko hi ri la ka program leyi na mina ku na leswi ni va ku ni ku swi dyondzeni mfundhisi hi ku ni ve ni kumeka ni karhi ni dyondza mhaka ya ku ri loko hi va hi karhi hi hlaya bibele a wu fanele hi hlaya ntsena njhenjhe ni vona mingiseri la eka line number 2 va karhi va hi bela riqingho hi ndlela leyi mingiseri mi le moyeni ka Vision FM ri perile ahe
3: njhani
1: hayi leswi pfuka hina hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina
3: hawa hi swo karhi
1: hayi tintswalo hi mpela
3: hayi khensini ta na mfundhisi
0: ahe man
3: ahe
0: hayi namuntlha va hi connectile ha kota no vulavula.
3: Kombela ku vutisa ka leyi ni dye kusukela na xika se ni tlhela ki ni va ni kuma ku mi katsa na swona ndzaku na loko ku nga ri swona ngopfu mara swi ya ka
1: swona
3: mfundhisi khabyali me ni kombela ku basisiwa laha ka buku ya swivuriso 31 verse 4 loko ni nga hoxi tiyi fika ka 7 kula nawu lowu a wu veka hi mani wa ku na na ku fane byala a byi fanelangi byi nwa hi varhangeri varhangeri lava va vula n'wini vafundhisi kumbe mara va yi vule vhinyo laha kusunguleni kumbe a ko va swilo njhe ka lahle no la ku basa ku ku na wun'wana hi nga kanetana i ni byela ku byala a byi na xihoxo yi ri bibele nyikani swisiwana byala swi ta kota ku rivala maxangu ivi a ni khotela swivuriso 31 se ni lava ku twisisa ku a ku ri testamente ya khale xana va vula varhangeri vafundhisi kahlekahle a ni ku swi twisisa a ni ku swisisa yo mo ni mi tinala kahle mi ni twisisa testamente leyi i ya khale kumbe i ya sweswi na xana lava va ngo va ri a va fanelangi ku nwa byala kumbe vhinyo yaleyo hi ku va nga ta paluxa swihundla i vafundhisi kumbe i varhangeri va njhani loko va ku a va swisiwana a swi nyikiweni byala swi ta rivala maxangu a swi vuriwa kwalaha ka testamente ya khale kumbe i ya sweswi kumbe vanhu lo ti vulavulela na me ni na ta basa kwalani na ku sweswi loko ni tlhe ni swi ni nyika matimba ku ni vutisa ni twa mfundhisi va ku na laha ka ku loko i tshika nsati i fane i n'wi tsalela papila munhu loyi a tekaku nsati loyi a nga tshikiwa hi vuhosi swi vula ku i le vuhosini
1: loyi a tekaku nsati loyi a nga tshikiwa sweswo swa mapapila i le ku endleni leswaku ri n'wansati luyani a oswa a ni ku ri n'wansati i fanele a tshikiwa hi le ku ya hi le ka testamente leyintshwa kumbe hi le ka nawu loko Yesu a vula a ku ri sweswi i kombise marito ya ku ri loko i tshika nsati a wu n'wi tshiki handle ka loko ku nga ri hi timhaka ta vunghwava vanhu sweswo ntsena hi xona xivangelo xi ri xoxe ntsena lexi nga endlaka leswaku ri munhu a kumeka a karhi a tshika nsati se a kombisa timhaka ta ku ri loko ku ve a hi swona sweswo n'wanuna loyi a nga ta ya a ya teka n'wansati loyi a nga tshikiwa hi nuna wa yena ku nga ri hi mhaka ya vunghwava vanhu i endla leswaku ri n'wansati luyani a va a karhi a endla vuoswi
3: oni ni mi twise lero hi loyi munhu i ni tshikile a nga ni byelangi xivangelo xa mehe ku i ni tshika hi ndlela yini loyi a ta ku ndzhaka yena a fika a ku wani rhandza i le ku ni ndleli ku nikoxa
1: mfundhisi
0: ahe Pastor Maurice
1: ni la ntshembo mi le ku va tweni
0: ya ni le ku va tweni kahle mo ni kombeta hi ku kongomile
1: makarhi ma vatwa mani
0: I'm not going to be able to do this.
1: Loya wa.
0: Eba akombeta leswi swinga ta endisa swona.
1: Mhm.
0: Aka ntlangu. Mhm.
1: Aka
0: na wa wa ni wa khale.
1: Mhm.
0: Aba pfumeleriwa va vanuna.
1: Mhm.
0: Ko kumeka va ri karhi va tika vasati hi xivangelo xin'wana na xin'wana.
1: Mhm.
0: Avo byeriwa ku n'wi tsayela papila ra divorce ku hambana na yena.
1: Mhm.
0: I ti tekela wun'wani vutomi bya mahlweni.
1: Mhm.
0: A Yesu akombetaku ku ri. Mina miri ka n'wina loyi a tikaka sati wa yena ko nga ri hi mhaka ya vuoxi ivi a ya teka wa sati wun'wana i le vuoxini munhu yaloye swi nga heleli kwalano na loyi a tekaku wa sati loyi a nga tikiwa hi nuna va nga hambanyisiwangi hi mhaka ya vuoxi Hoto na wanuna loyi a teka wa sati ya loye u le vuoxini hambi vo nghena hi muchato a yi twani hi ku ya hi Yesu ku teka wansati loyi a nga tshikiwa hi nuna ku nga ri hi nandzu wa ku wansati loyi u yo nghena vuoxini loko u n'wi teka u teki sati wa munhu u le vuoxini hambiloko va ku va mi katekisa vapfundhisi ku dlayiwa na tihomu ti raha nandzu ku dyiwa nyama ku nyiwa na ti-codrink na ti-hundred percent jones ku tlangeriwa vuoswi
1: mara hi leswiwa swin'wana mfundhisi a ni ku ri laya i kombise ku ri loko wansati a kumeka va karhi a tshikiwa i fanele va tshikiwe hikokwalaho ka yini hikokwalaho ka vu ka xidyoho xa vuoswi se swi nga leswi loko hi va hi karhi hi langutisa loko ku ve i wanuna loyi a nga oswa nakona kwalano divorce leyiwani ku ya hi marito ya Yesu Kreste ya amukeleka
0: okay na khensa swinene loko mo cheka i khota nawu wa testament ya khale a wu nga pfumeleli wansati ku kumeka a ri karhi a nga divorce a wu nga pfumeleli mara loko hi dyondza dyondzo ya Yesu leyi hi yi nyikaka hi vaapostola hi kota ku vona ku ri ha kombetiwa ku wanuna na wansati ha aleriwa ku va hi nga kumeka hi ri karhi hi nga tikani mara loko hi tikana ho twa tshamisani sweswo loko ku ri ku munhu wa ha lava vukati yi ri rivalelana ni mi vuyelelana
1: swa ku hi lero vukati i bya wena na nsati wa wena i bya wena na nuna wa wena
0: loko wansati o hambana na nuna yi ri famba tshama kwale kaya u nga ha tekiwi loko ku ri ku u ta tlhela u lava vukati u tlhelela aka nuna wa wena ivi yi lerisa wanuna yi ku na wena i nga kumeki u ri karhi u nga tshika nsati wa wena ha aleriwa ku tshika vasati va hina tanihi vavanuna ivi vavasati va pfumeleriwa ku loko a twa karhela a nga famba a hambana mina mara yi ri ku fambela ku ya tshama kaya a wu yo ya teka vanuna va vanghana i ku na ha ri ntsongo a ni ta endla yini mina yi ri u tshamisa sweswo loko ku ri ku u ta lava vukati tlhelela ka nuna u ku ri ndzi nuna leyi se hi marito man'wana hi loko nuna na nsati va hambanyisiwa hi
1: vuoswi
0: va nga tshunxeka ku va va nga nghena aka vukati byin'wana va nga vi na nandzu emahlweni ka xikwembu leswin'wana ko va ku ti endlela i vanhu va kumeka va ri evuoswini
1: Okay.
0: Sweswi hi nga ku vulavuleni va kona va ri varhangeri va vukhongeri, va ri timembara ta tikomiti na tibodo ta tikereke, va ri timembara ekerekeni. Lava va kumekaka va ri aka vuoswi lebyi va nga byi nghena hi ku cata.
1: Hi ku teka nsati loyi a nga tshiki.
0: Va teka vasati va van'wana.
1: Hayi. Lero kahle-kahle loko nga ri mhaka ya vuoswi, munhu waloye i tshama a ri nsati wa munhu, i tshama a ri nuna wa munhu hambiloko va hambanile.
0: Hileswo mhaka leyi a yi byeli vanhu hinkwavo, yi byela ntsena lava nga ka ntwanano na Xikwembu hi ku pfumela ka Yesu.
1: Ntsena.
0: A hi ya vaheteni leyi. Ya lava va nga na ntwanano na Xikwembu hi ku pfumela ka Yesu. Valava.
1: Okay.
0: Ukati a byi xiximo hi vanhu hinkwavo.
1: Se loko mfundhisi mi kuma ku sweswiwani, a ni nga ri mpfumeri, ivi ni fika ni n'wi teka n'wansati loyi a nga hambana na nuna, mi kuma ku ri a hi nga ri vapfumeri hinkwenu, i hambanini na nuna, mina ni fika ni n'wi teka ni ya tshama na ivi ni ponisiwaku. Se ku ponisiwa ka mina na yena, vukati bya yena byi ya amukeleka, loko se hi ya va hi ri le ndzeni hi ya kumeka hi va hi karhi hi katekisiwa.
0: Ya na khensa swinene xivutiso. Pastor Mahori, hi huma swilweni loko mi ta hi va ku hi ponile. Vanhu va na matimu ya ku hambanahambana. Lexi tsakisaka i ku loko munhu a amukela Yesu tanihi hosi na muponisi, i va xivumbiwa lexintshwa aka Kriste Yesu. U rivaleriwa milandzu hinkwayo, a hlantswiwa aka yona hi ngati ya Yesu, ivi a sungula kahle.
1: Oh, thank you Lord. Hi mpela. Hi marito man'wani kahle-kahle hi leswi ya swa ku ri Bibele swi vulaka ku ri swa khale swi hundzini.
0: Swi ku sunguli leswintshwa. Ende hinkwaswo leswintshwa swi nga sungula i swa Xikwembu ku hava swa Satana. Se ku yiwa mahlweni hi mapfalo mo tenga. Vutomi byi ya mahlweni.
1: Ni vona laniwani ve ri ahi mfundhisi Mahori va ku ni kombela vhese eka mfundhisi, Nhlabyana, leyi yi vulavulaka hi timhaka ta ku tshika nuna kumbe nsati.
0: Hi leyi vapaleti hi nga yi hlaya.
1: I va vula ku ri vhese yaliyani ya ku kombisa sweswiyani swa ku tshamisa sweswo, na leya laka ku hetelela yi kombisa timhaka ta ku tshamisa sweswo, wena i nga teki loko i lava ku teka tlhelela ka nuna wa wena hi ndlela yaleyo. Ni xoko va lava vhese yaleyo.
0: A yi kuma ka Vakorinto vo sungula. Vakorinto va ku sungula chapter 7.
1: Hayi ni vona miyingiseri la. Ni endle xihoxo. Miyingiseri mi le moyeni ka Vision FM. Ripere. Ahe, minjhani ka mani?
4: Ekutina ukuphela ngwenu.
1: Hayi, na hina hi pfukile. Mingi ni kumeka ni vani karhi. A ni ku ri mi lava ku vutisa mfundhisi Nhlabyana sweswi. Ni lava ta kumeka hi ku ni kumekeni karhi ni va tsema hi xihoxo laniwa. Ni lava ta ku va kota ku va va karhi va mi twa kahle na vona loko mi kumeka mi va mi karhi mi vutisa xivutiso xa n'wina kwalano kahle-kahle. Ya mingi ni kumeka ni karhi ni va vuyisa laha mi ta ni khomela hi ndlela yaleyo ivi ni kumeka. Ya mi nga vutisa mi ta va mi karhi mi kuma.
4: Mfundhisi nkhensa Xikwembu hi karula namuntlha a ni nge zini ku ni xewetele ni vona no va xeweta hi nexe hi vito ra matimba ra Yesu. Mina a ni lava ku vutisa mfundhisi no lava ku khensa a ni karhi ni landzelerisa loko va vula vhesi yin'wana na yin'wana ni kha ni landzelerisa ni khensa Xikwembu a ka swa mitwanano a swi ni ba a ni nga koti ku swi twisisa swa ntwanano wa khale na ntwanano lowuntshwa mara namuntlha ni mfundhisi va yi tlhantlhe hi ndlela ya ku ni kota ku swi twisisa kahle ku nawu lowuya ntwanano lowu wa khale wu herisiwile leri a wu nga ri na matimba a wu nga pfuni nchumu yo mhaka wu herisiwile ku khensa Xikwembu onge xi nga hi pfuna hina hi yingiselaka minkarhi hinkwayo hi nga tikhomeleti hi ku landzelela swa khale hi ya mahlweni laha hi dyondzisiwaka ha kona Xikwembu xi hi pfuneni xi hi hlayisela n'wina vafundhisi hi vito ra matimba ra Jesu kwala ka nkomo ehahani wa va musa
1: ahe mfundhisi
0: Ahe.
2: A miri ku vatweni.
0: Ya ndiri ku vatweni hani va Musa, ya ndi va pasta Musa.
2: Mm.
0: Ai a tshesa swinene e ka mina e tsaku lo kulu ku twa ku rambo va wani.
2: Mm.
0: A kombeta ku hey jambi ana mutla.
2: Mm.
0: Hi endle ku ni kota ku tiva kahle ni tisipa. Aka mina ni ri praise God.
2: Hallelujah. Liya mite ile ka mani liya ya abanga vanga ibutisa mavasa la.
0: Va Korinto vo sungula chapter 7.
2: Mhm.
0: Ava yeke ku suka ka verse ya 12.
2: Mhm.
0: Va gimeta aka verse ya 16. Yita va nika kahle mhaka leyi.
2: Okay, hi marito man'wana hileswa swa ku ri loko hi karhi hi hlaya laha ka loko le ka liya yin'wana ya ti-synoptic gospels laha loko mi fika mi nga yi khota laha hi loko Yesu a vula ku ri eka nawu wa khale a va ku kambe eka lowuntshwa swi ta va swi ri hi ndlela leyi se kwala ka Vakorinto hi laha nga na hi le ka ntwanano lowuntshwa se va nga ta va kumaka hi ku hetiseka leswaku ri swi vula yini. Hi lero loko munhu a lava ku tshika nsati swi fanele swi va swi karhi swi endlekisa ku yini, munhu a lava ku tshika nuna swi endlekisa ku yini.
0: Ya kumeka yi karhi swi ndlana kahle laya ni kombeta na loko mi teka ni mi nga tivi xikwembu un'wana a fonisiwa ku fane ku nwela yini.
2: Okay, ni vona van'wani miyingiseri hi lavawani laniwani mi ngeni va teka ni ku miyingiseri mi le moyeni eka Vision FM ri perile.
5: Ahee, Pastor Mahuri na Bishop Tabyani.
2: Ahee.
0: Ahee.
5: Ni pfukini.
2: Hayi.
0: Ni pfuke swinene mndyani.
5: Ni pfukini.
2: Mm.
0: Okay.
5: Hayi, na u tata ku khensa swinene.
2: Mm.
5: Ti dyondzo ta matimba.
2: Mm.
5: Hlawutelo wa matimba swinene.
2: Mm.
5: Hayi, a khensa.
2: Mm.
5: Khensa ku tlula no khensa xikwembu a xi mikatekisi Bishop Tsabyana. Xi mi endla hi tintswalo ku tiva ku hina hi ri va matiko. Mara Yesu Kristo o endle ku se na hina hi va yena. Ene se ka mina ku ta laya ka n'wansati loyi loko a ri xihlobyeni a ku hi komberisa ku yini mati ka Musamari ya wena u ri Mujuda. Se hayi i ku tata ku khensa swinene swinene ku tlulana swinene ka tekani xi mi endla hi titswalo swinene danku.
0: Khensa swinene. Hi lava ku va swi twa. Na lava va nga ku rhexeni ka vanhu mindzwalo ya ku mi nga dyi xikani mi nga yi nkosini loko mi huma nkosini
2: a ku yiwi kerekeni
0: mi nyamile na leswo tala loko wasati a vona n'hweti ya yena a wuyi u ya hlangana na van'wani a ndhawini ya vukhongeri swilo sweswo a hi dyondzo a ka kereke ya Xikwembu.
2: Isilisi.
0: Mara swa swa arikiwa.
2: Okay.
0: Singenisiwa. A kerekeni ya Xikwembu swi vanga hasa hasa yo ka yi nga tangi hi kona swi tikelela vanhu. Vadyondzisi valava na swi vula namuntlha i mabofu. Minkarhi yo tala va rhangeli mabofu ende makumu ya kona va ya wela gojini.
2: Ya mavona mfundisi ana ha vula laha kahle kahle hi lero ku timhaka ta ku ri na mina ni kumeka ni va ni ku dyondzeni hi mhaka ya ku ri mi kumeke mi va mi karhi mi ni dyondzisa timhaka ta ku ri loko munhu a va a karhi a hlaya ku na leswiya swa ku ni mikuma ku vhese yo fika yi khotiwa ku tekiwa vhese hi ndlela yaleyo nkarhi wun'wanyana mi kuma ku okay ku tekiwa chaptara hinkwayo kambe swi na nkoka na ku langutisa ku ri marito malama a ma kongomisiwe ka mani. Hi swin'wana swa leswi ni nga fika ni swi dyondza swinene.
0: Kwalano Pastor Mahoni. Hi ta kumeka hi karhi hi va na problem. Ni nga mi nyika xikombiso. Vhese leyi va hi lavaku ngopfu mara va nga lavi ku ri a ku byeriwa va mani. Va nga ahansi ka ntwanano wihina na wihi. Ni lava ku mi kombeta Matthew 23 verse ya 23. Ni kombela hi kumeka hi hlaya.
2: Okay, Matthew 23. Okay, where is Matthew? Yeah, Matthew.
0: You're not sure, actually. Matthew 23, verse 23.
2: Mm-hmm.
0: Iye sola. Uri, mine kombo.
2: Mm-hmm.
0: Mina vatari ni va farisi.
2: Mm-hmm.
0: Ekuva mi va kanganyisi.
2: Mm-hmm.
0: Ni humesa vukhome bya Xikwembu wani Nibja Aneta. Nibja Kumin. Kambi. Amina Mata. Nile Sipolu. Sanau. Konga Kululama. Nitin Tualu. Nikupume.

0: Tiɲɛ ye mikari in kwa ye
1: ya
0: lɔk ni kunbɛn ka nin kɔnbɛn ta nin ye n'ale ka bɔ biya kɛrɛ kelen kolo ya bi lɔminɛsi le ni ka kan yɔrɔ ni ya kunbɛn ka ni tɛn ka yɔrɔ e bɛ ni kunbɛn ka ni bandalɛla yɔrɔ na arimaden
1: e bɛ
0: va kɔtaku bɔna makale ni kɔnbɛn t'an kunna va tandɛka ko kunbɛn ka barika de b'an kan ni bɔna na n'a sinsinna suko la ni ka ni sitiba ko sini b'an gɛlɛma tirabulu la yɔ t'a la i ko ba rangɛri labɔ t'a la ba kɔngɛri ba na ri randura maali ko n ka ri mitra u bɛ yen kwa hiri o ti ye so ye sibiri a nka kɔne kan ka bukume a ka nkari wa yena hinkwawo kuma kɔna misaveni va apostola va yena hinkwavo u hava na wun'we i nga ta ni kombeta yena a kumeka ku a pfuleki vukhume a ka nkarhi wa ku va kona emisaveni u nge ni kombeti ndhawu na yin'we laha kereke yi kombetiwaka yi dyondzisiwa hi ku kumeka yi humesa vukhume ku hava xivutiso dyondzo leyi nga kona ekerekeni namuntlha ya ku ri loyi a nga ka ntwanano na xikwembu lowuntshwa hi ku pfumela ka yesu i boheka ku humesa 10% ya leswi a swi kumaka vuton'wini bya yena i ku ri yi kumiwa aka muapostola mani loyi a nga lerisiwa hi yesu
1: muyingiseri buku ya vutomiri yini nongonoko ta kahle madyambu ya wavunharhu un'wana na un'wanyana kusuka ka awara ya nhungu ku ya fika le ka khume timinete ku nge se ba awara liya ya khume hikuva hi fanele hi va ka hi kuma nchumayelo wa siku wa ku pfala ni nongonoko eka madyambu ya siku ra namuhla mingiselo ya Vision FM a hi karhi hi vulavula hi timhaka ta ku hambana exikarhi ka ntwanano wa khale na ntwanano lowuntshwa ku ri xana ntwanano wa khale wa ha apply-a ke eka hina lava nga va hi kombisa mfundhisi leswaku kahlekahle ntwanano wa khale a ku ri ntwanano exikarhi ka xikwembu na vana va Israyele kumbe na va Israyele lowu nga endliwa entshaveni ya Sinai kumbe Horeb laha Moshe a nga vuya na maribye lama ma tsariwini hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM nawu luyani va ve va karhi va kombisa timhaka ta ku ri ku na milawu yo tala swinene leyi nga kona endzeni eka liya a nga fika a vuya na yona hi ndlela yaleyo kambe a yi kongomisiwile ehenhla ka vana va Israyele ku nga lava a va ri na ntwanano na xikwembu hi nkarhi wolowo kambe eka ntwanano lowuntshwa hi laha Yesu Kreste a nga teka na hina lava nga ve le handle a hi nghenisa endzeni ka wona entwanano lowuntshwa hi ndlela yaleyo miyingiseri wa Vision FM va va karhi va kombisa mfundhisi leswaku ri Yesu Kreste kumbe rito ra xikwembu ri va ri karhi kombisa leswaku Yesu Kreste u byele va apostola lava va va 12 leswaku ri yanani mi ya dyondzisa leswi ndzi mi byeleke swona kumbe leswi ndzi mi dyondziseke ku nga ri timhaka ta ku ri va ya dyondzisa leswi a nga swi vulavula na va Juda laha nga swi vulavula na va swimanimani kambe leswi yena a nga va lerisa leswaku ri va ya va ya dyondzisa ene hakanene va ve va karhi va kumeka va karhi va ya dyondzisa na yona walowo hi wona ntwanano lowuntshwa hi va nga karhi hi langutisa eka wona ku ri va exi ni vona miyingiseri laha va karhi va ba riqingho hambileswi hi nge te hela ku pfala va nge hi twa leswaku miyingiseri va ri yini eka madyambu ya siku ra namuntlha miyingiseri mi le moyeni ka Vision FM ri perile ahee hina hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wini
0: olokumba baloyi
2: mina mpfukile mfundhisi
0: mpfuke swinene mpfukile mo tlakusa ripinyana hambi ni ta mi twa ni le kulenyana ka xitlhela
2: sweswi kena twalanyana kahle
0: ya
2: okay hayi no na khetha mfundhisi na muhaxi kwalani a no lava ku ta cheka hi ku ya hi ku twa leswi nhlokomhaka yi nga xiswona a ni lava ku cheka lanawani ku nga va swi bihile ku fika kwini loko ni ta ku loko mfundhisi na nhlengeletano ya yena ku va na ku twanana hi timhaka ta vukhume xana ni nga va xi xidyoho xa ku yisa erifeni kumbe va nga xupuriwa hi ndlela yini ku ya hi matsalwa hi ku ya hi Bayibele na. hambi ni khomeka kahle na tsaka lava swi bihile ku fika kwini loko mfundhisi na nhlengeletano ya yena va twananile hi timhaka ta vukhume na
1: okay
2: mingiswiletikaswotwala
1: swi le ku twaleni swinene mi nga khoma hi ndlela yaleyo ku mfundhisi a va kumeke va karhi va ni lahlekela nyana laniwa ni la ta ku va kumeka va karhi va vuya kambe ni na ntshembo leswaku ri a va ri ku mitweni hi lava mfundhisi mfundhisi Tlabyana ya mingiseri va kumeke va karhi va famba laha mfundhisi mingiseri va kumeke va karhi va famba laha yani kambe ni na ntshembo wa leswaku kahle kahle mingiseri va ta va va karhi va kuma nhlamulo eka leswi a va karhi va vutisa swona eka madyambu ya siku ra namuntlha mi va twile mfundhisi
0: ya ni va twile ku kumba balo ni va tshomo na Pastor Mahori
1: ahee
0: hi lava ku kombeta ku ri loko hi vulavula hi ntwanano lowuntshwa wu endlike hi xikwembu hi ngati ya Yesu Kreste n'wana wa xona a nga xinyipana xa ku hetiseka a hi hina hi endlaku mintwanano na vafundhisi mara hi amukela dyondzo ya Kreste leyi hi nyikiwaku yona hi vaapostola a ku na phesente leyi xi nga xikolokolo nguvu ya Pitori yi humesiwaka hi loyi a nga ka ntwanano na xikwembu hi ku pfumela ka Yesu loko munhu a pimanyeta andzeni ka mbilu ya yena a ku ni pima phesente ya khume a ngonerisiwa hi xikwembu o pima na ndzeni ka mbilu ya yena ivi a kumeka a ri karhi a nga humesa phesente yaleyo i munhu a pimaka leswi yena a lavaka swona ku ri hava ku boheka kumbe ku sindzisiwa mara a swi endla hi ku tsaka ku nga ri hi ku vilela xi ri xikwembu ni rhandza lava nikaka hi ku tsaka hayi lava ku nga xikolokolo va twa onge va boheka va chavisiwa loko u nga humesi phesente yo karhi ku na swindzingiri swi nga ta kumeka swi onhetela swi swa wena a va nga khateki vana va wena na wena u hlayisekanga i vunwa lebyi tirhisiwaka ku chavisa vanhu ku va va ta endla leswi nga ta endla vanhu vo karhi va kota ku kuma mali
1: mara ku
0: nga ri hi moya wona
1: moni teka muyingiseri laniwa hi twa muyingiseri mi le moyeni ka Vision FM riperile muyingiseri mi le moyeni muyingiseri a va le ku vulavuleni muyingiseri mi le moyeni eka Vision FM riperile mfundhisi a swi tikoma swi tikoma hi nga ku muyingiseri a va le ku vulavuleni mi nga ya mahlweni hi ta kota ku pfala
0: okay a ni ri ku kombeteni na ku ri hi amukela dyondzo ya Kreste leyi nyikiweke ka kereke hi vaapostola va yi tsarile amapapileni leswi va nga swi nikangiku aka kereke swi ri a hi dyondzo leyi lavaka kereke loko mo cheka vhela mahungu lamanene va ma tekile kusuka nawini kusuka aka vaprofeta na kusuka aka tikisalema
1: leswi
0: laveke kereke kumbe mahungu lamanene ya kumeka ya humesi kwalaya ivi ma nyikiwa aka kereke
1: okay
0: hi ku se namuntlha hi ku swi sefa hina varhangeri ho tlhelela hi ya tsavula ivi hi swi tisela vanhu ni nga nyika xikombiso hi ku hlambanya tibawu swa tisiwa kerekeni kumeka u ri karhi u teka xihlambanyo i tiboha ku ri u ta kumeka u ri karhi u endla swo karhi mara loko mi hlaya aka ntwani lowuntshwa yi ri u nga tshuki u hlambanya ku nga va hi tilo ku nga va hi misava ku nga va hi yini u nga kumeki u ri karhi u nga hlambanyi ina ya wena a ku vi ina e-e a ku vi e-e loko wo tatisa swin'wana yi ri swi humaka lowo biha swa ha ri swa xikwembu a hi tivoneleni vapfumeri kulori aka vanhu lava va nga kona aka swiyimo swa vurhangeri lava twaku wonge vukhongeri bya Xikreste i ndlela ya ku kota ku kuma rifuwo hi yona. Va nghozi ngopfu vanhu valava, va kumeka va va na maqhinga na tindlela ta ku kota ku tiendlela mali evuton'wini ku nga ri hi ndlela leyi Xikwembu xi dyondzisaka yona aka ntwanano lowuntshwa.
1: Okay, ni vona miyingiseri laha va tlhela va vuya nakambe a va ri ku beni ka riqingho swi na nkarhinyana. Miyingiseri mi le moyeni eka Vision FM riperile.
3: Minjhani Pastor Mahori?
1: Hi pfukile minjhani mfundhisi?
3: Ya hi pfuke swinene. Mhaka ya vukhumene na Yesu i vulavurile laha ka Luka 18 a vulavula hi vanhu vambirhi lava nga ya ntepeleni ku khongela a kombisa ku ri mufarisi na muluvisa va ya ku khongeleni. Se a kombisa ku ngono mufarisi i khongela xikhongelo xa ku tikurisa ku mhe ni humesa vukhume na titsona na swakudya. Mhaka ya vukhume ya khale yi ri kona bibeleni ni nga tlhe futhi ni hlaya aka New Testament aka buku ya Vaheveri chapter 7 verse 1 and 2 ni twa loko Abrahama a kombisa ku loko a vuya nyimpini a nyika Melchizedek xuma lexi a xi phangeke le nyimpini xa vukhume mi hlaya kwalaho yi ta mi byela hi mhaka ya vukhume. Se vanhu vo tala loko mi twa va va nga lavi ku humesa vukhume twa munhu a ku vukhume i swa
0: olmfundhisi.
3: Yes
0: mfundhisi a ni xo ku mfundhisi mani mara ni lava ku mi vutisa loko Yesu a kombeta hi mufarisi na muluvisi i kombeta hi vamatiko kumbe u kombeta hi majuda mambirhi?
3: Leswaku vonani ku hava la bibele yi nga vulaka yi ku sweswiwani ni hlamuseta machangani ka bibele yi taleriwe vanhu hinkwavo ku hieni ka ku va majuda hikuva hi pfumele ka Yesu loko mo hlaya na laha kambe vonani nga loko hlaya laha ka buku ya Vaheveri vonani oke ni nyike nyana nkarhi ni ta mika mivulavula loko mi hlaya ka buku ya Vaheveri ne mahito ya buku ya Vaheveri chapter 7 verse 1 and 2 yi hlamuseta hi timhaka ta ku Abrahama loko ya nyimpini i vuye a nyika Melchizedek vukhume bya xuma i mali leswi a swi phangeke mi nga yi hlaya na hi xilungu ivi a n'wi nyika se layani Yesu laya loko a kha a kombisa vanhu vambirhi lava a va khongela i kombisa hina bibele leya ku hava la bibele yi nga ta vulaku sweswi vulavula hi machangani kwalaha nga vulavula majuda a vula na hina laya ka ku ri lowu un'wanyana a khongela hi ku tikurisa laya a swi komba Yesu hi yaxa a vulavula hi xiviri xa Yesu hi laya ku komba ku vanhu vambirhi lava entepeleni ku khongeleni lowu wa mufarisi loyiwani a Yesu a kombisa ku humesa ku khuma xova xidyoho ende swa laveka mara a vula hi pride loyi wa mufarisi a ku no me ni humesa ku avanyisa ka vukhume ka hinkwaswo leswi swi fuweke a ni fani na xona lexiwa se a kombisa na namuntlha va kona vanhu lava va ndzhaku sweswi va nga humesa timali hi ku tikurisa mara vukhume leswi hi swa khale mi nga tlhela ni hlaya na Ezekiel 44 verse 30 na 31 yi ri loko mi humesa vukhume mi tisa mikateko a tindlwini ta n'wina buku ya Ezekiel hayi buku ya nawu buku ya nawu hi buku ya va Exod na va Deuteronomy
0: na lava
3: ku mataku ncini pastor ta mi nyika nkarhi a walava ngopfu mali kumbe njhani mara hi vulavula ku ri hi nga fambi loko hi nga lava ku humesa vukhume hi famba hi hembela vanhu ku vukhume Old Testament a ntiyiso sweswo hi ku loko mo hlaya hlayani ka Vaheveri chapter 1 sweswi 1 and 2 ta swi twa ku ri swi ni referal le ka khale le Abrahama anga ina na kona mi twini na loko futhi
0: va ta aya va vulavula hi vulavula mi refemula hi vutisa ku hi famba swin'we
3: vutisa
0: xo sungula ni la ku mi vutisa loko Abrahama a humesa vukhume bya leswi a nga swi phanga a nyipini a ku ri na nawu a wu n'wi lerisa ku humesa vukhume
3: nawu a wu ri le ka Exoda na le ka inani bibele ka nawu ne hi le ka Exoda na va Deuteronomy mara mhlawu buku ya Genesis na lava nga vulavula hi ku humesa swa timali a buku ya buku ta nawu tele
0: a ni vutisa xivutiso ni ri loko Abrahama a humesa vukhume a ku ri na nawu a wu lerisa ku a humesa vukhume xana?
3: Okay, laha ka loko n'wina mi twa laha ka vulavula hi mufarisi na muluvisi a ku vulavula Yesu hi yexe laya a kombisa ku
0: a mi le ku hlaya leswi swi mfundhisi mani
1: Naswona kuri hambi leswi nkarhi wu nga famba 10 minute ku bile awara ya 10 a hi fanele gimetile la ka awara ya 10 laya ni vona mingiseri hi lava la mingiseri milemo yini eka Vision FM riperile
4: aye njani
1: hi pfukile ngo kombela ku tswan'wini
4: hi pfukile na swona nkarhi wu fambile mara hi kuri mavona mfundisi vanga ziva va siteka hi moya wun'wana wa le henhle ngopfu a va twisisi ntsena ku ri ku na vanhu lavaa va nga swi koteki ku twisisa hi ku loko va vulavula hi mhaka ya swa vukhume mfundhisi va swi ndlale kahle tivhese ti koho lomu ma languta laha ka vakorinto kwalaha ka va Paulo loko hi hlaya laha yi nge hi le ka vakorinto 1 vakorinto foxo kwalaha ka chapter 8 verse 12 laha yi nge munhu un'wana na un'wana laha nyikaka i fanele a nyikela kusuka embilwini ya yena ku nga ri hi ku sindzisiwa so a ni lowu wa enawu lowu nga le ka New Testament u kombisa ku ku kombisa ku tinyiko hi nyikela hi ndlela ya njhani swilo leswi swa vukhume i swilo swa khale le ka Old Testament leyi a vulavula hi yona so na khensa ku mesa ku lerani nga yi tlhontlha inana leyiwa ndo kumeka ni vuya leti na ku fikanyana sweswiwa ni kuma se ni karhi ni hela se a no la ta khensa ngopfu mfundhisi eka ntirho wa kahle lowu va wu endleke hikuva tidyondzo ta vona ti na tivhese lava va kanetanaka na vona a va va nyiki na chance ya ku va vulavula hi ku tiva ku tivhese ti ta va avanyisa tivhese leti ta kombisa leswi va swi vulava ta sapota ka mfundhisi hinkwaswo leswi va swi vulava vukhume aka testamente leyintshwa a byi kona mara ka testamente ya khale va hlamuserile mi nge zindlaku ta preacher a hlamusela hi swona ku va hlamusele ku antswa ku tlula na mina vukhume swilo swa khale sweswiwa lava tirhisaka swa vukhume i swa voho mina ni sapota matsala ni vula ku ni wu sapota mfundhisi swa hlabyani ne ni sapota matsala na vona ni va sapota hi mhaka ya ku va va yimela rito ra Xikwembu hi ku hetiseka va nga chavisiwi nchumu hi ku leswi swa vukhume leswiya i swilo swa khale I'm sorry to repeat this So lavaya va phikizana na voko kwalani va ta hi enga ya ku va xisa vanhu what a hi swona sweswo se a no kombela mfundhisi ku va a nga swi teki swi ri iswi va swi tshikisi sweswiya hi ku tivhese ti koho i fanele ya tshama hansi hlaya vhese twisisa kova ka ni vanhu va ka va nga twisisi va koho vhele va tele ngopfu laha misaveni va ka va ka nga twisisi ene loko ku ve aka kereke ya vo va tirhisa swa vukhumi va ta yima leswi ndliwaka le kerekeni ya vo hambi swi ri rhoho so ku va u ahluriwa hi matsalwa ni vona ku ri swi va beta even if a kereke ya mehe a swi endliwi kumbe swa endliwa loko matsalwa ya ni sapota ya ta va ni sapota loko ya nga ni sapoti ni fanekele ni cinca ni endla leswi matsalwa ya vulaka swona se lavaya hi vanhu lava ku va nge pfuki va cincini ka leswi va va nga le ka swoho va swi teka swi ri swoho ku ve a hi swoho I'm sorry to say that because a swi vonanga na nkarhi wo fambini a no twa ni la ta hi teka ni la ta sapota mfundhisi na ku va tshika ku va ya ehenhle mhaka ya munhu wo fana na lava a va kanetaka a nga kaneti voni kaneta matsala hikuva vo va la ta ringela ku hlamusela vona va hlamusela hi ndlela ya voho leyi nga hambana na matsala hi ku loko va ya hlamusela swi swa le ka Old Testament ya hi kombisa ku Old Testament yi va ri a ya ha pfuni nchumu yi hlakarile hi fanekele yi nghena ka ntwanano lowuntshwa kwala ka Vaheveri chapter 8 yi tlhe yi vula kwala ka verse 6 ku ntwanana lowuya wa khale loko ku ve a wu tengile hinkwakonkwako a nge ku nga endliwanga un'wana wa vumbirhi se lowo wa vumbirhi na lowo wa khale ta hambana that's why ku ri wa khale ku va na lowuntshwa lowuntshwa wu na swa woho leswi swi angarhelaka na hina so loko voho va swi tikaka leswiya swa va swi endlaka voho le kerekeni ya voho va kanetana na mfundhisi kwalani va ku mfundhisi xisa vanhu a hi swona mfundhisi wa hi pfuna ku fana na mehe tidyondzo to tala leti nga taka na to kwalani tlhela ti kota na ku tidyondzisa kerekeni swa hi pfuna swinene ni khale na mehe ni ri kerekeni mara tidyondzo ta voho ta ni refresha ene va tiva matsalwa va kota ku byela ku swuxa swo vhese ya swo le kwinikwini va nga pfulangi va nga khomangi inani va nga pfulangi book bibele swi huma nhlokweni ya vona ku ve swi le matsalweni maswona se a no lata mr mahori na khensa swinene loko mi kote ku yima ka nkarhi lowu wa hambileswi nkarhi se wu nga hundza hikuva se I'm sorry for that na mhani fanele ni nga fowenanga ku hlonipha nkarhi ku munhu wa ku hlonipha nkarhi se wu fambile mara a no lata sapota mfundhisi ka swilo sweswo ku va nga viva swi teka hi moya na khensa swinene va karhi va ni twa mfundhisi ya mina la mavele lwa ni nga zeniwe na swi tsakela ku siku rin'wana nga hlangana so then twa ni tsake ngopfu loko mi kote ku hlamusela ntwanano lowu wa khale na lowuntshwa hi ndlela ya ku hetiseka hi ku last week hi mina a ni vulavula ngopfu woho mi hetelela muku ta laveka ku va na dyondzo ya koho leyi mi nga yi endla namuntlha a loko a nga ri kona ni vuyeleti a ni ka long distance se na ku fikanyana sweswi mara ni kume se ni ri ku heteni se ni twe ni tsakile swinene kambe lava van'wani va misandzaka va nge n'wehe mi xisa vanhu va twata mi nga va tekeli nhlokweni ngo va tshikisa sweswiya hi ku aka matsalwa ku na vanhu vo tala va sihalala lava nga tshama koho va la ta va tshamisa sweswiya ngo va tshikisa sweswiya mara va n'wehe ntirho a mi endleli vona lava a mi endlela vanhu va ku tala lava nga miyisela ku fana na mina lavan'wanyana
0: na khensa swinene lexi ni hlamarisaka epastor Mahori na papa la mavele la i ku ri hi kumeke hi teka nkarhi wo leha swinene hi vulavula hi ntwanano wa khale na ntwanano lowuntshwa a va zangi va lava ku kumeka va khumbeka helo the moment hi kumeka hi ri karhi hi khumba mhaka ya mali rirhandzu ra mali a ka vona ri va susumete ku nghena se va kwatile hambi hi mpfundhisi mali a ni swi tivi va susumeta i rirhandzu ra mali va susumetaka a hi rirhandzu ra ntiyiso ni i rirhandzu ra mali ri va susumetaka ematshan'wini ya ku kumeka va ri karhi va twisisa dyondzo leyi nga ndlariwa hi ndlela yo olova yo twisiseka yi sapotiwa hi matsalwa yo tala va yi va ya khumbeka ka mhaka yin'we ntsena and a hi swaku mhaka ya namuntlha swi yo tinghenela hi kwala tlhelo swi kombetiwa naswona hikuva hi lava ku nyika xikombiso ivi xikombiso xexo xi vheta xi kuma muyimeri wa ku ri ku tekiwa vhese yo karhi yi fosteriwa ku vula leswi vona va lavaka swona hi ku va lava mali vona.
4: Ene na tivhese leti a va nga ni ka tona a ti hlamuseli swona leswi swa ku ri hi fanekele hi humesa vukulu mi ti tsale hansi
0: maheveriwa
4: na vaheveri 7 ya leyi a vulavulaka hi yo a yi vulavula hi swona ku fanekele so xo xikulu i ku va munhu a va na attention a yingisela munhu un'wana loko a vulavula a hlaya a twisisa se loko munhu a nga twisisi a yi tshuka
0: challenge leyi nga kona a ka varhangeri lavo tala i ku va dyondzisa swilo leswi va ndo yo twa van'wana a va ti nyikanga nkarhi ku tihlayela va kambisisa leswi va nga swi twa ku ri i ntiyiso kumbe a hi ntiyiso na se mina ni ti nyiki nkarhi tanihi vanhu va tiko ra Beriya ni twini ivi ni kumeka ni ri karhi ni kamba ku leswi ni nga twa swona i rito kumbe i miehleto ya vanhu ivi ni kota ku kuma ku rito ri ri yini na ri nyika rito handle ka ku chava na ku feva ivi ni tlhotlha munhu un'wana na un'wana ku va a nga ta a nga tisi kelema na ku pata a ri hachumu xo khomeka hi ta hi ta nyiketana hi matsalwa hi dyondzisana ku ri ku pfunana mo ni khutaza aka varhangeri va vukhongeli na lava hi kumekaka hi ri ku mirhangeli hi nga chavani na tiphurogireme to tanihi leti i tiphurogireme leti xikongomelo xa kona i ku hi kota ku dyondzisana hi ndlela ya ku hambana na le kerekeni i kota no vutisa i kota no landzelerisa i kota na ku kaneta i kha u tisa matsalwa hi ri karhi hi nyiketana kahle va ri karhi va hi lawula pasta mahuri ivi ntiyiso a mafumo ka program wu kota ku boxeketa ku na tiawara timbirhi awara yo sungula ka presentiwa mhaka yo karhi ivi awara ya vumbirhi yi nyikiwa n'wina vayingiseri ku va mi nga nghena mi ta na mavonelo man'wana loko lawa mi nga matwa mi nga yimi na wona mara hi moya wa kahle wa ku hi kota ku dyondzisana mi nga tekeleli a ka mpfundhiso ya va ya va nga huma namuntlha lawa a va na moya wa kereke wa ku lava ku vanhu va dyondza va sivela vanhu ku va va nga kota ku tiva ntiyiso va tshunxeka va tsakisiwa hi ku va vanhu va tshama va ri mahlonga ivi va ta kota ku va lawula hi laha vona va lava ku hi kona hikuva va nga ri ku tiveni ka ntiyiso Yesu u te mi ta tiva ntiyiso kutani ntiyiso u ta mi tuxa na va tshembisa mpfundhisi lava ku ri vanhu va kereke leyi va hi vangelaka va ta tiva ntiyiso ende ntiyiso u ta va tuxa va nge he koti ku va hembela va va endlisa swilo leswi swi nga lerisiwiki ku va va kumeka va swi endla ni khethi swinene ngopfu
4: ntiyiso swinene na mi ri khese ngopfu mfundhisi a ni khese swinene
1: ya heyi na ya nkarhi wa kona na wona u hi balekini se hi gine hi covolotela nkarhi wa tiawara ta vanhu halawani ku ze ku hela 20 minutes ni vone wun'wani miyingiseri na vona va ri ku beni ka riqingho ka nkarhi wa sweswinyana leswi vulaka kahle kahle ni ya allright hi lavawani miyingiseri milemo yini eka Vision FM riperile na hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina a va kha va mitwa mpfunisi hla byana
5: awa vanga swi khensa swinene a na ku hlamula yena yele ya vukhume vukhume loko Xikwembu xi vulavula ka Old Testament xi vulavula na Israyele hi timhaka ta swa ku rima sweswa swona sweswo i mhaka ya ku khale vanhu a va nga pfuki va ya mintirhweni va ya tirha vanhu a vo tirimela va tibyalela va endlisa ku fana sweswo
1: hello marikona ni tivi a mi ta ku riqingho hayi swi ri komba ku va ha ri kona layinini mara
0: network
1: fanele ku ri network
0: mara va yi sungule hi nenge wa ximati na vona loko va ku vanhu va khale a va nga yi va ya ku tirheni a ku tirhiwa mintirho yo hambanahambana ku holiwa miholo loko n'hweti yi hela va yi teke hi nenge wa ximati
1: Ya kumbe akuri timhaka ta kuri ta ku kombisa ku ri a ni khale a ku hanyiwa hi sweswo swa va subsistence farming, ku ri munhu a va a ka a rima ku kota ku tihanyisa a va ri na swifuwo, sweswo swa ku munhu a va na tinyimpfu, tihomu na yini, ivi ndyangu wu kumeka wa karhi wu hanya hi swona swilo sweswo swa le masin'wini na na swifuwo sweswiya.
0: Vana ku kombeta ku ri a ku humesiwa swa le matsin'wini hikuva na a va nga ri na mitirho ya va yi tirha va kuma mali ende munhu
1: hi nga ku va tlhele va vuya nakambe laha mi nge ni ku ni va teka mi le moyeni ka Vision FM
5: riperi okay a ma ha kombisa sweswo se hi ku ya hi masiku lama sweswi mitirho yi leyi ku hambana ka khale na sweswi i mhaka ku
1: iya a riqingho ra kona ka se ri endla yini na ri kumeka ri karhi ri va tsematsema riqingho ra kona ri kumeka ri karhi ri va tsematsema
0: la Pastor Mahori
1: ya
0: loko mhaka ya siku ra namuntlha
1: a hi vukhume ya namuntlha kahle kahle na ntwanano lowuntshwa
0: ivi hi kombeta nawu wa ntwanano wa khale ivi hi kombeta nawu wa ntwanano lowuntshwa se aka ntwanano wa khale nawu wa wona wu lerisana ku vukhume i xikolokolo ndzumi ya Pitori loko u nga byi humesi wa rhukaniwa
1: aka nawu aka ntwanano wa khale
0: humesele ya kona kumbe humesa njhani swi endlisiwa ku yini na ku byi tirha yini ivi aka nawu lowuntshwa aka ntwanano lowuntshwa ku nga nawu wa Kreste ku hava nawu walowo aka ntwanano lowuntshwa wu ku lerisa ku humesa simple
1: le munhu a nga ti hlawulela ku swi endla yena hi yexe mara
0: hileswo ri mini ku matimba yo pima andzeni ka mbilu ya n'wina loko ku ri ku n'wina mi nga pima mi ku ri ni pima phesente ya 10 aka leswi Xikwembu swi mi nyikeke swona hi n'wina a ku na loyi a mi sindzisaka ende a mi boheki i nawu wa Kreste walowo nawu wa muxe wu ri ni ku boha phesente ya 10 loku boha loko u ala ku yi humesa u ta rhukaniwa a swi nga ku sasekeli swa wena se va lava ku teka ndzhukano wa nawu va wu tisa aka vanhu lava nga katekisiwa va ta va chavisela hi ndzhukano
1: i
0: rhukana njhani loyi a nga katekisiwa hi Xikwembu
1: hayi mfundhisi kwalani ka yaleyo vhele a hundza hi kona ya namuntlha a ku ri timhaka a ku ri timhaka ta ku ri ku hambana eka ntwanano wa khale na ntwanano lowuntshwa na timhaka ta ku ri na ku ntwanano wa khale wa ha kumeka wu va wu karhi wu apply-a eka sweswi hina hi hanyaka endzeni ka tintswalo ke ku eka hina hi nga va hi karhi hi ri ka ntwanano lowuntshwa leswi ya swi nge le ka ntwanano wa khale swa ha apply henhla ka hina na hi laha mhaka ya vukhume yi nga fika yi nghena kona hi ku yi wela eka ntwanano lowa khale ku ri xana swi nga va swa ha ri kona ni le ka nkarhi wa sweswi na ku ri ka ha ri na sweswi ya ku fanisa ni swinawu a wu vula swona ku ri i fanele u humesa i byi humesa vukhume hi ku ya hi leswi nawu wu va ka wu karhi wu kombisa hi xiswona ke hi ndlela yaleyo mfundhisi mina ni rhandza ku khensa ku va n'wina mbile na hina eka madyamba siku ra namuntlha hambi sweswi hi nga famba hi ze hi heta nkarhi hi ze hi ta fika na hala mara i ku a hi ri ha nkarhi luwa wa le ku sunguleni leyi hi hlwelenyana ku sungula a hi ri ha wona eka madyambu ya siku ra namuntlha mina ni rhandza ku khensa ku va n'wina mbile na hina eka madyamba siku ra namuntlha mfundhisi
0: Pastor Mahori mona mi ni tlhela ni swi ngeta ku ri nhlokomhaka ya siku ra namuntlha i ku hambana a xikarhi ka ntwanano wa khale na ntwanano lowuntshwa hi indlali kahle hi tlha hi nyika tibuku hi nga tatisi hi nga hunguti ivi hi ta fika na laha hi kombetaku swi khumba mhaka ya vukhume la ku nga tlhaveka wun'wani wa vafundhisi va nga teli ku nyiketana kahle ku kombetiwa mhaka leyi vo tela ku kombetela hi tintiho na ku ni hehla leswi nga ri ku na ntiyiso
1: hayi ku na nkandziyiso wun'wani wa rito mi yingiseri va nga wu rhumela and va rhumele khalenyana a ka ha sele timinete tinharhu leswaku ba awara ya 10 se ko va ku ri nkarhi a wu nga ri kona hikokwalaho ka ti-call leswi a ti kha ti nghena na loko ku karhi ku hlamuriwa mi nge ni kumeka ni va ni karhi ni wu teka laha mi yingiseri mi le moyeni ka Vision FM. hayi kona ukuthi komba ungari kutwaleni mfundisi kambe ni na ntshembo wa leswaku ri no wu ta kumeka wu karhi wu swi va hi ndlela leyi mi nge ni tlhela ni vona la leswaku ri nga kumeka mi karhi mi swi twa hi ta kota ku swi twa hinkwenu hayi ku ri swi twa swi kumeka swi va swi karhi swi twa hi mina ntsena leswi va va ku va karhi va swi vula mi yingiseri la mi nge ni ku mi yingiseri na n'wina milemo yini
6: abela baruti baga na ke khobela re clarify mo go mali ya ke 3 o thoma ka verse 10 ka ke kwa njinji mo dikereke no bolelwa ka yona re he o sa di siga re ya le somi o ra re wena o nya tsa modimo e go bela le clarify o yona re khono e gushisha o tsaka re ei na re confused ya botse botse a re tsebo rulirala ine yana ke le bo
1: mfundisi va kombisa hi timhaka ta vhese leya Malakia ku ri laya yi vulavulaka hi timhaka ta ku mi fanele mi humesa vukhume loko mi nga humesi vukhume leswi na leswiya na leswiya hi ndlela yaliya sweswi swi vekisaka swona va kombisa timhaka ta ku ri veri hi ku swi vanga leswaku ku va na confusion a va ha koti ku swi twisisa ku endleka yini hi swihi leswi nga swona hi ku aka Malakia yi va yi karhi yi vula sweswo swa ku ri ku fanele ku humesiwa vukhume loko ku humesiwa swa vukhume sweswiya swa ku lerisa kahlekahle ku ri ku va ku ri na xileriso xa ku humesa xa vukhume ivi ku ta kota ku tshinyiwa swindzingiri na hi sweswiya hinkwaswo yi fanele yi va yi karhi yi swi endlarisa swona a va ku va lava ku clarifyiwa kwalaha kahlekahle
0: Pastor Mahori
1: ahi
0: laha hi nga kombeta hi kona ku namuntlha a hi nga vulavuli vukhume hi yo tinghenela mara ku ri part and parcel ya leswi hi vulavulaka hi swona ku ku hambana a xikarhi ka ntwano wa khale na nawu wa wona ivi na ntwano swa nawu wa wona se hi lava ku kombeta ku ri vamakwerhu a hosini ntwanano lowuntshwa hi wu kuma leswi wu lavaka swona aka milomo ya vaapostola hi vona lava va hi kombetaka ku ri ntwanano lowu wu ri yini nakambe hi kumeka hi ri karhi hi endla yini vo yo lerisiwa a vo tikambela va lerisiwa hi hosi hi xiviri ku ri hi leswi leswi lavaka kereke se a ku leriseni ka hosi varhangeri lava a nga va lerisanga mhaka ya phesente yo karhi aka kereke loko mo cheka aka Malakia yi kumeka ri karhi yi vulavula na vaprista aka testamente ya khale na ku nga na vuprista bya kaneti laha va nga na nawu wa vukhomi lebyi nga ku kombetiweni aka Malakia i tiko ra Israyele na nawu lowu a va ri ahansi ka wona aka ntwanano wa vona na Xikwembu a ni tivi ku tika yini kwalano
1: hayi mfundhisi inkomu hi ta ku mi ta va na madyambu lamanene hi na nkarhi wa kona se u fambe ngopfu swinene ya hi vi hi kumeka hi karhi hi teka hafu ya awara hala ka tiawara letimbirhi ti nga sala ta nongonoko lowu landzelaka mara hambi swi ri tano mfundhisi ndzi ku khensa ku va n'wina mi ve mi teka nkarhi wa n'wina mi va na hina eka madyambu ya siku ra namuntlha ni vona na miyingiseri lava nga rhumela nkandziyiso lowu ya wa sweswi va tsale marito ya ku ri va khensa
0: loko ri ku valava topic ya vukhume ya kota ku tiyimela ivi ni kombela pasta lavaya hi kumeka hi ri karhi hi yi endla hi ri vambirhi mina ni yima aka tlhelo ra ku kombeta ku hi ku ya hi ntwanano lowuntshwa a hi koti ku vona dyondzo yaleyo ivi vona va kombeta ku hayi ka dyondzo leti eka ntwanano lowuntshwa dyondzo yaleyo yi kona ivi hi dyondzisa vanhu na va nyika challenge yaleyo ku va hi kota ku dyondzisa vanhu loko hosi hi nyika wa vunharhu wa vhiki leri taka a va kumeki va ri karhi va nga mi khumba ivi ku twananiwa va ta kuma nkarhi 30 minutes va presenta phati ya vona ivi na mina 30 minutes ni presenta party ya mina hi teka awara ro sungula ivi hi teka awara ya vumbirhi hi nyika vayingiseri va vutisa vona va vutisa mina va tlhotlha vona va tlhotlha mina hi kha hi nyika matsalwa ku ri ndlela yo dyondzisa ku nga ri hi moya lowu va nga ta hi wona wa ku kombetela hi tituna kumita purpose ya program i ku ri hi kota ku dyondzisana hi ndlela yo vulavula swi hambana na ku va munhu a yima pulupitini a vulavula swilo ivi a pfuka a nga vutisiwi ku nga nandzelerisiwi hi ndlela leyi na machallenge a va kumeki va ri karhi va nga teka challenge leyi ivi hi ya dyondzisa vanhu wa vunharhu loko hosi hi nyika yona va nyikiwa 30 minutes va phiriseta case ya vona va ku vukhome hosi Yesu i ri bya huma ekerekeni ivi na mina ni phiriseta case ya mina ni kombeta ku ri a ka ntswani lowuntshwa hosi Yesu a nga lerisangi dyondzo yaleyo a ka kereke ivi vanhu va ta nghena ku vutisa ka vona ku tlhotlha ka vona swi ta dyondzisa vanhu lavo tsana hi vito ra hosi Yesu ni khetini pasamo
1: xana buku ya vutomi ri yini nongonoko mingiseri mina na n'wina hi va hi karhi hi hambana eka nongonoko lowu ka matimba sikari namuntlha a ni ra mpfundzisi hlabyana sweswi hi va ka hi ri swin'we wa vunharhu un'wana na wun'wanyani tanihi ntolovelo ta tlhe hi va swin'we ni hi ka vunharhu wa vhikile ri taka mingiseri wa Vision FM n'wina mi ta va mi karhi mi tiphina hi minongonoko eka Vision FM kasi mina ni la ta tsema ni ri vona mpfundhisi khensile inkomu amen mingiseri wa Vision FM hi ndlela yaleyo mina na n'wina hi ta va hi karhi hi hambana eka madyambu ya siku ra namuntlha ivi van'wani va ku hayi kona kahlekahle hi hambana njhani na hi ku kahlekahle hey hina hi langutele ku ri mi fanele mi va mi ri kona ka nongonoko lowu tlhandlamaka mingiseri wa Vision FM mina na n'wina hi ta va hi kha hi hambana sweswi n'wina mi ta sala mi karhi mi tiphina hi xiyani moya butivo va ta va karhi va mi teka kusuka le eka awara liya ya 12 ku ya fika kwale emakumu hi ndlela yaleyo kasi muyingiseri wa Vision FM mina na n'wina hi ta hlangana nakambe eka siku leri tlhandlamaka ya eka siku ra mundzuku ku nga wa mune ha swi tiva leswaku loko ku fika ka nongonoko eka awara ya nhungu ku ya fika ka awara leyi ya kumbe hi va hi ri na mpfundhisi baloyani hi va hi ri na mpfundhisi baloyi eka nongonoko xiyaxiya mikarhi ya makumu hi ndlela yaleyo va ta va va ri kona na vona va karhi va dyondzisa tidyondzo ta vona eka siku leri tlhandlamaka muyingiseri wa Vision FM kasi mina n'wana mudun'wazi mbatini mabati ya vito ya ndzula mongweni mina ni ta va ni karhi ni hamba na n'wina loyi imbatini ne ndukwani hi ta va hi karhi ku salami tiphina minongonoko eka madyambu ya siku ra namuntlha mingiseri salani.

0: hiso swo ke wena mu yingiseri wena mu yingiseri wa Vision FM kwala unga kona u yingisela ka xitichi lexi uri kona ha ha vulavula lani wani hi lexi vangaka mpilumpilu xithela xilo lexi xi va na matimba ku pfuva pfuva ntikelo wa ndyangu ni ku enge ni ku ndyangu hi ku angarela ni ku tlhela xilo lexi xi pfanya vumundzuku bya ndyangu walowo nakambe xi tlha xi pfanya na vumundzuku bya vana na ku ya mahlweni ka vana hi kumelani ba makweri lavambirhi lava ku nga Mani Fiona na Mani Magila a va karhi va kombisa timhaka leti va nga kombisa tona so laniwani ni lava ku ta amukela mfundhisi Tlhabyani lani tanihi guest ya hina ka siku ra namuntlha bishop wa mina avuxeni na ku riperile mi pfukile papa
1: mpfukile
0: hi pfuke swinene mani
1: akhesa
0: ni twa ni rhange hi lava va ku yimela vana va karhi va kombisaka leswaku heyi ku kahle-kahle ntiyiso wa kona i ku ri loko vatswari va hambana kumbe va banana va holova va le ku vambeni ka vana va le ku pfanyeni ka mabyongo ya ku anakanya swa vumundzuku ya ku kota ku vanhu lava va va leswi a va fanele va va swona mundzuku se mara n'wina ni nga kombela ku hi yi sungula ku kahle-kahle lexi xi nga xona xi pfuvapfuvaka timhaka xi vangaku mpfilumpfilu evukatini xi tlhela futifuti xi pfuvapfuva ntikelo wa ndyangu hi ku angarhela ku ya hi n'wina mi vona ku ri yini hi nge se nghena ka timhaka ta ku hlamula hi mhaka ya vana
1: hi laha ni nga kombeta hi kona sota leyi nga hundza ku ri xa nkoka hi ku ya hi mina ni twa ku ri kala vutivi
0: okay ni kala vutivi
1: loko munhu a kumeka a nga ri na vutivi lebyi lavekaka ku kota ku ya va kahle aka nchumu lowu ti nghenisaka ka wona ni twa wonge i tsandzekile ta suka se vutivi byi na nkoka lowukulu lexi tsakisaka i ku ri xikwembu xi byi nyikile mara ko va hina vanhu hi kumeka ku hi lolowa ku kumeka hi ri karhi hi nga tiva na ku twisisa leswi vulaka hi xikwembu emhakeni ya vukati ni nga nyika xikombiso xo olova xa ku ri xana xikongomelo xa xikwembu ko va xi kumeka xi sunguli vukati ha xi tiva na ni kuma ku lavo tala ko ngheniwa vukatini na mahleketelo ya hina vinyi yo gombonyoka hi langutela swo karhi leswi nga ri ku kona ka xikongomelo xa loyi a nga sungula vukati hi ku a hi xihundla ku ri vukati founder musunguri wa byona i xikwembu hi xiviri ivi xi veka na ku ri loko byi ta kota ku tirha hi loko ku endliwa yini so loko hi nga tivi xikongomelo hi nga tivi milawu leyi hi languteriwaka ku yi landzelela ku ri institution leya vukati yi kota ku humelela se ku ta va na tshamiseko njhani na ku ta va na tshamiseko njhani ni nga nyika xikombiso xa ku va mi nga kumeka mi ri karhi mi nghenisiwa aka ntlangu wa bolo ku ri ku a mi yi tivi milawu ya ntlangu walowo mi ya tlanga njhani
0: a mi nge tlanga
1: na loko refra ku ofo tshama na mi khemile mi lava ku n'wi lwisa ku waya a mi sivela a ku a hi goli ku ri goli loko mi ra ha wun'wani hi ndlela yo karhi a ku ri swi bihile refa so mi tshama mi ri confused ku a mi tivi ntlangu lowu na ku milawu ya kona hi yihi
0: se swi vulaku ku ya hi n'wina leswi ku ya hi matsalwa na ku ya hi leswi mi swi hlamuselaku vanhu va nghena avukatini va rhangise timhaka ta masangu va nga tivi ku vukati i yini va vuhleketa ku timhaka ta swa masangu i nga ri byo vukati ku ve i kontraka leyi xikwembu xi nga yi endla mi nga ku yini mi nga loko mi hama ha vulavula hi mhaka ya ku pfumaleka ka vutivi mi nga ku yini
1: mi kombe timhaka yikulu swinene profesa ya ku vo tala loko ku hleketiwa hi vukati va hleketa timhaka ya swa masangu
0: yes my god
1: ende swa masangu loko hi ta ntiyiseni ko va xiphemu xitsongo loko hi kumeka hi karhi hi nga langutaka vukati a hi tsongahati swa masangu swi na nkoka i phati ya vukati mara loko ho twa onge vukati i mhaka ya masangu hi laha hi swi twaku hi kona minkarhi yo tala hi tivangela confusion a vutomi bya hina mo ni kombeta xikongomelo xa xikwembu xa ku kumeka xi sungula vukati aka geneza a kota ku vona xikwembu xi endletela swilo hinkwaswo ivi xi gina xi ya kumeka xi ri karhi xi nga endla va ya kombeta bibele ku ri wanuna hi yena munhu wo sungula ku va xikwembu xi n'wi endla swiharhi swi ri kona na hinkwaswo swi ri kona ku nga xo tichomu loko xi n'wi languta xi kota ku vona ku u karhatiwa hi xivundza u lonely evuton'wini bya yena u tikomba leswi nga kona hinkwaswo a nga pfumali nchumu mara a swi nga n'wi enetisi a swi nga susi xivundza ivi xikwembu hi nomo wa xona xi ku a swi sasekangi ku va wanuna a nga kumeka ri yexe ni ta n'wi endlela mupfuni a suitable companion ku va a nga kumeka ri karhi a nga va na yena loko a fika i sungule ku vulavula hi tindzimi wanuna
2: haleluya
1: a kombeta leri rambu ra marhambu ya mina nyama ya mina i ta vitaniwa wansati se ni kombeta ku ri xo sungula hi xi vonaku la i ku ri vukati xikwembu xi byi sungurile ku ri lowa n'wanuna loyi na lowa n'wansati va kota ku fellowshipa va va na xinakulobye
2: okay
1: xivundza xi kumeka xi nga havi kona
2: hikuva a ri na wa ku vulavula na yena va karhi va vulavula va kota ku boha swilo swin'we va endla swilo swin'we
1: hileswo ri ku na vudyelwani ku na xinakulobye aka vona xi kombeta ku ri i mupfuni a suitable helper a ngo va mpfuni ntsena ni loyi a ringaneleke a lavi vukona bya yena byi ta endla wena wanuna i kumeka u twa u ri fulfilled u hetisekile vutomi bya wena se i mhaka yo sungula hi vonaku aka vukati xa vumbirhi purpose xikongomelo xa xikwembu xa vukati hi xi kuma leya ku hi vulaku le ka chapter 2 ya Genesis ivi aka chapter tuna kambe ya Malakia hi kota ku vona xikongomelo xa ku kumeka xikwembu xi hlanganisa lava mbirhi lava va va nyama yin'we ku va andyangwini ya kombeta chapter 2 ya Malakia va nga cheka kusuka aka verse ya 14 va ehla ku fika 16 xa kombeta xikongomelo xa mina ni lava ku ri aka n'wina vambirhi ku kota ku huma vana va vukwembu
2: okay
1: ma kota ku vona ku ri vana va fanele va kumeka va ri aka ndhawu ya njhani laha papa na mhani va nga na vuxaka na xikwembu va rhandanaka i va kota ku tswala vana va va kurisa aka ndhawu yaleyo va kota ku tekelela vona va va na vukwembu xa vunharhu hi xi kuma aka Vakorinto vo sungula chapter 7 loko mo kamba verse ya 2 xikwembu xi ri hi xitsalo xa maapostola Paulo hi mali wo kwetsima hikokwalaho ka ku andla ka vuoswi kwala hi hanyaku kona wanuna un'wana na un'wana a vi na nsati loyi a nga wa yena na wansati un'wana na un'wana a vi na nuna loyi a nga wa yena swi ri purpose ya xikwembu i ku kumeka xi ri karhi xi sivela mhaka ya vuoswi ku va hi nga ti endla swiharhi timbuti ku ri hayi un'wana na un'wana i nsati wun'wana na un'wana na n'wi pfumelela i nuna hi endla swa masangu se vukati i nhlamulo emhakeni ya vuoswi that's why swi hlamarisa ngopfu loko ni nga kumeka na ha endla vuoswi ni ri na nsati ni ri na nuna swi ri a ni yi tivi purpose ya vukati se hi kombete swilo swinharhu leswi ku nga purpose ya xikwembu ya vukati xo sungula hi kombetile ku ri i xinakulobye aka n'wina vambirhi that's why vukati a byi sunguli ku ri hava ku amukela rirhandzu ra wanuna a ri tisaku a kotani wansati Swiri ivushaka bya rirhandu. Ivi kuva na ndyangu laha mi nga ta tswala vana. That's why rito ri kombeta kahle ku ri sex before marriage i vudyoho. Mhaka ya swa masangu yi reserved for vanhu lava kumeka va tekanile ku kota ku kumeka vana va kurisiwa va va vana lava nga na vukwembu va nga ri na vusathana. Ivi ku va na mhaka ya masangu ku sivela mhaka ya vuoswi. Se i purpose yaleyo ya vukati hi ku ya hi lo
2: kati. So mfundhisi wa mina ni lava ku kota ku cheka lani hi ku ya hi fikira ku hundza mi kombisile na leswi bibele yi swi vulaka ka buku ya ka va Efeso yi komba ku ti-departments ku un'wana na un'wana wanuna i na department ya yena, n'wansati i na department ya yena, vana va na department ya vona. So ni kombela ku katsongonyana mi hi tlhantlhela ti-departments leti tinharhu, department ya nhloko, department ya manana, department ya vana, ku at least un'wana na un'wana a va a kota ku hlayisa milawu ya yena ku tlula ku a va referee ya lowun'wanyana.
1: Na khensa swinene professor. Na vayeni va hina kwala axitichini na vayingiseri.
2: Amen.
1: Hi leswo ri loyi a nga sungula vukati u kombeta na xikongomelo. Ivi a kombeta ku ri ku va vukati byi nga kota ku nandziha byi nga kota ku humelela. Ku na leswi swi vitaniwaka vutihlamuleri bya lava va nga kona evukatini. Ivi na vutihlamuleri bya lava mi nga ta endla va ta aka leyi misava hi rirhandzu ku nga vana. Se xi sungula hi wansati, a xi sungula hi wanuna. Xi kombeta vutihlamuleri bya wansati. Xi ri wansati a tiveki ehansi ka vurhangeri bya nuna wa yena.
2: Ku tiveka ehansi ka vurhangeri.
1: Submission. Tiveki ehansi ka vurhangeri bya nuna wa wena a timhakeni hinkwato wonge hi loko u kumeka u ri karhi u nga yingisa Kreste. I vutihlamuleri byikulu swinene ngopfu ka wasati. Yi ri wanuna u fanele ku kumeka u tiveka ehansi ka vurhangeri bya yena wonge over Kreste xiviri.
2: Se swi vula ku ku khongela Xikwembu leswi munhu a ri n'wamhani loyi a ririsaka xiswona loko a rilela Yesu Kreste i fanele ka nuna wa yena a endla tano.
1: Ku vula rito loko a kaneta sweswo u kaneta rito ra Xikwembu.
2: Amen.
1: Kahlekahle ntiyiso loko hi lava ntiyiso ku hetiseka yi kombeta ku ri nhloko ya wansati i nuna wa yena, a hi vavanuna hinkwavo ni i nuna wa yena. Ivi nhloko ya wanuna yi ri
2: i Kreste.
1: Swi ri andyangwini wansati a nge claimi ku nhloko ya mina i Kreste ni i vunwa.
2: Wa hemba nhloko ya hi wanuna.
1: Nhloko ya yena i nuna wa yena.
2: Loro a ku na ndlela a yi swi kona a ku mina ni kota ku tsakisa Kreste lowu wanuna wa mina ni na mhaka na yena. Kreste a nge hundzi nhloko ku nga wanuna a ya korhamela nsati wa munhu.
1: Ku hava swi sweswo. I ku ti vulavulela. I ku ti vulavulela swi tirhi swi nge pfuki swi tirhini. Yaleyo order. I ku ri wansati tiveke ahansi ka nhloko ya wena ku nga nuna wa wena a timhakeni hinkwato letinene. Xa vumbirhi wansati futhi hlonipha nuna wa wena. I swilo swimbirhi swi heleli kwalano leswi languteriwaka hi Xikwembu ku va wansati a nga endla swona ku va vukati byi kota ku va vukati hi laha Xikwembu xi vulaka hi kona.
2: Ivi
1: hi ta ka wanuna.
2: Mi nga se ya ka wanuna swi vula ku ri hi ku ya hi disorder protocol leya vutomi laha yi kombaka leswaku nhloko ya Kreste i Xikwembu, nhloko ya wanuna i Kreste, nhloko ya wansati i wanuna. It means a swi koteki ku ri wanuna a kume a ni na nkarhi wa ku vulavula na Yesu mina ni lava ku ya vulavula na Xikwembu. Hi kota ku ntsena hi ya fika aka Xikwembu hi vito ra Yesu a ni ri.
1: So hi kombeta sweswo Yohana 16 verse 20-24 Yesu u ri xin'wana na xin'wana lexi mi nga ta xi kombela eka tatana hi vito ra mina
2: u ta xi endla
1: i ta xi endla ku nga hi vito ra Yeso rivala u hombolokile a wu nga pfuki u khensekile
2: se swi vula ku eka wansati loko a ta qualifya ku kuma something kusuka aka Yesu i fane a kota ku vona ku timfanelo leti a fane a ti endlile aka nuna wa yehe kumbe a ti endla ka nuna wa yena hi laha wanuna kumbe kereke yi fanele ku yi tsakisa Kreste ku yi ta kota ku amukeleka aka Xikwembu na yena wansati i fane a lwa hi matimba lamakulu ku landza va Efeso chapter 5 a ya hlaya leswi nga swona swileriso swa tilo leswi n'wi kombisaka swona a endla a hlonipha a endla hinkwaswo ku ri koho a nga ta kota ku a hlamuriwa hi Xikwembu
1: a ni yiri hi laha kereke yi twa ku Kreste hi kona na yena a tinuna se twa ka kereke makeni yo khongela aka Yohana wo sungula 3 verse ya 22 yi ri hi amukela hinkwaswo leswi hi swi kombelaka aka Xikwembu hikuva hina vakomberi hi kumeka hi ri a ku landzeleleni ku lerisa ka yena na ku endla leswi tsakisaka yena ku jeliwa kereke swini loko wansati a kumeka a nga ri ku landzeleleni vurhangeri bya nuna timhakeni hinkwaswo letinene a nga ri ku tsakiseni ka nuna a ku na swikhongelo swi nga ta twiwa na ku hlamuriwa a nga qualify wansati yaloye
2: a nga qualify
1: that's why va ta etikerekeni va teka ndlela ya ku dya tinyoka vanhu va tipetirolo na hinkwayo mihlolo leyiwani i ku ri va swi vona va swi tirheni
2: zamantela yin'wana va ta n'wi yi ta tirha so ya chavisa mhaka leyi se ni kombela ku hani sweswi hi vulavurile hi khumba timhaka ta ku wansati hi laha a fanelaku a yingisa nuna wa yena ku fana na loko a yingisa Yesu i fanele a titsongahata aka nuna wa yena a landzelerisa swikhedzekhedze hinkwaswo swa milawu leyi khumbaka yena tanihi mhani a kota ku make sure ku nuna wa mina na n'wi hlonipha na n'wi yingisela loko a vulavula a ni tikukumuxi ni lwa na yena ni va na moya wa ku tikhoma ku kariha nkanu swi khomela swi cele na swi tshika ni tiveka ehansi ku fana na loko leswi ni ti lunghisisaka xiswona loko ni ya ku khongeleni ka Yesu Kreste na titsongahatelo ya mina ni fanele ka nuna wa mina ni titsongahatisa sweswo se wanuna hi wahi maendlelo lama fanaka a endla wona lawa ya nga ta endla ku a hlamuriwa hi Xikwembu kumbe ti-department ya yena yi ri i fanele a endla yini na yini wanuna
1: na khensa swinene xivutiso xa nkoka na xona aka wanuna i mhaka yin'we ntsena yi ri rhandza nsati wa wena tanihi laha Kreste a kumekaku a rhandzi kereke ha kona hi leswo ri i vutihlamuleri byikulu swinene hi laha a nga rhandza kereke kumbe a rhandzaku kereke hi kona Kreste Yesu ku nga nsati wa yena yi ri mina wanuna ni fanele ku rhandza nsati wa mina hi ndlela leyo mavekelo man'wana yi ku ri rhandza nsati wa wena hi laha u rhandzaku hi kona miri wa wena i miri wa wena wa nsati i ku rhandza se loko hi lava ku twisisa rirhandzu hi vuenti ku ri hi languteriwa ku kumeka hi ri karhi hi va njhani aka vasati va hina Vakorinto vo sungula 13 kusukela aka vhesi ya 4 ku ya fika aka 8 yi endla ntirho wo kahle wa ku dyondzisa ku wanuna loko yi ku rhandza nsati wa wena yi ni byela ku ni swi endla njhani i ku rhandza se rirhandzu hi ku katsakanya ni tirhisa va Roma 13 vhesi ya 10 yi ri rirhandzu a ri endleli munhu kulori leswo biha rirhandzu ri fulfila kumbe ku katsakanya nawu hinkwawo wa Xikwembu loyi a rhandzaka u hlayisi nawu hinkwawo wa Xikwembu se i ku rhandza rirhandzu ri ta vula ku u hleketa yini hi nsati u vulavula yini hi nsati u n'wi endlela yini nsati ri lawula mihleketo ku vulavula na swendlo swa wena leswi u swi kongomisaka aka nsati i vutihlamuleri byikulu swinene aka hina vavanuna hi laha ku nga vutihlamuleri byikulu aka vavasati ku va vukati byi kota ku ya kahle emahlweni
2: so swi vula ku rirhandzu leri wanuna a nga byela nsati loyi ro sungula a ku na ku lava hi leri a fanelaka a ri humesa ri va mablomu ya lamansati wa yena a tshamaka a fanele a karhi a vona wona a nga fanelanga vona ku kariheriwa na ku rhukaniwa i fanele a rhandza nsati wa yena ku fana leswi na yena a ti rhandzisaka xiswona
1: mboni kombe ta ku ku na ntlhontlho lowukulu loko hi kumeka hi karhi hi vulavula hi rirhandzu hi ku vo tala hi teki nhlamuselo ya rirhandzu ya misava hi tshika nhlamuselo ya Xikwembu
2: okay
1: hi ku ya hi nhlamuselo ya misava va twa wonge rirhandzu i feeling i ku titwa hi ndlela yo karhi i switwi and the challenge ya switwi i ku a swi tshami swi ri ndhawu swa cacica
2: oh my god
1: se ku rhandza hi ku ya hi rito ra Xikwembu a hi switwi mara i decision leyi munhu a kumekaku a ri karhi eka ya ku endla leswinene no matter what i rirhandzu ri bibele yi dyondzisaku hi rona ni nga nyika xikombiso ku kombeta ku a hi feeling loko aka Matthew 6 verse ya 27-28 ku ya ahansi Yesu a kumeka a dyondzisa vapfumeri ku ri rhandzani vanhu lava n'wina mi va khongelela mi va endla leswinene ma kota ku vona ku ri ku hava a ti twa ku kahle hi nala mara Yesu i ri n'wi rhandza ku kombeta ku rhandza a hi switwi ku titwa njhani mara i decision ya ku endla leswi u lerisiwaka hi Xikwembu hi ku kongoma ku rhandza i ku endla leswi u lerisiwaka hi Xikwembu a hi switwi loko ho vuya ka ku i switwi switwi swa cincacinca hi a swi tshami ndhawu yin'we se a hi kumekeni hi teka mhaka ya switwi loko hi vulavula hi rirhandzu leri kombetiwaka hi Xikwembu ku wanuna a vi na rona aka nsati wansati a nge swi koti mikarhi hinkwayo ku ku endla u titwa kahle mara u fanele ku n'wi rhandza ku nga hi ku tiyimisela ku kumeka u ri karhi u ehleketa u vulavula na ku endla leswinene swi n'wi endlaku munhu wo antswa na ku titwa a ri wa nkoka vuton'wini hambi u titwa hi ndlela yin'wani u nga landzeleli switwi varhoma 8 verse ya 8 yi ri lava fumaka hi ntumbuluko wa nyama va nge pfuki va swi kotile ku tsakisa Xikwembu vuton'wini bya vona se switwi i nyama loko wo landza switwi a hi nga pfuki hi endlile leswi nga ta tsakisa Xikwembu se hi lerisiwa ku rhandza vasati va hina ku nga ri hi ku consulta kumbe ku rhanga hi twa ku hi ti twisa ku yini mara hi fanele hi tiva ku hi lerisiwa yini ivi hi kumeka hi ri karhi hi endla swona ku rhandza i ku kumeka hi ri karhi hi landzelela leswi lerisiwaka hi Xikwembu ku hlaya ka Yesu aka Yohana 14 loko mo cheka verse ya 21 na 24 loko ni ti teka kahle wa kombeta ku loko mi ni rhandza mi ta swi kombeta hi ku landzelela ku lerisa ka mina se ku rhandza i ku endla ku lerisa ka Xikwembu
2: se swi vula ku mfundhisi wa mina loko aka mite aka wansati i swimbirhi mite iku obeya ni mite
1: iku tiveka hansi ka vurhangeri bya nuna timhakeni hinkwaswo
2: iku submit
1: a timhakeni hinkwaswo leti nena hi basiseni u nga kumeki u nga sukela sati famba va ndekela byabya tikhomba le ka vasesi i ku fana ku twariwa sati wo khongela no a yi kumeki bibele yi pfulela yi tshika hi ndlela yaleyo hi le timhakeni hinkwaswo dasi wa xa nkoka hi nga xi hopi i ku ri vukati lebyi Xikwembu xi nga ri ku mvona aka byona i vukati vito loko ku ri ku Yesu a hi hosi ya wanuna ni nga claim-a ku va nhloko ya sati mara ni nge koti ku endla leswi languteriwaka hi Xikwembu ku va ni swi endla tanihi nhloko
2: se mfundhisi aka mhaka leyi swi vulaka ku ya hi marito lama mi ma vulavulaka mi le ku kombiseni ka leswaku ri xilo lexi i xi rhandzaka a wu xi lavi xi rila a wu xi lavi xi twa ku vava a wu xi dlokonyoti a wu nge fambi ya tikuma i vuya hi va ma-12 kumbe hi matakuxa ku ve ku na lexi u xi rhandzaka u ta lwa ku hi minkarhi hinkwayo u xi bambetela u xi seketela u yima na xona and na xona xi ta tikuma xi ku rhandza hi mhaka ya ku va wena u wa xi tekela nhlokweni
1: hi leswo ri i ntiyiso hi ku hetiseka swi nga kota ku hlamuleka kahle hiku kumeka hi karhi hi nga hlaya ku ri rhandu ri kumeka ri ti kombisa ku yini ivi hi ta tiva ku ri a kha ha tsandzeka ku fika kwihi tanihi vavanuna ku rhandza vasati va hina kumbe hi le ku swi koteni ku fika kwihi se xikalu xa kona hi lexi kwalaho ka vakorito vo sungula 13 ni kombela vavanuna va yingisela swinene yi ri from verse 4 rirhandzu ra tiyisela
2: amen
1: i number 1 naswona ri ni tintswalo
2: amen
1: xa vunharhu a ri na mavondzo
2: oh Jesus
1: xa vumune a ri tinyungubyisi xa vuntlhanu a ri tikurisi xa vutsevu a ri rirhandzu a ri hanyi hi ndlela yo soleka lexi landzaku a ri tilaveri leswi nga swa rona ntsena a ri na ximbilwambilwana rirhandzu a ri na xiveketela xa leswo biha rirhandzu a ri tsakeli ku homboloka kambe ri tsakisiwa hi ntiyiso ri amukela hinkwaswo ri pfumela hinkwaswo ri langutela hinkwaswo ri tiyisela eka hinkwaswo rirhandzu a ri heli loko mo zami twa nkambi ku a rirhandzu ri herile a nga vulavuli hi rona ri hivaku hi rona i vulavula hi swintu
2: ku nyamala
1: leswi ni ku ni le ku rhandzeni ka sati wa mina ni ri ni kumeka ni va njhani aka yena se minkarhi yo tala vavanuna a hi amukeleni hi le ku tsandzekeni ku kumeka hi karhi hi nga rhandza vasati va hina ivi na n'wina vasati amukelani ku minkarhi yo tala mi le ku tsandzekeni ku tiveka a hansi ka vurhangeri bya nuna na ku n'wi hlonipha hi laha rito ri kombetaku hi kona that's why ku va na hasahasa endyangwini
2: so loko karhi hi tala ni vone ndzimana yin'wana la ka vakorinto la ka vakorinto chapter 7 a ni ri vakorinto chapter 7 from verse 34 yi kombisa marito man'wanyana yi ri nsati laha tekiweke a nga fani ni wa nhwana laha nga tekiwangiki u xiya swa hosi a ta kwetsima emirini ni le moyeni kambe laha tekiweke u xiya swa misava leyi ni hi laha a nga tsakisaka nuna wa yena ha kona hayi a nga tsakisaka kreste ha kona hi laha a nga tsakisaka nuna wa yena ha kona a ni hala henhla hala yi tlha yi hlamusela ku na wanuna loyi a nga tekangiki u xiya swa hosi kambe loko a za a teka u xiya swa misava leyi hi laha a nga tsakisaka nsati wa yena ha kona swiri it means ku ri a ku na wanuna na un'we loyi a kotaka ku tsakisa kreste a nga rhangangi a korhamela hansi a tsakisa nsati wa yena
1: ku kombeta ku ri loko ni tsandzeka ku hanya kahle nsati wa mina swi ni onhela vuxaka na kreste a hi tweni a ka petro wo sungula chapter
2: 3
1: chapter 3 verse ya 7 yi hleka hi ndlela leyi hi mukhuva wolowo na n'wina vavanuna hanyisanani ni vasati va n'wina hi ku twelelana hikuva va fana ni swibya leswi nga tiyangiku naswona mi va xixima hikuva va ta dya ndzhaka ya tintswalo ni vutomi swin'we na n'wina va xiximeni leswaku mikhongelo ya n'wina yi ta kala yi nga siveriwi loko ni tsandzeka ku rhandza nsati hi laha rito rin'we ni n'wi rhandza hi kona ho twa na loko u khongela ku na rihlampfu leri sivaka swikhongelo swi nga ha fika ka Xikwembu reason ya kona a wu hanyi kahle na nsati wena a na ha swi endla hi ri varhangeri a vukhongerini hi ri va etikomitini vakulukumba va kereke ku va na mahanyelo yo karhi kerekeni hi va tintsumi loko hi vuya hala kaya hi hundzuka vasathani ka vasati na vanhu
2: my God
1: hi kumeka phela hi nga tumbeleriwi mani ku na ku hambana ka ku khongelela munhu a hola kahlekahle Yesu i ri hi ta tlhandzeka mavoko hi vito ra yena aka lava vabyaku va ta rikavhara a hi mhaka ngopfu ya ku otiwa hi Xikwembu ni i mhaka ya ku ri i rito hi vito ra hosi Yesu ri tirhaku layi mara loko swi ta a ku khongeleni ninga kumeka niri ku khongela ka vanhu va hanya mari loko se ni khongela mina ni lava mpfuno iri kumeka ri pfaleke ninga pfuneki kuri xiphiti xa kuri mahanyelo ya mina na sata ma tshamisekanga
2: Se a tsandzeka ku rhandza a tirhisa matimba ya ku ba na ku lwa na ku vuya leta a ku i panicha n'wansati loyi a hetelela ku hetelela ku lahleka xikongomelo xa vukati na ku huma aka alignment ya leswi nga ololoxa ku muti
1: that's why professor na vayeni kwala na vayingiseri munhu loyi a nga chavi ku xikwembu tanihi wanuna a fane a karikarangi na vukati na n'wana wa vanhu Even now, Sati, lawyer Akumekako, Angarina Makana Squamba, Abton of Zayena, Afana Angangin Abkatini, Namwana Wavan. Sorry, Kongena Abukatini, Ifanela Kusungula, Amukela, Musunguru Abukati, Ivana Bushakanayan.
2: Okay.
1: Lokumo Cheka Kualaka, Tamalaka Chapter 2. Shakombeta Squambula, Kungaba Vesia. Ya 15 kuri ni vimponi loko mi kumeka mi karhi mi nga tekana kweli a vutshweni bya n'wini ni kumeki ni vamboni se loko ku ri ku xikwembu a hi mboni ya ku kumeka hi nghena aka vukati swi ri nala wa xikwembu hi yena mboni i javulosi phela hosi i hosi ya ku rhula i hosi ya ku lulama Minga ala hosi ya ku rhula mita wonge ku ta va na ku rhula vukatini
2: ku nge vukona
1: rivalani man ku ta va njhani na ku rhula mi hlongorile kumbe mi nga amukelanga hosi ya ku rhula that's why xilavekokulu i ku lava nghenaku aka vukati a va vi na vuxaka na mutumbuluxi yeso a kumeke a amukeriwile tanihi hosi na muponisi wa vona a endla miri ya vona ku va ntepele ya yini a va ndzeni ka vona va va na mapfalo ya ku chava xikwembu lexi xi ta kota ku va refri aka vukati bya vona ku yilaa u kumeka u tari u nga onha hi ku hi vana va xikwembu hi vambiri ka yini
2: okay

0: mufundisi wa mina swi vula ku a hi tlhelelani yena kantsongo andzhaku hi ya halaya ka tibuku leti lami nga sungula kona mi kombisile leswaku ri e wanuna nhloko ya yena i Kreste
1: ya
0: swi vula ku a ta kota ku wanuna a fambisa muti wa yena kahle u fanele a va ri na Kreste yena musunguri wa vukati ivi wanuna wansati a ta kota ku hlonipha kahle wanuna loyi hi ku i na order i na nhloko i na hosi leyi n'wi directaka timhaka ta ndyangu hi ku originally hi yena loyi a nga tumbuluxa ndyangu
1: moni nika xikombiso or ta nika xikombiso hi n'wina loko ho tsema nhloko yaleyo sweswi vanhu va nghena va kha va tseme ni tela ku hey man ha pfuneka hina a ku nga vi na nchumu hi kota ku pfuneka leswi mi ya ku swi nyikeni hikuva mi ri na nhloko
0: i ntiyiso
1: loko ho susa nhloko swi ri kusuki mabyongo kusuki mahlu kusuki tindleve kusuki nomo se mi twa onge miri walowu ta kota ku kumeka wa ha ri mpfuno na
0: a wa ha pfuni nchumu
1: se wanuna loyi a nga hava nhloko ya u hava nhloko tasi wa ya tsandzeka
0: a nga na nhloko n'wana
1: ivi na wansati loyi a laku ku amukela vuhloko bya nuna wa yena dasi wa yi va kumeka va ri na hasahasa loko swi ta mhakeni ya vukhongeri i ku va hava tinhloko lavo tala va le ku endliweni ka nsele ku n'we na vana va vona amhakeni ya vukhongeri hikuva tinhloko ta vona ti nga ri kona ko va miri wu ti fambelaka
0: wo buba so swi lava wo buba ku fana na huku loko yi tsema ti le ku vuyeni ndhawu leyi so ni kombela ku ya hi n'wina a hi karhi hi vulavula ku sunguleni hi vulavula hi mhaka ya ku vana nkarhi wun'wani hi mahanyelo ya vatswari ku fika le ku va na mpfundze wa ku hlundzuka laniwani sesi n'wamhlave ivi a kombisa mhaka ya ku hala ndzeni ka yena hi le ka boiling system ku hale phakati ka n'wana loyi ka boyila se n'wana la nga kula ku karhi ku boyeriwa se a va na short temper ta va na mbilu yo koma a nga swi koti ku leha mbilu a karhi ya ku yani swi voni ni mhani va kurisiwa ku va va mhingeni ndleli a kumeka la ku ta lawula muti hi swifafa hi ku ku na vamhani van'wani hi ku bibele yi kombisa kahle ku ri wansati wa kahle la nga na xivumbeko xo saseka mara a pfumala mihleketo i sindza ra nsuku nhompfini ya honci se kuya leya ka buku ya ka ti-proverbs 11 verse 21 na 22 so kuya hi n'wina n'wana loyi a nga na moya wa ku i kwate ku tlula mpimo kumbe wansati loyi i na swifafa ku fana na yindlu leyi pfutaka kumbe i tani hi nsuna andzeni ka ndyangu ndyangu lowu wa akeka hi swifafa ku hela mbilu swi khomela ku tshama karhi kombetela browser tifoni ta nuna wa wena la ta kambaku a nga jolanga ku na lava a nyikanaku timeseji na vona ndyangu ku na ndyangu ndhawu leyi ku endleka yini la ni mfundhisi
1: ni kombela ku tirhisa swivuriso leswi mbulavulo wa hina hi bito ya ntiyiso ku nga rito ra xikombelo xa hanyaka
0: amen
1: la ka swivuriso la moni yi pfula hi ku hatlisa i chapter 14 verse ya 1 yi ri wansati la tlhariheke u ti akela muti kasi la nga xiphukuphuku wa wu hahlula kumbe wa muhoni wa wu hahlula
0: wa ntlunya
1: wa tlunya wa wu hahlula se wansati loyi a kumekaku a nga ri ku endleni leswi nga kongoma yena ku nga ku

0: kukumeka zikazi ka onaka
1: se shula ku se fafa nkano ku hela mbilu ku nga rivaleli ku langwa ku gwarelana na swin'wana swin'wana swa swa ona muti
0: swinge tsandeki hikuva loko ni endla tano loko a xihundla hi lexi loko ni nga ri ku tweni ka nhloko ya mina swi ri ni le ku tweni ka nala evuton'wini bya mina se mi nge partinari na javulosi mi twa onge ku ta huma vunene phela ku nala loko a ta u tela hina a hi xihundla Yohana 10 verse ya 10 Yesu u ri khamba ri tela ntsena number 1 ku yiva number 2 ku onha number 3 ku dlaya a byi nga sindi vukati lebyi a ri ku yiveni a ri ku onheni na ku dlaya makume ya ku byi ta hangalaka that's why ka va Efesa 4 verse ya 27 yi ku ri mi nga nyiki nkarhi aka javulosi loko u n'wi nyika nkarhi avukatini hikuva ni kumeka ni nga ri a ku rhandzeni sati hi laha ni dyondzisaka hi kona na yena a nga ri a ku tiveke nahansi ka vurhangeri na ku ni hlonipha hi laha xikomu xi nga ha endla hi kona i hi nyika nkarhi aka javulosi ndyangu lowu a wu nga koti ku ya emahlweni
1: eyi ya chavisa ma ni mpfundhisi wa mina ni lava ku se ni ta kumeka ni vutisa xivutiso xin'wanyana ni ta kota ku nyika vayingiseri nkarhi ku va nghena va kota ku va va vulavula na hina ni vona i nga ri ni le ku khavhareni se ndyangu lowu nhloko ya kona yi nga khonekitangiki yi nga damarhelanangiki na Kreste na ye mhani loyi a nga swi koti ku titsongahata aka nuna wa yena ko va muti wa huwa i muti wa pongo swivanani leswi nga laha mutini vana lava nga laha mutini va hanya njhani loko se manjheni vanhu lava hinkwavo va ri lowun'wani i chita lowun'wani i nghala ku humelela yini laha ndzeni ka muti lowu hi ku hinkwavo ka vona wanusati i ala vurhangeri bya nuna wanuna i ale vurhangeri bya Kreste ko hanyiwa leswi yena n'wanuna a lavaka swona swin'wanisati a lavaka swona se vana lava velekiwaka laha mutini va va vana va njhani emfundhisi wa mina
0: na khesa swinene ni kombela hi nge seza ni hlamula leyi ni hetisa swin'wana twa ku swi ri na nkoka swi siya hi nga kumeka hi hoxile ni la ku kombeta ku na perception ya ku ri vavanuna va nonoha ngopfu a va lavi swa xikwembu xikwembu xa kaneta mahletelo malama ku hava vanhu vo olova ku va va nga kumeka va va na vuxaka na xikwembu ku fana na vavanuna a swi dumangi mara a hi swi dumiseni
1: kumeka
0: hi karhi hi vulavuliwa hi ndlela yin'wani wonge swa xikwembu a hi swi lavi vavanuna a hi tweni aka Petro wo sungula 3 mi ta hlamula leyi mi nga ni vutisa yona Petro wo sungula chapter 3 vo tala lava nga kuri akerekeni hi tikereke hinkwato vavasati swi ri va tsema ku ri hi kumeka hi ri na vuxaka bya hlaya xikwembu se a hi tweni xi ri yini aka vona Petro wo sungula chapter 3 hi hlaya kona vhesi ya 1 hambi no gina ka vhesi ya mo ni hlaya ku fika ka vhesi ya swana u teka nkarhi wo tala hi ta ka nxama ni kotisa mo ni gina ka 4 ni kombeta pote ni lava ku yi susumeta laha a hi tweni yi byela vavasati va lava nga tata tindhawu ta vukhongeri va ngo hi ponisi hi vanhu vo lulamahle ka xikwembu yi ri swi tano na n'wina vavasati lava tekiweke ti tsongahateni rito ra kahle i submit la tivekeni ahansi ka vurhangeri bya vanuna va n'wina twanani leswaku van'wana va nga kokiwa hi mahanyelo ya n'wina vasati va vona ni khumba hi mhaka leyi landzelaka la hambiloko va nga yingisi rito hi ku ya hi va Roma 10:17 yi ri ripfumelo ri ta hi ku twa rito mara loko swi ta aka hina vavanuna yi ri hi nga twangi na rito loko ho vona mahanyelo ya vasati va hina hi vona xichavu xa vona ho twa hi to kokiwa ku pfumela hi nga zangi hi twa rito ku vula xikwembu lexi nga hi endla a mi hi hlamuseli kahle vavasati mi endla wonge hi omi ngopfu timbilu a hi twisisa yi ri na rito hi nga ri twangi
1: hi vone mitirho ya vamhani lava
0: ku wansati loyi wa submita loyi wa hlonipha
1: wa ni yingisela
0: kodwa hi to kokiwa hi mahanyelo ya yena
1: wa hlamba
0: hi kumeka hi ri na vuxaka na nhloko ya hina
2: amen
1: eyi wa hlamba

0: isekuri avanga byeriwe hi munhu ba vanga zange ba byeriwa ripi munhu hi ku bona vutomi lebyi wansati a amukelaka dyondzo ya Kreste a byi hanyaka ya ku ri ni wansati la nga tekiwa na submita aka nuna wa mina na n'wi hlonipha ho to wanuna u to n'wi twa sota yin'wana wu katanga leswi se ku nga hela lockdown ndi cheli mati ni famba na wena kerekeni a nga twangiriti
1: nikokelana
0: na mina wa ni challenger i la ku va nhloko na yena a nga ni twa
2: amen
1: se swi vula ku mahanyelo lama vamhani va nga tata tikereke namuntlha va nga na swikhongelo swa vamanani a va fanele va dyondzisana ku tiveka hansi ka vanuna va vona ku vulavula hi rito leri ra kahle leritsongo ra kahle ka vanuna va vona va titsongahata ku nga ri ku titsongahata ka ntsumbu ni kambe ku ri ku titsongahata ka munhu wa xihundla la nga onhakiki lafa a fanaka na Sara loyi a nga vula nuna wa yena a n'wi vula my lord
0: twanani la yi ri aka Tito chapter 2 ni hlaya kona verse ya 3 na
1: 4
0: byela ni vavasati lava kuleke leswaku va va ni mahanyelo lawa vanhu lavo hlawuleka va fanelaka ku va na wona va nga vi na mahlevo va nga vi mahlonga ya byala a va dyondzise leswo lulama leswaku va ta letela vavasati lavantshwa u rhandza vanuna va vona ni vana va vona va kota ku tikhoma ni ku tenga va va lava hlayisaka mindyangu ya vona hi mfanelo va va ni tintswalo va yingisa vanuna va vona leswaku rito ra Xikwembu ri ta ka ri nga sandziwi
1: munhu
0: mativa challenge leyi nga kona professor hambileswi yi nga controversial issue aka kereke ya ximoya hi ku ya hi rito ra Xikwembu aka Timotheo wo sungula 2 ya kombeta ku a ni pfumeleli wansati ku kulela na ku kumeka ri karhi a dyondzisa vavanuna a tshama miyela yi vula kerekeni mara yi kombeta la ku sati lavakulukumba a va dyondzisi vavasati lavatsongo la
1: a va yime va vulavula
0: a va kumeki i ministry yikulu ya ku lavekeni yi xotaku
1: lava
0: vaa ku kumeka va kha va kombetela hina vavanuna a kerekeni hundzuka yini yi ri n'wina vamhani lavakulu ministri ya n'wina i ku dyondzisa vavasati lavantshwa va dyondziseni
1: ku tiveka hansi ka vanuna va vona
0: ku tiva vutomi lebyi languteriwaka aka vona tanihi vavasati endyangwini
1: eyi swi na matimba lamakulu so ni kombela ku ri ni twi nga ri okay ni twi nga ri a swa ha ri relevant ngopfu mara yimani ni swi vula ku ri swi vula ku loko vanhu hinkwavo wanuna na wansati vo kota ku tshama aka ti-department ta vona aka milawu leyi Xikwembu xi hi vulavulaka hi rito ra xona swi vula ku ti-divorce a ti nga ta va kona
0: kahle kahle divorce loko yi za yi vengiwa hi Xikwembu a hi fanele hi nga yi kuma aka hina tani vana va Xikwembu se xiphiqo i ku ri kereke yi kumeka yi ri aka xiyimo xa wiki swinene a ka ha ri ku dyondzisiweni timhaka leta nkoka vanhu va kombetiwa ku ri ku tshika sati hi nchumu wihi na wihi u nga ri hi mhaka ya vuoswi loko u ya teka wun'wani wa oswa okay va catisa wonge swi sasekile mahlweni ka Xikwembu
1: kasi ho lava timali leti va nga na tona
0: ho lava timali leti a nga na tona loyiwani
1: oh my god
0: loko mo cheka kereke aka nkarhi lowu nga hundza mi ta kota ku vona ku vukati bya kona a ku ri vukati va nghena kona va kha va tiva ku ri a hi thikithi ra return leri i thikithi ra ku ni yisa hi ta za hi hambanisiwa hi rifu namuntlha tikereke ti rhangeliwa hi vanhu lava nga tshika vasati va teka tisekretari kwala kerekeni
1: a va swi kombisi leswinene swa
0: vurhangeri a nge yimi a dyondzisa leswi vulaka hi rito a mhakeni ya divorce hi ku swi ba na yena
1: i ta lava ku